0: Dr. Homet Celio, Nems Quinones, at Gerald Albius. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nyatagi ahaw man lang sa itong pipila ka baga painom. Dumabati niyo pagbalik si Attorney Rufiel. At oras karon alas 8.04 na.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
3: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
6: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
7: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
8: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
9: Strong for the Filipino.
10: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
16: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
17: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
15: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
18: Dito na buo ang confidence ko.
16: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
19: easy maging best me.
20: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
26: Para bang pinatawag ako ng danga?
27: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
25: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
28: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
25: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
30: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
0: Delivery! Mariose!
1: Is that box really mine?
0: Surprise!
1: Why are you inside the box?
0: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
1: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan. Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang dami.
5: Charm Babcon, pamumpumak ka bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamumpumak ka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart 2
8: smart dishwashing paste ko.
9: Smart 2
8: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart.
8: Ang galing for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Ang kinis na niya.
31: In fairness, nag-glow up.
32: My budget.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galalas 8:18 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the Point.
8: Kaya pagtagad may galatong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ang atong pagpadayon sa mga issues dito sa kauluhan o gaubang bahin sa nasod mga higala. Huwag ang atong pagpadayon mga sukit di paminaw ning atong dugang hisgutanan sa mga panghitabo, mga higala sa kauluhan. Ha? Naunsan ang kalakiharon, napasdili pa sa mga higala to sa itseks kalailin laban ni sa aligadas. Alang sa itong mga winners, nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay, gikan sa atong sibyaanan.
9: Andam na ba mo?
8: Diyan ang mga higalas kasama ang Lailin Laban sa Ligadas. Kumusta na si Munimutangan karon Lailin? Kinsa ni mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat sa atong mga pahalipay nining kabuntagon karon.
7: DYHP RMN Report.
10: Maayong buntag ka sa mga regime na ito ni Rufiel. Maayong buntag sa tayong soaking tig paminan itong station, DYHP. Lahat kita ka rin sa Cebu City North District. Dinay na sa maswerte makalawat sa itong pahalipay nga bugas of chorizo. Angelita Kipas, Lorna Valdirosa, Ana Marie Babatuan, Violita Tiro, Eves Sosa, Carmen Linares, Elma Laban, Viving Sanchez, Ogelinda Grigimosa, at karoon ang sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
8: Okay, salamat Lailin Raban sa Ligada sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Doon na mga nasakpan nga naminaw sa DYHP kumbati na asa man si Idol B o si Julius Balili ang atong exercise sa kabuntagon.
11: Subo paminaw, ayaw na paglangay kay si Atty. Rufiel Banyok ngay nagbantay.
8: Straight to the point. Exercise sa kabuntagon.

Askang ilingigan tatay, ah. Ala, nanay, kumbati nai. Mga nanay, mga tatay, ate o kuya.

Oke, selamat. Kasaman Julius Balili. Lailin na pa rin sa ligadas o sa mga nasakpan. Nga naminaw sa DIY HBO Guy FM. Mura na bitin sa tuntukan. Okay, salamat kayo sa mga nasakpan naminaw. Padaplin ka na ay mga nangaging motor.

0: tuod sa dayon mo tao.
1: Okay, mga higala, atong tagag pagtagad ron ang tundugan mga isgutanan, mga sukit ng paminaw.
0: Sa targetaryo, kung sayop-sayop, kung sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan, yuri.
1: Ano tas to mga issues, mga sukit di buminaw karong nga buntaga? At least may gala matod pa sa mga membro sa Iglesia ni Cristo nga nakapadayag sila sa ilang sentimento atol mahigala sa ilang gipahigayon nga rally. Si Senador Rodante Marcolita mahigala na mahayag sa mong rally nga kung ang premyo mga sukit di buminaw sa iyang pag-yagyag sa kamatuuran batok sa flood control nga mapriso siya. Andam niyang sudlan ang prisuhan, matod pang Marcolita. Kinamagol ka Marcolita mga kaigalaan nga kaso. Dako ni mga higalang lalisuon nun, oy.
0: Iyang pulong mo ay go, sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa ustisya o kamatuuran pirme. Balita init pero klaro ang barugana ng kataman makasabot.
1: Teknikal kay ni mga sukit ng paminaw, pero sa laktod yung pagka-istorya ganani.
0: Kamasukbo!
1: Kay ugatong yung saumon ang teknikalidad, mga higalang, may man ito i-discuss mga saumon tana. Tapos tinuray lang ni Stone, simple na gina. Balitok na rin sa amo, ah, kay why problema. Pareha na ng Joel Villanueva, mahiga na. Nga nahimong manunubo si Jesus. Pero dili lang Jesus Cristo, Jesus Crispin na ito, mga higala. Bitaw mga kaigsuna, tatagay pagtagay, nindungay mga isgutanan ng atong tao naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong tak na las 8.25 na.
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan
7: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero,
11: sa start,

0: for diet and exercise, naabjud ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
2: Atong takna makiksunan la sa 8:28 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the
2: ato
6: point.
2: Sa dawaton may galang report kalos sa kauban on board sa patrol na ilalaking gikan ni Tambong o kasal sa iyang kauban sa trabaho, nakasugat o disgrasya. Ato sa paminawon ang detalye sa report mahigala before tayo balik sa mga isgutanan karong abutaga. Dastuli niya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
6: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
7: Juman, pati pag-abot sa tambalanan, kining usa ka trabahante, human kini ika-inkwentro niya ang laing motor. Samtang kini siya, padong na pauli, alaon na kini sa iya. Agon, as PG Elvindras Street, Barangay Poblacion, Dakdayan sa Danao. Ang matay, ginang si Jean Solomon Gamay, 23 tao, trabahante ni siya sa Virginia, product niya sa Compostela. Malapit ni siya diya sa Beatrice Street, sa Dorado Street, Danao City. Sa report niya, nagbuting biktima, gikan ni Tambong sa gikasal niya ang kupan sa trabaho niya sa diyang pakulang niya nagmotor ika-inkwentro niya kining laing motorsiklo nagmaniho ni Crescente Gakang by the city anion ni sa drum and bugle na taga Barangay Sabang Danao City. Sa impact nangalabay silang duha. Ito pa ni Police Staff Sergeant at si Biatingo sa Danao City Traffic. Gidali sila pagtahan sa medical team nga may respondi sa mga alarma. Akan suko palandungon nga si Gamay lakasantot sa iyang kinabuhi. O na itong dugang report, asama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo, inyong Radyo Man Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy, Nationwide!
2: Okay, salamat, Radyo Man Paul Lauro, sa imong report. Okay, kini nga portion may gilatod ganato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement may higala, doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligoon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o giapod-apod kini sa Belgian marketing o FDA approved. Mao mga kaigalaan nga bisan paman, no? Sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini. mga kagalaan, nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
6: Straight to the point.
2: Atong atak na las 8:31 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
2: Now, atong hatagag pagtagad mga kagalaan kay ang atong report sa mga higala labot sa naunsa ba itong gahapon dahil nga doon na may kilat nga na igo dahil dito sa may tuburan. Una na ning initial report ni Radyo Man Po Lauro kaganina, usa may higala ang namatay, usa sa ba kagala na naangol. Ato sa ning unahon ng mga panghitabo din sa ato mismong lugar kay kinini ang kuyawa, no? Nani mga higala nga kwan? Atong i-check mga higala, no? Si kasama nga Jane Galliardo ron sa report mga sukit di Paminaw kay nangaligo ni sila dagat mga higala. Unya na unsa bang hitabo ang pag-uwan-uwan na, may kusog ang uwan kasama Nistor, nangilat-kilat nito. Delikado mo ganing aning kilat mga kiwa kay ka. Nani sa mga teknik ani ingon si Kwanday, si Engineer Alki Blat ani? Ang unsa mga pamaagi mga higala nga dili ka maigo ining kilat, pero inanagong hawan kaayo mga sukit di Paminaw, labi pa dagat. Unya dito mga higala ni igo ang kilat, sus Ginoo ko. Napoy mga lugar usahay nga mo'y igunon yung kilat. Na yung mga nana, mga sukit ni Paminaw, muna nga ito sa nitagay pagtagad kay patay na ba ning usa, unya na yung usa may gala na angol. Kaunta usa may gala ang kuha, no? Oh, kay kinimagong na ning dagat mga kagalaan. Good conductor of heat ni. So, kuhan kayo. Kuyaw kayo. So, muna ang picture mga higala sa baybayon. Dagay mga ligo ni baybayon na day nga. Di man kayo ang batuon man ni baybayon na day. Ha? Pero sa ko kung dagat na nistol, may pagbudako ang dagat, lamit na lang sa iligo-ligo. Pero mura magkuhan yung baybayon na mga sukit ni Paminaw. Dili man bas mga higala. Pero sige lang. Ato sang i-check mga kagalaan kay mga estudyante man sila ang mga kuhan or mga bata pa. No? Kini mga nangaligo dito. Destong linya ron sa kasamang Jane Galliardo. Okay na day? Destong nga pikas galinya. Live and direct mahigala gikan sa lungsod sa tuburan. Ato sa kwaon kining maong report niya ni Mang Orasa. Yes, Jane. Kumusta da, Jane?
6: DYHP. RMM Report.
9: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Ani ata karon din hi sa maong lungsod nga nahisgutan. Particular gyud sa may Purok Santan, Barangay Daan Lungsod, Atty. Rufil. Atong gianhi ang dagat kung asa gyud na igo sa giingong kilat ang kining 16 anyos nga naka kuan gyud sa iyang kinabuhi, Atty. Rufil. Kung makita nato karon grabe kalinaw ang dagat at ang Rufil. Makadani gyud, makadani kayo ang dagat nga maligo kay porting linawa, porting kuana ra gyud, linong kaayo din higapita at ang.
2: Pero unsa man ang ilang baybayon diyan, murag batuon nga baybayon or murag bahas na sana siya?
9: Sagol, nay sagol at ang Rufil, dunay mga bato, duna po yung mga bas, pero atong mga nakita diri murag daghan gyud ang bato at ang Rufil.
2: Layo ra na sa katong giadtuan, katong tubulan nga punto.
9: Murag layo-layo ra. Murag layo-layo ra ni Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
9: Murag wala pa takaabot ato. Murag kato ang mo'y layo. Wala pa takaabot ato, Atty. Rufil. Kay kaning maong nahimutangan or kaning nahitabuan, Atty. Rufil, unahan raman ni siya sa lungsod yun nila ninyo sa tuburan. Unahan raman yun ni gamay. So atong gisusi ka ron kay dool raman po di ay sa ilang balay. Ang ilang balay, Atty. Rufil, dapling ragid kayo sa karsada. Niya ang kaning dagat nara sa ubos sa ilaha. So nidulhog ta painon din ni Atty. Rufil kay atong gitan-aw gyud ang formada din sa maong
2: mas mayo nga makikita ta sa aktual nga area gyud kasama Jane sumon ang aktual nga area.
9: Mao ni ang aktual nga area gyud Atty. Rufil nga kung kada ganing no duna tay okasyon murag mahagit gyud ta or kada ganing makuan gyud ta Atty. Rufil nga maligo kay nindot kaayo publiguan daw daghag mga bato pero basta ginaning nga dagat Atty. Rufil nindot gyud kaayo magstandby kay daghag
2: oh pero kung bato na may mga basbas no murag puti man sa baybayon pero duna ray mga bato-bato. So malagmit kung panalitan para safety nimo maligo panalitan madayag yung aquasyo siguro kasama Jane.
9: Sana magdagit at Atty. Rufil kung wala mang gani kay aquasyos magchinilas at Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
9: So pwede ra gyud kaayo magchinilas niya. Ang nakanindot pa diri Atty. Rufil kay halandong kay naa may mga kahoy po di Miss Daplin. So landong ra gyud kaayo pwede ra gyud dinhi magbanig baka Atty. Rufil samtang naga tanaw-tanaw din niya sa dagat.
2: Kato tong ikaliguan tuburan magyapon to dai di ba? Medyo na yung mga bato-bato, pero sa unahan, napoy mapili-pili ni mo nga kadanaang bahas kasama Jane?
9: Maabot na ka, maabot na ka, tumatunga Atty. Rufil, kanang walay hait-hait ba? Mm. Kaya sakit na ba po dayon ni ba sa bato, sa dagat, Atty. Rufil, makagisi, rabagin ni sa imuhang lapalapa.
2: Maugyan.
9: So half-dose po din mga makuanog sa mad. So kagahapon, Atty. Rufil, mga ala, una pasado ni Gika ni Mapid pa ang kaning 16 anyos nga namatay. So ato na hibawan, lima dahil ni sila kabuok, Atty. Rufil.
2: Uh-huh.
9: So ilahara. Ilahara po rin ng mga kauban ang duha na mukot matod pa mga igagaw aning namatay. Nanay kuyog na karon ang usa ang katong 14 anyos nga naangol at ni Rufil na karon sa tambalanan ug ang iyahang uyab ug ang uyab ni ining namatay maoy ni kuyog. So lima sila kabuok kagahapon at ni Rufil. Gikan pa sila sa ilaha wala pa nag-uwan-uwan. So mautong naka-decision or gihagad manggod ni ang kining managuyab at ni Rufil. Kay nag-story-story araman to matod pa din he kana ganing bait Atty. Rufil kaning 16 anyos ang iyahang uyaba niya gihagad rin sa mga barkada nga maligo sila ang higayun na wak pa to nag-uwan Atty. Rufil pero atol sa ilang pagpangaligo naabdan sila din he naabdan niya padung naunta dito sila hawas dito sila na ingong naigo sa kilat Atty. Rufil matod pa ang una nga naigo gid sa kilat ang katong 14 anyos nga katong naangol nga naarong sa pambalanan Atty. Rufil.
2: Ah, mga babae ni 14 anyos?
9: Ah, lalaki Atty. Rufil. Taga din hirapod siya. Silingan rapod nila Atty. Rufil.
2: Okay, so itong kalaw na kay lima man ni kabuok ni nangaligo. Ah, lima kabuok nangaligo. Ang duha ini namukot. Ang usa?
9: Naangol?
2: Naangol ning usa. Pero kini man nag-uyab ka sa man, Jane Motoy, kwan?
9: Ah, sa Atty. Rufil.
2: Sige, si Atty. Kwan saan? Duha na mukot, ang usa na angol. Ang katong managuyab, sa may naitabo ito?
9: Naangol po ang iyahang uyab niya ang katong 16 anyos, mauto ang namatay ato ni Rufil. Atong higayon na kaning tulo, kaning 14 anyos, kaning namatay o ang iyahang uyab, mauni sila gatapok nga galigo dinhi sa dagat. Kay unahan raman dapit ang katong duha nga namukot ato ni Rufil, igagaw rapod to sa namatay.
2: Mm-hmm.
9: So balik sila gigihapon to kuyuga.
2: So ang namatay kining 16 anyos mo'y namatay, ang iyang uyab mo'y naangol, pila edad ang iyang uyab?
9: Mga pinaigad sa iyahang uyab, ma'am. Naa sa mga 15 Atty. Rufil.
2: 15 anyos. Kining 14 anyos, igun sa Manila ni?
9: Kining 14 anyos, ma'am. Igun sa Manila ninyo, ma'am. Ah, barkada. Barkada ra niya, Atty. Rufil.
2: Oh. Morning
9: na, naghagad. Talaga ni hinagaray, Atty. Rufil, mga mga ligo lang sa dagata.
2: Oh.
9: Kay wala pa man si uwan kagahapon, matod pa. So nagligo gid ni sila Atty. Rufil pero matod pa ang katong 14 anyos giingong una nga naigo sa kilat Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
9: So iya kaning giduol pod ni matod pa aning 16 anyos kay iya haunta nga tabangon. Pero dihang pagduol ni Atty. Rufil kay Jacob tanay man pud ding 16 anyos ug ang iyahang uyab ni ikaduha man ug buan ang kilat siya ang naigo.
2: So ni buto ikaduha.
9: Sa ikaduhang kilat Atty. Rufil, siya ang naigo. Pero ang nakakuan pag din, karagay makapanimbaw, tagbalihibo Atty. Rufil, kaysa pag ikaduhang kilat, siya ang naigo, nalagpot siya Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
9: Layo kay siya manakuhaan. Kung makita na to din sa ato ang video Atty. Rufil, dunay kaning dako ganing nga bato.
2: Oo.
9: Na dako kayong mga bato, makita sa tong video, luyuan na siya nakita. Nakitaan, nalagpot siya, pero diri ra siya dapit kaming dagat nga ato ang nakita ron, kay diri ra sila nangaligo, matod pa.
2: So nalabay siya tungod sa kurinte?
9: Nalabay. Natinga ang iyang mga barkada gahapon natin ni Rufil na nawala o galit. Nawala siya o galit kay nalagpot di ay siya.
2: Mm-hmm.
9: So dito na siya luyo sa kaming bato Atty. Rufil nakitaan sa iyang mga barkada niya. Pagkakita nila Atty. Rufil, daghan nakaayo og paso. Matod pa sa iyang kalawasan niya. Kanang nilaggum na, matod pa Atty. Rufil, ang kaning, ato lang ning hingan lang Atty. Rufil, ang biktima.
2: Hingan lang talang.
9: Fernando Dalugdug III.
2: Mm-hmm.
9: So, this is 5 anyos niya, grade 10 student. Ikaduha ni siyang ituon sa duharapod ni sila kabuk at ni Rufil. So, kinamanghura ni siya ang kining si Fernando. So, mauto ang naitabo nga...
2: So, Fernando Dalugdug ang namatay. Kining nangaangol nga duha, napas tambalan na nun. Kasi mga ngalan, ani Jane, ato lang ngan lang, kinangaangol, laban eh.
9: Ang binganlan ra sa ato ang kapulisan Atty. Rufil ang 14 anyos mao si Jari Dabon 14 anyos nga nagpuyo ra po din hi, pero ang katong iyahang ang uyab ni ining Fernando Atty. Rufil na igo lang matod pa sa kamot. So wala po hingan ni, pero pwede ta nga mangutana kay naman diri ang igsuon gyud ni ining namatay Atty. Rufil. Ang kaning iyahang maguwang gyud nga gikan pa intaw ni siya og liluan nga siya man unta di ay matod pa ang atiman ani iyang manghud nya ni hangyo nga babalik dinhi kay lagi nagalgal pud sa barkada Atty. Rufil nga daghan man siyang barkada dinhi, so libalhin diri og eskwela. So maotong naabot na po din sa tuburan, hinoon naman po diri gyud ang ilahang balay na po ang iyahang papa Atty. Rufil. So atong hinabion ang kining iyahang maguwang Atty. Rufil nga si Riza May, ma'am no? Riza. Riza May Dalugdog. Ma'am, live na karon sa DYHP, RMN Cebu, o sa IFM Cebu. Kauban na to sa Pika Silinya atong station manager, Atty. Rufil Banyok, ma'am.
2: Hello, Riza May.
10: Hello, sir.
2: Amo mapasubo, Riza May, ninihitabo in town, no? Sa inyong pamilya. Na-filming nag-uulan sa DYHP ng hitabo ataon.
10: Hello, sir.
2: Unsa man ko na, sa inyong nahibawaan din ha, unsa magi tinuod nga ng hitabo?
10: Nakabalitan lang ko dito, sir, nga. Nakilatan ko no siya.
2: Oo. Oh, so, kisa may...
10: Kauban niyang...
2: Mm-mm. Sige, padayon.
10: Kauban niyang mga barkada. Iyang uyab.
2: Sige, kina sa kaliguan ang dagat niya.
10: Panagsara kayo na maligo, sir. May kuyog. Ang iyang uyab, mangod ko naman yung nanana niya.
2: O sa may pananghita niya sa inyong ginikanan kaghapon?
10: Dito man siya, eskwila niya siya nga ito. Gihatod niya siya sa kumpapa. Nga ni uli, kay wala ko na sila klase alas 3. Kay meeting ko no. Nga pag uli, kay nasugatan sa kong, nakuanan sa kong lulo di rin. Nga di pauta na nga, ano ni pa uli ang kalandir? Naningon ko no nga kanang wala may klase lo, inigalas wala may klase alas 3 kay meeting. Bato wa gipasagdan ang sa kong lulu kay nag-date man diri ug iyang uyab.
2: Sumoto hitabo ang akoan, so giagda ra kuno sa nga mga ligo di ay kumaohon.
10: Oh, giagda.
2: Kanang lugar ra din ha, unsa man kanunay ning kilatuno nang lugar ha? Duna na may naigo og kilat sa una ana.
10: Kilatuno ni dire pero ang kasagaran gid maigo dire kaning lubi.
2: Oh, so kanang lugar na mo lagsuki na sa skilat? Na yung mga lubi nga nangapunggot niya?
10: Oh, kay daghang mga lubi dire.
2: So kumpiyansa di sila kayo pagka uwan-uwan kaghapon niya nagkilat-kilat?
10: Oh, kumpiyansa rasag kayo. Kay walagi kay baog ka lang. Maigo pag iday sila ato. Kay ang kasagaran man git maigo ana dire, mga lubi mang yud. Ya, dito man daw na ang gidakop man daw kuno anang kilata kay ang kunsiras man daw siyang uyab.
2: Oh.
10: Mao'y gidakop.
2: Oh, unsa man yung putaw to nga pulsira sa uyab?
10: Silver kuno to.
2: Silver. Oho. So sige no ko. Sige, gabay lang kay Risa Miha, amo kang balikan karon sa dugang mga pangutana. Standby lang sa kadali. Ah, midakop okay. Nitong kilat. Oh. Gabay lang, standby mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:45 na.
11: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
20: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
26: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
27: Sulaypod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na.
29: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 series of 2026.
30: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abin mo wala kay time, wala ra kay gana.

0: Anjin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anjin na nasa 12 pesos SRP ra. Anwin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. It's a belly

0: bygone. 100% knockdown.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
5: Atong attack na las 8.52 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong balikan, may gala si Risa May Dalugdog. Ang igsuon, may gala ni Fernando Dalugdog nga naigoos kilat o namatay. Kagahapon, may gala pastilan. O kining portion sa mga higala, tulad ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang papaligyan sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumaayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom at ag-adlaw mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga namutang sa Osmina Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion Branch usab sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
5: O kinisang nga portion tungkol ato mahigala usab sa Super Fiber, ang regular mahigala nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang mahigala pag limpyo sa tuntinae o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ingman sa atong ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Ang Super Fiber mga kagalaan na sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom ni ini, imo na matagantaman ang kahupay mga higala, kay mawagtang ang mga hugaw da sa imong lawas, kulon tiyan mga kagalaan, no? Diya sa itong tiyan, kulon o lawas ang mga tangtang ni sila, mga sukit di paminaw. Maong makahatag din kinig kahupay. Ang Super Fiber mong number one nga colon cleansing palada kanon ang rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkulang kayo sa kasasye sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawan umayo, ishake umayo, ugo niya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan, imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point!
5: Now, kining kilat na higala kuya o gini, ha? So dunay namatay gapon skilat. Nya duha day na angol ani. Nay 14 anyos og kining nga ang uyab ni Fernando nga naangol sad mga higala gumikan ining maong kilat. Mo na kung magkilat-kilat na gani mga sukit di paminaw. Kinahanglan gyud ka mahigala nga magbantay og mangita kag kataguan inday kin. Labi na doon na kay mga buta nga mga dala. Gipa-explain tama ng Engineer Al Kiblat sa una. Nga mga dakpunon, skilat. Bisa ganit ka ng cellphone. Bisa ganit ka ng balay, mga higala. Kung magkilat-kilat na yung pangpaungo ng mga plangka na eh. Kuyaw kayo, no? Mo dakop niya ang mga sukit.

0: Minaw. So ato nga balikan karon si kasaman Jane Gilardo live and direct mahiga lagi kan sa Puroka dito sa Barangay Daan Lungsod sa Maya Tuburan. Ug ato makauban gyapon mahiga lang igsuon ini nga si Risa May Dalugdog igsuon ni Fernando katong naigo sa kilat kagahapon mga kaigalaan. Ato nga balikan may gala Purok Santan no. Yes sa kasaman Jane.
1: DYHP. RMM report.
2: Yes, Radyo Manatini Rufil, balik ta sa area o atong balikan po si Riza May ang maguwang sa namatay kay naigo sa kilat katong 16 anyos nga si Fernando Atty. Rufil. Balik sa mami Atty. Rufil.
0: Hello, Riza May.
3: Hello, sir.
0: Oh, kining imong igsuon nga si Fernando nasa iyang uyab. Sa manita, gadiha lapod ni sa Purok Santan. Inyo na silingan eh.
3: Gali, unahan na siya sir sa may apalan daw na.
0: Layo-layo ra ng ilang balay sa iyang uyab?
3: Oh, layo-layo ra, sir.
0: So, kung mag-date sila, anak desa sa baybayon, mag-date?
3: Oh, mag-date sila, mag-date sila, ari diri sa baybayon, mag-abot-abot sila, mag-chat-chat sila ang duha, kay mag-abot diri.
0: So, kining iyang uyab, buha sa klase ni gagahapon?
3: Naku nun na klase ko nun, yan ni absent.
0: Kining imong manghod, grade 10 naman siya, no?
3: Oh, grade 10.
0: Kining iyang uyab, sa may grado?
3: Grade 9 man siguro, grade 8.
0: Oh, so paliha na sila ang duha mo way klase, pagkala stress na.
3: Ang babae ko nun, ako nun na klase, ang laki, ang ako manghod, wala ko na klase, o alas stress, kay meeting ko nun.
0: Oh, sumuto nga diha sa nag-abot diya sa baybayon, kay nag-date sila, kisa may nanagid aning mga ligo sa lagdagat, kay nangaligo mong kunog dagat ning duha.
3: Ang uyab ko nun na, sir.
0: So nagdasag mga ilisan di ay? Arong anak sa baybayon, nagdag ilisan para mga ligo?
3: Wala sila nagdag ilisan niya. Muli man ang dito ang babay.
0: Oho. So, pero lima man sila kabuk na nag-uban tanan. Kining uban niya mga kuyog, niya sama yung mga silingan na ninyo ni?
3: Eh? Ang duha na sir, ako ang igagaw mo, siya nagtabang sa iya. Yeah, ang kanang usa nga na kuan, nada sa hospital na pa sa hospital ron. Yan ang barkada.
0: Kining 14 anyos barkada niya ni.
3: Oh, yan ang barkada.
0: Unsa may first name ani niya? Ana sa hospital ron.
3: Mula sa kay Bauer ba sir kay wakay ko nang kuan ana niya man.
0: Oh, kining iyang uyab nga 15 years old ni iyang uyab daw no? 15 years old.
3: Oh.
0: Unsa may first name ani? Kaila kas first name? Sa first name lang.
3: Raylin daw. Raylin Kanyete man siguro na.
0: Raylin. So to po sa hospital ron?
3: Wala raman daw nagpadake. Ang kamot raman, gamay raman ko no. Ang kamot raman ko no may naigo niya.
0: Mm. So, gamay raman. Kining duha kabuok ka nagkauban mo ni nagtabang. Imo mga igagaw na sila.
3: Bo, maugid yung nagtabang. Akong gagaw nga katusingan nagtuki. Maugid mo yung nagsaom niya nga sa kuan. Pangita niya. Katulo pa na niya gisaom.
0: O sa din, anaadto na sa dagat ng imang igsuon nga si Fernando?
3: O, nangaligo, kuan sila sa dagat, itugsa sila sa dagat, kay gitabang, nagito nila ang usa, na unang din naigo.
0: So din ha, sila samtang, wala sa baybayon, anang panahon na, anang ikawas sa baybayon, naligo-ligo sa dagat, sa din naigo sa skilat?
3: Oo, naligo-ligo sila sa dagat.
0: So kininduha kabuok nga, ingon nga kauban dito, igo lang sila ni tabang, kinay mo iagaw, si Suki.
3: Oh, ning mitabang di ka na sila namukot.
0: Ah, namukot. Okay.
3: Oh, pagday na nila uli. Pandebong lang sila nikalit nagkawa akong manghud. Ni mao na si na igo sa kilat na lagput siya. Dito na siya nakiti sa may luyo sa bato.
0: Mm. So kini imong iagaw si Suki kasama ning usapan nimo kay gagaw nga nakaluwas. Amoy ni tabang na kaghapon.
3: Si Junik. Junik angan.
0: Junik. Okay, so kini sila namukot dahil ni sila, dili ni sila kauban gyud sa grupo. Ang kauban ani ang imong igsuon nga si Fernando, ang iyang uyab nga si Raylin o kining 14 years old nga barkada nila.
3: Oh, sila gin tulo may nag-uban gyud. Layo ra kayo na sila Toki og si Junik.
0: Oh, pero sa dihan ay tabo nang kilat-kilat, motong ilang gitabang. Sige si Suki si Junik na man itabang.
3: Oh, may ilang gidali og saom. Katulo pa gali ni saom si Toki usa niya nakit-an.
0: Oho. So, kini ni ang unsa man nakapangayo og tabang kining tulo sa dihang naigo sa skilat?
3: oh, ang babae mo ay nangayo og tabang. Kay nakuyapan man sa daw ko na ito ang babae. Pagka ulian ko na sa babae, nangayo nagtabang ni Tuki. Mato, gidali-dali nila.
0: Okay, so, niya katong 14 anyos, dito po gihapon to sa dagat, nakita na nila ni Suki.
3: Diri na sa, kuwan, hawas na ang laki, kay nakabarog pa man daw.
0: Nakabarog pa kining 14 anyos?
3: Oo, oh, nakabarog pa, pero sige, nagkuhan ang agas ang dugo siya ang ilong.
0: Oho, okay, so dito na sa Baybayon, asa ni iyang uyab nga 15 anyos si Raylene, dito na po sa Baybayon eh.
3: Wala, dira pa sila sa tubig, si Raylene og siya. Dira pa sila sa tubig.
0: Nakuyapan man kani sa tubig, dito sa tubig din nakuyapan?
3: Oo, oh, yan na, ulian raman sa dayon ko no. Mauto na yun, ngayon og tabang.
0: Okay, so gidaan na sa Baybayon sa dihang kuha na dayon. Ang imong igsuon may dugay manakit eh.
3: Dugay na kita na nga kung igsuon. Katulog pa nila gisaw, mausa nila nakitaan. Kaya gida naman nga, igo man dahito siya, nalagpot man dahito siya.
0: Oho, naadiha sa area. Ang iyan naliguan, asa napita ko sa naligo niya, asa man napit na nakuha imong manghod?
3: Dire sila ay, sa may, dapit-dapit na sa may bato. Dira ka sila nangaligo.
0: Kanang imong tungod mo na diha?
3: Oo, dira ka sila nangaligo.
0: Unya, di naman na punit ni mong hod, sa rin na igong kilat?
3: Dira na sa may batong dako, dira sa luyuan ng batong dako, dira na siya nakitaan.
0: Oho, pero na siya sa kwan, natungtong na siya, or nasa sa dagat gihapon?
3: Dagat gihapon na, sige hapon siya sa dagat.
0: Oho, sumuto nga gikuha na yun na Suki, nga imong gigagaw si Suki is Junik, sila naman nagdas sa Baybayon?
3: Oo, sila naman yung nagdasa Baybayon niya. Si Jun, si Tuki, puti nang dagan niya to sa Amua, kay nangayo sa tabang nga to, sa mga uyuan.
0: Kanang panahon nga ilang gidasa Baybayon, nakasulti pa si Fernando nga imong igsuon?
3: Wala na, gitabang na gid nila.
0: Gitabang na gid, di na makasulti. Napaso siya, napaso?
3: Ning kuan na gid kuno siya, ning lagom na gid siya. Gahi na kuno kayo siya.
0: Oho. Asa man gyud maigo dai ang imong igsuon sa kilat? Naabay igo maklaro bang igo?
3: Oh, sa dughan gyud siya naigo, sir.
0: Sa dughan. Kadtong babae nga iyang uyab sa kamot naigo.
3: Kamot naigo.
0: Nakadugo pud iyang kamot.
3: Napaso gyud ang iyang kamot.
0: Napaso ang kamot, pero kadtong usa nga 14 anyos kay nagadugo makang ilong.
3: Oh, nagadugo siya may una gyud igo sa una nga kilat. Pagkaduha nga kilat, siya na, si ang ako nang manghud may giigo.
0: Kaduha day may kilat, no? Kaduha may kilat?
3: No, kaduha. Kaduha yun.
0: Sus, Ginoo ko. Okay. So, muna nang hitabu, karon. Asa man ang imong igsuon na nasa inyong balay? Gidala na? Kasabagay karon?
3: Wala po. Tapos sa St. Peter, sir.
0: Oh. So, ikaw na anak ka sa Liluan Nagpuyo?
3: Oh, nana ko sa Liloan nagpuyo kay dito naman ko namin yo. Nana ko sa kong lola.
0: Oo. So ang nahibilin sa inyo kining imong igsuon og imong ginikanan.
3: Oo. Oh, akong igsuon og akong papa, dire siya sa akong papa.
0: Oh. So pagkagahapon ang imong papa nihatod pa niya sa eskwelahan, no?
3: Oo.
0: Kano sa mo last nga nakaistorya sa imong igsuon nga si Fernando?
3: Ato pang pag Miyerkules, sir.
0: Miyerkules.
3: Itong pag-Miyerkules kay, naman siya gi-order nga parcel nga suga kay ni anak man siya nga, gi-order siya og suga kay ngit-ngit ako no kaiyahang kwarto. Nga ako siya gi-kabuangan nga, bili ni na ko dawato ni muhang parcel kay wakoy kwarta. Nga, pero nakahom na kong kwarta ato sa kong iyaan, matunyan na siya nga kalain ni mo eh, matukong gingnan nga, gidawat na ko eh, tuusag ka, kusing nasad siya nga ka ng, ano siya nga, ayaw nang hilabti ha, kung adig ko ni hilabtan. Nanglatan ko ni nga, masuko man sagka.
0: Hmm. Sumula sa nangayo dahil siya ni mo?
3: Oo.
0: Oh. Oh, so, saman to, namarayag to sa pangayo ni mo? Saman to, may pagkaparaygo ni bataa, may pagkalambingon? O saman ni mo ika-describe ni bataa?
3: Sungugan kaya na siya, sir. Sungugan kaya na siya, pero butan kay stanan, isang tupakiro. Butan kaya na siya stanan yun kay kadaaway na mo sa iyahang kuya nga kuwang pares. Siya ginamay mo.
0: Oo. Sus. Sumunay hitabuan taon. Kailan kasi naman nagpahibawa ni mo kagahapon?
3: Ako ang igagaw diri sir, nanawag nga to, yung pagtawag nga to, wala lagi ko katubag kayo, porque lagi na kong hilakag yun.
0: Oo. So, ang imong, ang imong papa, asaman ka ron?
3: Napamantong gilakaw sir, nagasikaso pa to siya sa katong kuan sa hospital.
0: Oo, nadala pa sa hospital, imong igsoon kagahapon, no?
3: Oo, nadala pa, pero did an arrival na daw.
0: Mm-mm. Ang imong mama, asaman ka ron?
3: Wala naman may mama, sir.
0: Wala na yung mama? Sos, Ginoo ko.
3: Oo.
0: Oh, okay. So, morning hitabu ah. Pagkasubo kay pamanandungon nga kalit kayo, wa to manugon imong igsuon, wa kakabantay nga sa iyang pagpamaraig, murag lahi to nga pamaraig niya, murag katapusan na dito niya nga pamaraig?
3: Ba't doon ako nakabantay sa Liana siya nga ngit-ngit ko nung kayihang kwarto? Ito na siya, murag nagpahibaw siya nga ngit-ngit kayihang kwarto.
0: Pero nahatagan ni mo, o para palit og parcel?
3: Oo, nahatagan gitahan to na ako, sir.
0: Unya usama, napalit yun niya ang suga nga para siyang kwarto?
3: Napalit niya sir, yan. Naman dito na ako naabot, kaya nasayop lagi niya og butang ang location. Naadito na ako naabot niya, ako na, naadito ako na lang gibilin, kaya ingan na lang ako siya nga, ako na lang magamit, ano mo ang dipalit-palit?
0: Pastilan. So sige rin sa amin, no? Salamat sa panahon niya maghihatag sa DYHP o sa IFM. Nining Kabuntagon.
3: Salamat, sad, sir.
0: Okay, Jane. Standby, Jane, ha? Balikan tayo kakaroon totoo, Jane. Kaya itong tanawang ng baybay yun. Happy da. Kuyawan yung baybay yun na day mga kagilaan. Standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9 besides na.
4: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: That time check is brought to you by NuStar. Play smart, play bright with NuStar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na sa 9-11 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Atong balikan may gilas Jane Gallardo to akaron sa may Purok Santan, Barangay Daan Lungsod, Tuburan, mga sukit ng Pabinaw. O kini nga portion to ganito may gilas sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay mga gipamati sa may ining insomnia, constipation, high blood o ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan giyod sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine mo nang makatabang o epektibo mahigala nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa mga ng insomnia, constipation o ingon man mga higala makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
13: Straight to the point.
12: Kinigod mahigalang naakas tubig. Dagat, bisagan ng swimming pool dai. Dagat, suba, swimming pool. Kilat-kilat na gani. Hawas diha. Pangita yung asa ka magkatago. Kasamang ni store. Kaya ka na kung tubig. Good conductor of heat na. Mubrakop ang electricity na. Ang delikado ka na. Sus ka ngilingig. Ha? Ngilingig kayo. Kanang dagat mahigala, kanang tubig. Kuyaw kayo na. Sus. Pakurintihan mo na ako. Mangmatay ang isda. Good. Hindi kin. Kuyaw kayo na. Sumuna nga ikaw. Huwag na ka naligo-ligo. Huwag nakabadong itong mga bata. Pag kilat-kilat. Uwan-uwan. Yung kilat-kilat. Dili mayo nga. Naka mahigala sa dagat. Kuyaw. Oy. Sa itong balikan, may ganas kasaman. Jane Gallardo ron. Ito ang mahigala live and direct. Gikan mga kagilaan sa Purok Santan, Barangay Daan Lungsod, Tuburan. Yes, sa kasaman, Jane?
13: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
14: Yes, Attorney Rufiel. Atong subayo na Attorney Rufiel kay ang atuang nahibawaan nga nag-arig dito sila mag-abot-abot kay mag-date-date. So, naiyaw sa kabato rin nga dako, Attorney Rufiel. Matod pa din ito, naglingkod ang managuyab. Niya, ang katong 14 anyos, Attorney Rufiel, mo'y una nga naligo. So, atong doolon, kung asa gid sila dapit, Attorney Rufiel, nga nagligo-ligo. Kay ba, makwanda man, malakaw raman ato, Attorney Rufiel, kay naamat at baybayon. So, ato akong sakon, kung asa siya nga nakuha, kung kay nalagpot man siya gud ang katong 15 anyos Attorney Rufiel. So kani nga dapit diri Attorney Rufiel direto matud pa nga ligo ang katong tulo ka buok ang katong 15 si Fernando o katong 14 anyos ug ang iyahang uyab. So matud pa Attorney Rufiel gat da kuan ra gid sila da tapok ra gid silang tulo dinhi nga naay kani ganin nga murag dako nga agianan murag wala na human nga murag huloy mo siguro ni Attorney Rufiel
12: murag kwan murag pantalan ana
14: mo murag oh ana murag pantalan Attorney Rufiel
12: paginahinay lang na jin ha unsa man ang kwan na lugar ang ano man dia daghan ra mga bato unsa man ang mga bus
14: para asa dai niyon sa SMM ang dugay na pud ni, dugay na. Bato ni si Ate ni Rufil niya, dugay na, wapod sila kay bao kung unsa ni. Pero
12: mura mag pinatuyo, no? Mura pinatuyo paghimo ba, nga mura dungguanan o mga bangka, inana?
14: Oh, mura gituyo Ate ni Rufil, pero kasagaran, kanang mga ligo pud Ate ni Rufil, mura gamiton gani nila nga mag-dive-dive sila.
12: Sorry
14: sila mo ambak sa atong sakpon kay. Dari man to da pita.
12: Oh, hinahinay lang, hinahinay lang, hinahinay lang, Jane.
14: Dagko kayo og mga bato po din niya Ate ni Rufil, so kinahanglan nga mo sa kapagid ka. Asa naman sa dapit niya nakupang manggari? Adin ni. O, kaning bato Ate ni Rufil, na idako kayo nga
12: kanin
14: bato.
12: Bato?
14: O, kaning dako nga bato.
12: So layo na sa nalabayan, Jane?
14: Layo kayo. Murag niambak siya ani nga gianan Ate ni Rufil.
12: Nalabay gina no?
14: Diri siya matod pa nga ligo, niya pagkaigo Ate ni Rufil, kay nawagtang man siya, matod pa nga nalagpot. So lay-lay agad siya na napuntahan.
12: Mura giitsa sa skilat, mura giitsa.
14: Giitsa, mura sa giitsa, gina Ate ni Rufil, kay layo-layo naman gid niya. Diri sa bato, diri gid mang batita. Nakuha siya, o naman, ilutaw to siya, ma'am, or nakuha agad siya sa ulaw. Ah, gilangoy gid to siya. Gilangoy gid ito siya sa iyahang tigagaw po Ate ni Rufil, kay nawagtang man. So mga itong ingo ni Riza may ganihang, katulog yung gisamsaong sa iyahang igagaw.
12: Mm.
14: Ang katong iyahang manghud. So taog niya ito, ma'am, dako ang tubig ato nga time. Naabot na sa baybayon. Pero ang kani mamalapawan ni ang bato. Ato nga time nalapawan. Oh, so dako-dako, taas-taas ganyan ang tubig Ate ni Rufil. Kaya kung makita na to sa bato, na siya ay marka sa tubig kung asa ko to Ate ni Rufil. Karoon kayo medyo ni gamay-gamay naman. Nibos-ubos naman ang tubig.
12: Oh, hunas-hunas-hunas ron.
14: Oh, nahunas-hunas Ate ni Rufil. Kaya makikita man nato ang mga bato gyo din hi sa maong area. So, atong makita din hi na layo-layo ganyan siya na labayan.
12: Sus, layo ah.
14: Kusog ganyan itong kakuanan ni Ate ni Rufil. Kusog ganyan itong pagkaigua. Matod pa sa iyang ang igsuo na ito ni Rufil ka ni si Riza May nga, daghan matod pa umsamad si Fernando. So, pasensya sa mga naminaw po na ito ni Rufil, nag-agas na po yung dugo sa iyang dunggan, tungod po sa kagrabig yun na pagkaigo sa kilat. So, delikado giday kaayo Ate ni Rufil. Kaya ang katong iyahang uyab nga, katong matod pa na ipong siras na silver, ang katong nga kamot po mo ay naigo. Katong na silver nga punsiras Ate ni Rufil, mo ay naigo po sa iyahang uyab niya. Atong nahibawaan, karun lang giday Ate ni Rufil, nga ang katong 14 anyos, critical po di ay.
12: Uy.
14: Critical po di ay ang kahintang Ate ni Rufil. Kaya kinahanglan matod pa nga tubuhan ng kinahanglan siya nga tubuhan Ate ni Rufil kay nagsuka na matod pa og dugo.
12: Adios, kakuyaw.
14: Inana pod ka grabe ang nahiaguman po din taon atong 14 anyos nga barkada.
12: So naaron sa district hospital?
14: Asa man to gidala mang hospital, ma'am? Ah, gi-refer na siya sa Soto. Naana sa Soto Ate ni Rufil ang atong 14 anyos nga ang si Jari ang first name matod ta Ate ni Rufil. Jari ang iyang first name, sige refer na di ay siya kay naa siya sa critical nga kahimtang gid karon na maglisod na og istorya, maglisod og kinog Ate ni Rufil.
12: Sus Ginoo ko. Mo ni batayan Jay no nga ang mga namino nato karon ba kining ani nga klase magod sa mga balita bitaw unique kayo. Nga kilat nga gikan sa langit bitaw nya. Maguan, maningkamot kita dito maigo ng kilat kay tungod sa ka taas sa kurinti ang kilat. Imagine ka og ang typical landaan nga bultahi ang kilat, moabot mga millions, mga 100 millions ang bultahi ana. Di na kita ka pagkaigo, lalabay pati layo ang pagkalabay. Tungod na sa mga 100 millions nga mga bultahi nga daan ang kilat, labi na nga kurinti. Una maningkamot kita nga kwan. Mahintago, asa dapit magkatago? Kasi man dyan. Kaya ka na magundagat na open kayo.
14: Tinood yun na. Tinood yun Ate ni Rufil, no? Pero ang kato sila kay wala sila kabantay yun. Kaya wapa man to'y uwan-uwan Ate ni Rufil. Ako to pagika nila. So matod pa, nga padungan ni sila hawas unta Riza May. Padung na unta ni sila mo uli. Kaso naabdan ng gid sila sa kila. Pero ato amag na kana ganin mahibawaan Ate ni Rufil. Anda na to nga mahibawaan kay mga kahoy ragid ang igoon. Aling kilat Ate ni Rufil. Pero murag kadaghan na punta nga nakakover giyod nga. Kanaging mapil na ugtaw giyod ang kaming kilat Ate ni Rufil. So murag delikado giyod kaayo. So delikado kaayo kung labi na nga nakasatubig giyod nga niya magkilat-kilat Ate ni Rufil. No? Kung inana mang lang gani, muli kay or mukha na lang yun tago sa balay Atty. Rufil kay na magani uban na bisag naara ka silong sa imong balay kung maigo ka pwede gyud maigo Atty. Rufil so samot na inani nga open area gyud kaayo niya napagid siya sa tubig mo nang murag subo kaayo gyud pamalandungon in town Atty. Rufil kay matud ba taas pa unta ning pangandoy ang kaning bataa so naputol lang iyang kinabuhi tungod pud ining maong panghitabo nga wala gyud gadahom in town Atty. Rufil sa pagkakaron ang imong igsoon ni Rizamay na pa sa St. Peter. So, maabot ni asa man ninyo plano nga ayaon, Derera, or dadun mo sa Liluan?
15: Derera, ma'am, kay, naaraman din sa kamang mama ni Lubong.
14: Ah, so, Derera po ninyo siya ilubong. Yeah. Ikaw, ari lang kahangtod na malubong po ni imuhang manghod.
15: Ari lang, ikaw.
14: Mga unsa man ninyo rasa maabot ro ni imong manghod?
15: Murag, alas 10 siguro.
14: Sa imong balay ra po ni ihaya. Dera.
15: Sa balay sa kuwang lulo.
14: Abalay sa imuhang lulo.
15: Balay imuhang lulo.
14: Imong papa, naigilakaw pa?
15: Oo, napaigilakaw. But kaya niya naman po nilakaw, basi naabot na siguro karon.
14: Ma-arisa may basig na kay gusto nga isulti sa imuhang manghod. Basi na minaw ron siya.
15: Ako na lang i-istorya sa kong manghod nga. Sa imuhang, kahit yung utok dong, mauna lang yun na imuhang nakuha. Sa imuhang kakuan. Pero, ug mao man gyud mahitabo na man gyud na ato na lang gyud ang dawaton ug ato na lang gyud ang kuanon bisag lisod kayo paglawat dawaton na lang gyud nako dong kay kita ra gyud duha may magkasinabot kay kita ra duha may managsuon yung taon pero karon kun na lang usaw saon na lang ni nako pero pagayo ayo na lang dira magkuyog na mo ni mama ug asa mo paingon
12: Subong pumalandungon sa
14: sakit sakit kay ayo paminaw ni tao na Tony Rufil kay siya mang nagatiman ani iyang manghud dito naman unta ni puyo ni Tony Rufil siya na ang nagpaeskwela niya ni hangi umampod nga mobalik din ni pod kay naapo diri iyang mga barkada iyang mga igagaw Tony Rufil so wa pay buwan man nga ni uli siya balik din ni wala pa'y buwan, ni balik siya din niya, ni transfer po dari og eskwela.
12: Mm-hmm.
14: So nakasugod na po dun tayo siya eskwela dito sa Liluan.
15: Nakasugod na gina siya nga sa eskwela, ma'am. Pila na kaadlaw siya nakasugod og eskwela. Marag duha na kasimana. Giyad to sa mga barkada nga to. Ginada, uli nga rin. Kaya maari na sa kuno siya may eskwela. Pag transfer niya dari, pila na sa pila sa kaadlaw yahang na eskwela nga rin. Muna na yun na itabo niya. Ipugna na unta na siya nga dili pa uli un. Uli gid kay usupak man gid na siya. Dili man gid ko kakuan na niya kay musupak man na siya.
14: Mato si Riza May Atty. Rufil no nga nagpaabot lang pod sa iyang igsoon karon para pod nga mahaya na pod dinhi sa balay sa ilahang apuhan Atty. Rufil.
12: Mm-hmm.
14: So sakit kaayo maminaw sa usa ka igsoon pod Atty. Rufil no nga inani ang nahitabo sa
12: so dool na ilang balay diha Jane dool ra.
14: O musaka pa ta Atty. Rufil kani mga kahuyan sud ana padung naman sa highway Atty. Rufil na gyud daplin sa kalsada ilahang balay mga molakaw siguro ta mga 5 to 7 minutes gyud Atty. Rufil padung sa ilaha gikan dinhi sa atoang nahimutangan sa may baybayon so nindot man gud pud kaayo ilahang dagat Atty.
12: Nindot nindot talaga karon mo lang panghamay ang dagat oh murag kuan labi na og ganan ang kuan kasaman din murag maibog kang maligo.
14: Linaw. Linaw kaayo yun. Linaw kaayo din ni Atty. Rufil. Nindot makadanig yun siya. Nya, labi na karon nga medyo makuan ka ng dagom-dagom. So, dili kayo sakit ang init Atty. Rufil. Samot na inani nga panahon, murag makakuan gitang malig. Nakadapa lang tag sa nina po Atty. Rufil. Murag makalangoy langoy gita din. Hi. Pero inani Atty. Rufil no nga mga panghitabo. So murag makuhaan pud ni og pagtulun-an sa mga kabatan-unan pud karon nga naminaw nato Atty. Rufil nga kung inani kung maglain ang panahon ilabi na nga kana makakita na ta nga naay pagpangilat pagpangdugdog Atty. Rufil muli kay na lang gyud nga dili makaligo din sa inani sa dagat Atty. Rufil pwede ra gid no nga igahuman na lang kana linaw na gid ang dagat kay labi na karon sa ilaha Atty. Rufil nga daplin ra gid sa ilaha so makaani gid anytime nga gusto pud gid nila Atty. Rufil. So mao na no nga disgrasya pud gyud ang nahitabo. So atong itaabot pud ang ato ang pasubo sa DYHP sa IFM Atty. Rufil sa pamilyang dalugdog nga na kuan gid in town nakalas ni ining maong kilat Atty. Rufil. So far mauna ang ato ang nakuha din gikan sa lungsod sa Tuburana. Nagikan na lang din sa Maong Dapit. Kauban gihapon ako sa tong Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP Katak, Araman.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Subong pamalandungon mahigala kanon tong taon maabot na tong pateng lawas dito mga higala ni ining namatay mga kagalan nga si Fernando Dalugdog. Sus kabata pa mga sukit ting Paminaw, grade 10 16 anyos paday. Pagkaway swerte mga sukit ting Paminaw. No na igo mahigala skilat paita. Okay, atong balik kay mahigala tong duga pa mga isgutanan kanong tong taon man lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Takna alas 9:25 na.
16: This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
17: Sir, health testimonies.
18: Health testimonies.
17: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Sed na nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayo na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
20: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
22: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline?
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
2: Grabe sa

0: kayo!
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart 2!
3: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
4: Smart!
3: Tanggaling for everyday!
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
3: Tanggaling-galing mo!
4: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
16: I have lagnat and I have sipon. Pag poo! Pwedeng flu!
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
19: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
20: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
18: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
20: Dito na buo ang confidence ko.
19: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
21: easy maging best me.
22: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
23: Balik-balik na lang ang sudan.
24: Pongshi!
23: Angeline!
24: Sulayi!
23: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.
24: Grabe!

0: Philippines, ulam na sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugdud ka!
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best.
2: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack nala sa 9:35 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
7: kini nga portion to gato may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aron ang reviewhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini mga higalay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point!
7: Alas 9:35 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
7: Sa Pikas Bahin, katong exclusive report, ang ato nakuha may gala to milabayang adlaw, pinaagi ni kasamang Arnold Bustamante, kaya dili mong ito nahitabo sa ato yung vicinity nato sa itong Sibianan. Dili mismo atubangan may gala sa provincial capital. Nga dunay na dasmagan nga traffic enforcer, ang nakadasmag mahigala, padung musibat ni Stor. Di pa igo nga nakadasmag ha? Di pa igo nga nakadasmag, ituyo to pagdasmag ni Stor, o nakatug ba ka to? Di pa igo. Ligsan pag yung taniya. Ugwa makaligid ang traffic enforcer, patay. Unya, padung bagi sa sibat. May gani kay naapsan ni ining usa ka parking boy nga atong na-interview gani mga sugid di Paminaw. Nga mo'y nakadir sa atong Sibianan. Karon ang latest ipatawag na may galagi tagaan og showcase order sa LTO. Kaniyo, atong balik-balik nung gisiginong. Tanawan ako, no? Kining traffic enforcer, oh. Tungon sa kadaghana nga mga sakilan, gipahunong niya. Aron nga dili may gala mag das kasada, oh. Ginasmagan niya, oh. Sus grabe, ha. Unya, walay punishment nga mahatag. Anak mo nang ingon si Vice Mayor Tomas Osmeña nga pasakaan yung kaso. O karon doon na kaso may galang ipasaka ni ining maong driver may galang sa SUV. Naligsan yun ang kamot ni ining maong traffic enforcer. May gani kay nakaligid. Wa pa makaligid mga kagalaan, patay. Ligsan man yun. So ang LTO mihatag na mahigala og showcos order pinagi ni attorney Wendell Dinglasan ang regional director sa Land Transportation Office ngadto mahigala ining Bartolome Robles driver ni mahigala sa kinini ang SUV nga tagat Lutupan Toledo City da ini siya mahigala base sa pagpangana sa LTO o pagpangana ni Mayor Vice Mayor Tomas Osmeña ining maong driver nga naka ligis mahigala ining traffic enforcer.
1: Straight to the point.
7: Para nako dili enough bitaw dai nga kanang sabuto na nila nga murag wala na tabo. Ngano man empleyado na city government imo nang gikuan agent na sa gobyerno. Ha? Gi dasmagan mahigala gi ligsan. Kini pagkakuan ako, tao. Di pahunong na niya pa man, giligsan niya, oh. Niya maingon sa wala sa kabantay, kaklaro, anak. Ugwa makaligid ang driver, patay. Unya maingon sa ugwa sa kabantay kaklaro ato. Nasa mga tubangan na ni Nadasmagan. So, moing ingon mga higala ni Kwan, dili gahapon tong staff ni Raquel Arce sa CCTO. O gaingon man sa mga higala ang kinini ang matawag na to mga higala si Vice Mayor Tomas Osminya nang usog sa dini. Para na ko angay masang nga mangusog giday. Angay ang city government mo ka na ni Kevin. Nagtrabaho ko na siya ang trabaho diya. Pagmanstrap ko. Unya paghaman gi, dasmagan. Di pa igo nga gidasmagan, paligsan pa gitunta. Di pa igo nga paligsan, musibat unta.
8: Straight to the point.
7: Manandako kining salaod. Manang LTO kalon, may issue na og show cause order. Og malagmit mahigala nga i-revoke yun kining iyang lisensya. So niya na yung show cause order mahigala sa LTO, asa man tulong atong konondong. Sige. Na, muna ni. Atong basahon mahigala, matod pa din he. Nga ang opisina sa LTO, naka take note sa viral CCTV footage dated July 1, 2026 involving an Isuzu MU-X Wigon bearing plate number muna ni mga higala no MU-X dito which struck and ran over a Cebu City Transportation Office personnel along Iscario Street corner Osminya muna ni gisaysay mga higala nga nakakuha ang kinini ang LTO ining maong viral video. Mona nga nag-identify kini sa vehicle o ang holder sa driver's license nga maoday kini si Bartolome Robles Piol. Base sa CCTV, matod pa din he, on the aforementioned date and time, base sa CCTV, niya nang naisgutan nga oras o adlaw, ang imong sakyanan was directed to stop by a CCTO traffic enforcer who was actively performing traffic control. So, gisaysay niya ang nahitabo sa CCTV. Your actions, matod pa ako ng editso de mahigala, gisaysay naman itong CCTV man na gisaysay. O matod pa sa LTO, your actions constitute sufficient grounds to hold you administratively liable for being an improper person to operate a motor vehicle pursuant to Section 27 of Republic Act number 4136. The Land Transportation and Traffic Code. So ikaw, kining imong gihimo, igo ni nga basihanan nga liable ka administratively. Kay dili ka sakto nga tao nga mag-drive o sakinan base sa balaod sa LTO. Unya, accordingly, matod pa sa LTO, isa ka gamay dong, accordingly, you are hereby directed to personally appear before the Operations Division Land Transportation Office Region 7 in Bacalso Avenue, Cebu City on 6 July 2026. Kalong lunes din eh. Paapiron sa dito. Kalong lunes pohon. Alas 10 sa buntag. Mapadoon siya sa LTO. And to submit on or before the scheduled hearing a verified or sworn comment or explanation together with all supporting documents and evidence showing cause why no administrative sanctions should be imposed against you.
8: Straight to the point.
7: So, pantuon sa mahigala sa LTO karong lunes, last day sa buntag, paesplikahon, mahigala nga nung di sa ipanish aning kalakiharon. Pending investigation and in order to protect the public interest, your driver's license is hereby preventively suspended for a period of 90 days. So, aron nga dili, mahigala nga miligro ang publiko. Kaya tinolbita, mamiligro ang publiko. Anong kalakiha? Kanyang klasiyas driver, kuya, ni? Di ni pa-drive ng klasiyas driver. Muna, ngayon ng LTO, samtang pending pang-investigation, preventively suspended ka for 90 days. Sa tapos, 3 months, di pwedeng mag-drive-drive dong. Dong Bartolome Robles Piol. Ayos sa drive-drive dong ha. O gusto kag bamkar, pwede na siguro bamkar. Ayaw gamit sa kalsada kay makahatag kag kuyaw sa mga tao diha nga mga inosente. Kani imong deny ban ni mao. Yagi ko lang ni kato katawa ha pero 3 months preventively suspended ang iyang license dili pwede maka-drive. After anang investigation, pending investigation pa na. ang LTO malagmit nga mususpenso na gyud sa hingpit ini iyang driver's license.
8: Straight to the point.
7: Di ba kagpaligsa nimo nang usa mang higala ka traffic enforcer? Ha? Effective immediately upon receipt kana maong order nga preventive suspension. You are further directed to surrender your driver's license to this office on the date of the scheduled hearing. Surrender lang na imong driver's license. Ha? Likewise, the motor vehicle bearing plate number, kining maong motor vehicle nga dunay plate number, is hereby placed under alarm status. Ha? May reason nimo. Ha?
8: Straight to the point.
7: So, kining Isuzu MU-X nga dunay plate number GBL 4473 na ani may gala sa alarm status na. Kuyaw na yung mausakinan. Di na rin pwedeng magdagandagan, ha? Thereby temporarily preventing any transaction involving the said vehicle before the Land Transportation Office until further orders from this office. So, appeal ang sakinan may gala, ha? Nga naa sa alarm status, mga sukit di paminaw. Okay, matod pa din eh. Failure on your part to appear and or submit the required verified or sworn comment explanation within the prescribed period shall be deemed a waiver of evidence available on record. You may be assisted by counsel. Muna ang gisulti, may gala, gipirmahan kini ni Attorney Wendell Dinglasan, ang Regional Director sa LTO. Para nako, may gala, kining klasihas kon bugat ding sa awi. Bugat. Aside sa criminal case, ha? Sa kanya ng criminal case, aside kini sa LTO. Kay dili maayo ning driver ang klase, delikado kayo. Makaamong ning mga inosente magila desdan, ha? O niya matod pa may kaya man kuno nimong driver, ha? Basig para niya na abuso ra sa ning iya kay do na say kakaya ka, sa manistor. Dili na pwede. Niatas katilingban nga civil society. Dili pwede nga hawd-hawd lang kanina nga di ka mo follow og sakto mga lagda sa natad sa pag natad sa trapiko.
1: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Alas 9.46 na. Standby lang una may gala sa atong pipila ka mga mahinundanong pahinomdom.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
16: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
17: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung

0: sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na langgid ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
3: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
4: Drink responsibly.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Check!

0: Kung sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit nako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Alas 9:56 na may galas uban galoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion ito galata may galas sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakans, gagmang mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
2: Straight to the point.
3: Now, gahapong adlawa mga higala, para nako sakto ning gihimo sa mga otoridad ha, nga ila mga higalang wala nila palabya. Wala nila palabya mga higala kining post-post gumikan sa nahitabo dito sa Tacloban nga duna mga higala'y tulungan na matay, duna'y mga nangaangol, gumikan atong duha ka mga minor di edad niya na musil dito sod sa school campus. Nga gahapon, din sa Cebu City, duna'y nag-post nga matod pa mamusil kuno siya o mga freshmen. Ang gi-mention na mga eskulahan ang Cebu Eastern College. Lisod man kayo nag-imula ng ibaliwa ng istoryaha. Kanang maong post-post. Huwag man tayo kasabot sa utok ini mga sukid di paminaw. Nga niingon pa, ama tong post dong be. So, ang mga ginikanan nga naminaw ito, karon o, mauni ang iyang post. Kinsa may nga na niya, tukunang ikuan ko ng gamay dong. I-zoom ko na ito gamay. Kasi nga na niya? Kuan? Sansu? Niingon siya, bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen.
2: Straight to the point.
3: FB page na mahigala ang account and again, no? Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. O saan niya ngayon? Thanks me later. Saan na dong? Ikuan ko na dong. Kana, dako. Sige, kana, dako. Thanks me later kung masuspended inyong klase sa mga ga-eskwila dire. Mauni mahigala. Cebu Eastern College, Cebu. Gagi ko ni. So, unsa may iyang giingon? Nag-post ni mga kaigalaan bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Sanso angan ini. Mayo nga giklaro ni kaghapon gisusis kapulisan niya gitan-aw mga higala og unya gibantayan pud ni karon. Kay kuyaw ning mga batan-on ron mga higala ha. Number one, ang mga ginikanan ron ka ng inyo mga anak nga mupadong sa eskwilahan. Naibauta, mahigala, inampingan na mga bata din ha. Ang ubansad nga mga itong eskwilahan, labi pa niyong anak, kalabi pa kini mga lalaki. Susihan ninyo, guwapan na magkadas inyong pusil. Basin o dunay mga ginikanan ron nga naminaw nato nga naay mga armas, siguro ang dili na makitaan, dili accessible sa inyong mga bata kanang maong mga armas.
2: Straight to the point.
3: Kaya kini mga bata ron, gumikan mahigala ini mga nagkadaiyang mga apps, mga higala sa cellphones, tugon ining internet, dapay mga YouTube, tudluan pa kami galag sa paggamit ng mga pusil. Kana sila magkamauna na sila runday. So, siguro ah, matag-adlaw, kay kini nag-post ni munang gisusi mahigala sa mga pulis, kagahapong adlawa ang eskwilahan. Asa man tong video dong pagsusi sa mga pulis. May atong balikan sa kani-kani oh. Nani sa audio dong wala ra. Kani, gi-check niyo to. Kani. Mao ni nitabo gahapon. Hantod nun, padayon ng ilang pagbantay. Nanggawas si mga estudyante. Nani, eskwilahan ni Dapiti sa itong trabahoan sa una names. kini Cebu Eastern College padong ni sa University of San Jose de Colitos day dool ni sa mong trabahoan kini atos Borromeo kasamang ni Muel yan to sa mga taga-SWAT Leon Kilat ni Leon Kilat Smith So, way kumpiyansa ang ato mga ang administration, ang kapulisan, ang mga gwardiya din ha, palihog. Kapkapi ninyo ng mga estudyante. Wata kasabot, mga higala, kung sa'yo mga utok ining uban. Nga kini ko ni tinudon niya, na ay nag-post, mga higala, mamusil ko ba? Thanks me later. Kung masuspended inyong klase sa mga nag-eskwila diri. Matod pa, bantay-bantay kay mamusil ko ba? Kanina-nani nga mga post, mga higala, o imong ibaliwa ni delikado kayo basig warning ba bitaw ni o naay uba mga bata diha na puspusa sa siguro nagkuan din ha kuyaw ning panahon na ron muna nga i-check ni sa NBI atong gihagit ang atong cyber crime unit sa PNP ang NBI i-trace ko no na kinsay tag iya ining maong Facebook account kinsay tag iya ana isusi kung ngano nang bataa nga gapuspos yan ni ana. Unya atong patagmon mga higala kini may nani day dapat aron nga makahimong sumbanan sa ubang mga bata nga di mo patakag puspos ana inyong Facebook
2: straight to the point
3: kay kini mga higala na pubia naman ta simba ko uroy sama to ni tabo sa takluban so wala nang gisusi kagahapon sa atong kapulisan dito mga higala sa Cebu Eastern College ang mga eskwelahan karon dapat ila na ning pangitaag mga pamaagi. Unsaon nga magsiguro na to. Di naman ta kasiguro mga bata, mga eskwela, libro ra gida. Notebook ang gida. Bullpen, lapis. Apil pong biyabas, mahigala kay... Madinag tuas na, kuan. Tuas probinsya. Ha? Mamiyabas gikan mga bata. Karon kuya, magnaidang pusil. Ngayon nani mga higalag magkapusil niya minor. Kung saan may tabo, makapatay simba ko sa matos na kluban, tulog ka buk patay, o niya niya mga higalay uban, ang ila mga higala ang simpatiya, wapag yun sa namatay, tuwapag yun mga higala sa nakapatay, kay kuno minor di edad.
2: Straight to the point.
3: Muna'y problema niya. Muna akong ingon ka ng balaura mga higala nga juvenile justice law mga sukit di paminaw angay ng i-review yun. Tanong na mahigala og ha? Di ba na hinoon may kuan? Kaya mora ba nagi isgutan sa mga bata dito sa Tacloban? Kasabot sila na malaura. Kahibaw sila, makalingkawa sila. Ha? So tanong na kining nga porsyon na ang mga eskwelahan, okay lang sa private school, dahil naman sa ikabayad eh. Pwede ka na yung sila sa mga ginikanan nga, tolong amut-amutan o dugang, palabantay. Ang problema, ang public school. Saan man to Tacloban? Public school man to. So unsa may mga measures nga himuon ron? Mo ni ang tanawon ron. Kini on nagpost-post lang mga kagilaan, natandog ang klase kagahapon. Hasta ang atong kapulisan may galagi adto gyud SWAT. Kay simba ko ron tinuod. Sus Ginoo ko. Atong balikan karon tutor may galaw malamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 10:04 na.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Mami sis, paimus na nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolora ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: DGX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
10: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kadaadlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pamali sa mga butika.
11: Ang kainit sa ilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna mga kaigsunan, alas 18 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: kini nga portion ng galato may gala sa DTX 500, taas mga presyon sa madugo, ikabado na hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unyawa na kamahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ay nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetes hypertension marusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 batag-adlaw na. Ang DTX 500, dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: Straight to the point.
3: Now, unsay update ronday sa Venezuela and Dekin, mulag ni daghan pag ining ilang mga higala nga matay taon dito, no? Tungod sa linog nga igo, kini ako lang ning gisgutan may gala ato naman ning balita, pero akong gisgutan og balik. Ano hitabo nga linog natong June 24? Kay naglinog man to may galang ginsan niya, naglinog sa Venezuela kani oh, kusugan ni linoga oi. Duna may galay kusog kayo unya duna mga higalay daghan patay. Daghan ang patay. Daghan nga angol. 7.5 nga linog og 7.2 duha ka linog yon ang igo. Ah, grabihan ning hitabo ah. Pudo na pud mga higalay mga kuan ha, makaingon kag susbon ning mga lungon nga gipang kuan no. Hesus. Mao ni mahigala ko ipakita sa social media platform. Ah, gipang kuan nila, ilaman na ni mga higala ang gipang patong-patong ning mga lungon pertindaghan ha. Ang kuan kun karon ang namatay ni, daghan na nga matay din no. 2000 kapin. 2,295 ang namatay. 11,000 ang injured. 50,000 ang unaccounted. Asa man tong mga buildings dong ako noon? Nabatoy audio dong? Katong buildings nga, grabe yung pagkaguba. Kani o? Grabe ihaw eh. Nana si audio, adong nyo, di pwede mo audiohan. Kuha na ko no. Katong kuha na, grabe ihaw pagka, kuha na eh. So ako lang nang i-describe mga kagalaan, gumikan sa kining mita, mga higala, mabadlungan sa tang mita, good, ano, kani o? Grabe ihaw building, tumba, good, good. Pati pagkatumba ha, inana, kakusog ha, tawa o? Ang building mahigala, tumba ang tibok building. Pagtayog mahigala sa 7.5 magnitude ng linog. Hesus Ginoo ko. Nya mo na ni ron, mga lungon mahigala ang pagtinaghan ng ipang patong-patong diha mga kaigsunan. Ha? Unya, di lang sa namo ipagkuhan ng mga audio ani uban. Kay tungod lagi mahigala ining mita, nagbantay sa ta. Okay? O magsigita mahigala kung ano ni main-ani nga. Doon ay mga kuhan ng mga video hasad. Ha? O na mga copyrights, may gala ng uban. Pero mo ni, kaning building, building, pagkatumba ko na building. Inanak, kakusog ni maong linog, mga sukit di paminaw, unsa ka po engineering nga, kuha na ng building nga, nga no ba si? Dito ni may gala sa Venezuela, no? Mo ni ang kuhan, ang kakuyaw kay 2,000 kapina, ang patay. Tungod sa kadaghang karaang building sa anamang lugar, indekin, malagmit, ang kraan na naman building nga sa uban, muna nga nga tumba mga sukit di paminaw, pag kusog ay nga linog, muna putin naghanang patay taon. Imagine 2,295 ang patay mga higala, niini nga nahitabo nga linog, 11,267 ang injured, o doon ay 50,000 mga sukit di paminaw, nga kinini ang unaccounted. Pero ang ako ba natingad, ang mitaw indekin, nga despite ining maong kusog nga linog nga 7.5 o 7.2 nga namatya na ganyan 12,000 after 6 days mga higala mo lang dakong milagro ni day.
12: Straight to the point.
3: Dakong milagro alang ining usa ka bata. Kay doon na mahigala ay na-rescue sa mga rescuer ang usa ka 3 anyos nga bata gikan sa natumpag nga Los Corales Garden 1 nga building sa lungsod sa La Guira. 6 days after mahigala sa linog, oh.
12: Straight to the point.
3: Kuya, ano? Unong kaadlaw, Nistor. Di ka makaingon ng abisan o ganang first day, second day, third day, naapay paglaong nga buhi pa di eh. Akin o, bata o. Ngayon ka survive ang bata di. Ha? Grabihang pagkakuha na. Ha? Unong kaadlaw. Ang nahitabo mahigala na kalabay. Ang explanation, ana, matod pa nga malagmit nahimutangan niya sa ilawom sa rubble halo. Wala siya madatugi malagmit dahil nga doon ay halo sa ilawom ba? Nakuan siya naghilak ang bata mo nang ang mga rescuer nakabantay nga doon ay naghilak. Imagine ka na 6 days na nistor. Pero ugi ka mamatay dahil kinsa kuan dahil kaya na ang maigo sa linog ang delikado ang kaon. Nakasurvive ang bata. Ah, dili pagod iyang panahon. Ah, limang ka ng 3 years old nga bata nakasurvive after 6 days nga linog mahigala dito. Muni ang usa ka positibo nga balita mga sukit di paminaw, no? Nga padayon lang ang mga rescuers, ang uban na magod mga kagalaan. Pag first day, rescue, search and rescue. Second day, search and rescue. Third day, search and rescue. Nagsunod na mahigala, search and retrieval na. So kinay mga higala, malagmit nga dunay halo nga portion sa ilawom na bungkag tong building. Pero dunay portion dito nga wag yun maigo ang bata. Unya dunay na po'y hangin. Subo na nga naluwas ni bata. Ah. Di ka ka-imagine after 6 days, oy. Dito ni sa natumpag nga Los Corales Garden 1 building sa lungsod sa La Guardia, La Guira, usa ni ka lungsod mahigala sa nasod sa Venezuela. Daling gitambalan ang mga bata o gidala kini sa pinakaduol nga hospital human kini ma-rescue sa mga rescuers. Kay natingala ang mga rescuers, dunay naghilak ka bata. Kuyawa ng rescuer ka nito, gabi-gabi, inan dunay maghilak bata. Ayong paminaw na sa mga hilak, baka nang tinuod ba ng hilaka o lahi na nga hilak, dugay-dugay naman. ha? Pagtanaw tinuod mga bata man. So ilang naluwas mga sukid di Paminaw? Matod pa sa mga otoridad sa pagkakaroon, stable na ang kondisyon ni ining maong bata. Apan padayon pagyapon nga nagpaalim. Ang kuya mo ng oxygen, diba? No? Kaya pagkaon sa bata, dak o tumata ang aliman ka ng 6 days to ka sa ilawom. Kasurvive taon. Ang mga ni mahigala ang kuwan. Doon na yung mga panghitabo. Milagro ni para ining bata. Doon na yung hindi mo masabot na usahay. Manan doon ay mga kuwan yun, lahi ba nga mga panghitabo nga kanana ang inani? Naluwas siya. Kadakong katingalahan ng sitwasyon na mga sugit ng Paminaw. Oh. Kanto mga nangaigo, yung kanalino, huwag yung may laki na maigo, kagyan, huwag mga debris na store, patay, kagyan. Ah. Kanto yung bitawang sa ato, dito sa may bugo, mahigala, daghan may mga stories, kaya ito nga, kanana ang igo nakagawas, igo nakakuha, huwag mapil. Doon na bata, bitaw, dahil kinamdong ka sa bugo, sa bitaw, nalino, gantong bata nga, gitagaan ng tent ba? Gitagaan na mong tento, gitagaan na mong kanang kuan, folding bed. Kay, siya rin nahabilin, wa sa maapil pagdatog. Ang iyang mga sakos pamilya mo ay nadatogan. Katong baby, wa maapil. Maunay survivor. Pero kaning iya mga nitabos sa Venezuela, naabtan magod mahigala o 6 days. Maunay nakangilngig mga sukit di Paminaw nga naluwas pag yun. Bisan pa man mahigala ang maong sitwasyon nga naabtan mahigala o 6 days. As kangilngigan ng mga panghitabo mga kagalaan.
14: Straight to the point.
3: Atong tak na alas 10:17 na mga sugit di Paminaw, kini nga portion tungod kana to sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapsula nga imong gipangita na na dinhi tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir. Sa English may gana or mas giila na tong makabuhay. Usa ka life-giving plant sa pangalan pa lang mga kaigalaan, makabuhay muhatag na kini og kinabuhi. Gisagulan pa yun sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C mga higalani o vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika, alang sa duga mga pangutana, mahimong makatawag o makatext sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. Yeah!

0: Okay, may kilala sa atas sa itong mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYHP o AFM o sa magkadawat mga palipay gikan sa itong sibianan. Shout out nga ito na Attorney John Cagulada, Attorney Giovanni Luna, Attorney Jason Ripaso, Attorney Daryl Delira. Good morning, yun. Oga, ingon man sab, shout out sab nga ito ni Ma'am Jerdel Burdadula, atong PRC Chief Administrative Officer. Nga kanunay sa day na minaw sa itong tulumanon. Good morning, yun, ma'am. Good morning, Claire Macariola, nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon. O niya, unsa man ni Joe, happy birthday ni Persila, kung sani, Ilay, o happy birthday sab ni Amalia Bulo sa Puok Talisay, pinagi ni Jojo Abapo. Nati mga winners, may gala sa linya kanon sa kasamang Laylin Raban sa Aligadas. Yes, kasamang Laylin.
1: DYHP. Parliament Report.
2: Mayon puntag pag-usap ka sa mga regimen, Attorney Rofil, Balik Risa, Cebu City, North District. Tinlang grupo na usap ang makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o Kerito. Ito ko sa lama, tinatanulay ko sunod sa mga programa sa DYHP. Sa Lina Sarmiento. Ingo Hilares. Rosalinda Duda. Emma Castro. Flor Ventura. O karanong sa ikasingit ninyo sa DYHP. Sama na ko si kasamang Julius Balili, kinisi kasamang Laylin Rabanis, Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
3: Subot na ang programa.
0: Okay, salamat Laylin Rabanis, Arigadas, sa imong report. Shout out Attorney Rani Montesclaros, nga naminaw sa din nato karong buntaga.
4: Ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay.
5: Straight to the point.
4: Tinudyod pirme. Kamatoura niyang dala sa TV.
0: Ang uban itong mga isgutanan, mahigala ugma na lang kay ang prosecution mga kagalaan ang sa impeachment trial ni Sara Duterte karon ng Lunes raba. Ang prosecution na team mahigala ang ilang lead counsel si Jerbe Luistro. O doon ay mga abogado sa mahigala mga private lawyers. Nagpamisa sila day. Ang defense sa mahigala nag-ampo sa Ginoo. Parihan nila mag-ampo sa Ginoo ang prosecution o ang defense. Kaya parihan man ta, Pilipinas man, pulos man yung mga higala, mga matuuhon sa Ginoo, mga sukit di paminaw. Tanahon talang mahigala, kinsay dunggon, ani? Ang prosecution.

0: nga di ta pasagdan sa tong labaw magkagagahom unsa gi maayo unta para sa atong nasod. Ato lang tiwaso gisgot mahigala og mga adlaw sa ato mamanuman usab dinhi sa ato nga tulumanong straight to the point. Sa ngana lang sige tibok ang puwersa sa DYHP RM in Cebu kusa samang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta nang higayon dalay gud ang Dios maayong buntag Pilipinas tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo Nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
9: Kuin Ako'y Pasul Tihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
10: Kun ako sa magpusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamay bidlisyo sa kahayag sa nagtaguliang mong hunahuna. Kaysa mataghagduk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. Sengkwinta yun, no, Anies.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain na magpuhoy, ma'am. Kasi may masama na itong ipamatin na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mao pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga super...

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Doc, pa-check up ko. Mga usa na mag-ugasiman ang uwa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa ko partner Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan? O sa tanang mga ikso na mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jaime. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Jaime.

0: kini ako problema, no? Bahin eh, sa pagkaluuran kayo taon sa kuasawa taon. Mo, di ko kasabotan niya. Gamay istorya, loo na yun. Kung nga nung problema ako, no? E na yun na kung pagsugo ng mga panghitabo, ha? Samtang nagkatakanta Miss Dong Pedro, nag-request ni Miss Pulikarya.
1: Pulikarya sa Turil, ano?
0: Turil, babak. Mauni.
1: Wala sila kagawa, sila mas Turil.
0: Oh, tapos Turil. Larga, larga dong, bro.

0: I should have known it would never last. But don't despair. Taas sa dumroy, di ba na dumro? Di ba kaya? Adil lang kanit katahon. Dong, ma'am, di lang nina mo katahon mo mo'y kay wag yung tumog duyog ba? Paita, labad mo ko, ma'am, ha? Basta maoto to yung mga katahon. Maoto. Lain na itong katahon dong, dro. Narga. Okay. Hi, Paul.
1: Okay, katong usap itong katahon dong.
0: Ma'am, dili na birthday ba tayo? Happy birthday to me di ay. Birthday ba tayo di ay taon niya? Ha?
1: Ay, susunod ato.
0: Saan naman nga di. Huwag may makasinabot o yung katumong.
1: Ikaw na kasi yung gabi. Yan, nagkalit yung tagkanta na. Ah, sige.
0: Tell me now. Jay, larga! Lubog kayo na. Sige, larga!
1: May katahong to.
0: Kato!
1: Ha?
0: Wala ilang. Para kakanta na to lain. Larga! Jagunsa, unsa ba? Ah. Ikaw lang kanta, bro. Parita mo libog, bro.
1: Ha?
0: Ikaw lang kanta. Parita mo libog. Larga. Atong may uyab kong gi. Na na na na. Atong may uyab kong kibol nga na na. Eh, okay, ring dito. Ring.
1: Okay, gali.
0: Larga, gali.
1: Kibol bola. Okay.

0: salamat kayo. Kinumdum sa gatong kataha, no? Ha, katuan? Believe kayo ni Mora?
1: Kinumdum pa katong.
0: Ano sa man?
1: Kaya katong gikantang ito mga champion.
0: Don't tell my heart to stop loving you lagi.
1: Kung katong ano itong taro loyo?
0: Pag-um dahil katarong di mita ka.
1: Katong may appeal ko sa amateur ba?
0: Ano man? Katong champion ka? Ha? Dawa mo ito ngayon mong kontra? Ha?
1: Lagi pre, mati ko ko ato. Wapag ni ko kaganta, champion na.
0: Champion na.
1: Kaya waman mo ito nga kong kontra. Niya, doharon mi, kabok, awa na. Matik na, ako'y champion. Asa ka manang ko nga na, wapag ni kaganta, champion na.
0: Scatter ni ka ato.
1: Scatter. Uy, scatter. In-ear to.
0: Stansali. Email ko tao, doon sa taon kay. Ha? Anya, unsa man, ni kanta nilang giyo ka ito. Unsa man.
1: Wow. Maunang di ko marimot ang kanta ha. Pero kay champion ko, bisig wa po kakanta.
0: Nao ba? Wa kakanta, champion ka?
1: Champion.
0: Pagka-ahak, may animo, oh.

0: Duhay me.
1: Mm.
0: Ay, salamat. Kay ni Adi ay ka. Pinakog nila kao ka.
1: Mami, dahil kanta Miss Pedro ato. Huwag siya magkatumong. Don't tell my heart, stop loving you. Huwag magkatumong. Ano mo dahil ha?
0: Kanang na ako'y nagkitaan dito sa Carbon Dome. Ukay-ukay siya. Pero ninduta pag ukay-ukaya. Uy, kiwa man siya mansa.
1: Hmm, ya?
0: Basta nindut dito kaayo siya.
1: Mura bago?
0: Hmm.
1: Mau ba? Ya, usah limat leh.
0: Palito na to, to. Kanahan mang ko ato.
1: Oo, oh, dito na ka, pero ano, plita?
0: Huwag mong kuy kwarta.
1: Ha? Huwag mong hindi kay kwarta. Ha? May gani, kaya huwag kadas ba dito, nanig ba ni? Huwag kadas ba pa ka? Ha? Priso ka?
0: Ay, nga naman, mapriso man. Huwag
1: kay kabayad. Ang imula to, tangkyo kong man ni taon ngayon mong dasmagdan. Mga sunod, ay kumpiyansa. Lakaw galing ka pagdagi yung kwarta, kinahan mong dakag money, okay?
0: So may akong dadun, huwag tay kwarta. Bitaga ay tadiya, bi.
1: Ha? Huwag madiha. Pila may presyo atong ukay-ukay. Ukay-ukay rin mo ka to. So, oh, barato ra kayo.
0: Barato ra, uy.
1: Nga, ang ano mo mapalita, ipadlit lang tatunay mo.
0: Huwag lagi ko yung kwarta.
1: Pila may yung presyo?
0: 1,500.
1: Oh! Abi na ako. Pila!
0: 1,500 ra.
1: Mura mag niuot akong dugan na day.
0: Pagkaroon pa.
1: Pila ganito?
0: Bungol mo siya. Ay, 1,500.
1: Okay, tubig day.
0: Sama ni siya. Uy, mugi na yung original price. Nya kayo-kay-ukay man, 700 na lang.
1: Oh, mura nirang-arang gamay ako pamatay ha. Ikaw ay forbidden. Kalit magkukayo.
0: Sige na dong, paliton tato dong.
1: Oo, paliton tato. Pero di pa karun. Kaya mo tayo makuhang kwarta taon day. Hindi ka sweldo na ko. Hindi ko brand lang na ko, okay?
0: Kaya mauna na ko ato.
1: Imo tong taguan, ha? Ibutang to sook. Kaya pagitaan, balik na to dito.
0: Pwede di ay na.
1: Ay, sabas tinira. Lipat na lang. Abida, ibutang sook. Para di makakita ang mga tao nga mo ato dito. Unya, ugdan na tayo kwarta. Balik ko na to dito. Kuha ko to niyo. Palito na to.
0: Sige doon, ato sa ko. Bye.
1: Asa man ka?
0: Balik ko to na ako. Ako to taguan. Ibutan na ko.

0: Stella na kong asawa eh. Sus, mapagali pag-abot, lakaw na yun. Niyang tuyo yung lakaw, moro yun to. Taguan niyang yung naibigan sinila eh. Pasto ko nun yung slaw, para rin mo kuwaglain. Ay, paitabihan na.
1: Pre!
0: Oh!
1: Pre, himi!
0: Pre, himi. Uy, Dix! Dix! Ha? Uy! Are, pre, Dax! Probida sa din mo. Ikaw, pre, dali, dali! Happy dali!
1: Sawad ko, pre, ah!
0: Oh, bida sa din mo, pre! Oh, nagkagwapo mo yung pre.
2: Ay, sige, magkagwapa ta, pre. Malaki, matagwapo, gina.
0: Oo, sad.
2: Kina, pre, ikaw, gina, tuyo na ko din, eh. Di sa inyo nga ni Agir ako, ikaw gina akong tuyo, importante gini, pre.
0: Ha?
2: Importante gini. Mawa?
0: Hmm? Blanco ka rin. Usa mo na, pre. Kublaan may noon ko. Usa na, pre!
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodrop Herbal Capsule.
5: Day, andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
13: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Karong umabot nga Domingo, Pipra.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasal sa kong anak.
1: Mm-hmm.
0: Katong hapid guni mun may mong kinugos, pre?
1: Oo, katong si...
0: Oh, katong si Ian. Kato. Katong anak na kong babae, God.
1: Ah.
0: Bunyag unta niya dito. Niya dito ka. Ikaw unta ipruksihon sa pagpangugos, ba?
1: Oo.
0: Kidugay ginabot ang mukugos.
1: Oja.
0: Niya, nabot ba itong wa lang ka muna yun? Pero mahira sa day. Mahira sa pre. Di ba masad ka ito pwede? Kaya wapam kay 18 niyo sa ito.
1: No? Tiguan na rin yung koron, pre, no? Nasaan kasal, pre?
0: Kuan, pre, ganang karong Domingo. Niya, Paris mo na. So, kamulon na mas mari, pre. Ha?
1: Sige, may problema. Ako yung nun.
0: Okay.

0: quién son los... ¡Ah, oy! ¡Ah, vino kukin sa ikaw, Brina! Ah?
1: Nas, mambos?
0: Ah, dali, patungol, Dari. Naang katahong, Dari. Ah, nga naman, ha? War ba? Nga naman, ta?
1: Ah, maningil ang tako sa suriso ba yung ikuha?
0: Ah, mo ba? Katong suriso nga?
1: Oh.
0: Matay. Usap to suriso ni mo, eh? Por bida. Purpulo sa to tambok.
1: Ah,
0: bida.
1: Boss.
0: Why? Why ginaling sa gamay lang? Puro tambok.
1: Boss, ay. Wa na may labot ang nag-unsa pa ilang gihimo diha. Okay? Kulito raman ko, boss. Di paningil raman ko o may reklamo mo. Ato lamos among opisina, boss.
0: Ah, hasol kayo. Di pariya sa ilang six-store at binimit-store galami kay turiso rito. Hasol-sulul magkita din mo. Unya, hindi abot na to dito. Tado-tado o lang ta. Why action mo itabos yung opisina?
1: Ah, sige lang, boss. Basta kay ako, anan. Yan hilang ko kay maningil raman ko mo. Bayad mo, boss.
0: Ah, na. Huwag kay kwarta, Dre.
1: Unya, inyong bayaran, boss. Ah. Basta di mo makabayad, awan, ah, naarabag na yung tumutubo na ni boss.
0: Ah, sige lang. Ah, total, di man takatubo na. Ikaw tubo yun.
1: Di man kita sunong iingon ni boss, ay, bida sa dinyo, ay.
0: Na, di, tubo to.
1: Dili na, kaya sa kadanggaw itong tila to. Kuso kay mo reklamo niya, di kay mo bayad. Di na lang mong balibad litso. Yaw-yaw pa man good mo. Kapuya, ninyong paninglonoy.
0: Ikaw rin yaw-yaw, di, bida. Balin niya, bida. Tumbar ko ng liog mo!

0: Na unsa ka?
1: Ha, kuwari, lago itong kolektor.
0: Kolektor sa unsa man?
1: Ningil ko sa suliso.
0: Oh, wa pa ito itong mabayari di ay dong?
1: Ah, sa di ito ay. Ah, ito di ay, ni Anis Paridax.
0: Nga naman sa may tuyo ito?
1: Yung bitar ta, kasal siyang anak, parang mabot bingo.
0: Mao pa?
1: Oo, oh, day. Unya, paludhon ko.
0: Oh, maayo ka ikaw ay paludhon.
1: Ah, kuyog man ta.
0: Unya, kuyog. Di ko ato ay.
1: Oh, nunso. Ano yung kamuadto?
0: Natural, o makuha'y labot. Ikaw rin may giimbitar.
1: Kita, Dani.
0: Ah, kita, good town. Di ko muadto. Ikaw ay adto.
1: Nunso, manisay. Kita, pa doon.
0: Mag-unsa man sa kong adto. Nga ikaw rin may paludhon. Ako, dili man. Ang amag mo ipon ko rin itos mga sponsor. Muna ko giyabag.
1: Ay, ginoon ko, town. Imo, Brenda. Eh, kita doha, paludhon.
0: Oh. Ingon ka, ikaw ra.
1: Aha?
0: Niingon ka, paludhon ka. Sa ato pa, ikaw ra. Kayo kapil pa kung muingon unta ka. Kita, kitang duha, paludhon ta.
1: Ay, sus.
0: Imong sulti, niingon naman kang paludhon ka.
1: Kakamay, rin tao na na. Sige na, sige na. Nasayob ko pagsulti. Sorry, sorry. Basta, kaya tinood, niyari sultis pa rin das, kitang duha, paludhon, Paris, kuno ta, babaeng lalaki. Kanya, ikaw o ako. Ha, Paris ta. Gets mo?
0: Oh, sige.
1: Ay.
2: Ayo.
1: Oh, ang tao ay. Kinsa sa ganyan. Ayo,
0: kadiyo ti akong sasayaw, kinsa ni. Unsay ato?
2: Ma'am, ratod ko aning notice sa tubig, ma'am. Putlanan mo. Kinahanglan nga inyo rong bayran. Aron dili mo maputlan.
0: Uy, putlanan, me?
1: Ah, day, unsa na, day?
0: Dong, alisa, ari-asa, ribi.
1: Hmm. Ano na?
0: Dung, putlanan tas tubig.
1: Siya gingon?
0: Siya. Siya nag-gas notice.
1: Siya gingon, ha? Oy.
3: Hello, sir.
1: Huh? Di ba ikaw itong ningil suriso rin, ha?
3: Ako. Wala mo mabayad.
1: Huh? Ay, mabayad siyong bata. Ngunit ikaw magdaan ng notice tubig?
3: Naam ko magtrabaho, sir.
1: Asa kang trabaho?
3: Sa itlaan naman yung ako kung sa
1: suriso. Diin ka magtrabaho, sir. Sa suriso ka talagang trabaho or sa MC?
3: Sa MC kong trabaho niya, sa itlayan sa kong suriso.
1: Lansa!
3: Mida. Putlanan mo subig siya.
1: Pilaribiran na
3: naman. Darang notice.
1: Pilaribiran na naman.
3: Pilaribiran niyo?
1: Oo.
3: Mutulo na ni Kabuhan, sir. Doon na niya sa Trismil.
1: Oo. Oh. Unsa?
3: Aha.
1: No.
3: Ang inyong suriso,
1: ah.
3: Sir, ang bayranan ninyo, 800 ra.
1: Oo, oh, niya.
3: Og inyo itong bayran ng suriso, pwede og dili ilang mong putlan kay... Ako ramay mo putol sa bayri lang to ninyong suriso kay ano dili mo putlan. Eh.
1: Masa?
0: Ayaw lang dong. Ayaw lang mo bayad na midong.
3: Mm.
0: Mubayad midong.
1: Bayad mis.
3: Mubayad mo stubik?
0: Dili, suriso.
1: Huh? Sige. Forbida no? Murang kakakato.
3: Sige, sige, sige. Bayad suriso, be.
0: Tugayan sa dimoktubag. Bayri dong. Mahumanta.
3: Bida. Sige na, kaya harumakalakaw na ko. Sidlayan rin na ako.

0: Dong, ando itong baliton, be.
1: Ang unsan, day, Brenda.
0: Katong si Nina, ba, nga kung itaguan dito sa kayo kayan, basta magkitaan tuglain, mahalin to. Kanturo ba mo'y akong sulubon, inigluhod na to's kasal.
1: Ano?

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super.

0: Ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, o rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na anak kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
5: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
6: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon og Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay.
5: Uh-huh.
6: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Oo.
5: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jake.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Propida. Katuloy mo sa loobon?
1: Ulagi. Ibao ba yak kang awa ko'y sinina nga party-party, ha? Happy to rabang Sabado. Ato na itong paliton. Karoon ba yato yung musaad? May mo itong paliton.
0: Ulagi. Ato lagi na itong paliton. Pero saan mo na palit? Gamit mo ito na itong kwarta taon. Kaya ito mang gibayad suriso taon, ha? Gibayad ito suriso. Bawro pa ito yung paliti mo. O, ang-aang sa dila ito siguro. Putla, tas tubig.
2: Ha?
1: Huh? Ulagi, ha? Sige, makagpagutanggut.
0: Oh! Unsab yung taon ka pa niya? Kisa ko yung nunguta na ito, suriso, ikaw man!
1: Ako na ito!
0: Ikaw, ito yung nunguta na ito! Bida, ako yung pasanghinla ni mo! At ito tumiyagi si mana, giutang ni mo! Ha? Kaywa ko, mangutang! At ito, permero! Suko kay ka!
1: Daabot ninyo ay kapoy ni mo. Basta, siguro agit ito palit ha? Kay mo ito yung akong sulubon. Di kito ni mo paliton, di ko mo na yung luhod.
0: Oh! Huh?

0: presyur kung mayos kong usawa taon. Kaya lagi taong ipapalit yung sininasok kay Okay. Ngaiya taong itaguan dapit sa ilaong taon or mapalit niya. Mauto nga, nangutang lang taong kong kwarta sa akong kauban para mapalit taon to na kong okay-okay niya. Unya, oh, nanaw, nangutang lang kong kwarta.
1: Hala, salamat dong.
0: Para na si Musingina.
1: Tana, dalita.
0: Tana. Oh.
1: Tana.
0: Asa ta?
2: Kawagin mo'y klaro yung katanya. Nakaro asa ta. Sa ukay-ukayan. Palitun ta tong sinina nga akong gitaguan dito. Dali na, ka-excited na kayo kung mapalit ato nato. Let's go!
0: Ay, karo, pagilitang taon-taon man lakaw. Kay bago pagilitang bot, lakaw na sa ta.
1: Sige na pa.
0: Hoy!
1: Sige na, bata
0: alagi,
1: na.
0: Alagi. Mag-ilis ko ganit. Baho kayo nagsingot akong sinina.
1: Ayaw na lang. Go, dali na.

0: Asa ba ng gingo ni mo kayo kay taon?
1: Wala. Asa na to? Dinira man to.
0: Ha?
1: Dinira to. Nay, omo mo na pustiha. Ako man ang gitimanan.
0: Oh, lagitin lang, handi ha.
1: Wala. Wala. Uy. Kadiyat, pangutanas ako. Ah, dong. Shh, dong, dong. Dong, dali sa lago, dong.
2: Ano, dahi?
1: Asa din ang tindahan? Katungo kayo kaya din ang dapita. Diba din naman to sa una?
2: Oo, oh, ma'am. Kana di ay. Maho mo na di ah.
1: Inya, asa na dahi sila dong?
2: Nasamasin naman to sila kay Pahawa Basa. Pag-iya sa yuta, kay wak magkabayan.
0: Huh?
1: Ah, lawa na? Dinimahe mo. Ako si Dina. Ako blouse para luto na ako sa kasal.
0: Eh, brilang. Puyo tao di ay. Miyak ka, may nanungkal ng sa'yo, arabang taon ka!
1: Ano na naimiyak ka? Nagunoy ako kung di mo lang kailang ngayon, mapalit daw nato, pero gitoyo ni mo! Gitoyo ni mo!
0: Sa toyo ko to, nautso!
1: Bahala na mo! Dili ko mo tambong sa kasal, ikaw may tambong dito!
0: Sa mga taon ka, ay, kinsa may ipuli na ko ni mo! Kinsa may ipuli, mag-proxy ni mo!
1: Bahala ka, duwala na! Andan, bitaw ka na, hili kang lagari, duwala na!
0: Oh, brisa! Mani akong problema, kaya huwag yung taon mapalit ang okay-okay nga sanina nga gusto taon sa kong asawa, kaya huwag naman taon dito ang tindahan sa okay-okay na malhi naman day. Adi, huwag naman mapalit. O may gibaso sa kong asawa doon. Bida, naluo rin. Di na siya muda yung taon o tambong sa kasal. O saan may taon ako nga kong asawa pagkaluuran lang yung taon. O sa may akong buhato na nebe ko no, tabagi ko ninyo. O saan kong kamoy pasultihon. Jaime!

0: Salamat sa mga pag-ampo. Ate Pres, good morning, Ate Pres.
1: Hi, hello. My God, hello.
0: Ate Chichen, good morning, Budia.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mamahan sa inyong pagpalit pirmi sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy.
0: Happy! Happy na kanunay. Basta mo kayo nung tag Don Pepe Tablia.
2: Kay taas ang atong energy, Kuya Alan. Uh-huh. Happy po kayo para sa mga dagko kay na anamay Don Pepe Dark Chocolate.
0: Aha. Uh-huh.
2: Unya palit sad mo uy ugum-ugum mo sa Diamond Yema o BM Special. Unya palit sad mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kay Ate Jijin. Mga bata, inugyur mo doon Pepe Tablia, inigmata ninyo 1 hour ga after mo namata. Ha, inom na mo doon Pepe Tablia, ha. Mao na ilami kay natong imnon mga bata kay kondisyon kita. Nya kun gutom mo na gali mo kaon na gyud mo kay mao na the best kayo makapagutom o makapakaon mo na. Ganahan mo kaon ng doon Pepe Tablia. Nya kanang Paulitos Macaroni Crunch ug tasty fish cracker para na sa mga tao nga magchat-chat, ha. Ah, inom-inom diha. Nya kamo mga bata ugum-ugum sa OBM special ug Diamond YM special. Og sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos, good morning ni mo diha kap. Salamat kayo sa tanang mga tao ni mong nabuhat sa imong Miguel Fulyar Fertilizer. Unya sa mga suod na to nga mga pare, Father Josue Kadunda. Father kami upo, og si Father Don Don Barok. Kumusta ka niya, Father Don Don Barok? Unya, salamat kayo sa mga tao po ni Ma'am Pei Bayarcal og ni Ma'am Nelin Moreno og si Ricardo Merino. Salamat kayo ninyong tanan. Thank you sa mga tao po. Di ko yung Pipito, Don G.R. Pipito og ni Ma'am Shin sa Brumage Face. Tanawal niyo sa Facebook, i-type niyo ang Brumage Face, makita niyo ang number niya. Kinahanglan nga inyo ng tawagon para may bawo sila kung unsay gusto nga buhaton sa inyong panimay. Limpiyuhan, ugun sa panadya, limpiyuhan. Dagan kayo muna ilang buhaton ugot sa inyo gusto niya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw o si Kunsyal Lester Daan o ingon man si Kunsyal Francis Isparis o sa ato mga suod Kunsyal Joel Garganira o ni Kunsyal Danny Caballero o ni Kunsyal Perdi Rabaya sa Talisay. Poros mo na mga suod na to. Salamat kay ninyong tanan ngang inyong mga tao gipag-inom ninyo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mauna ilami ka na itong imnon sa opisina, mag-drive ka og bisag asa ka kay ay paglaban yung ka na itong kape, kondisyon kay ka, paninton ka, mahuman ang imong trabaho sa opisina kung mo inom ta sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Press?
1: Okay, ugaw ko siyang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron ng Serpanyawan Herbal Capsule, Serpanyawan Herbal Capsule with Garlic, Serpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotaas sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol na ito sa itong lawas, ibran na nato ka na og Serpanyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, uray ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo mo gapon, usag gapon ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makawan sa imong paniuto. Mausap sa imong pagpanihapon, inom na sa daan usag ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema, aning kidney ug UTI ayaw na magkahadlok tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ito ang number one nga plus ang said liniment oil. Thank you, yung kayo niyong tanan. Kamu naghimog number one sa tinuon nga mutabang na ito. Tinuon mo, wagtang sa tupanot. Pamahol, panagkit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutul sa kabataan, ilikay po kita sa dingin, disminuria sa kababayan. Atong mga bagtak, bikugan, haplasan lang na ito sa said liniment oil nga tinuon mutabang na ito niya sa buta. Harta palit sa butika pero layo mo sa butika. Adto na lang mo sa Shopee. I-type lang niyo ang said Marketing Incorporated. Makita niyo ang mga produkto din ha, mga genuine nga produkto sa said Marketing. Kung mahimo, order na lang mo sa Shopee. Pag Shopee na lang mo. Bam! Uy, 1 minute mo pina. Ate Jen. Ate Jinjin!
2: Yes, Kuya Alan!
0: Ah,
2: para sa hamis o glowing kaayong nanong,
0: uh-uh.
2: Para sa ato ang skin, palit na mo sa Sad Celebrity Beauty Soap o Sad Celebrity Kojic Soap.
0: Mm-hmm.
2: Aron mawag na inyong, inyong mga bugas-bugas, ingon man blackheads, Kuya Alan mo, ng palit na gamit mo sa sabon, ha?
0: O sa ito yung panganday? Celebrity?
2: Sad Celebrity Beauty Soap o...
0: Sad?
2: No, Celebrity Kojic Soap.
0: Said Celebrity Kojic Soap o Said Celebrity Beauty Soap.
2: Yes, kaya
0: mga na the best kaya na itong gamiton kaya na ay moisturizer. What's that right?
2: Moisturizer, kaya
0: moisturizer. Okay. Okay. Mga na diha. Salamat kayo niya sa tanan na itong kaisunan. Kita na sa ayun yung kinituksin. Grabe, kini mapatay sa tao. Grabe, kini inigsuot sa tuksin sa itong kalawasan. Mupundo gali na susdaghan kay kag mga sakit nga mutakboy na ito. Atong sakit. Astan, major yung masakit. Kaya ka ng toxin, mami mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ang tubig sa ito ang kalawatan. Inig ka daot, ana, ay major yung masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistuban pa natong balatian. Maunang mo inom yung kag G-Detox. Usarag yun ka kapsula sa G-Detox Plus, herbal capsule, usa ka oras, hindi pa kabukaon. Pero doon na nakaibalatian, katulog yung kainong buntag o tuhapon o sa kauras sa di pagkamukaon. Imna na itong walong ato sa dusik basong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Bres?
1: Okay, sender na ito karagadlaw.
0: Don Rocky sa ito?
1: Ha? Kasi sender?
0: Si Dodong.
3: Si Adang na. Jaime.
0: Dodong Jaime.
1: Jaime.
0: Oh, Jaime Ate Pris. Ang iyang asawa si taon. Ah, luuran kay Ate Pris. Luuran.
3: Walang tambos kasi. Kaya wapalitan niyo. Kayo kayong kita.
0: Oh, kato. Naata sila iludha na Ate Pris. Ay, sus. Ang loo
3: na
0: yun.
3: Wala na. Mm-hmm.
0: Kaya wala. Waman niya nga. Nasa kang nabalhin ko na itong ukay-ukay ang taon ngayon. Nakitaan. Kaya wala bayad.
3: Wala abang sa kayo.
0: Saon nga ni luuran. Kaya wala naman matambong. Apalitin lang nila yung sinina. Dung, that was small. Dung, Jaime. Naong yung kikwarta diha.
1: Oh, naka may kadagan bang blouse.
0: Oh, kanindo ta ng mga murag sa luhod mas kasal at ipresod sa isulo mo ng mga gown-gown, oh. Inanak ba, Tipres? Murag gown?
1: Oo, oh, pero tingalig na sila yung kuan ba? Ng color bitaw?
0: Oo, oh, sana. Ang ilang motif, maon na siya. Oo, oh, color-color. Apagitain lang na. Uy, na, may daggan, oh. Daggan, gina. At to sa Pimart, diba? Naidaggan mga isulo mas kasal dito. Mapalit mo, barato pag yung kayo. Doon na pa'y doon na sa Askilid sa Happy Mart. Walo na kulong tabunong kong magtan. Oh, ato mo dito, palit mo dito. Ay, problema na.
3: Kapilihan nung.
0: Kapilihan pa ka.
3: Usara bitay mong asawa nung.
0: Usara may asawa ni mo.
3: Kapilihan nung.
0: Oo, oh, magkili mo yung pingus Pedro. Dagan kinig mga asawa-asawa.
3: Kasa ba kayo sa alawans?
0: Kasa kayo alawans. So, ana na lang dong, Jaime. Walang kaila yung mahimo, ana. Amami mo asawa.
3: Maluoy sa ta.
0: Maluoy sa ta. Asawa mo na ni mo. Pinanggap na ni mo. Amami niya. Paliti sa sinina nga.
3: Mapilihan siya dito.
0: Gusto sa niya. Nga isolob.
3: Pero malipay po na.
0: Pilihan na lang. Niya, sige nga nga ti Pres, palitin na lang. Huwag mo na yung problema. Niya, na lang himo ato na ito, di ba ti Pres?
1: Mawag yun.
0: Mawag yun tayo yung mahimo ani
3: doon. Di lang ito, padakan na yung problema doon.
0: Ayun lang, padakan yung problema. Bida, sus, napakusto ba nga na ko yun. Ayun lang kung ano mo yun. Looy, bida, saring asawahan mo. Ako, pinisawa, huwag ni sagdan.
3: Demanding sa kayo eh.
0: Demanding kayo. Luuran lang yata. Dili na ito yung atong asawa. Sagdan, pinangga. Pinangga tayo ito. Lablab na ito atong asawa. Ipakasala na ito atubangan sa altar o sa
3: hirap sa ginawa.
0: Sa hirap sa ginawa. So, ano lang nung Jaime? Dagang salamat sa iyong pabadangat ning atong tulungan.
1: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMM.
5: Ayaw, sir, maluhay ka, sir. Ayaw, sir, maluhay ka, ayaw, maluhay ito, din ako, sir.
6: May apa ka, Angel? Wari mo tingin lang, ha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka.
5: Maupito ako, tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo, ani sila, o ira kang kulatahon.
6: Sir!
5: Sige na! Sige na!
7: ay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daog kung gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga nakadecide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Usa di ay ibang iampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsa?
8: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humut ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mastautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
21: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500, mabalik sa mga butika.
22: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
23: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: karong mga higala, aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Pero maura din pa aki nga. Magkauban may nga iyang makita ang akong pag-atiman niya. Huwag hinaot nga iya antang iyong ma-realize unsa na ko siya kamahal.
2: Lagi? Ikaw gin attorney?
1: Rona?
2: Uy! Uy! Ikaw gin lagi attorney! Ay! Kasi na kayo na hospital attorney?
1: Akong kliyente.
2: Oh, abin ako si Angel or usan nila ni Ryan o ni Irene?
1: Ah, siya. Excuse me.
2: Uy, tayo sa... Sige, attorney!
1: Tila ko na kumabalik sa kwarto ni Angel. Tingali, sundan ko sa hiluman ng babayana.
2: Ay! Kadiyot lang, attorney. Kadiyot lang.
1: Oh, ano sa manta? Nagdali ka naman ko.
2: Kwan, attorney ba? Kaya, last na lang yun eh. Kamu ng Angel?
1: Mo ba na imong tuyo na ko?
2: Kuan man good ka nang katubitong ni sapaw kas tawag na kong Angel good. Namang kong gagisulti at
1: sorry,
2: good.
1: Sorry, good kayo, Rona, ha? Pero di na ko maka-entertain mo. Kaya nagdali ko.
2: Okay, attorney. Sus. Sorry, attorney.
1: Asulag yung dunay mga marites, eh.
3: Katagahan ko daan mo gipamalit na cake. Kisa din nag-birthday?
1: Ako lang gidaghan para doon ay kapilian. Na ay carrot cake, na ay red velvet, na ay ube, nasay mango cream cake.
3: Unya, kay ganahan mo kuan ang tanan?
1: Oh, mas may hinoon. Asa man ang gusto ni mo niya ng unahon sa pag-slice?
3: Kana lang carrot cake. Salamat.
1: Another slice?
3: Sakto na, oy. Lain na sad, pero unya na taod-taod.
1: Okay.
3: Kaon sad?
1: Later na. Tode, eh. Nagkita mi ni Rona sa silong ganina.
3: Ibang gisultihan ba yun ako?
1: Oo, oy. Gawas gani ko sa ospital para nga di ko niya sundan.
3: Ah. Maudi ay nga naahat kang palitan ng mga cake. Angko na lang, kut.
1: Bitaw. Wa man ta ko'y plano nga mupalit og cake. Pero, pamagod, nabot man kukugla ka sa Bishop Bakery. Nindot pang kitanaw na ilang mga display nga cake.
3: Maong naahat kag palit.
1: No, di siya naahat. Uy, grabe.
3: Okay, Roy. Salamat rin gihapon. Kay ganahan ra ko anak nilang tanan. Pero...
1: Pero, unsa man?
3: Di sad ko kahurot anang tanan, uy. Ibili lang ng carrot cake o mango cake. Then, ihatag na lang na sa mga nurses ang uban.
1: Ah, okay. Sige. Oh, sila si Irene?
3: Ay, ako ratong Sharon sa carrot cake o mango cake. Di masato pala kaon o cake, Bayana.
1: Ah, sige. Ako lang ihatag sa nurses station ang uban.

0: noon sa day ko. Nindot man kaayo nga akong pamati. Wat lang. Di lang ma-explain. Basta kay happy lang.
1: Ang ayan din kayo kaana nga get up attorney. Permiha na unya na.
0: Time pa. Nakabantay bitaw di ay ko da. Sukod atong kitahig siya ni Irene. Mao na tuod niya kanunay ang iyang get up kadaan niya sa ospital. Nakauyun. hinuon. Di sab good. Tinuod sab good ang gisulti ni Irene. Mas ni kwapo ni cute siya yang sa iyang bagong look. Alawi, nayabag man ko. Ganong kikilig man ko. Eh, pagkwinanggol, oy Angel. Ayaw d'yo't pagkwinanggol. Lucky rana.

0: Ay, nakauli ragit in town ta.
1: Kung sa tagsabot, no? Nagdunga na kita discharge.
2: Ay, huwag yung ko kabantay sa atong baby. Maayo ra bang pagkatugo?
0: Sige lang, Angel. Naaragid kay daghang time pagbantay niya kay nakauli naman ta.
1: Mm. So, buwag-buwag sa ta, ha? Pahilun na sa misa mo. Pahilun na sa mo sa inyo.
2: Sa inyo?
1: I mean, imo. Pahilun na kang attorney sa imong may.
2: Ah, okay. Magdungan na niya tag-dinner niya. At tulang sa amo.
1: Sa inyo?
0: Sa inyo?
2: Oh. Sa ako. Sa akong bahay.
3: Okay naman tingnan kang biyaan. Di lang ako magdugay.
2: Mervin.
3: Di lang sa akong pauli. Sige, maghuwata lang ko hangtod dinner. Oh, unsa man? Magluto ko or mag-order na lang?
2: Di ba gunung tanda mo iyakong isulti?
3: Ha? Oh, sorry. Unsa di yung tayo isulti ni mo?
2: Mervin.
3: Di pa ni mo kayang biyaan? Sure. Anila ko mag-stay for the meantime. Willing kay ko nga muatiman ni mo. Huwag na problema. Mas malipay gani ko nga muatiman ni mo.
2: Nausa mo ka, Mervin. Gidagaw ka.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa start,

0: exercise na ubyud ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
7: Di ba kunin mo patiwasan og sulti? Musapa o man ka?
8: Sorry. Sorry.
7: Okay ra ka?
8: Oo. Okay ra ko. Unsa ganito yung gusto na may sulte?
7: Na. Nalimot na sad noon kung unsa to. Lingkod sabi, murag dili man ka okay.
8: Oh, okay ra good ko.
7: Dili ka okay.
8: Okay ra lagi ko.
7: Kikapoy ka, paway sa.
8: Mag-order na lang ko?
7: Taod-taod sa, paway una.
8: Okay.
7: Unsa man, gusto ka mahigda? Akong andamon ang guest room.
8: Oh, no. Okay ra, ayun na. Mo sandig ra ko din eh.
7: Ah, okay. Mo sa kauna ko.
8: Okay. Nagpakita na siya concern ako.
7: Onsa man, gusto ka mahita? Akong andaman ang guest room.
8: Tikay na lang ko. Tingali, tili na niya ako makakontrol. Pero after sa panihapon, kinahanan akong pauli. O muna yung nakabugat sa akong dughan karon. Di na siya may magkita. Karon palang gani, gimingaw na ko niya. Di na ko gusto malayo niya. God, tabangi ko, Bi. Tabangi ko ini.
7: Saman ko. Ngano bugat man ang akong dukan? Ay, wala ko kasabot na ako. Og si Mervyn, murag dili gid siya okay sa akong tanaw. Pero di sa ko pwede mapakita og extra concern nga to niya. Kaya tingaling mag-overthink.

0: Mura lagi taga-away. Wala kita tingganay.
1: Di pangkapoy lang digalihan o di panggutong.
0: Maugyod. Kapoy sa bitaw magpuyo sa ospital, no? Lahi ragyod ang paway sabay.
2: Kining Irene, palihog niya ako kasis ni Angel sa iyong mga tambal, ha?
0: Sure, attorney. Huwag yung problema.
3: Manghastol pagyod ko ni Irene nga naibata. Katimaan sa ko sa akong schedule sa pag-inom, oy.
2: Mas maayang maganang dunay mo remind.
1: Bitaw, concern na muna sa attorney ni mo, Angel.
3: Okay, salamat.
2: Huwag ayaw kalimti ang gitugon sa doktor, ha? Nalikayigid ang stress?
3: Yes, attorney.
2: Seryoso, manggod ko?
3: O lagi, kahibaw ko.
2: Baka kahibaw, eh. Huwag ikaw, kahibaw.

0: Una cosa sa uwihan. Angel, una mo.
1: Sige.
2: Angel? Okay na ka?
1: Okay na. Sige, mamahaway na ta. Good night.
2: Good night.
3: Huwag ka kaibaw, eh. Huwag ka kaibaw.
1: Unsa di ay ang ipasabot ato? Unsa di ay...

0: Unsa pa? Nagpadayag na to sa attorney si Ingibate. Wa lang sa gid niya klaruha. Nitalaw lang gid gihapon siya.
1: Naagi mga lalaki ngayon, ana, no? Maglisod og padayag sa Gibati?
0: Ang ana, magiging mga lalaki.
1: Ano? Ingon ana ka? Ah, bantog lang nakakabit ka kay maglisod kag padayag sa mga Gibati.
0: Butangi. Patigho, good lagi dayo na ako.
1: Tarong ang istorya.
0: Okan, Yan ang mura na magkag si Angel Kamaldita.
1: Dili, sad uy.

0: Paano timarunta ko nga ako rang usa? So mansyon paganit to sa una. Pero nga nung karun pa man kumafil o gingon ini kamingaw. O kumagkasapot sa akong kibati. Murag dun ay hawang sa akong dukan. Huwag ako'y sakit sa kasing-kasing. Pero, wasad, kay monitor ko sa ospital. Pero nga nung, si Mervyn. Abot na ko, baway na, amping. Nganong mo man niya akong kibati? Nganong happy man kayo kung nga ni-message siya ini? Nganong kahilakon man ko? Nautsali ay ko.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus alaksan FR, new Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: higala at ang iang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
3: Uguay mo siyagit! Aba! Lahat ka na ang gwata sa mando! Patali! Ang gwardiya! Kilip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sirpoy!
5: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ilang biyaga kong anak! Ayaw!
2: Kidnapping. Kahilayan.
6: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana!
7: Wow.
6: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
8: Yes! Oh, yes!
6: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
9: Down ang maskara!
2: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
10: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
15: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
11: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
21: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
11: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Okay, okay.
2: Ihapla, bay, ding.
1: Ah, okay. Sugdo na ko sa katapusan, bay. 3, 2, 1.
2: Ma.
3: Hala. Ma.
1: Oh, ano na?
2: Ah.
1: Ayan.
4: Abel.
1: Tama. Tama.
3: Uy. Hala.
1: Oh, otsa na.
2: Oh.
1: Puro sumisigay yung mata. Ha? Tanawa niyo. Ha, ano na ba yung tanawa? Sarili, tanawa niyo. Oh, sigab ng mata niyo, tanawa. Huwag na pinakapit na niyo. Tanawa. Sigag niya pong mata. Tanawa. Oh, ano na, ha? Ano na? Oh, tsa, sir. Murat ka in-Englishon ka.
4: I can't believe it.
3: Din-English
2: kitinuun. Oh, tanaw na ko. Oscar ay lungag sa target paper. Alpha-alpha syndrome.
1: Oh.
3: Shit! Federico!
1: Oh, dyan na! Bida no, si Rigo na! Nagpasabot nga ang 5 kabala o sa regyagian. Iyay, isang bangag ka lang! Pero bida no! Oh.
2: Posible!
1: Adil, imposible, sir! Kita mo na to! Nonsa!
2: Ay, mong pangilad ha? Ay, pangilad!
1: Oh, ilad!
2: Ilad na da! Oh, ang tinood, ana! Usara ka bala, ang tinuod nga ni igo sa sintro, sa alpa. Pero ang upat ka ba to, pulos blank cartridge.
1: Uyoy, ilaron mong ilan, ilaron.
2: Maintain, basagli lang. Ay, buksa. Siya lang gihapon ang champ, number one. Number one gihapon na
1: siya. Number one ka, sir, number one ka!
4: Abel, saludo ako ni mo, my son.
2: Daddy Rafael, oh, katali ba ni mo mailad? Aw, inoon, guwang naman ka. Ha? Di na maklaro ang igo.
4: Naklaro na ko, Federico. Ha? Usa lang ang igo.
2: Usa na lang ikabala ang tinutamay nga naka-igo sa sintro. Ha? Muna, ang sunod, wala blank cartridge.
1: Bida sa nang istorya, ha?
3: Federico.
1: Mura liso-liso da.
3: Tanawa na good, oh. Awang igo sa sintro. Kung usa lang nakabala, gamay rang lungag. Pero tanawa, oh, nidako ang lungag. Ang lungag, mura na kadako sa baba sa soft drinks.
1: Oh, bitaw, sir. Tanawa, sir. Dakong lungag, sir. Dakong lungag.
3: Ganaan siya, balik-balik sa lungag, dating.
1: Kung usap, balak-balan, kaya di mo dakong lungag, kaya morbida. Tanawa, no?
2: Kuhan, kineng, apel ko, ha? Nagpasabot ka na nga diha permi ang igo. Ugao niya, nagkadako, nagkainigo, tungkol kayo, nagbalik-balik, magsura bala.
1: Tinuna, Sir Bacaw, tinuna.
2: Anini, ha? Okay, paminaw na to. Para masuta dyan na to, kinsay inigo na to. Ha? Lain na tong puntingon.
1: Ha? Usap, Giorgio! Usap, bluhaton mo.
2: Eding.
1: Ha?
2: Paglinya og 5 kagagmay butilya sa soft drinks. 15 meters away. Kabantay ka na? 15 meters away.
1: Butilas, white flower, okay ka?
2: Ayun lang. Butilya lang.
1: Sige, okay, ibay mutang!
2: Tumanga na to, ba hindi?
1: Sige, aribay!
3: Abel! Apil! Pangita ka patungan, kay kami si Inting, mangita mi.
2: Okay, tabang.
1: Okay, sige!

0: Forse buhato ni mo, Federico.
1: Pakit-una ko nito, Hana. O unsay yung abilidad na ko sa pagpunting. Kanang lima kabutili niya si Gagmain Soplings. Punggiton ko na.
0: Oo ba, Federico?
2: Federico. Excited kung baka kita sa imong abilidad.
1: Padulang mga tao, sir. Padula. Para malingaw sila. O makikpusta ta nila. Tari.
0: Unsay nga? Makikpusta?
1: Padulang mga tao. Apusta na. Mawakin eh. Ang lima kagamayang butilya sa soft drinks. Akong igon. Akong punggiton. Sa distansya. Nga 15 metros.
0: Ursa?
2: Okay, okay. Nindot na. Ako niya, nindot. Trilling ni. Atong pandunggon ang mga tao. Panulong na to. Atong i-announce sa microphone.

0: Ang mabasar, okay, sige, ako na buhato, sir.
1: Sige, buhata na yun kay makikpustahan ay raba sila. Nga ang lima ka botilya saka soft drinks, pongeto ni Federico. Lima ka gagmayang botilya sa soft drinks, iyan ang puntingon, iyan ikuntanan. Makikpustahan ay sila.
0: Ah, morbida. Bili kasi yung kipustahan ay na sila.
1: Oh, sige.
0: Nagkang pustahan na, sir.
1: Eh, announcing thing.
0: Okay, sir.
1: Okay. Oh, microphone, microphone. Ayatak, ayatak, okay.
0: Hello, hello, hello, Mike, Mike. Oh. Attention, attention. Oh, dool, come on away, ha? Kainyo magkita ang talasawa bilin na ni Senyorito o Pinirico nga pupunting siya lima kagag may butilya soft drinks. Lima kagag may butilya, ha? Lima pound kabala. Dali mo, padool mo dire. Okay, padool mo. Padool mo. Okay, okay. Tanawan niyo, ha? Gagmay ng butilya soft drinks, ha? Nga naras batong patong na siya, ha? Distansya 15 metros. Hot do nagbunting ni Senyorito Pinirico.
2: Yeah, Matre Hot. Pila busta? Papi busta.
0: Senyorito, pila ko ni busta Senyorito. Pila.
2: Sir, masyar.
3: Unlimited.
0: Ha?
3: Masyar bisig pila.
0: Ah, okay.
3: Masyado. Sugdan lang sa 100,000.
0: Okay. Oy, oy. Masyado 100,000. 100,000. Sa Maoroto Gigong Botilya 100,000.
1: Again.
0: Ah, sir.
1: Oh, cash down ko na 100,000.
0: Ah, wala. Kausang ni ginawa, sir. Kasano nyo rito? Ginawa ni Sir Mangkaw.
3: Pwede ba? Oblahing 100,000.
0: Okay, okay. Hey, hey. Oh, come on niya. Ay, doon na pala yung 100,000.
1: Anything. Kasano.
0: Sige, magdawa to. Kasano mo na nyo rito?
3: Daddy Rafael, kasado na.
4: Oh, sir.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na yung bukol man.
6: Wala na Jude. Wala na kayo pamati. Nagkan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
5: The original Koi Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
8: Wow. Tutong
9: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
8: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'y maabot yung 320.
12: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot na desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Sige na! Ay, nagbalibad! Kasado na! 200,000! Hot doon ako igo ng 5 kabutilyang gamayng soft drinks!
6: Ay, sigurado ka ba, Yoho, Federico?
5: Ay, sure na ni Dad! Ha? Pakisalig na ko!
6: Okay.
5: Trust me! Kamantay ka na! Akeron, makita ni mo! Kinsa si Federico! Unsay abilidad di Federico! Ha? Tanawag yun, unsay abilidad ng imong anak nga bugtong.
6: Oh, Federico.
7: Ayaw hagit, iho.
5: Yes, Mami Marga.
7: Okay.
5: Ah, dungagi pa og pusta rin. Siguro lagi ni. Ah, 500,000!
6: Usa?
5: Intering!
8: O lagi! Taysa, mapalayo ko gamay, mayari ni. Ako'y paibaw nila. Hoy, kamuli ha! 500,000 ha! Sa matang tira! Nga mapunggit! 5 kabutilya! 500,000 kasano! Okay mo?
9: Entering! Yes, Dad!
6: Ikaw... Ikaw musungal, kumpadre!
8: Imo at alat, sir!
9: Ako, ligaw-ligaw na ni kumpadre para maligapon mo! Natunay mo kasar sa inyong kwarta!
6: Okay, kumpadre, okay.
5: Okay na! Okay na, Dali! Dali, okay na kayo! 700,000 ang kasado!
6: Sigurado ka ba, Federico?
5: Yes, Dali!
7: Iho, kinahanglan nga mo daog si Darling Rafael.
5: Yes, Mami! Ready na ko! Inting!
8: Okay, muriring! Ay, iho niya!
5: Tarong ha!
8: Joke na, sir! Maigala! Saksi ninyo ang transawang abilidad ni Senyorito Federico Swampunteng! 5 kagak may butilya, soft drinks, iyang pusilon! Iyang yung ingon na way sipiat! 5 ka butilya! 500,000 ang kasano! Sipan kao! Ready na ka? 5 ha? 500,000 sila?
9: Hey!
8: Ano na lang, ha? 500,000 piso din ni talano eh! Gusto mo mo saksi?

0: Ni pusing na si Federico. Murag yung si Django.
1: Uh-huh. Murag dako na bagay pusta na, no?
2: Ang dako akong pusta, 700,000, Abel.
0: Alo, eh, lisura, ano, eh. 5 kagagmay butilya sa soft drinks, unya 15 meters pag yun ang distansya? Alo, no?
2: Ding, ihab na yung ding!
0: Tingog, ding!
3: Okay, sir!
2: Ihab na!
3: 1, 2, 3, go!
0: Alo, igo!
1: Oh, igo, gyapon.
0: Ah! Ah! Huwag ka tingog.
1: Punggit!
0: Alo! Alo!
4: Paldula! Daan ko ko, padre! Naigo ni Federico, 5 kabutilya!
0: Alam, pildi ka, sir!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Anlin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Uy. What the? Idiota, ya na kong tinagan. What? Uy, daraga mo nga. Uy, binatas ka. Alina, alina. Alina, kay madapa. Hurray!
1: Nagdali ko, Clover. Nagdali ko.
0: Kasi nagdali ba? Uy, nagsapot mo yata nga nga muhapit ka. Alina ba? Alina. Dili ka? Ha? Kay maghupo ko din yung sagawa sa amo.
1: Usa? Nayabag na.
0: Ay, ani na ba?
1: Magundok pa ko.
0: Pangundok na ako. Ako sa'y kapiyote.
1: Kapuye, nabayahan na, eh.
0: Dili ka? Ihog na ko din, tapis na ko, bi.
1: Pusa, pusa. Ay, gara di, ha? Ay, gara.
0: Ihog na gina ko, bi.
1: Huy, huy, huy.
0: Gamay na lang gina tatang ko, ha?
1: Puyo, ha? Puyo ba? Puyo ba?
0: Natagis hudlat ako, buhubuhay.
2: Ha? Ano, de, tati? Anong up-soup na ikaw?
0: Ah!
2: San?
0: Kagwang. Naalagi na ikas luyo.
2: Sunod ko ni mo.
0: Ano may sunod ba ka na ko?
2: Kay lang.
0: Kay?
2: Kwas na lang.
0: Kapo niyo mo ba tao ako? Nagkuha na kakwata sa kumpita ka? Nagkuha na ba ka?
2: Kuha. Ba? Pilaman, pilaman.
0: Pilaman ang tulo ka puso o tulo ka...
2: Sa?
0: Tinae. Isaw? Isaw? Oo. Maura lagi na ikuha, ah!
2: Say sinta!
0: Say sintas imong mata, kadako anak. Tagsingko raman ko ng puso, good niya. Ang kanang kuan, tagsingko raman sa nang isaw. Di tayong tatanan.
2: Ah, mahal naman nati. Wani, tagsingko puso, oy, kayong saka naman. Tagjis naman, unia tagjis sa bang isaw.
0: Butbut ni mo. Ay kong ingna, anak, kaya nakapalit ko ganyan ng udto. Trenta ra ikuha, ha?
2: Trenta?
0: Trenta ra! Pagdali, pagdali.
2: Adios, dai! Diyos, dai, ti.
0: Ay, wait, Diyos, wait, Diyos, wala, Diyos, kay magkadaot na. Tamis ka, ayo. Sige na lang ko, no. Kani, ano si... Hala. Hain naman dito ito si Piolo.
2: Ambot lang.
0: May paingo naman siya din ni kaganina, di ba?
2: Ambot lang.
0: Kato ba? Kato bang milingi ko ni mo kay mitingog ka? Milingi ko ni mo. No, nagtabi na yung noonta. Naunsa na ni. Unya karon, wala pa lang si Piolo. Napaingo naman to siya din hinato, di ba?
2: Ambot.

0: Naluwas pagi ko sa manhuli, Clover. Nalipat siya og nagkasibat ko. Kung parehas pala tingali ko sa ubang mga lalaki, Clover, na, gipatulan ta na ka. Pero dili ko gusto mo pahimu sa higayon. Higala ti ka. Og dili ko gusto nga mamansahan ka na. May kanik kayo wa magkabantay? Huwag wa magkasunod ako?
1: Agay! Mangga, mangga!
0: Wa ko mamangga. Nabagam tingali ti ka kay... May gilingi ko. Wala ko tuyo ah.
1: Tuyo, gitin mo.
0: Tuyo.
1: Marigla, dyan ako.
0: Wala gina ko tuyo ah. Sorry. Ano mas ikaw makabantay na ko? Ha? Diyan man, naglingi sa ganga naglakaw? Kasi ganaganin yung nag-uban? Ikaw na ba yung gikabangga? Naglingi sa gano?
1: Wa. Pero may kikatex ko.
0: Aw, kung mauna, palias, nando ha. Kuwit sa ta.
1: Oo, oh, isa. Oh. Bidaw eh. Talikor magkaglahos, oy! Kuha pa ganita magkasitol! Talikdan ako ng ditso!
0: Pre! Buhay ilan na akong bukton, be?
1: Pre, what's up, God? Kitawa ni Pre! May pataas, ano?
0: Buhay ilan na akong bukton, lagi potensya, no? Kay, matupag ko sparkingan sa kanan ni lulo ni mo.
1: Ay, nagadto!
0: Ano man?
1: Kay, dili ka makapangundok. So good ka ron.
0: Ano man?
1: Ako na yung manager ron dito. Oh. Mga nga ako na yung magbuot.
0: Manager ka? Karoon siya lang! Nade manageron sa grahe?
1: Na! Ako de! Apo mo gusto kiya. O gidiklararan ako na ako de manager dito. O kay manager man ko, makabuot na ko kung kinsay akong paraibon.
0: Di mo kumudrive, mangundok man ko.
1: Makabuot yapon ko kinsay dilin ako pakundokon. O kay imo man kong gibanggaan, dilin at ikaw pakundokon so good karon.
0: Unsa? Ato na ako sa lolo ni mo. Boy, inakup!
1: Oh, ay, palagay! Kuptin ninyo mo, pre! Kuptin ninyo! Kay pailuhong ko ng tawana! Kung kinsay haw rin ng kapita! Kuptin ninyo!
2: Kuptin!

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one. One Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
11: Bayan Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RiteMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pagkali mo! Kumpi na niyo! Mukupot mo na ako? Sige, sige, sige. Soy ko no ninyo kupot. Sige ko no. Sige! Tugag mahadlog na ako mga kaubani mo! Ha? Nagnusarak lang. Samtang tulumi. Sige na, bre! Kumpi ninyo! Kaya ako'y kulatay na yung mugirong dako.
5: Sa mukha, eh. Gubot ganyan gusto, no?
6: Okay na,
5: eh. Akin, eh. Kanina para bago nag-gisapot ba yan? Ganina pa kung ganahan og paugnat sa kusog. Sige, painita. Ayaw lang ko ninyo kupte kay tinikasam na ng inyo. Tagsa-tagsa lang. Ha, isabay muna ninyo. Isabay muna.
4: Una ko'y.
6: Ha? Oh, ano ako man?
5: Oh.
6: Ikaw lang mo. Ano ako man?
5: Kapatigtingog na tawa na.
4: Ikaw lang, Prisiano.
6: Saan ka, Prisiano eh? Kamu'y nagbangga. Nga kami mong pagupton. Kami malinoy magsubagay ni Piolo. Kamu no, ha?
4: Bida ninyo, eh. Bata-bata, bata mo. Kamu'y una. Ayaw ko malaka. Kay kada ego ninyo niya. Akong bayran. Dubli naman ba na akong bayad? Kung manaong na ninyong hamugirong dako.
6: Kanda, no?
4: Kaya,
6: sure ka?
4: Kanda.
6: Ego rabi akang isakarang Piolo sa una.
4: Isang matabang, ilang ko. Tumang, ipulipato na ko niya. Kutirong bang kakortata.
6: Sige.
4: Unsa may inyong yung hong diha? Wali ko nyo pila! Amo mong gulo nyo!
6: Sabot mo yung tur pila ka kumo orang among bumabuhian. Pumartaw na eh. Gigi, ako yun ako yun na. Kuna.
4: Lagi.
6: Kini minay naglipot si amo. Kalit ko kapanti.
4: Yeah! Tagpo ni Mugsika si Unggoy! Huwag naigo ang iyong bubangig! Nakuyapan!
5: Next!
4: Amo!
5: Next!
4: Amo, sige na! Abante!
6: Amo, bito!
4: Amo! Yeah!
5: Amo mo!
6: Agay! Akong ilong! Naigo! Lawitik! Agay!
5: Sana!
6: Ay!
4: Buang! Hilag ba ka? Mayuta ni mo'y!
6: Murag na buwag ang akong ilong! Naigo siya! One hit punch. Isakit yung akong ilong. Suway ko na ba? Kundi baka mulak. Yes, suway. Kundi baka mulak ka sakit. Yes.
4: Ilong ay!
5: Ikaw nalaywa pa mo abante. Ano na?
6: Ha?

0: Lapad man din noon yung unak. Kanunay na lang kung kuwang sa pahuhay ko.
1: Ay, dali mo! Manad-outan ninyo! Pagpulay! Pagpulay! Saba, uy, puyo, ay! Chismoso, so kada. Uli dito! Uli, ha? Bantay ka na ko, Rod.
0: Te, kadiyot lang, te. Ngano murag nagubot man mo? Asa mo pa ingon?
1: Ay, may nagsumbaga, ay. Kuno des unahan, ay tanawo na mo.
0: Unsa? Mananawra mo?
1: Oo, oy, unsa man di ay. Buwang di ay, me. Pagan pa lang, miss, nasaag nga ko mo. Kalisod, sad. Hoy, ikaw bang bata ka? Di ba ingon ko nga paulis ato? Kay mo ato ko dito sa sumbagay. Pauloy na, bunalan ta karon. Hilak na ba? Bantay lang yun ka na ko, unya, oh.
0: Kagupot pa ining napita, oy. Naara bagi makagubot sa akong dana. Asa mong kumuaki ani aron makalikay ko.

0: Ủa tôi! Ủa mô! Là tên liệu mô! Cầm mô tên liệu! Hút mô bà kênh của xuống t-shirt! Tôi mô hút gâu! Mà cái đồ gọi con! Lúc ngân ra có xa không có mô! Anh nào anh ngầm mô kia rung ta có! Hút mô hút!
1: Tên xe nó! Tên xe nó!
0: Ồ!
1: Ayo nang tinga liệu ấy! Mà lũi mà có nang lawas ni mô! Murag mabalik magilang gusok ni mo baigo sa kong sikat. Ay nalang ka. Ato na ko ha. Punita ng amigo ni mo, Kuya Pan. Kunya, midagan ang usan ni mo ka amigo. Ikaw nalang punita na. Ato na ko.
0: Oh, lawa, kita mo! Kita mo! Kakang spihol, Loy! Mutalik ko na siya! Giro rin gaayo ni niya, sir!
1: Bahala mo niya.
0: Oh, asa mo ka? Talikod-talikod mga nako, ha? Ha?
1: Ay! Okay! Sumbag ko ni mga nga nagtalikod, ha? Traitor gig, ha?
0: Sukol!
1: Titin siya! Puyo, ha? Pagpuyo! Gusto na! Kausa na lang, ha?
0: Dagdag istorya!
1: Ignan ka! Pagpuyo! Pagpuyo! Go! Nakuha ka ba? Ha? Keep! Go!
2: Oh,
1: Mom? Nay?
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Kaigalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinig. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na kami sa Sugbo, mapadimolish sa lima ka mga andana ng Cebu City Condominium. Kapin 900 milyon ka pesos ka balor sa imported ka mga sigarilyo na sakmay sa NBI, ngon man ang BOC. Samtang sa kauluhan, ombudsman ni Dayon Gun pagpasaka og kaso ka plunder batok sa batok ni Senador Rodante Marcoleta, ingon man lain sad ka mga kaso. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong siguro nga, ginuotuntui ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
12: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
20: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
21: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon, alas 12:43 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, nirata sa laing hugna na sad. Sa ato DYHP, answer to win promo. Maghatag ni natong gaygayunan nga magkaroon og 200 pesos nga GCash. Kunin mong matubag ang atong pinaka-simple kayong pangutana plus magka-follow pagigas sa itong promo mechanics. Kinala, naka-like, naka-follow ka o naka-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, ingon man ang Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page katundunay blue nga mark check sa kilid sa ihang pangat. Unya i-share po ng atong programa karon ng Metro Ratsyada. O sali sa itong tanawon, unya ko nasubay ba ninyo ni? Kaya para sa na inyong mga Facebook friends, makakita sa atong mga balita. Naka-view din na sa itong Facebook live. O sama ninyo, makapil po sa itong DYHP Answer to Win promo. Ako malikon ha, 200 pesos nga GCash ang paabot sa winner. O makatubag sa sakto nga pangutana plus makafollow pag yun sa atong pamaagi. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong Facebook pages. O naka-share po sa atong programa karong mga orasa. Are na ta, hatag-tag question. Ito maglanga, no? Kay para doon na mo'y taas-taas pa rin ang panahon na makahatag sa inyong tubag. Ang correct nga tubag, itutang ninyo din sa atong comment section sa nag-live na itong programa. Pero siguruhan na share ninyo atong program, ha? Niyan ang atong pangutana karon. Kinsama na yung senador nga gipasakaan na ginog kaso sa ombudsman. Oh, kasong plunder ang lakit sa gipasaka. Matod pa, may kalabutan ni sa iyahang iingong campaign donation, campaign contribution nga wa malakip sa iyang sose. Okay, sama ni senadora, matod pa sa akusasyon sa ombudsman. Sama ni senadora, pwede kompletohon gininyo ang pangan, pwede rasag katong iyang last name or iyang apelyado. Pwede rasan, no? Pero og inyog yung kompletohon, mas maayo po. Ala, pwede na mo makasugod og tubag din ha sa comment section. Ibutang din ha, no? Ang inyong hantubag. Kaya ito lang tanawin ka ng taon-taon kung kaysa mo yung nakatubag o insakto plus naka-follow pag yun sa ato nga promo mechanics o makarawat sa lain na sad nato nga 200 pesos nga GCash. Alas 12.45 na o kinibahin natin ka nato sa DTX 500. Tas bang presyon si Bandugoy kabadunay hypertension? Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagahik ni sa arterial wall, sumapalapot si imong dugo nga sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta. Pagkinaon si imong kidney o daghan pag mga complication, tama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tiyo, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busay ay nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot ni simong katog, makapugong pag-in simong hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaha o sa mag-klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimi mo tayo sa Media Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Alas 12.47 na ugaron sa detalye na sa atong mga balita. Ang kagamanan sa nakbay sa Sugbo mo pa-demolish na sa lima kaandana nga Cebu City Condominium. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining mga balita, ito na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Ipadimulis na sa kagamhanan sa Baysugbo ang lima kandana ng Cebu City Condominium. Kinumasop irekomendar sa Office of the Building Official kung OBO o sa Department of Engineering and Public Works kung DEPW. Ang Cebu City Condominium natukod sa panahon ni kanhi Mayor Alvin Garcia dulaan sa tulo kadekada na ang nakalabay. Apan kinitaw-taod ang gipabakanti, wa na paukupahi tungod sa mga defekto na inihuman sa nangaging mga dinog. Mato ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dinalian ang pagpadimulis ni ini aron matukuran og bagong building nga himong extension sa City Central School. Ang Cebu City Condominium namutang sa RR Aralio Street sa syudad at bang sa Cebu City Medical Center kung CCMC. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahimutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilabanon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full

0: Citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: At oras karon alas 12:54 na. Ang musunod nga balita ito ka na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw, dunay daghang toksin si Malawas, mandili ka regular. Nga magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, mabuto ni muntian, makasinati kang insomnia. Sakit ang makasinati usab ka o para kinsa kalawas na naglatahan, ipaginhamis ang imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Sigo na pagkaluya sa imong timang lawas. Busa og tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaayo nga panlawas. Pag inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika dinhi sa Subo ug Manusab, sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita, ang kapulisan din dakbay sa Subo, padayon sa pag-ila, kinsa may tinunan na kinsa'y responsable. Pag-post diya sa social media o pagpanghulga diya sa Usaka Eskolahan din dakbayan sa Subo kagahapon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Sa Mangken, napalayan ka na naghihimong investigasyon sa kapulisan sa sulod sa Sugbo sa nagtabong na pagpanghulga sa pagpapusil sulod sa kampo sa Usaka tungaan diha sa downtown area sa daan na Leon Kilat sa Barangay Tahina Central sa Sintakne sa Sugbo kagahapon sa hapon. Matod pa sa hipi sa Sibusan Department of Office, Police Colonel Ricky Subalde nga nakigalayo na sila karon sa mga unit nga ni Mususi sa diha sa social media sama sa PNP Regional Cybercrime Unit kun RACO, nagita ang National Bureau of Investigation aron sa pag-susi o pag-ila kinsa ang responsable sa nag-post sa diha sa social media na doon ay may tabong pag-panmusil sulod sa kampo sa Wauga Tungaan. Matod pa ni Sumalde nga gawa sa pag-susi samtang wala pa sila nahibawan kung kinsa ang responsable. Gipahugtan karon ang siguridad sa tanang mga tungaan sa downtown area. Dili lang ang katong tungaan nga nakadawat og hulga, lakit na katong mga tungaan nga nagsugod na sila nga klase labi na sa publiko nga mga tungaan sa high school o sa elementarya. Natutanihan nga doon ay mga pulis nga magpatrolya sa panibot sa tungaan. O gawas nini doon ato mga pulis nga gi-adugangan niya sa police visibility niya sa downtown area. Awang lang niya nga sa publiko nga dili mo post niya sa social media nga magka-panic sa mga tao sa publiko. Aron nga dili sila mapaskaan o kaso kung nasairan kung sila ang nag-post niya sa social media. Kasama mo sa Tibusin Radio Office, ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, Radio XP.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos, imong mabalit. Ayosip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
11: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
10: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Ato nga oras karon, alauna dos na. Sa dili pa sa dugang mga balita, ilibay natong ganato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imnamaw ang Vita D Plus Coffee Mix. Kaya gawas ka matagbaw kas kalamining maong kape, unya humot kayong aroma ni ini, makabaton pag ikawagdugang ang mga health sa benefit gumikan sa iyang mga sagol. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ka 200 ayo nga vitamin D3. Mao na magkakapina ka baka vitamin D3 pag yun, plus reishi mushroom extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig mangosteen or fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kindi dali nga pagkadaos sa itong mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mao na mga piganita, ang atong imnon mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain nga mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Madayon ta sa itong mga balita na identify o nasakmit sa National Bureau of Investigation kon NBI, Cebu District Office kon NBI SEBDO, ang dugang 25 ka mga 20-foot na shipping containers Nga unang ginudahan nga dunay sulod nga gipayuhot nga imported nga mga sigarilyo sa sakabantala diha sa barangay Subang na konsa nakbayan sa Mandawi. Gibanabara nga mabuto og kapin sa 200 milyones ka pesos ang balor sa mga imported nga mga sigarilyo nga naasud sa mga nasakwit nga mga container vans. Sumpay kini sa unang malampuson nga operasyon nga resulta usab sa pagkasakmit sa 11 ka mga 40-foot container van nga mga sigarilyo subay sa coordination sa NBI SEBDO, SEVRO, ang Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group ug Mandawi City Police Office nitong Hunyo 26. Humana karon atong impormasyon ng NBI SEBDO, nakikoordinate dayon kini sa management sa saka shipping company para pag-identify sa 25 ka mga dugang nga mga containers. Niyatong Hulyo 2, kung kaghapong adlawa, ang mga personal gikan sa BOC, bit-bit ang letter of authority nga pirmado ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno, nakigalayon dayon sa NBI SEBDO alas sa paglusad og joint operations. Kung ma-identify ang mga containers nga dunay sulod ng mga sigarilyo, gisilyuhan dayon kini sa NBI SEBDO o ang BOC, kini nga maong mga containers alang sa imuon nga inventaryo, eksaminasyon, ingon man ang dugang mga lakang.
1: Radyo mo nationwide.
21: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Radyo mo nationwide.
23: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
24: Ah, sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaan na ako. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
23: TTX 500.
25: Pabali sa mga butika.
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
28: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
31: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
32: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
31: Ah, lagi. Basiglas na ni.
32: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
31: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
32: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: Atong oras karon, alauna, 7 na. Pwede na mo magka-comment din na padayon ha sa inyong mga tubag para sa itong DYHP Answer to Win promo. Ay wapat na magka-announce kung kinsa ba o winner o magkanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Ang masunod na balita ito ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 nga 2 to 3 soft gels a day, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga panagang mupatay kinig sa mga viruses. Sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atataka vitamin D3 din sa Pilipinas. So yung kumagkilalan sa gaga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay buhatan kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini bimutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon kada sa May Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Dias Consolacion. Doon na po'y Life Extension Clinic kada bimutang sa May ABM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee og ang Dumaguete City na kini bimutang sa May House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alang sa inyong mga pagkutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na sa iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Punta ka lang ang 416-1655 o ang 0917 0917-1742-3181-61. O yan, siguraduha, yun ha, nga genuine or authentic ka na iyong mapalit na Life Extension Vitamin D3. So may pabaagi para pag-check ni Ana. Kada soft gel sa Life Extension Vitamin D3, tanawan ninyo kundur by marka or tatak nga LE. Kaya mo kaman na siya initial sa Life Extension. Mo ng LE. Kada soft gel yun ha. Nga kung tagaan gali mo o Life Extension Vitamin D3 nga walay tatak nga LE, ala pailisig yun. Kung di ginagdili ni mo dawaton, pailisig. Kaya ang genuine o ang authentic nga Life Extension Vitamin D3, kada soft gel, itanaw ni mo, bisag unsa kagamay sa soft gel, doon na yun makita ni mo ang puti nga marka nga LE. Mana siya. At dumapalit sa mga authorized ng mga butika para sigurado gyud or sa mga Life Extension Medical Clinics. Samtang sa pikas, gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated? Pag ano ba ning Super Fiber? Kay number one kay nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, sa pagkain niya nga andamon or iprepara, wala ka sa kabaso nga tubig, unya imong imix dito ang sagid ka sa shea sa Super Fiber. O niya, pwede kag mainom ni ini kunari sa buntag na before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas ninot pag efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Jess Borja, ingon man si Paulino Paling og Prensi Borja sa Buabog Pilar, Camotes Island og Baby Bilarmino sa Puerto Bello, Tudela, Camotes. Padayon ta sa tumaga balita ang Ombudsman ipasaka gid karong adlaw sa kaso ga plunder og laing mga kaso usab ngadto sa Sandigan Bayan batok ni Senador Dante Barcoleta kalabot sa giingon nga 75 milyones ka pesos nga campaign contributions nga nadawat nini sa miaging senatorial election sa miaging nga tuig apan wa kini madeklara sa statement of campaign expenditures ang lain sad gigatubag og kaso ga plunder, indirect bribery og violation sa presidential decree nga nagprohibit sa public officials sa pagdawat og mga gasa. Mao ang mga campaign donors sa senador kani kongresista Michael Defensor og ang negosyante nga si Joseph Varias Espiritu ingon man Aristotle Baluyot Viray. Ang anti-graft court ni adtong hinapos nga buwan sa Mayo ni Sadong sa hangin sa Ombudsman nga mag-issue precautionary hold departure order sa upat ka mga individual samtang pending ang preliminary investigation sa kaso ga plunder. Ang Ombudsman prosecutors ni Butiag nga si Marcoleta adunay nahimong kalapasan tungod sa wa ni ini pagdeklara sa iyang nadawat nga mga campaign donations mga gasa gikan sa tutu ka mga individual.
0: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
20: At oras karon alauna dos na.
2: DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tiga mautiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gideklara na sa World Health Organization ng WHO nga natapos na ang Hanta virus outbreak nga mitumaw sa usa ka cruise ship. Kini human na identify ang katapusang contact sa na-expose nga individual sa maong virus ug nakompleto na usab sa quarantine o nagnegatibo na sa virus. Ang maong outbreak nga nitakod ngadto sa 13 ka mga tao o mikalasog tulo, naglambigit kini sa gitawag nga Andes virus o sa katalagsaon nga Hanta virus strain nga nikatap sa Argentina o Chile. Hinumduman nga ang cruise ship nga MV Hondius, nigikan kini sa Argentina ni atong Abril 1 dihang natala ang mga kaso sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak RMN. Gantong maong balita, hiatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamautig aporapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule, ang Sed Panyawan Pinawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: sa to oras karon na launa 14 na. Okay, kinsa man kay magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash tungod kay nakahatag og tubag sa itong pagutan na. Simple lang yung kaayo kay naara sa itong balita. Ug ang pag-follow sa itong Facebook or atong promo mechanics. Kinala naka-like, naka-follow, na-share sa itong mga Facebook pages ang Arimin Cebu DYHP. Ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Saktong yung tubag plus naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Naka-share po sa itong programa. Busa makarawat kini og 200 pesos nga GCash. Congratulations nga to ni Minda Libria. Minda Libria, ikaw may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Saktong tubag, saktong pagkasubay sa itong nga promo mechanics. Yung tubag, Senator Rodante Marcoleta. Maliog lang maminda o chat og balik diri sa itong Facebook page, ha? Isend ang imuhang kompleto nga pangalan. Ngun man ang GCash number para ito na ito dito ma-send ang imong premyo nga 200 pesos. Congratulations! Ana lang ka sa'yo na pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Paminaw lang yun sa itong tanan ng mga balita. Gikan Paskadlaon, hangtod na inig kagabi. Kaya diyan na ito gikuha ang itong mga simple nga pangutana. Plus, magka-follow lang ka sa itong promo mechanics para ma-qualify no, sa pag-join ining atong DYHP Answer to Win promo nga atong mga pahalipay o pagpasalamat usap nga ito sa itong mga suki ng ating paminaw. Wala naman tayo igo nga oras. Suban ako dali sa control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albius dito sa atong transmitter sub. Wala dito kasama Jerome Yap o si Sir Robel Boyser. Oliver Atis o Alan Taladoa. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyo pagpaminaw. Nya tangi kay musulod na po ng atong drama karon taon-taon. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 17 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan kapoy na,
11: kayahon tanan.
12: May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
13: with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
17: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
22: May buhay sa makabuhay!
23: Happy Fiesta!
24: Kinahanglan, extra ang handa.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita?
23: Kajud lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
28: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
29: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
30: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Be extraordinary with MX3.
23: Happy Fiesta!
24: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita?
23: Kajut lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ayo, good guy, regimen niya, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung magamit ka anis. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotroph Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
27: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: globegfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Samok nga ubo. Undangin na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Hapit na gid ko sa amo. Magkakaon na gid ko. Tuma na gid ko
1: eh. Ani ulit diri balik na. Pero ko pa lang mo sa amo pala.
0: Tama man tao sa tindahan mo lang ayo. Makaon man na namong sako. Pero seryoso na gid ang hapit.
2: Dai supe. Mike na kalabay ka dai.
0: Nang
2: si papa ni mo dai.
0: Ay to sa amo siguro nang. Ngano di ay?
2: Ay. Ano di ay? Paibaw ununta to kay dunay da kong problema. Kay ibaligya ng yuta nga atong gipuy-an.
0: Unsa?
3: Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namagong po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Awasan.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul.
10: DTX 500 na.
11: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
11: DTX 500. Mabalik sa pinakatul nga butingi sa iyong lugar.
10: DTX 500.
12: Ako sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, kinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
11: Mabali sa mga butika.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: Buhiyat, giing nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Buhiyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lataas ang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
2: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
12: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
16: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: at may powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: ng effective
1: matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.
2: DTX 500
1: ang tubag
2: kontra sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500
2: efektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500
1: imo sa the sugared sugar cane extract
2: ug anti-diabetic property
1: gikan sa palaya.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Tofu sisig?
3: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman pigin mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
14: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
13: So ano ka, no, binta na ka.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Seth, health testimonies.
23: Health testimonies.
1: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil da kong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Sinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po na abli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at original.
11: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
27: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa!

0: kita ni pemberita. Daun-daun ko lang yung tasa mga kwartahan.
1: Pa?
0: Iunaan na lang kabarato ng atong hinaguan, ha? Usa ka gato sa ibayan matagpunuan sa lumi. Uba pa'y labot nga bayran ang mga punuan sa kahoy sama sa mangga o mga saging. Dili na ni makiangayod. Mudangup kita sa daar.
1: Pa?

0: Dito na pod migdar, day sope. Ay, tambag ko lang ninyong papa ni mo. Ayaw na lang mugadto, eh. Kay masuko ang bagong tag-iya sa yuta. Kada dunay tao nga mugadto sa dar, ipaibot niya dayon ang bay.
1: Unsa?

0: Hasol kayo nga mong huna-huna karon. Puno mis kabalaka nga mawad-an na may panginabuhian. Kay mas istrikta pa man hinoning mo palit sa yuta kaysa unang tag-iya ini. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 1984 pa mi nga saop ani yuta. Daghan na og tanong mga kumpapadinhi. Karon nga gipalit sa lain ang yuta. Wa ba di mi katungod nga magpabilin dinhi isip saop? Ikaduhang pangutana. Daghan og tanong si papa ani yuta. Mga kahoy, lubi, mangga, saging ug uban pa. Apan ang mga lupi ra may bayran sa nakapalit sa yuta og tag 100 matagpunuan? Igo na bagod na. Mga apila magyud unta ang dapat, apil na ang kahoy. Ikatulong pangutana. Miadto mi og dar, pero dili na satisfied sa ilang giingon. Kay mura bag naagay bayas sa ilang gisulti? Kay mo palit gud anang yuta a, naamang gud magtrabaho sa gobyerno. Unsa man ang angay namong buhaton? Ikaw pa ito katapusan. Ang ingon para ba, nga ang mudangop ko noog dar, ipaibot yudayon ang bay. Unsa may among buhaton kun, harason mi og ingon ana. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Sophie.
1: Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlaw ang uhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, ang mga gipang block, ang gipang ghost, ang gipang biyaan, ang wa na dayon ang kasal kay wa mo perma, o unsa ba, no? Ang mga naay problema sa ilang mga kabtangan, ilang relasyon, dungak dokumento, ipadadayon ang inyong hangsuwat sa suliran _ 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala. Sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yung pamaagi kung saan yung pagpadala ang inyong suwat na to. Sama sa to ang letter sender, ipada niya iyang suwat sa ato ang email address, katong suliran _ no, 612@yahoo.com. Og tagagihul nga Negros Oriental ni siya, tagoon na to sa pangalan nga si Sophie. Sophie, no, og ang mga tagagihulngan, no, dinha sa Negros, mayong adlaw, mayong pagpaminaw. A big shout out sa mga nag-like og nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan og Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Ang mga naminaw na to, silang radyo, silang panimalay, ang mga sastre ni Dino Loren, og ni Philip Tampos, kumusta mo din ha? Thank you. Nga samtang naghimo mo sila mga masterpieces, mga maanindot ng mga sanina. Those lovely, lovely, unique gowns, no? Grabe yun. Naminaw mo, thank you kaayo, no? Lingaw-lingaw lang nga to, ah. Pero I am very sure nga at the end of every program, no, whether it's punto medical or punto legal, na agin may makutlo nga, pagtulunan. Okay. Si Sophie, naani siya'y pangutana kabahin sa mga yuta nga ilahanggi sa upan kay maato ang masinati sa drama nga gibaligya namang good ni sa tag-iya. Pero matay dugaya nagyud nila. No, na 1984 pa sila anang yuta sumuni ang unang pangutana. Daghana og tanom ang iyahang papa unya 1984 pa sila dito. Saging, mangga, lubi, mga kahoy, apan, ang lubi

Magpabilin din ni isip saop. Okay, una sa tanan, saop means tenant. And kung atong yung subayon, kung unsay balaod na nag-govern ani, kanang gitawag na itong tenancy law. Na ay criteria, na ay definition, na ay requirements para mahimo tang entitled sa mga katungod nga ginahatag sa balaod para sa mga tenant or mga saop. Una, dapat ang yuta classified as an agricultural land. Ikaduha, dapat registered ta sa Department of Agrarian Reform. Unya, ang tenant na ahadiha gapuyo, ang saop o gihang pamilya, niya mo'y nagtikad sa yuta, unya nagbinahinay sila sa abot, no, unsa nang mga ani din ha, ko siya og ang tag-iya, among others, no. So, please, adto mo sa DAR, ipacheck og ni-qualify ba mo as a tenant para ma-define na to og klaro kung unsa din ang inyong mga katungod isip sa op, ha. But at least on that definition, pwede, and then you'll be given a portion where diha na mo magtanom, diha na mo inyo na naang yuta, diha dapita. Now, daghan ang tanom ni Papa, unya mo lagi to, 100 ray ibayad. Igo na ba day na pila man ang dapat apil ang kahoy. Okay, it's something na dapat ninyo sturyahan sa tag-iya, and I will suggest nga isaka na dito sa DAR para mapatawag ang tag-iya, magsturya mo, maghusay mo, para ang kanang binayranay ninyo, mutual agreement na siya, para wa nalay samok, no? Unya, magsturya mo o pwede ba, no, maka-avail, especially kung maka-avail mo as a tenant, no, ma-explain po, no, sa DAR officer kung unsa po'y inyong katungod, kung unsa po'y obligasyon sa tag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana, yes, niadto na sila DAR, pero dili mi satisfied sa ilang giingon, kay murag na agyud bias ilang gisulti, kay ang mupalit good aning yutaan na amang good magtrabaho sa gobyerno, unsa may among angay buhaton, okay, ani ni siya. Wa ko kabaw unsay inyohang gisturyahan o nganong di ka satisfied. Akong i-assume, kay di ko ganahan mo himo og negatibo nga panghuna-huna og impresyon sa mga tao sa gobyerno. Kay ako nakatrabaho ko sa gobyerno, diniyos akong pagpanrabaho, tinarong, no? Basin po nga, despite the fact nga tinarong, sigon sa balaod, no, ang ilahang pag-advise, wa ka malipay, kay naa kay gi-expect, no, nga certain amount or unsa nga wa nahatag sa imo. Limitado ra baya pud ha ang mabuhat sa ato ang mga mamumuo og empleyados gobyerno. Depende gyud na unsay balaod, unsay policy ug unsay gitagana nga katungod sa imuha ug sa imong pamilya isip sa op. So, di po kumuingon nga bias kaya binaas gobyerno, no? Ayaw lang sa dana. So, most likely, klaruha lang, and then maybe you can go po, mangutana po ka, o lain nga, adobro ka sa public attorney's office, or sa mga IBP, kay naamang yun may legal aid na, para makapangonsulta ka, para ma-explainan kag tarong, no? Mapalakda na to, kung unsa to'y pag-explicar sa tagadar nga tuni mo, unya, balik mo dito. Katapusang pangutana, ang ingon para ba, nga, mudangup ko no og DAR ipaibot gyudayon ang balay dili oy unsa may among buhaton kung harason me og ingon ana. Of course that's not true. Dili pwede ibton ang balay og basta-basta, dili pod, wala poy katungod ang DAR mo order ana, no, nga basta na lang ibton ang inyohang balay, that is still your right to property, no, kay pila ka tuig mo nagtikad anang yuta. So dili na ingon ana, and that's not how the law actually works. So I think you just really need to be properly advised kung unsa gyud ang sakto angay og makiangayon nga buhaton ninyo, ha. Dili na pwedeng magtagna-tagna lang ta. Balik mo sa DAR, pero you can consult a lawyer also at tumo IBP or PAW para mahatagan mo og klaktong tubag. Dalhang inyong mga papeles ug unsay mga proof ninyo pagpamatuod nga saop mo og nagtikad mo ana, no, and that you are qualified. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang ako kung suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tinguhan ni Finance Secretary Frederick Gong ang maminusan ang remittance fees sa overseas Filipinos. Usa sa mga paagi paghimo niini mao ang digital technology diin laslasan ang fees sa remittances nga mahimo makatabang sa daghang pamilyang Pilipino tungod kay mahimo kini mukuha og balik size ngadto sa 10% sa gibadala nga kwarta sa mga OFW. Alang kang go angay nga maususan usab ang maong fees usama sa mga lokal nga bangko nga nipatuman og pagkunhod sa ilang transfer fees. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape tabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Pen Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe.
1: Ano padal sa iyang su at tambo karon? Mukining sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Gato ba tatampo, nagtasingan nga Fredo.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
12: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
13: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imdisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
15: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
15: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
18: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
17: DTX 500.
19: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulog kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
21: Nganong karon na makanauli? Happy to may alauna.
22: Nag-uwat pa mga guglas nga pasahero day. Una ko ni uli.
21: Ano kong burbe?
22: Tod. Yung akong kita arong adlaw. Ikanipahala na.
21: Salamat kay Dungaw. O na ba na itambal si Inday para siyang hubak?
22: Ha? Mo ba? Sige lang. Magkita ko sideline. Basin pwede ko makasideline o extra sa mga construction.
21: Sige dong.

0: Oh, asa man ka? Mapaganay pag-abuti mo din sa bahay, ikaw nagtrabaho construction. Mulakaw ng sagka?
1: Masayro ka rin. Ano ugun pod?
0: Anya dong, imong pahuway.
1: Ah, okay rako. Ikabalagan ako. Kinahanglan akong mudoble kayod para ninyo. Makasakitan ganit ko nga mag-una-una para sa itong anak. Siyara unta usang atong anak, pero murag daghan kay si Katunga. Tungod kay igo ragid kayo nga kong pangita.
0: Dong Fredo.
1: Gani, day. Magkaunaun na ako, basi na huwag ka. Nagmahay na ka na ako ang imong ipakaslan. E huwag na ako matuman ng akong isaan ni mga hatagang tigag nindot ang kinapuhi.
0: Dong, ay ko't pagsiltian na. Ayaw ko't papakawa sa paglaom.
1: Ngan di man kumawad ang paglaom. Kung kadaadlaw, problema ado kay ta. Kung nasa dagkwarta para kaon na to. Labi na yun sa mga higayon kung atakihon sa inday sa iyong hubak.
0: Dong Fredo.
1: Nadlo ko na eh. Nadlo ko. Basilo niya tungkol sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako.
0: Ayaw ko pagsulti anak ko eh. Bisag ka no sa dili kinapahitabo. Mahal kita ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod ka akong nakita kung unsa minimo ka pinangga o kaya ni mong buhaton ang tanan para na mo.
1: Day, salamat ay.
0: Mahal kay ka na mo ni Inday, Dong.
1: Mahal sa kayo tamo, Day.

0: Napasensya na jo kayo, Fredo. Wa ko ikatag ni mga sideline kay wa na mo ko'y project good.
1: Mau ba? Ano mo ko na eh?
0: Pero kung kinahanglan yun ka, pwede kang dadun sa kung kaila. Nato si ikatag ni mo, pero wa ko makasuhito kung saan trabaho ah. Yan siya man, interesado ka. Kay dadun ka dito.
1: Sige. Wa ko'y problema. O, kira ko bisan unsang trabaho ah.
2: Mauna, kung ganahan kag dinalian ng kwarta, na ako'y ipatrabaho niyo.
1: Unsa mo na, sir?
2: Mamaligya og shabu. Kaya niyo?
1: Unsa, sir?

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one week, kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isaisin, tanakapin, sabay na biska.
13: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Para bang pinatawag ako ng daga?
2: Si Kai Montenola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
3: Sir, delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko.
4: Aw, masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong ni mong imong trabaho, ayahay kay ka.
3: Sir, una-una ako sa lang ako maayo, sir, ha?
4: Ha, sige. Kung makahuna-una na gani ka, kahibaw na ka aning lugar, ha? Anhian lang kiko.

0: Dung, naningilala ba si nang miding sa tong giutang atong na ospital si Inday? Kung di ko nito makabayad, iya tang ipapriso.
1: Oh, unsa day?
0: Dung, unsa itong buhaton, ani?
1: Sige lang, day. Mangita ko pa, okay.

0: bisit. Kung kano sa akin lang kami kwarta, nagubba pag yung tricycle. Lai na sa ni Gastor. Ay. Mauli naligyok sa iyo, ani.
1: Bata.
2: Na, sige pa, sige pa. Kausa na lang. Inhale. Exhale.
0: Day, nga naman si Inday. Anong gihubag mo na mayo?
2: Pa, gay ka po'y uglabas sa mga sinina. Okay na, ha, nak?
3: Arang-arang na, ma.
0: Nga, nga naman gipalabam sa di mga bata. Nanahibaw mo kang bawalan niya, di ba?
2: Siya man mo inamugos na mutabang na ako.
0: Suspisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton.
3: Pa, ayaw na ka sabis, mama. Ako man mo inamugos kit na matapag na pa.
2: Kung gigutom na ka, kao na lang diha. Nakaluto na ko.

0: Ja, sanoman.
1: Sin siya kay sir, pero di na ko kaya, sir eh. Di na ko kaya nga ang ipakauna ko sa kong pamilya, gikan sa dilibayong pagi. Ako na sa nang giyunaw na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya, unya kumadakpan ko. Sa ako na lang akong pamilya. Huwag sila ilaing gisaligan, kundi ako na. Mahal kin ako sila, sir. O di na ko kaya nga mawa ko sa ilang kiliran.
0: Prido.
2: Diba, magkamaw-magkamaw mo drive si Kinan? Sakto kayo. Ang akong igsoon, nagdungag og balit og van units para sa mga turista nga manhid ini. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kadaadlaw na kikita. Mas dako sa dingin mong kitaan eh, kontra sa pagpamasahero o tricycle. Nya, suman, willing ka ba?
1: Sir. Willing kayo.
2: Manay ganahan ako limo kay tarong kagin yung trabaho, Prido. Nala, sige. Tawagan ako kung igsoon ka rin line. Aron magsabot mo.
1: Salamat, sir.

0: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay kasama ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mawag ka tamang higala ang suwat tampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga regalohan. Can't you feel the love tonight?

Among Kagi, Gibata de Serajuni, Jeliaka, Gubusa Direction, Priscilla Rakadas. Kamu sab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Marta. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitor, Gaspar! Kagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wak pamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN.

0: Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: Kung sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Itaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Dahil na mga lokasimana, nakabaklay-baklay ako so good. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur, 40.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Upo!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, muna, Sir Max?
13: Lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send panyawan garlic capsule. Maayong makibato sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: og karon sulay sumpay ni atong sugilanon is quadro.
1: Sa panahon na nga musulbong ang mga maisog nga agila.
2: Tungod alang sa managsama o kiniusang katuyuan, ang krusada o ang panimaos.
3: Gusto kami sa era. Alang sa krusada o panimaos.
1: Kasado na ang pinakauna ninyong misyon. O kinahanglan nga planuhon yun kinipag-ayo.
2: Kinsang target? Huwag o sa iyang background.
1: Haniti ka naging kaayo nining trabaho, ah, misay. Tana ka mo sa suod alang sa planning and conceptualization.
2: Okay, Sir Mark.
1: Lina?
3: Okay. Tana mo, General.
1: Ning higayon na. Pasahero ni mo ang eskwadro, Glenna.
3: O, General.
2: Naginaminamla ko nga makatrabaho tika, Glenna.
3: Ako sa Misael. Malipayon ko nga mo ay napilian. Aron mamahimong sidekick sa eskwadro.

0: Kailan ni higayon ako noon sa nagkikita kaandam nining atong gidawat nga misyon?
1: Gusto ka, Glenna.
0: Doon na lang kita ayo ta. Sa dili pa ang kurba dahon nga dapit mo overtake na kitang daan aron adto ta sila banatan.
1: Doon lang na kita.
0: Pangandam, kay mo overtake ako.

0: Madam Cheng, di kesubuk ko kayo na kita buwa. Wa, ko kinidama.
1: Ako ka na labot! Ako ka na suko sa itabo ba?
0: Madam Cheng, di pa ak mo na sa pangimong kamot.
1: Ako ka na patay ang muklo ba? Mawa ko lakot. Siya ka na kasaligan, Mitchell Gaspal. Nano ka na siya gi-ambush. Uwa na noon, minilyong kantidad illegal dulugas. Sayang na sayang lang. Ako lang ko!
0: Na-confiscate mo ipiktos sa tiga drug enforcement, madam.
1: Sila ba ito kontak? Kita ba na connection sa ila, Mitchell?
0: Wa, madam.
1: Nakamangita pa agi ba? Pasensya na po di aliglo pala sa lahat at balik sa mga bulto-bulto dulugas na akalun sa ilaha pa.
0: I'm sorry, Madam Cheng.
1: Oh.
0: Pero dili mahimong masunog ko sa akong mga kabaro kung ako kanang himoon. Kalinti ang maong alkansi.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
7: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko.
9: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Tara, sayang ba? Daga mga butang aras sa auto sa muklo ba? Kuha na sa mga pulis dili konektado sa organisasyon sa Marka de Lagon.
14: Ang tinuod, Madam Jane. Nagkainit na kong adto sa akong mga kabaro sa pulis organisasyon.

0: kind of bite, huh?
1: Kinsa yuga ning ni tumao karon ng riding in tandem. Nawa naman unta kinisila.
0: Ikaw ka na ila kinsa ka to sila riding in tandem.
1: Oo lagi, madam si. Pangag sa ilong. Kana mo'y tutukan ko pagayong.
0: Kana sila, biskot sila! Sildugang ako, pulublima ba? May takato sila, matay ba? Matay, matay, matay, udas!

0: Dad, nakabalita ko. Sibaw kayo kira ng bayan sa pag-strike sa riding in tandem nga nakapatay og drug courier.
1: Mao ba iya aliya?
0: Sila na ba kato, Dad? Nagsugod na ba dahi sila sa ilahang misyon?
1: Iha aliya. Mas maayo tingali nga alikaya na to ang pag-discuss niya ng bahin na.
0: Dad, please. Milihok na ba dahi alang siyang misyon ang matulpan ni mo, Iskwadro?
1: Excuse me, iha. Ikapoy ko. Gusto kong mupahuway.
0: Misugod na gyud ay tingali sila si Misael. Ingon man si Miss Glenna sa gisangon nilang misyon. Nabalaka kay ko para ni Misael. Diyos ko. Lamtaki ang mga kaisipan sa mga promotor na iningkipero ka nila karong krusada. Sayop ka na nga ideolohiya ang konsepto sa pagkabot o kausapan sa katilingban. Nahitabo na kiniunom katuig na kapinang nakalabay. Apan gibati ko sa mga human rights advocates dinhi sa nasod sa lain-laing dapit sa kaliputan. Tungod kay matod pa. Crime against humanity. Ug dayag kuno kini nga paglapas sa tawhanong katungod.

0: Nablaka ko, Bayam. Tingali, sila si Bayam sa ilang riding in tandem nga nakapatay o drugista.
1: May Sarge, kanabang gibati ni mong kahadlok. Madugay, mabuang kas nervyos, anak. Awa niya.
0: Bayam.
1: Asa man di ay karon, ha? Ay ka magpaw-paog? Nangita na si Bossing Major ni mo. Asa na kuno ka?
0: Di lang una kumusulti kung asa ko karon, Bayam. Basta kay Lailos ako. Sud na kayo. Kibaw na ka.
1: Pauli nga li by Sarge. Kay mas delikado ka sa panimaos ni Misael.
0: Mas palabihon pa na ako siya ay makapatay na ko, Bay. Kaysa mapatay ko ng major problem, Bay Jam.
1: Uy, hanggaw. Mientras hidupan pati ka ni Busing, huwag yun kay Angay Kabalakan. Kung nga balik na nga re, Pauli nga re, kasi Busing ra, may manalipod na to, bato ni Misael.
0: Gu, ano mo ba eh? Tingnan kang lailus ako? Di mo ka magkasabusultihan?

0: las voy pagando. Taleng talangta. Asia, kanagapangista.
1: Okay. Karon yun ayon, madam. Magkita lang unya kita dito sa ihawanan.
0: Ito ka na dalit sa mansyon. Ako ka na huwag sa ibukaupan, kanagapangista.
1: Ariglado kayo, Madam Ching. Bye, madam. Gusto ka ko nung mahimamat sa insect nga dragon.
2: Mm-hmm. O ba?
1: Og dili kay ka na lang. Dini, suwayan unya ang imong kabangis. Busa, kinahang lang mahurot ang bilib niya tong insika sa imong kabangis. Alias Buoy Bangag.
2: Huwag na yung problema, Boss Major. Andam kaya ko sa tarangi kayo. Kamusta?

0: Paingon pa kining atong rumbo sa mansyon sa insect nga dragon.
1: Kiga na kang ibog to, Boss Major.
0: Termino ka na sa mga hitman. Killer ka dyan tinuray alias Boy Bangag. Professional assassin. Hello, Madam Singh.
2: Ikaw ka na nililimot sa siptiplot to ko na, Mitchell Gaspal.
3: Ganong kalit mong ipahunong kini sa kinan? Ha? Major Gaspar?
4: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakasecure og commitment ang Department of Agriculture kundi DA gikan sa industry players paglimitar sa pagsud og 5% broken imported rice subay sa pagtimbang-tim bang sa ahensya nga makaginawa og magaan ang domestic rice sector. Nagkaroon si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel nga ang mga mag-uuma, importer og magpapatigayon nagkauyon sa prinsipyo nga minusan ang paghatod og 5% nga broken rice nga mao'y komon nga kanon nga klase sa inangkat nga bugas sa nasod. Nasayran sugod karong buwana mga industry players mohatod lamang og mga shipment sa lower quality varieties o klase sa bugas humay. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit.
13: alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
18: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbansama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Ipanumpa kong digyot ko mabuhi na ambisyon kabuton para nimo.
12: Vino Kulabu!
13: Ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
14: Drink responsibly.
15: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, akong katul-katul,
17: i-DTX 500 na!
18: DTX 500!
17: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
18: DTX 500! Mabalik sa pinakatul ng butik sa iyong lugar. DTX 500!
19: Para sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
5: Ah, lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
2: Basta kape! Big St. Panyawan Diabetes, malikayan. St. Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsa?
2: Buldo, kuhaon ta ang mga importanteng butang sa payag ni Johnny.
1: Husto, ang mga picture sa mga mausoleo nga naa si Lulu ang kuhaon na to, cha.
2: Ah, sige na, sige na. Guba na ang kandado sa gate.
1: Unsa?
2: Buldo, sige na. Sige na, dali ah. Kay basi maagtanta na rin ni Johnny og piknik.
1: Oo, oh, oo, oh, oo, oh, cha.
2: Ah, kana. Hadali ah, dayon.
1: Nana, cha. Natagak na ang kandado. Makasood na ta.
3: Hala? May tao matasapayag ni Johnny? Oh, uy. Sila man na si Puldog yung tiha. Oh. Oh. Nanood na sila sa payag. Unsa mo kailang tuyo di asa sa sud sa payag ni Johnny, no?
1: Oh, cha. Unsa man jud ang akong kuhaon, ha?
2: To ara ang kaban. Adali, abliha na to ang kaban. Basin may lain pag mag-alahas si Johnny nga gitaguan diha.
1: Oh. Ato na lang nindado ng kaban ni Lulu nga yung gibili ni Johnny, cha.
2: Ala, sige, sige. Alsaha.
1: Uy. Ala. Unsa man eh. Nganong di man ni mairog ang kaban?
2: Uy. Unsa man na? Lansang mana? Gilansang ang kaban?
1: Uy, unsaon man ato aning gilansang magyuday aning kaban sa sawog, cha.
2: Unsa? Ako ana lang, guba ang kandado. Atong tanaw nagsuod ang maong kaban.
1: Ah, oh, oh, oh, cha. Oh, na, na, cha. Natangtang ng kandado.
2: Ah, sige. Ablihi dayon ang kaban.
1: Ah. Oh. Naana mga butang sa sud.
2: Ah, berog, berog. Basing dun ay kwarta din.
1: Ah. Ah. Oh. Diya. Niara ang mga pictures ni Lulu?
2: Ah, ambi na.
1: Oh, ah, ah. Ikaw mutago in eh? Oh, ayaw, cha, uy.
2: O ganong dili man?
1: Mauman ni ang gipakawat ni Boss Dindon ako, ni Sir.
2: Ako ni Mohipus ini. Hayunig saba nga ni anak ko.
1: Unsa? Pero, tiya, basit ang pangitaon na sa akong busing, patay ko na.
2: Aho, ayaw pagsulti nga may anita. Dilita mo ang kohon nga nakasakata din he.
1: Unsa? Di ka ako madiskwido ining atong gibuhat, siya.
2: Ay, di lagi. Ayun, kabalaka. Sige na, sige na. O kayo na to ang ubang sod sa kaban. Sige na.
1: Oh, hmm. Sige, sige.
2: Uy, unsa man eh. Uy. Mga karaan naman nga mga papel.
1: Wa may kwarta, siya.
2: Uy, hala.
1: Uy, hala.
2: Unsa man yun. May laing tao din eh.
1: Diyan, dali na. Mangkahuwas na lang ta.
2: Dali, dali. Ay, Puldo, Puldo, gunitay ko. Aray, gunitay ko.
1: Masagay ko.
3: Nanganaog di sila. Kuy, ang ano na pandol man sa'd ko eh. Dili na lang kikumulihok, tinis na kong giluklukan.
2: Aray! Aray, guriti! Nag-iitaw ko, Puldo!
1: Ya, yeah, pagtiniin na lang guli ha, cha. Dali mo!
2: Ay, guriti ko ba, ayobi?
1: Magtiniin na lang ka.
3: Oh, unsa, ito lang kipit-bit na puti na papel ha.

0: Sigurado'ng sarap, kaugdyag ka!
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naan na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Said Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Said Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Katabang sa pagpugong sa pagpangatol.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

만약에 제이키고 사파약 니 자니. 또 아니 셀라. 무사하고 스타 아스비. 단 아우나 호코는 셀링기 보하트.

0: Agoy, agoy. Mangudong na ta. Mangudong na ta, Puldugi. Kapoy na ko.
1: Sige, sige, sige, siya. Mangudong na ta. Kikutos na. Pumadi mauli sa dyan, eh.
0: Sabag ka na itong ni tingkagol ganin na.
1: Oh, mananap na tigal ito, siya. Uy. Siya, ambi na lang ng picture ni Lulu, eh.
0: Dili.
1: Oh. Saan man na ni mo, siya? Imo nang ipalaminit ang picture ni Lulu Pilo?
0: Ako ang anak ni Papa Pilo. Busa, ako ang angay nga magunit sa mga importante niyang butang.
1: Pero mura man delikado ng imong buhaton, siya. O saan naman lang kung mahibawon si Sir Darwin? Ganaan imo ng mga pictures?
0: Mahibawon lang siya kung imo siyang sultihan. Sige, mamaulit na ta.
2: Sumunig ang kibuhat. Di okay man nila mga butang sa kabal. Oh, kikupa nila. Unsa magyong kaatong puti nga papel nga nagahan nila, no? Mangutaan na lang unya ko ni Pulto. Mubiya na ko din sa pahig ni Johnny. Kay basin unin ako pa'y maabda nila din eh. Oh, klaro kayong ilagay kawatan sa Johnny. Walang ginuntay makakita na ako. Mabalik na ako sa minteryo.

0: yawa de sa imong lulo, no? Daipaw kita siya kung unsay mga mahalong butang nga gipadas mga minatay sa una nga mga tato. Maunti ay nga gisodyod sila og musileyo aron dili ni dalimbong kakon.
1: Mm-hmm. Ug namatay si lulo nga ang singsing lang ni Cleofi Alquira ang iyang nakuha.
0: Correct.
1: Ug maong iyang gibili na ko ang iyang payag ug kaban aron makuha na ko ang upat niya ka retrato sa musileyo.
0: Correct.
1: Aron?
0: Aron, ikaw ang sulod nga mabuhat sa iyang gustong buhaton.
1: Mura man og nag-anam nagkalisod ng gibili ni lulo na ko eh. Usam ni ka pagpangawa?
0: Oo, patay iyang gikawatan.
1: Lagi? Gikawatan pa ginato. Di ni husto, abay. Kinahanglan ato ning tarugon.
0: Nya, sao man ni mo pagtarong, be?
1: Kuan?
0: Ansa man? Imo nang iuli ang kwintas og singsing sa kalabiran ng tag-iya? Hmm?
1: Mayo tingali nga, muna itong buhaton.
0: Unsa?
1: Hmm.
0: Atong abrihan pag-usab ang lungon ni Doña Cleofe o Doña Marcela aron iuli ang ilang mga alahas?
1: Oo.
0: Oh, ikaw. Pero, kapuya, nag-uli, anay.
1: Basta, kinalang mauli ni tag-iya. Nainay pagi.
0: Ano sa man?
1: Ato na lang ning iuli ang mga alahas sa ahin siya.
0: Unya, kung saan man ni mapag-uli, imo ibilin sa guard? Unya, kung makitang sa guard, iya ka ni ihatag, di ka ni iniyataguan.
1: La, mausap na.
0: Guniti lang una na abay, uy. Kung doon ay mangitaan na nga anak sa mga nangamatay, ato na ihatag.
1: Gusto ka abay?
2: Cha, ne maayo ay. Ako lang una nang human ang retrato ni Lulo Pilo. Ha? Ako lang nang ipakita ni Sir Darwin ug Boss Dingdong.
3: Hoy, gamitan ang utok nimo. Dili ni nimo mahimo isulti sa imong mga agawon.
2: Unsa? Ngano man?
3: Kita ang mutoke kung ngano nagpa-picture si Papa sa mga musuliyo.
2: Pero cha, mauna ang akong misyon. Patay ko anak kung mahibaw anila nga naana ni mo.
3: Mahibaw lang sila ang ani-anin ako kung musulti ka. Ay, huwag ka magkakwenta kung unsan ni ka-importante ang maumang hulagway ni Papa. Sayon kaayon ing sabton, Poldo. Doon ay bahandi ang mga nitso nga iyang gitudlo din his retrato.
2: Pag-picture na lang anak sa imong cellphone, cha.
3: Di lagi mahimo nga may baw sila bahin, ani.
2: Pero amo naman ang nabuslutan ang usa ka pansyon, cha.
3: Unsa?
2: Kanang musuliyo ni Doña Cleofe Alquira. Amo na nang nalungkab. Pero, why sod nga bililhong butang?
3: Buot ipasabot nga. Nakuha na sa lain ang bahandi ining Doña Cleofe Alquira.
2: Mausap na ang pagtuon ni Sir Dindo.
3: Kini na lang uban ang lungkabon ta.
2: Unsa? Manglungkab ta og mga lubong dyan.
1: Sige abay. Ako na lang gining ikwintas ng mga alahas sa patay. Pero, uban ni ko karong gabi is materyo, ha?
0: Ang saan na dito?
1: Mananggit ko sa mga patay nga ako lang gunit sa ilang mga alahas.
0: Abay, Johnny, tanawa.
1: Tire. Giguba ang kandado sa tong gate!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na may mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Heron Pausos. Ko anak ko 57.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Search,

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. Gato-gato sa Koy Herbal Capsule. Nagatubang karon, utulukan mga reklamo ang barangay kapitan sa Basak San Nicolas at Sugbungas ni Norma Navarro. Gikan sa managlahing reklamante. Kini relakip sa giyong sayop kang mga pasangil sa barangay kapitan. O sa kapakyas din ipaghatag o aksyon sa reklamo labot sa road right of way. Ang mga reklamante unang nilanggop ganto sa buhatan sa Ombudsman. Apan ang anti-graft office ni Duso nining ganto sa Department of Interior and Local Government kundi ILG. Ngani pasa usab ganto sa konseho sa syudad. Subay nini, ang City Council pinagi ni Konsyal Dave Tumulak, dinuso na sa baong mga reklamo gato sa buhatan sa SP Secretary alang sa tukmang proseso. Ang mga reklamo bato kang Navarro, gibabot dinuso usab gato sa Committee on Barangay Affairs sa Konseho alang sa Mediation o Conciliation. Mga kasama, batasana pag inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. Mahimong imnon katulog sa usak adlaw, usak ka uras o tunga sa dipa mukaon. Samtang tag-usak ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag-kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi nyo gipabot, palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
3: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
5: Imi maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan tanaka. Giabandonar, gisalikway, gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon dini, naghuwat, nagpaabot, na akong balikon.
4: Giswayan ako magkalimtan ka, gipaning kamutan.
5: Pero ikaw o kag-atong kagahapon,
4: sama sa usag ka nino nga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot pagyapon

0: Dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabatin ako aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
13: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
14: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
12: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
15: Dito na buo ang confidence ko.
13: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
16: easy maging best me.
17: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: O karon sa sumpay ni nagrapost ang sugilanon, anino sa kagahapon. Now I just talk to an empty sky.
1: I'm still waiting at the door. Tawgo na ko si Amy.
2: Oh, lera, lera.
1: Dili makontak ang iyang number na
3: eh. Basig na nanawag niya ba eh? O, baro'y signal?
1: Dili ba eh, gikulbaan ko. Bay, pauli. Pauli nga to. Tanawa nga mong mga butang dito sa among kwarto.
2: Ha? Dave?
1: May da siya mga bag. Ugda niya ang bata. Ang akong anak na eh. Tingalig, asa niya dada si Ilin.
2: Dave?
3: Buot na mo ipasabot ba? Milaya si Amy o gidaan yung anak?
2: Pinuo ko. Asa man sila paingol? Asa man niya dadaan akong apo?

0: Hey, welcome on. Eat. Good welcome, Mahiluna. Hey, welcome, Antonia. Then let's go. Yet to tika sa ospital.
1: Josh.
0: There's no use nga pugngan pa nimo ang imong kaugalingon sa pagpakikita ni Dave Jen. Pipila ka adlaw na lang, huwag bularga ka na, di ba? Mikumpisal na siya nimo sa matuod niyang gibati. So what's holding you?
1: Si Emmy. Babae sad ko, Josh. Nasayod ko kunon sa ibatiwin.
0: Babae man o lalaki, managsama lang ang sakitan. But you have to accept the reality nga dili na ikaw ang gimahal.
1: Josh.
0: Truth hurts. Reality bites.
1: Makabungkag ko pamilya.
0: Dili pa sila kasado.
1: Pero may anak na sila. Ug milaom na si Emmy diyang gidawat siya ni Dave.
0: So mularga na lang unya ka nga dili magpakita nila.

0: Antay, dili ko mahilo na, nay.
1: Manawang to spirito kung maabot ato sa ato.
0: Di na ako makuntak ang numero ni Ellen.
1: Dave.
0: Dili na ako magkuwanta, nay. Mugawas na ako din sa ospital.
1: Unsa, Dave, dili pabahimo. Ay mo magmukalma ka lang una. Paabuto na to ang tawag ni Berto.
0: Sige, nay. Pero sa higayon nga matinood man ugaling ang akong pagduda, mugawas ko din sa ospital. Pangitaon ko ang akong anak.
1: Dave.

0: Tinoo ko. Multinutong pagduda ni Abayda. Kay, nahurot mo ilang masinin na adres aparador? Ha? Huh? Wala sa lang sininas bata? Sa mo na ko pagsulti sa bayan eh? Ah, natuwa na. Natuwa na. Huwag mo palibag. Nanawag yun. Pinoo! Bay! Bay!
1: Asa na?
0: Murag, ambot ni Bayoy? Nawa madin ang ubang nga sanina ni Daimi? O sa inyong anak? Basan gipalundri na tingali, Bay? Wa mo may bulingon, ang limpyo nila ang gipalabhan, Bay? Ay, kabalaka, Bay! Nalaligito niya to taon. Mabalik raw niya to, Bay! O, ilo, Bay? Bay! Wala mo tingkok. Ilo, Bay!

0: Wa na mga bisti ni Amy sa bahay na eh. Lakip na ang sa akong anak. Mibiya na sab si Amy. Ugya pang gida nga mong anak na eh.
1: Babe, ayaw lagig. Uy, uy, ay kita ni Amy, dextrose, uy. Hindi ka patugtan sa doktor nga mong gawas.
0: Mupirma ko, Guiver na eh. Magawas akong ikan
1: din. Anak, paabutong taon ang imong doktor.
0: Dili niya mahimong ipalayo na ako ang akong anak. Dili ko mo sugot.

0: Nga anak, oh. Nag-order ko og daghang food. Dili ba nga ganahan magkaani?
1: Wow!
0: Paborito ni maning tanan, dili ba? Chicken, fries, burger. Di ba? Wali na, mga ana ta.
1: Wow!
0: Og ni apay apil, mga duaan.
1: Yay! Thank you, Mama!
0: Welcome, anak. Love na ba ni mo si Mama? Kay mahal kay kani Mama, anak. Dili ko musukot kung mahimuwag ka pa na ako pag-usap, anak. Bisag unsay may tabo, dili ta nakaibalik pa ni tatay ni mo.
2: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamanayawlan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Hindi lang doon nagtatapos, ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Magpagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit ni na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy.

0: Care Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
4: Can I stay a little more?
5: Giabog ta ba ka?
4: Mas may nang manangita. Tipul ano niya ka sa kundagoy. Of which, di lang unta. Kay dugay pa una ta magkita pag-usab. Kung mula riga ka na.
5: Dili ko malimot ni mo, Josh. Ug sa tanan mong natabang na ako.
4: Wa man may mong kita. At least, I gain you as a true friend.
5: Ay, si nanay ang nawag. Excuse, ha? Hello, Nay.
6: JD, anak.
5: Nay, ngano ka? Nagkilak man ka?
6: Wakaan di ka ba sa ospital karon?
5: Ha? Nga naman, Nay. Minahitabo ba?
6: Si Bihib, pupusya bugawas ki ka din, eh. Nagkawat-kawat ako panawag ni mo. Kabasi pa mo, patuon ni mo.
5: Unsa? Pero nga naman. O sinahitabo na, Nay?
6: Bihib, maybe, bihanas ba ayaw gita ang ilang anak.
5: Unsa? Sige, muna ako, Nay.
6: Salamat, anak.
4: Jen, what's the matter?
5: Si Emmy, nibiya da ang bata.
4: Unsa?
5: Nagkinahanglan ako si Dave karon at doon ko sa ospital.
4: Ito, tika. Oh, dili ni ko magpakita. Musamot pa unya ang iyang kasuko kung makita ko. But, in any way, yung makatabang ko, please, do tell me.

Nagkatawag na si Ina Elaine. Human siya puli og duwa sa iyang bag-untuhaan. Og tanaw sa cellphone. Magkahimo pa ko sa pagpapakat niya karon. Kung nga nung dilipi manguli sa amo. Kung nga nung dilipi mahimo makikita sa iyang amahan. Panang sao naman lang sa musunod ko mga adlaw. Bahala na. Maanad roon niya siya nga kami na lang doha. Ngawa na ilabot ang iyo amahan sa abong kinapuhi. Ayon ka bala ka, anak. Manikamot si mama nga mahatag ko ni mo ang tanan ni mo panginahanglan. Mabuhi na lang kita nga kita na doha. You, Elaine. Oh, lablaba og balik si mama na. Sama ka ni Ato sa kamay ka pa.

0: Nagkasulti na mi sa doktor eh. Usahin ko, Kuiper.
1: Nakatigaling ko sa mahitabo ni mo.
0: Mas may mahitabo na ako kung dilit na ako makita ang akong anak na eh. Si Eileen ang akong kalibutan. Dili ko mabuhi kung mawa na ako ang akong anak na eh.
2: Oh. Dave?
0: Jen?
2: Dave?
0: Jen? Oh. Dave. Si Inday. Gikuha ni Amy ang akong anak.
2: Makita na ni mo pabalik si Elena. Makita na nato siya pagbalik ni

0: sud na. Ayun na pag-ung-ung di sa pultahan. Ali, ali. Anak, Elaine, gigan ka ron. Mauna kini ang atong bahay.
1: Kay nga naman.
0: Kay anay naman tamo po yo.
1: Hasta tatay o lola?
0: Ali, talawa oh. May hagdanan pa igong sa taas. May duha ka kwarto sa taas. Tagsata. Ganahan ka na, may kaugalingon na kang kwarto. Pun-un-un niya nato sa mga duwaan ang imong kwarto nag. Unya, mamalitag mga bag-uni mo mga sinina. Ingon man decorations. Og, kini din eh. Atubangan sa ato ang giabangan. Himuon ta kining tindahan din eh. Kanang daghan nga tinda. Pareha sa amo ni Lula sa una. Dili na unya kinahalan nga mutrabaho pa si mama. Aron nga dili ka na mabiyaan. Mag-uban na ta kanunay na. Ganahan ka, ana? Ako, ganahan ko, ana. Nga mag-uban ta sa tanang higayon.
1: Apas tatay na to?
0: Oo. Mapas raw niyan si tatay. Pero, dili pa sa pagkakaroon. Kay, napamagyapon si tatay sa ospital.
1: Mingaw na kong tatay.
0: Ako sa pinag... Gibingaw na sa kaay ko ni tatay, di mo. Nakagawas na ka siya sa ospital. Nagkasiguro ko nakagawas na siya. Muusa na kasi mana, sukat sa among pagpiha. Huwag nihigayo na. Nasayo na siya nga may biya na kami sa iyang anak. Gipangita basab ko ni mo, Dave. O gipangita lang ko ni mo. Tungod kay ni anak ko ang atong anak.

0: Adlaw gabi ikong nangita ni Emin ay. Gilibot na ako ang tibok syudad sa Pamasin na makita na ako siya. Pero bisan, ilang anino lang, wa? Kumusta na kang akong anak? Giatiman ba ka si Ogdaro ni Emin? Mangita siya na ako na matagabi eh. Sa dili pa siya matuog. Nakatuog ba kagtarong si Ilin?
1: Dave, inahan niya ang nagya. Imposible saan ka pasagda ni Amy ang bata.
0: Pero nasayod ka ganyan nga wak na maanad si Ilin sa iyang inahan. Mubo kayo ang pasensya si Amy, mubo kay pasensya. Usaon naman ako mangita na ako ang bata. O mahutdan o pasensya si Amy. Madapatan niya akong anak. Tingali, kanun na lang naghilak ang akong anak o ba niya na eh.
2: Dave, baway una. Unlan sa akong paa, o. Sige na. Pila na kaadlaw, mawa kay paway. Dili ka pa dugay nga nakagawa sa ospital. Isa gani kahapit mo kaon. Sige na, dali na. Dali na. Ida sa ba?
0: Kibati na ako kakapoy. Pero dili ko may mong mabaway. Hangtod na makita na ako si Inday.
2: Dili ta mo hunong, Dave. Mupahaway una ta, pero dili ta mo hunong. Okay? Nay?
0: Dabal na kayo akong ulo. Sakit akong kalawasan. Kapoy.
1: Kadali niyang nakatug. Lapoy kasing tanahon sa pipila kaadlaw nga way pahuway. Gidawa na niya ko balingon sa katug. Diyos po. Ay, di ba kataon na naaning ibi ang bata? Ibalik na ito ng bata, Diyos ko.
2: Nay. Naiyon sa akong buhaton. Ugma na akong flyer paingon sa laing nasod.
1: Unsa?
2: Pero unsaon ko sa pagpiya sa Dave ngayon ini ang kahintang. Unsaon ako, Nay?
3: This Time Check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
5: Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: CDOIIDOL Cheesiest!
15: Our best idol cheese dog ever!
16: Versus previous formulation.
17: Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
18: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
19: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
20: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
21: Smart!
20: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
21: Smart.
20: Tanggaling for every day.
19: Get yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

Higalaan ay usay pa sa pagpaminaw ang katapusang sumpay ni atong sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapuhanes, Spener Jewel Bense, recording editor Radita Yad Soundman Alguin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahalan mo pala yung kasi kong magawang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahalan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
3: Hatagin siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon ako si Rob Jumab, the Justice Force, J.Q. Cano, sa pagkadyos, balikan na po na hapon dito sa Theta Exa 500. Hindi bang mabatanon? Ang naalaidan ng Theta Exa 500 ka. Ang Theta Exa 500 na ba superior at yung stance? Nabawi na puti sa Basilio, lapin naman si Cancelos, patok sa Dramis Cafe, Redding House, o gipagamit sa polisyon, yung meris mabisyo sa mas mayroong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, na po sila ang dagol, Igsoon, nung matinin ng hostess ay asam nga Igsoon na ginagadlaon o kagabihin na nabuntag dito sa may Purok Uno Zinya Situation Ok Barangay Tayo Lungsod sa Konsolasyon na ang nabos lang nga ginagawa ng hostess sa ilahan nga si Marfay Montijo Marlon Briglia alias Marlon Briglia 4 anyo sa paligod o nagpuyo sa skutag lugar iyang giingong hostess kiningiyag Igsoon nga si Ricky Briglia 38 anyo sa paligod na sigun sa investigasyon sa kabilisan sa Consolacion Police Station na nakatawag sila ang tawag na bingo nga doon ay pagpanghostin sa ugalit ay responde ang mobile patroller sa Consolacion Police Station o pag-abot sa lugar gingong ang kabilisan nagkalungog o buto sa armas o nakita nila ang diusin ang biktima nga samaran nga nagdagan padoong sila ga tropa o nagpakitaban ang suspect nga gingong ang hostage sa nagbalikinig pabuto sa armas o gibandlong kini sa mga polis sa panawang buto nga nagipusil kini og naigo niya sa iyag tuog bahin siya gatil kinsa naangol og ang duha nga magsuod galit ng gida sa tambalan samtang investigasyon pa og palawang investigasyon sa kabisan kung unsa gyud hinungdan sa anong nag-awa og usage sa igsoon kining iyag manghud da para tulong Dios pre karon po na kadto sa Theta Exa 500 ang Theta Exa 500 kampyon nga presyon na 1.3 million oras sa distance nabikibog niya kontra sa mga free radicals og oxidation sa Theta Exa 500. Ang atong panit o mataon, internal organ na yuhon, ang detay sa fire body, digital virus and diabetes, fatty liver disease, lukuma, gatara, cardiovascular disease, fatty kung RPCity Insomnia after Pakistanis Girl. Ang Detex 500 ang sekreto sa wagang guwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit sa said marketing.
10: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagbalik sa mga butika. TTX 500.
3: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
6: Basta baon. Fresh.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukha. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis ug ang problema sa kidney, mag-kidney care.
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: CBO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
11: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
11: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
15: Wow.
14: Tutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
13: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ECS.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Kagubot na ba sa akong kinapuhi din ni Maui?
2: O niya, unsa man, mulayas na sab ka?
1: Ha?
2: Ayaw yung pag-una-unaan ng layas-layas ay isa ha? Kaya nahimutang na ta din he. Sakay-sakay na lang sa mga paghitabok din he.
1: Pero, ako may nagtagubot sa managsuon ma.
2: Sayop ka. Ikaw ang mutambal sa ilang kagubot. Kahibaw ka. Kahibaw ka. Na ako'y nabantayan.
1: Ang unsa man?
2: Mura man na ugdili yun managsuon si Kent o si Hans.
1: Unsa? Oh, ma, ayaw pa patakagsulti di ako.
2: Labisan o igu lang ni Muslan tanahon ay makaingon na yun ka nga dili sila managsuon. Kay si Kent, pote. Ya si Hans, Moreno. Pero pulo sila gwapo.
1: Ma, dili ba siya ng ilang mga hitsura aron makasulti ka nga dili git sila managsuon?
2: Unya, ang batasan, lahi raman.
1: Ma, gusto na anak ni.
2: Unya, pagyod. Murag mas gamhanan ang tingog ni Sir Hans kay ni Sir Kent inibaya.
1: Normal lang na, ma. Kay si Hans ba na maguwang?
2: Ha, bisa na lagi. Bisa na, Aisa. Doon na yung kalahian, ano ha?
1: Na, gusto na anak, Maui. Ang libak na mahinuong tayin ni.
2: Unya, unsa magigisugo ni Sir Hans ni mo?
1: Kuan?
2: Oy. Ay, marag oras naman dahil sa akong pagpanlaba, oy. Manlaba sa akong batse.
3: Kumusta na yung pasok?
1: Okay naman. Dili man gyud siya emergency.
3: Sorry.
1: Okay ra to eh. Dili man gyud smooth ang tanang mga paghitabo sa kinabuhi sa tao.
3: Sorry sa gabi.
1: Ha? Ang bahin sa unsa man?
3: Lahibaw ko nga. Nga gigakusta kagabi.
4: Ayos ha. I love you.
1: Ken.
4: I love you.
1: Ken. Ken, buhay iku. Nahibaw kasi mong kibuhat?
3: Oh. Gusto nila akong punggan pero hubog na kayo. Ugilin nila ako makontrolar ang akong emosyon. Ug. Sorry nga naipit ka sa among away ni Kuya Hans.
1: Managsuon mo. Natural lang na ang magkalalis mo.
3: Dili natural ang among away ni Kuya Hans, Ayasa.
1: Ha?
3: Mga bata o aming nga kompetensya na may daan. Kung unsa akong gusto, mausay ang gusto. Gikan sa duwaan hangtod na sa babae. Hangtod na nimo. Kompetensya lang gihapon mi. Mag-ilog mi kung kinsang mas hatagan nimo atensyon. Mausab ni Kara. Ako ang unang suod ni Kara. Apan ni palayo si Kara na ako tungod ni Kuya Hans.
1: Mahal mo si Kara?
3: Maybe. Pero, dili na siya ang importante ka. Ikaw na, Ayasa.
1: Oh.
3: Unsang di akong buhato na. Ang mahalunsag ko ni mo, dili lang sama sa iksoon, Ayasa. Unsa man gyud ang naa sa imong kasing-kasing?
1: Oh.
3: Unsa man gyud ko diha sa imong kasing-kasing, Ayasa?
1: Oh.
3: Please. Ang tinuod mao'y isang teh.
1: Gugma sa usak higala lang akong gibati para nimo. Kaya...
5: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
6: Si Kai Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
5: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly. Magka-Uber.

0: Cortex Negundoella Gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundoella Gundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng Senior Milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price,
8: versus leading Senior Milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price,
8: versus leading Senior Milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, dito ako, believe.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige kagaw, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kada

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ayos.
4: Sorry. Pero, mauro ganun ako ikahatag ni mo. Love para sa usa ka higala.
3: Ayos.
4: Busa, ato ba ang imo obligasyon ni Care? Marugi ang imo pagkaamahan siyang anak. Kent, dili mahimong atalikdan ni mo ang bata. Nagkinahanglan siyang amahan. Sama nga nagkinahanglan kag amahan, di ba? Kung mahal ko ni mo, buhato ni mo ang makaayo na itong tanan.
3: Sama rin ay sa iksuod ang imong pagtatarda ko.
4: Oh. Oh, Kent.
3: Uy, makalipay ni mo nga atubangon ko ang akong obligasyon ni Claire.
4: Oo. Oh.
3: Uy, malipay ka kung pagkaslan ako siya.
4: Oh, tungod kay maon ang hustong buhaton.
3: Wa akong mangutana kung unsa'y hustong buhaton, Ayesa. Ang akong pangutana kung maubani ang makalipay ni mo. Magkatawa ka ba kung pakaslan ako si Claire? Tumaga ko, Ayesa. Kananggikan siya mong kasing-kasing. Way sagol baka ka. Maubani ang makalipay ni mo kung mapakasal ko ni Claire. Tubag!
4: Oh! Oh! Mauna makalipay na ako. Mukatawa ko kung pakaslan mo si Claire.
3: Barugin, ha? Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibuktang ni si mong una-una. Magpakasal ko ni Claire kamaoy imong gusto. Mauy makalipay mo!
4: Sa mga ko gibuhat. Ganun mo ba't ako nasulti ni Kent? Pero mausat ang gusto. May anak na siya. Huwag kinalapakas na niya si Claire.

0: Sir Kent!
1: Pumati na nga, son. Pakaslang ko si Claire. Kaya mo'y gusto ni Ayesa. Ibutang na sa inyong utok.
2: Uy! Uy, hala! Nausad naman sa to! Ano magkato? Unsa ba kanigisulti ni Ayesa kang Sir Kent?
1: Sige! Maumakari mong gusto, Ayesa. Hatagan di ka sa mong gusto. Muamba ko sa impernong kami niyon!
3: Ayin si Ayesa?
0: Ay, aabot. Basin to sa taas, sa rooftop, sir.
3: Si Kent?
0: Nakusog man ka ito may pasirit o padagan sa sakyanan ganina, sir.
2: Oh, ano, daig si Bat ay. Unsa man yung managsuon na, uy. Doon na mag-yudin sila'y gubat ba? Klaro kaayo sila mga lihok.
4: Kaloy ni Kent. Nasukog ito sa kong ipanulti niya.
3: Anong nasukog ko si Kent? Naghilak ka?
4: What man?
3: Ayaw pamakak ka. Naghilak ka.
4: Naluoy na ko ni Kent.
3: O gano'ng naluoy man kaniya? Mabaniin mong hilakan?
4: Ayaw na ako pasultihan ko nung siya kong hilakan, sir. Ako man yung personal yung gibati.
3: Di akas akong prima ay Ayesa. Kinahang lang mahibaw ko sa tanan yung gibati.
4: Ah? Sombra naman sinang imo. Ngano di ay? Si Kara, musulti ganito sa tanan yung gibati ni mo?
3: Oh. Tungod kay Ani si Kara.
4: Misulti ba siya ni mo nga napasagitan niya si Kent? Tungod ni mo? Wano? Tungod na kay kaming mga babae. Lao mga mong pagpati. Mura ni dagat ka lao nga dili sa yung tungkaroon ninyo mga lalaki.
3: Ramang lagi ka ron. Anong ilakaw man si Kent?
4: Oh, magplano na tingali ito siyang kasal. Natuman na ako nga komisyon, sir. Happy ka na? Magpakasal ang imong manghod sa babay, nga wa niya mahala.

0: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
1: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
6: Revicon, tabang arun masagad,
5: with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
10: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
11: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra nganda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
19: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
22: Dosiran Forte.
14: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
0: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
25: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
23: Kabog na nga pang negosyo.
25: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
26: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
27: strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Para bang pinatawag ako ng daga.
5: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
6: Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dagan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
17: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing Smart! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
22: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
16: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
15: Drink responsibly.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Okay, mayog hapon. Salamat ka mga ating pamanawan sa DYHP RMN Cebu. Ako si Radyo Man JQ, no? Live and direct karon diri sa IT Park doon sa may terminal, no? Sa modern jeep terminal, POG terminal. Dari sa may IT Park Road, no, sa kusang barangay Apas ning Dakbayan sa Subo. Labot nining usa ka bomb threat ang gikataho karon, no, nga gialarmahan karon sa kapolisan. Diin ubay-ubay na mga pulis diri na gani naglive live daro, no, sa akong account o sa page sa DYHP. Makita ninyo, no, ang sitwasyon karon diri dapita. Usa ni kamol dili na to i-mention, no, ang usa kamol na sa second floor ang maong bomb threat. O niya, doon na yung mga otoridad dito sa Seoul. Niya, doon na sa otoridad dito sa gawas ng bahin nga mao'y mo-receive silang update dito. No? So far, alas 3:40 karong hapon na dawag kining bomb threat, no? So, sa mga trabahante nining maong mall. Doon na ito yung mention sa hack ay naidagan tao sa mall. Doon na ito yung mention sa nga mall. Sa second floor nga bahin mahigala sa maong mall, doon na yung bomb threat. Doon na yung mga otoridad dito. Doon na ito ang special weapon ng tactics swap sa Cebu Stables Office. Ang EOD na sa exclusive kuan, tuwa na dito sa area, ang Bureau of Fire Protection, tuwa na sa area dito sa Getaho nga dunay bomb threat niya. Ang ni-address ninyo nakita o sa akong namutuan karon ang mga kuan eh, no, ang mga opisyal sa Cebu Police Office, sa Mabulo Police Station 4, sa Bureau of Fire Protection, sa EOD, niya sa diri karon niya, sila mo dawat o feedback received, no, gikan sa mga sakop nila o mga kuban nila to aron sa area, aron mapadangat o receive sa update dito. So far, ito nakita na rin sa whiteboard ng ilang gihimong Silbing Command Center today. Doon ay mga update, ilang iswap na rin. Pero dito magkaro kilalayo ko gamay, no? Kay kasi badungon ta. So doon, ito nakita na rin alas 3:40 na dawat noon ang receive sa maong bomb threat, alas 3:40. Doon na i-update na receive rin ang command center nga doon ay bahin na sa maong floor nga din katawang itong bomb threat nga clear na, no, pero so far to pagyapon sa area ang uban, no, o may nang tag paabot ng tao sa update nining maong nga bomb threat karon, no, bas kung ato ni makuha nang all clear na, no, clear nang tanan diha na ta makuha, no, nga negative. Pero so far sa pagkaron di pa ta makuha nga negative, ita pa ta makuha nga confirm, no, noon taho man, no, report ni reported nga bomb threat doon na mga ako diri mga trabahante sa office, no, trabahante sa maong mall na iskwit-sukwit na sa maong ikataho nga bomb threat, no. Sa pagkaroon, parayon pa nga gipaabot ang mga update sa sulod, no. Kaya ang tuwa na rin sa area, no, tuwa na sa area sa maong mall, din sa second floor, ikataho ang maong bomb threat na muhatag og feedback diri sa naa sa gawas, no, sa mga opisyal sa CPO niya na gani ang Cebu City Director diri. Cebu City Police Director niya sa Berina, ang AOD, ang SWAT niya na sa area kaninyo nakita itong live garon sa Facebook, no, ani sa area niya ang rugmaon ni tropa talaga kasi so, no, kada tanga ato ning kanon kay na may K9 dog sab, no, K9 dog guban pa nga mga kuan aparatos, no, or mga kagamitan sa pagdetect sa bomba, no. Okay, na rugmaon ni nabot ali rugmaon to ko may K9. Okay. So, alam nito ato ng mga listeners, mga viewer, no, sa DYHP RMN Cebu, sa ni ka bomb threat ang gitubag karon ng alarma sa kapulisan, no, Diri sa may sugabahin sa IT Park, Barangay Apas, Cebu City. Nya dool ni sa terminal nga mall or establishmento ang gitaho nga doon ay bomb threat no. Sa pagkaron medyo watay ko alpuro na naman ang tropa ni gawas na gikan sa mall no, gikan sa establishmento no ang tropa nga may verify dito sa area ang gitaho nga doon ay bomb threat, doon ay bomba dito. So paano doon ay nakita nato karon ang tropa nga misuri to mao ang EOD o kining SWAT to no? Unya doon ay kinain dog ilang dala. Ako nagdewalwal pang dilas kinain dog no aron mo detect ni kung doon na bagay bomba no. So far wa patay update no kung sanay update ini kay mao'y paggawa sa tropa no gikan sa area gid sa maong sa basementong gitawag to adto ang bomb threat magahigala no. Ala na to mga late tuners, mga late viewers no sa DIY Experiment Cebu, doon na to i-mention ang establishment nga giingong diha ang bomb threat no. Nya na naman ang mga kadaguan sa Cebu Police Office nga dari sa area na nya nanggawas ang tropa nga mao imi verify dito sa bomba sud sa maong establishmento no. Diri ni sa IT Park no, Barangay Apas Cebu City, dool ni sa terminal no sa IT kining kitaho nga dunay bomb threat, dunay bomba mga igala. So nagawas na ang SWAT, ang AOD, ang Bureau of Fire Protection no. Nya ana murugun ni feedback kung sa ikonanik tinuod ba gini no kining maog ni kitaho nga bomb threat diri sa IT Park ka karoga baga orasa. Sa sa karugon nya padagat ako og update no kung maka-interview na ta sa mga hintungdan sa mga official diri kung unsa nay kuan kung do na ba tinuod ba gini dunay bomba or petra ni or negatiba ni no aron ato maklaro ni aron dili mabalaka og mga hadlok ang mga tao nga naaron sa maong establishmento. Nandiyan na ito i-mention, no? Sorry, kailangan ito i-mention sa establishmento ang gitaho nga doon ay bumpet kay naaron na ang tao, maokay ba, mabalaka o mahadlok, no? Maratol. Maunang din na ito i-mention sa establishmento. Pero doon ay ni gitaho nga bumpet at karumurasa rin sa IT Park. No? Maunang may kong ispin sa basa na yung mga tao nga, asa nga ba, Pete, JQ, asa na nga mo, JQ, basa akong anak na, akong panitinadi, akong mga anak ba? Doon na ito i-mention. Aron na dili mabalaka, dili mahadlok, dili makuyawan, no, dili maratol, no. So far, may dagan na mga otoridad diri, mga police diri, SWAT, AOD, maoy nag-verify karon sa maong bumpit. So far, wala man, no, doon na ni gawas ng tropa na may verify daw kinaindog atuning sa tao, no, sa pagkaroon na magahigala. So, diri sa itong CBN and USP, live karon on air, may kong ispin sa gamay din na ito ma- kung ano din natin i-mention, no, ang unsang amul, ang ikatawang doon ay bomb threat, na karoon gabago na sa naigawas naman ni ang tropa sa SWAT o sa EOD, lalayo pa man tagamay, mas maka-interview may karoon, no, sa mga sakop sa media nga ni Aaron Dere, aron na mo mapadangat ang update, no, ni maong bomb threat sa IT Park, kaya karoon gabago orasa sa kahaponon. So, diri sa Sibiyan on air man taron, o live taro sa page sa DYHP o sa akong personal account, sa akong FB account, sa Josephus Bacolod Gihano, o sa page sa DYHP, no, kala, ano sa ilaing murag, ilapatiling kuan, no, dapat ilaing kuan, no, balik ng tropa, o kala, o, okay, kada pa kayo, ha? Sa akong isuswat, murag mo balik siya sa sabisiminto, no, dapat sila himuon dali. So far wala pa feedback kung sa no. So ato ni si Putlon kadiot no atong Sibya no live and direct diri sa IT Park labuting bomb threat. Mobalik nako sa on air karon mabot sa kasamang binji nga mo imodas programang news update. O padangat ako mga unsay update ni mao nga bomb threat diri sa may IT Park. So ato ni Putlon kadiot atong broadcast sa kahanginan no atong live report gikan diri sa IT Park ninyo. Kabilin nako sa Facebook no lang sa dugang pang-update. Ninimong kuan. Okay. Daghang salamat no sa itong mga tigpaminawan sa DYHP Armin Cebu. Magpabilin ko live sa Facebook aron makakuha tag dugang pang-update ni maog na papel. Okay. Back to you. Kasamang Jerome.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Bayou Drum Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayou Drum Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
14: Bayou Drum Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
14: Bayou Drum Herbal Capsule.
16: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gidang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
18: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
22: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Nawad ana baka og gana sa kama?
24: Basin og
23: may diabetes ka?
24: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
24: adunay powerful extracts,
23: no phytochemicals,
24: og antioxidants,
23: nga gikan sa palaya,
24: og desugared sugar cane,
23: mga organic compound,
24: nga effective
23: batok sa sakit nga diabetes.
24: DTX 500
23: sa mga butika.
24: DTX 500
23: ang tubag
24: kontra sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500
24: epektibo
23: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
24: DTX 500
23: imo sa desugared sugar cane extract,
24: og anti-diabetic property,
23: gikan sa palaya.
24: DTX 500
23: garantisado,
24: highly recommended
23: sa mga eksperto.
24: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
25: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
27: ECS.
28: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
29: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
30: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
31: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
32: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
33: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
34: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic.
0: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 5.33 na sa kahaponon. Mayong hapon na kanatuntanan na tuang mga pinaganda tigpaminaw to magkasama. Mayong hapon o niya sa angalan ni Radio Man Aida de la Cruz sa Tampos. Ako niyong samtangan na makauban karong hapon na Radio Man Benji Tanghian. Aniya maoy mo dala usa no sa programa ni Radio Man Aida karong mga orasa. Aniya kaganiha to nabati makasama ang report ni Radio Man Josipos Gihano ni ining dunay bomb threat nga nahitabo dito sa IT Park. Adinhi sa Dakbaya, Sugbo. Atong kuhaon ng dugang report, no? Karong taon-taon siya, makasama kay nakugang in town ang mga trabahante dito sa IT Park. Nadagko ng mga buildings in town po na, mga tag-as kay nadiha. Tungod nining maong bomb threat mga kasama. O niya, sa lain nga uluan sab sa tuang balita karon ha? Mga headline makasama. Tungod yung kalambuan sa paghipos sa basura gikan sa kabaranggayan, gituki ni karon sa opisyalis sa Dakbayan Mandawi. Samtang Senador Dante Marcoleta hingpit ng ipasakaan og kaso sa ombudsman kalabot sa giingon pagdawat ni ini og campaign donations na mukabat sa 75 milyones ka pesos. Samtang dito sab sa Negros Oriental, ipasalig karon sa gobernador sa Negros Oriental na si Chaco Sagarbarya nga dili mukatap og maayo ang sakit sa baboy nga ESF sa maong lalawigan. Tungod aron ba protektahan ang uban nga mga lungsod. Aniya mas ilaha pa nga panghingusgan karon ang mga pag-testing sa usab ni ining sakit sa baboy sa maong lalawigan. Kundiin ang maong sakit nga ESF sa Negros Oriental nagnakuha usab kini sa Negros Occidental nga maoy una nga dunay mga sakit sa baboy nga ESF. Og karon arita sa detalye sa tuang balita sa tungod kay kalambuan sa paghipo sa mga basura gikan sa Dakbayan Mandawi. Agitoki sa mga opisyalis sa maong syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galine.
4: DYHP. Tata, RMM Report.
6: Gipay kayo ng quarterly solid waste management board meeting sa Dakbayan sa Mandawi din gisgutan ang planos pagpalabog ang implementasyon sa stakto ng paglabay sa mga basura. Gisgutan ako sa board meeting mo ang kalabuan pagpatuman sa no segregation o collection policy sa syudad o ang gitawag na 3Rs, reduce, reuse, recycle program para sa mga eskwelahan. Apil sa tigong ang update sa Mandawi Green Learning Park operation nga may gihimo nga temporary transfer station sa mga basura samtang nangita pag pribado nga pasilidad ang syudad nga permanente nga kalabayan sa mga basura ni ini. Nakikipinirmahin na hinoon ang Asian Urgent System Corporation o si Mayor Jonky Uwano alang sa compromise agreement na bayaran ng utang sa kani administrasyon para makabalik naglabay sa basura ang syudad gato sa ilang pasilidad diya sa lungsod sa Konsolasyon. Ang ipaabot na lang sa syudad mo ang desisyon sa korte sa gibog ang compromise agreement para hunungo na ang kontrata ni ini sa hauling company o makamenos igdulan 200 milyones ka pesos ang syudad sa matagtuig alang sa paghipo sa mga basura ni ini. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Kangalinea Tatak Arlie Men.

0: Samtang adugan detalye sa ato ang mga balita. Konseho sa Dakbaya Sugbo nagtinguha nga mapatuman na sa hingpit. Mapatuman na sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa kagamhanan sa Dakbayan labot sa infrastructure project. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulonos.
1: DYHP. Tata, RMN Report.
2: Sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nagitinguha sa Konseho sa Sugbo nga mapatuman sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinimikrabutan sa mga proposal sa dayang infrastructure project sa syudad gamit ang Local Development Fund kun LDF. Itasan sa Konseho pagpatuman sa resultang palisiya mao ang City Planning and Development Office kung CPDO Plans and Programs Division. At City Council Pinagin Konsyal Alvin Arcelia ni Panayag nga kinimagsilbing giya sa maang buhatan. Kinitakuti sa sukat sa tuig 2023 Santo si Beking Tuig, why infrastructure project na human sa syudad gamit ang LDF?
3: Santo si year 2023, 2024, 2025, we're not able to accomplish one project for infrastructure. So, kahit ni pag-handle of projects charged to local development fund.
2: Si Konseyal Alvin Arcelia, kadto mga project proposal nga din kompleto sa mandatory documentary requirements, ipapaulay sa konseho nga to sa mga proponent alang sa pagtuman ni ini. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-ginseng ang kasagana sa antioxidants. Napapatunod sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o upan pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya. Gawa sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.

0: Ani, salamat Radyo Man Ili Bolono sa imuhang report. Karon tadtaod sad makasama ato ang i-check ang buhatan sa pag-asa maktan. Tungod sad makasama sa kahimtang, no? Sa ato ang panahon, ha? Sa musunod nga 24 oras. Ngayon, itong balikan sa karong tataod ha, si Radyo Man Josephus Gihano. O niya, anlang sab, no? Ang kanang naang gunsay dugang nakalap niya usab nga kasayuran. Agikan dito mga sukintig paminaw sa IT Park, no? Anya, naminaw sa DIC si Ellen Ramirez sa Panilagan, ha? Minaw sa natagrog si Minjola Agustin. Og si Jen, si Jen Jen na Al-Sula. Naminaw sa nato garong hapuna. May nga pagpaminaw ha sa mga nanikay-sikay sa riya garon sa mga sayong nanikay-sikay. May magpanikay-sikay ninyo riya ha. Tuang kanon sa mga tuang sa mga nag-drive di ay nga naminaw na to mayong hapon na kaninyong tanan. Sa mga nag-drive, sa mga kaigsuuna na to nga nagmaniho, padung uli silang panimalay. So, may amping no sa pagbiyahe. Okay, ito sang i-check, no? Magkasama, balikan na ito sa Radyo Man Josephus Gihano. Dito siya na himutangan karon. Anini nga mga orasa. Yes, kasama JQ, unsay update tadi karon. DYHP. Tata, Ottoman Report. Radyo Man JQ. Mm-hmm. Yes, Radyo Man JQ.
1: Yes, okay. Okay, salamat kasama Radyo Man BG no. Live ka diri kiyapon diri sa may IT Park no. Labot din ding alins nga kuan, kitaho nga bumpet diri sa may IT Park. O sa ni sa mga establishmento kasama Radyo Man BG. Na nato i-mention no kay dagan pang tao diri nya para ba ni no. Dagan tao sa kining maong establishmento na nato i-mention. Pero ongoing pa no ang verification, ongoing pa pag-verify sa pag-autoridad. Ni ako nimutang sa may command post no. And then diri i-receive sa feedback kala paduna na yung mga tropa dito sa area initially.
0: Mo na diha ang kana na ang dako kuno nga mall des IT Park kasama GQ.
1: Yeah, odre nato imisyo kasama Radyo Minji no. Basta mauna sa bisminto lang no kay pati pa nagtao diri.
0: Dagan kita.
1: Sa may area pero no so far doon na may dagang doon na may tropa na dito sa Seoul, no? Doon na may special weapon and tactics sa EOD, Bureau of Fire Protection, na nag-verify. Nang gawas to ganina, dahatang sila report, initial report, doon na portion nga clear na. Pero paabot lang tayo sa feedback ani kasama ka Radyo Man Binji, no? Kay niya ako sa may command post karo, ni Adri si Police Colonel Ricky Sumaldi, ang Cebu City Director, og ang kadakuan sa Bureau of Fire Protection sa SWAT no diri sa area karon diri sa command post pero to ana sa area sa magaral media ko gi-mention ganina ang SWAT EOD BFP no sa second floor sa maong establishmento na tay gamay nakuha diri nga info nga clear nang ubang portion didto pero paabot na lang ang kuag kung all clear nang tanan clear nang tanan diha na ta mo kuan no nga pero karon matod ni Sumaldi o kinilang marketing director diri sa maong sementong nga atong na pangayon siya nga padayon pa ang pagsusi o gang pag-verify no sa mga otoridad dito sa area nga din kataho nga to dito ang bumpet kasama ga Radyo Man BG no sa so pagkakaron nini maga orasa no ato lang gi kuan kung say feedback karon. No, kini mga babae mo nakita mao ni ang mga trabahante sa maong establishmento sa maong mall no nga gatao na dunay bumpit initially so, second
0: pero a second floor na ko no second floor kasi man JQ
1: yeah oh second floor no niya atong kuno kung sa ni pagka bumpit no tawag ba ni mo pa to masuta ka sa mag kung tawag ba ni sa telepono cellphone chat ba ni no messages ba ni text messages ba ni atong ni kuno tatao kay di pa man mo tingog ang mga trabahante no ang mga sa mga empleyado, empleyada. Mm. Maong mall nga nanggawas karon nga mao'y dispersokit sa mga otoridad no, labo ni ning baong bomb threat. Alas 3:40 ka sa mga Rajwan Binji na dawat kini maong taho no, kini maong alarma. Ano na okay ang sila ka mga trabahante na nanggawas mo na nga gi Ardrisa sa dakong hawang kay doon sa may terminal kasabag Rajwan Binji sa IT Park.
2: Mm-hmm.
1: Terminal sa PUJ no. Di ay dakong hawang diri. Niya di gi pahilo na ang mga trabahante no, unya mo gi mong command post karong mga orasa. Niya i doon ay white bordering ilang iswat kung sa feedback karon sa tropa nga tuwa paro sa area no. Kung ano, gipagawas na sa second floor ang mga tao dito, gipasip tinadaan ka sa mga radio mga. Pero ang ubang mga floor, wa pa kay baon pa mo, kung masaya na ubang, ganyan ubang na rin, oh, nalikulingkot, pa yung nag-get ganyan rin, napit ako sa gawas. Oh.
0: Pero ang kuwan nito, nga truma, itong ubang ka itong labi na tuntua sa second floor ka sa Manjikyo?
1: Oh, kanyang mga trabahante, hindi na rin. Oh, kanyang mga babae. Na, oh. Kita sa whiteboard doon yung mga babae. Ano mo, yung mga trabahante, no? Sa marketing, sa panidri, no? Ganina nagpila mo tong CMM marketing director na ligaw ihatag sa gamay initial sa maong nga bamtot kasama ga radyo mo nang iyagingon nga ongoing pa no ang pag-verify pagsusi sa mga otoridad dito sa area no sa second floor ang to aron dito mao ta akong gi-mention kag ganina ang SWAT EOD no ang sa explosive og ang Bureau of Fire Protection no unya nagda sila kinain dog kasama ga radyo Juan Binje no. Kinaindog na mo'y mo simut-simut ito sa area niya. Nang gawas sila ganina, nakita na ito, no? Pagkabot na ginawa, takita kay, puro nang gawas ganina, pero nibalik, no? Kinaindog, nibalik sa suod, no? Ang mga naputok kapin, mga more than 10 matok ang mga SWAT na ito nakita ganina na nagdag kinaindog na mibalik sa establishmento, no? Sa mibalik sa mall kasabag Radio 1 BG, no? So far mga pamani no ato nang ako nga padol-dol da sa whiteboard bank aron tumaktar ko.
0: Oh kana base nagduna na nay mga report diha ilang nadawat sa boron sa pay additional information nga nadawat sa tuang mga otoridad sa diha o do na bay sa positive ba or negative ba.
1: So far sa ko na to do na may clear no sa UNICARE pero so far pa ginilagi ko nga all clear. No? Padayon pa mga verification ang pagsusi sa mga otoridad to aron sa area. Naglagi di kayo mawag ka na. Ang panang white world.
0: Sa mga ni?
1: Ang mga taba sa na kundi bomb trip. 13-15-4-0 no receive ang alarming sa bomb trip. At po na eh. So Facebook is mula. Okay.
0: Sa man to?
1: Kuan dai no ala nakita na ko dai sa kuin na kuan nga kuan no
0: kana imong mata murag naa man lagi anang babae na imong mata lagi
1: pero kuan dai kasama mga rombinya na dai na sa whiteboard pero Facebook page sa mall
0: sa Facebook
1: Viber og kuan okay Viber
0: oi so duha gid ay sa ilahang nga page og sa Viber
1: nadawat ilang maong bomb threat
0: oi
1: no 340
0: 340.
1: So, 340 karon hapon.
0: So gikuan na dito murag dunay ga message sa ilang page.
1: Kana. Dunay nag-message ba niya. Mao ni. Dunay bamtot mo nang gawas inta mga trabahante dito.
0: Sinagat nga kuan ko na kanang naa nga.
1: Kani mga trabahante man ning nag-swat sa whiteboard. Kani mga babae. Danay kuan gamay no. Gisot nila ang mga otoridad SWAT. BFP, CDRMO, BNP, no? Atong padol-dol tagamay ba?
0: Padol-dol tagamay.
1: 1540, no? 1540 received alarming bomb threat through Facebook page of Mall and Viber of Miss, Viber ni Miss Alina Binabista.
0: Mga
1: naka-receive, no? Niya, activate, 1541, kinain inform PNP Mabulo arrival o barangay Apas fire truck ambulance admin office clear 1423 admin office clear 1423 is alas 4:23 no admin office clear niya 1626 SWAT team arrive 1629, alas 4:29, BFP team arrive.
0: Aso ka sa Manjikyo mo, kuha na lang minimo, ka na muhatag lang tao, pasudo na ka na mo any time. Unya, kanana na ang sakop nung kuan kay itong oras niya magkuan sa tagsumbunganan sa ta?
1: Pero magkuan ta kay so far wala pa magawas ang propa no dito sa Sol kay dibalik man kung agdag kinahindog kasama garad yung video say masulang ko sa feedback no all clear na tanan wala kabalakan ba no no bomb threat ni pero ko pinsahan
0: tinuod no
1: lagi ko nga bomb threat na pinagi page sa kuan mall o sa Viber katong ato gimission nga trabahan tinga mo na kadawat sa receive kadawat sa threat kasama garad yung video
0: so pagkaron
1: no madalas ako say mga update karon. Mabalik ko tataod sa dugang update ini maong bumper. Ika na rin sa IT Park, ang Radyo Man, Josephus Gano. Bye nga po, back to you, kasama Radyo Man.
0: Okay, salamat Radyo Man, Josephus Gano, sa imuhang dugang update. May tungod yan ng bump treat diha sa Ayala. IT Park, makasama di ay, no? Sa IT Park, diri sa may Apas, no? Dakbaya, Sogbo. So, karon madili na kayo ang ngayang kabalakan. Ngayon kayo doon na yung mga portion sa maong establishment na cleared na no sa tuang mga otoridad. Tanbay lang sa, balik na karon doon daon. Alas 5.51 na sa hapon.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo kaog sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: DGX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: DGX 500.
10: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
12: Ato ang takna alas 5:54 na sa kahaponon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pag kulokabildo karong gabi una o niya arita makasama sa tuang ikaduhang portion sa tuang programa ang sumbunganan sa DYHP. Akon diin at tuang hatagag pagtagad sad makasama kay dia in taoy didangop no dire sa tuang istasyon aron nga mangayo og tabang no kay tungod diining iyahang mga laboratories uban pa nga mga laboratories og ingon man sab ang

0: stage 3. Stage 3 colon cancer. Kini si Tatay, no? Tatay Virgilio Sumbilon. Ito ang hinabion, kaya di aros ito ang atubangan. Tay Virgilio, maayong hapon ni mo.
1: Maayong hapon.
0: Padulaga may ari ka man.
1: Maayong hapon, Sir BJ. Hindi ako karoon sa iyong...
0: Asa to yung haga ni Tay?
1: Taluot Argao.
0: Taluot Argao. Pila may edad na ni mo?
1: 73.
0: 73. Kung saman, napay mong asawa?
1: Napamaroon na sa Villalison magpuyo.
0: Villalison. Wa mo nag... kauban di ay?
1: Wala. Mga 20 years na kami nagbulagod.
0: 20 years na mong bulag. Pila kabok inyong anak taon?
1: Upat kabok.
0: Upat? Asa man ni sila ron?
1: Masiguro, wala po na akong makuha nina. Mga professional, labi na akong anak sa nga. Wala po, butuhon na silang inahan. Kaya di na pakuha noon ako.
0: So, pero wala na sila maghatagan ni mo?
1: Wala yung sukar, wala na maghatag na ko.
0: Di man sila ron nagpuyo?
1: Wala kong balo, kaya inigatugod na ako. Doon na ni ato ko dito, ang kong asawa, manirado muna sa balay, di mo ko, siya na magpuyo ba?
0: So, imo mga igsoon, di may imo mga igsoon?
1: Duhan lang may magsoon rin, kang usana mag nasa pardo, maista na niya, wala po ko niya, uno may kabog, namatayan mo ng uban.
0: So, kani mo igsoon diri sa pardo, wa na po mo'y kontak?
1: Kaya wala ba cellphone ko, di ba naman ko, mula naman po mag-resort
0: pa siya. So, ama mo, pero masige, sagdoaw ni mo dito?
1: Dire.
0: Wala po. So, inusara lang yung ka dito sa Argao?
1: Gimuhan mo kong payag dito sa kong igsoon. At mo ko sa payag, kanya ka na kong yuta. Ang tagihan, naka nung igsoon, kaya gibayin-bayin naman na mong yuta. Magkakuha. Ako mo nang baligya, pag-upiran ako, kaya wala may... Kuan yun, ang gasto.
0: So, nawari na yung yuta.
1: Oh.
0: So, karon ang kaning imuhang stage 3 colon cancer, so magdadala o niya, doon na pa'y, unsa ni siya, kanang na ang kuan?
1: Almoranas mana?
0: Almoranas, apakay Almoranas pa po, no?
1: Maglisod sa kong kalibang?
0: So, kaning niya, ang mga tambal, niya diridaghan kay mga resita taon, usab makasama nga, kanang doon na po yung mga antibiotics, ligining uba, no? Nga, aling kadi kay ko kabasa ani ang may mubasa ani si Kasumang Aida, no? May mubasa ani mga pangalan sa Kuan Town kanang mga resita, no? Ani so kaning ni ang imong kuan ron paninguhaan ni mog panghugkaon asa man ka mag Kuan Town kisa may maghatag imong kaon
1: kung pagumangkon nito mahatag pa na kog pagkaon kay duna sa tindahan nga tong gamayar po kayo kanang ani ka urot wala na pod kanang kong asawa po sa kong magulang mo tighatag bugas.
0: Imong sud anon?
1: Usay mo noodles lang usay ug naap ko inay kwarta tagaan kong isda nya kong tanan. Mao po nay kong kanon dito.
0: So ikaw nagsalig na lang ka sa taghatag taon.
1: Ay plate ka rin, salig po ni sa hatag sa kong ang barangay captain gitagaan po ko pamlite.
0: Kaluoy taon no. So, dia diri no, makasama si Sir Virgilio Sumbilon, Osaka cancer patient in town ni siya, o niya, muning bagos ang upirahan niya, doon ay mga tambal, doon ay mga gipainom pa taon sa doktor, diri sa Soto. Da usab makasama o niya, muna nga wakmanis na hospital, kanikuban ng mga tambal. So muna nga ni Dangop sa diri karon sa tuang sibianan, diri sa DYHP, diri sa DYHP Sumbunganan. Araw na tuang makigsuunan, nasayod siya nga mga dunay mga malumong kasing-kasing nga naminaw na to. Sige tay, kanang naang Virgilio at tuang hangyoon ng mga naminaw na to karon diri sa DYHP. Ito mga dunay mga malumong kasing-kasing, bisa ginagmay nga kantidad o tabang nga ilahang ihatag, no, diha ni mo.
1: Na ako rin rin, mga hangyo ko ninyo, kaysa itong nunay malumbog kasing-kasing, nga makahatag lang na akong tabang punta, kay wala mong tango yung mahimuan eh, na wala ko pamalit, sa mapagkaon, wala tanan, mag kinsa man itong nunay mga lumbog kasing-kasing, tabay ko ninyo, maloy muna ko, tabangin tango ko, wala ko, murag tanahol pa na ako, murag ubos na akong kinabuhi.
0: Sige lang, di lang magpawalas paglaom in town, no? So, imong asawa, wala, 20 katuig, bulag naman mo, no? Imong mga anak, bisan og nana na imong edad. Wadi mo, kuha ni mo, wadi mangita ni mo.
1: Wala po, kay, ang akong asawa ko mo, magkuha na nila.

0: Eh, na naro na nagkasakit-sakit ka, kinahanglan nga doon na kay pamilya, nga maluoy ni mo, masampit ni mo dayon.
1: Mabasa na kuwan nga, mana ko ospital, mana ko umulang, kay kauban siya, ko lang yung taon, saka ko lang taas kayong building, puti, mga sungkot-sungkot pa ko. Wala kayo may mo. Di ganit ako kuwan sa doktor, kaya wala ko'y kauban. De naluoy lang tong doktor kay iya kong gi kuanon kay sa ulang ni hilak hilak kan jud ako usak semana kay taong trabaho na ko usak ka bulan akong trabaho sa akong laboratory ko kuan ako nyo dak taw maluoy mo na ko mo nga pagkumanton naluoy ko sila na ko gipapirma ko nila kay in kaso kung kung sa dangatan kay di lang makuanon siya di man may magkuag kung sa dangatan nimo pero ato manigor lang ta isa ini kuan ni itoslo ko nila sa akong kuan og sakit kan di nato idayon mo to nga ay ko mabuhi pero ko ni tinod pa ko nila itoslo nila okay man po nga natanaw na nila
0: yung taon
1: tanawon pa to sa doktor kay ipatag man to sa cancer center tanawon pa to
0: So muni no nagguan pagin in town ni sa makasama dire sa iyang kanang naang ah pero kanang dire gidis disan na dire imong tiyan no
1: kaduham ko na pare ko
0: so gidis disan in tiyan town ya nag sa kuong pa in town sa kasaman Jerome at ining bag-o niya nga operasyon sad no so ato makigsuunan mga pinanggan digbaminaw mga naminaw nato o niya og naay Gcash no katong Gcash ni kasamang Aida tingali. Pwede sa itong mo'y ilahang sindan. Nabakay kuan na itong Gcash nga kanang bag-on Gcash ron ni kasamang Aida, kasamang NEMS. Kanang gamito niya dire sa sumbunganan. Pwede ito ang i-flash na. O niya, sa ako ang Gcash pod, no, kay pwede rasad o dire sa ako ang Gcash lang usas pagkakaroon o Gcash ni kasamang Aida. No? Pwede sa i-flash na lang kang kasamang Aida sa palihog kasamang NEMS. O, ang kasamang Aida ng Gcash number, mo ni ang 0918-554-2071. Na mo ni ang kang kasamang Aida Tampos ng Gcash. Mahimo ninyo nga diha ninyo ipadangat ang inyuhang mga tabang at kinasingkasing para ni Tatay Virgilio Sumbilon ng taga Taluot, Argao, Cebu. Ania katusang adunay Gcash number no nako pwede sad nga amo padangat mo no diri sa ton Gcash number ang 0955 792 0954 no so kanang naang ato makigsunan bisan og piso-piso lamang bisan og ginagmay no nga inyohang ikadalit nga tabang para kang Tatay Virgilio nako na kay nagtabang niya makasama o niya sayod ta nga lisod kayo o ganana ang bulos kayo bitaw nga kana bitaw na ang nagkasakit ka o niya wa tay laing kadangpan wa pagilaing motabang nato may gani no siya yang mga anak o yang asawa wa naman niya. At least dunay mga pag-umangkon o igsuon niya nga ni tabang-tabang in town, no? O niya, salamat sa kaayo katong Frinas Litson. Salamat kaayo kay ni atong ato Merkulis, no? Nagpadasa og 300 pesos para sad sa tuwang mga kaigsuonan katong ni Dango po diri sa sumbunganan. So muna ang atuang mga naminaw, atuang mga kaigsuunan sa garon nga kanana ang naminaw karon. Abisan o ginagmay lang no nga donasyon nga inyuhang ikadalit, ikatampo no ni mga resita in town ni Tatay Virgilio Sumbilon. Ang Gcash number no ni kasamang Aida 0918-554-2071. Ang address ako ang Gcash ang 0955 792 0954. Matod pa ni kasamang Ma'am Sir Vamos Ginamos gamay nga help para ni Tatay no. Salamat kayo Ma'am Cherva ha. Aton Gcash number na sa tuang screen kato mga nagtanaw sa tuang Facebook live. Muna to ang GCash number 0955-792-0954. O hanggang sa mga AIDA ang 0918-554-2071. So, kano sa mga mubalik sa Soto Town tay?
1: Karon, matong ko.
0: Balik karon dito town. O, dito ka Soto, gikan la.
1: Oo.
0: So, may kisakyan niyo paingon diri.
1: Naglakaw ra ko.
0: Ah, naglakaw ra ka? Sigag sungkod.
1: Sungkod tayo, pahulay mong gugawin niya. Kaya dahil sakit akong hawak yun.
0: So, sige kag pahuay town?
1: Nagikan ko dito, mga alas dos mo ko, nabot ko rin alas tres pasado.
0: Kaluoy town, oy. No, so muna nga naning kamot lang in town siya, no? So iyahang kaugalingon nga maka adto sa hospital kay nanginhangla kun pa ka gusto pagyog ka nga mabuhi in town nga mahatagan
1: ta. Gusto pa in town, gusto ta mabuhi kay uban bitaw mga sanay sakit to, gusto ko lang mabuhi sa kun gusto pag ko nang mabuhi ko. Pamot lang kita. Puros kanser na nadya sa cancer center, ako paita na to din. Ako lang yung tanong na ako, karulay kauban.
0: Dito, uban na, agyot.
1: Nagyo yung mga kauban.
0: Jesus.
1: Managan na usahay nga, tagaan ko kung i-apil nila pagkaon, huwag ko pisik ka ng usag ka to, sana.
0: So tagaan ka dito taon. So at least ang mga kagsuunan sa nato taon nga, bisan og na sila ospital, bisag doon na sila pasyente sa ospital, bisan og nanginahanglan sila, apan doon na gyapon sila ikadalit ni mo, naghatag, no? So pagkanindot, no, nga kanang kinaiya mga sukindig paminaw sa kananaang sugbuano, no? Nga natay kinaiya, nana ka sa Manjerong Bank. Balot na ka na mga na ospital, nagkinahanglan yun na sila og tabang financial. Pero ang uban, naluoy pag yun ni mo tay, no? No, naghatag ni mo taon sila. Okay, kwante aton sila nga mas labing tabanganan sa gakay wa gyud ni duaw ni mo ditong anak. Pero mo igsuos pardo na kahibalo.
1: Kuan po na siya kun maglisod po na siya.
0: Ah, kay kuan na pud taon, idara na pud taon. O basig na minaw ron imo mga igsuon.
1: Kadang usa na kong igsuon, siya man lay kong igsuon.
0: Kisa may ngan?
1: Si Gabriela. Gabriela Piliren.
0: Kadumdum ka silang bay.
1: Wala ko kang anak ilang balay. Namra sila sa pardo, nasa taas.
0: Gabriela.
1: Piliren.
0: Piliren. Sa panlitag na minaw sa rory, ang anak, kung sa may kasulti nila, mong paduawon sa Suto, o kung sa may...
1: Ganaan silang mo doon, eh, doon ko nila. Naramo ko sulod sa Suto. Usahin mo, anak ko nang namaligya o kanang... Si, kanang Janho Pharmacy, nanginda oxygen. Anak ko na mag-standby.
0: Lingkod-lingkod ka di ha.
1: Nabutan po ng tagihan ng doktor ng tagihan na.
0: Kaluoy tao, no? So, di ay 100 pesos nga to na dawat sa itong GCash number. Ang di ay reference number o GCash number nga nagkatapusan og 1615. Di ay 100 pesos. Di ay 60 pesos gikan sa BPI with account ending in 0105. 60 pesos, salamat kaayo. Kanya di ay 100 pesos para kay tatay gikan sa GCash number nga 7729 ang katapusan nga 4 ka digit sa iyang number. Di ay 200 pesos gikan sa GCash number nga 0455 ang katapusan sa GCash, no? 200 pesos, salamat kaayo. Anya, di ay 100 pesos nagikan sa GCash nga 0422. 100 pesos, salamat kaayo. Oo niya, di asay kasamang Benji, palihog kog balik sa number. Aha, so ang number na to, atong GCash number 0955-792-0954. Ang pangalan na Benji Tanghian. Ani ang kagkasamang Aida, Aida Tampos, 0918-554-2071. So doy ay 50 pesos sa gikan sa GCash nga 7291. Salamat kayo de 39 pesos sa gikan sa GCash nga 8139. 39 pesos. Anya laing 50 pesos gikan sa GCash nga 5845. 50 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir. Sa kinasingkasing taon nga tabang, no? Niya di ay 100 pesos gikan sa GCash nga 4151. 4151, 100 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir. Sa sumuna ito mga naminaw, salamat yung kayo sa inyohang tabang ang gipaambit dito ni tatay, no? Sayod ta nga tatay, di man gyan ni makabalos, no? Sa tuang mga tabang, apan ang ginuora, no? May na magbalos sa tuang kaayo. Ito ang paghatag niya o ginagmay apan makapalipay na niya, makapalit na siya o hinay-hinay nining iyahang mga tambal in town.

Onya, di ay 200 pesos gikan sa GCash nga 1169. 200 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir. Nya di ay dugang usagatos, no? Di ay 100 pesos from Luay Bohol with prayers. Salamat kayo. 100 pesos from Luay Bohol.

Kayo, no, sa tuwa nga mga kaigsuunan taon, tuwa nga mga naminaw nga nisanong, no, sa yangungo in taon ni tatay sa iyahang kanang naang pamasin, no, pagpanuktok sa tuwa nga mga kasing-kasing. Yawat man lang ma palit siya nining iyahang tambal in taon. On niya, di ay 100 pesos sa gikan sa GCash nga 4863. On niya, 200 pesos sa ha? So di ay 200 pesos from Prinas Litson. Oy. Sa Prinas Litson, asa may dapitan ng inyong litsonan da sir, ha, ma'am. Salamat kayo 200 pesos sa Prinas Litson. Asa may dapitan tingali. Asa mo ni Prinas Litson, nag-donate sa ni sila ito, may aging adlaw. Salamat kayo ninyo, ha?

Onya di ay 100 pesos. Agikan sa GCash nga 3472 100 pesos. Onya di asay 200 pesos gikan sa 5864 nga 4 digit ang katapusan sa GCash 200 pesos. Alamat kayo, ma'am, sir, ha? Onya, ito ang oras, alasay sa 15 naman sa kagabion tao, no? Naliaras tong oras, makasama. Onya, salamat kay ninyong tanan, ha? Ito ang mga pinanggantig paminaw at makaigsuunan nga ni Padangat sa inyong hanga tabang.

Aha, so di ay nadugang 50 time pa ha. Di ay nadugang 20 no, gikan sa 8709. Di ay 300 pesos po no, di ay nadugang 300 pesos.

0: Salamat kayo di atay natigom no karon nga 1970 na karong mga oras sa diri sa kuang GCash no. Unya ato nila na isaktuod nga 2000. Ato nila isaktuod nga 2000 kasama nga Jerome kay 1970 man no diri sa tuang GCash. Makasama. So, salamat kayo ninyong tanan, ha? So, mga naminaw, o niya, kanisa, kuha rin ni GCash ang kasamang Aida, basin ugma, wala mo na ugma, no? Kay sa Baduman, sa Lunes po, no? Pananglitan, og doon na po'y nisen, dito, wa nilabot, kun ugaling, adunay nisen, sa kang kasamang Aida. So, tayo, no? Ito ang natigom karon, at least makatabang naninimo, makapalit na kagtambal, og mga kaning tambal, siguruan, ha? Nga kanang gikwas, doktor, ha? Sige, sabay, ikasulti ni mo, no? Sa mga naminaw nga ni hatag sila kinasing-kasing, diha ni mo aning 2,000, no? Pesos nga kantidad sa hinabang.
1: Mas bulgo nga, tanang nanabang na ko, magpasalamat ko nilang ilang itabangan, o kibalo kang ginuray magbalos ninyo, kay akparan ako, wala man siya po makuha ninyo. Salamat ka ninyo ngayon kong itabangan. Wala, sir?
0: Sige no, so salamat kayo po ni Motay onya di ay ni dugang og 300 pesos no. Di ni habol pagyod da 300 pesos. Gikan sa GCash nga 4569 onya di apoy 153 no. Nga ni habol, salamat kayo sa 153 so nanatay 2000 kapin. Usab garong gabi una nga natigong. Sige, so gatong mga palitag doon na pagani mga mudugang o hatag, inigkalunis po ho na itong i-update, no? O pilatanan ato matigong gyud para ni Tatay Virgilio Sumbilo. Salamat kayo ninyong tanan sa mga kaigsuunan na ito nga ni Tabang, sa mga naminaw. Salamat kayo sa mga pag-ampo ang gihatag. At itong tatay, salamat kayo ninyo ang Ginoo maoy magbalos no, sa inyong kaayo. Sa ito ang kaayo nga gihimo no, para sa ito ang usaka masakiton in taong senior citizen nga taga Taluot Argao Virgilio Sumbilon. Salamat kayo ninyo o maayong gabiin at tuntanan. Akong kauban din is Master Control si kasamang Jerome. Si kasamang Jerome Yap o si kasamang Names Kenyones. Si kasamang Rubil Buiser ito sa tuang transmitter sa itong Chief Technician. Salamat kayo o maayong gabiin kanatuntanan. Tatak RMN.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

手。

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Apex nigundoella gundii leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na kong vitamins kanina kong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Maudyo na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mabalik sa mga butika.
16: RMN Newsbreak.
17: Mayong gabi, kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tinguha sa mga tingamaw og semento nga minusan ang carbon emission samtang moproduce og taas nga kalidad sa semento aron masuportahan ang infrastructure development sa nasod ubos sa usa ka roadmap nga gilusad uban ang partner sa gobyerno. Nasairan nga ang Pilipinas lakip sa mga first country sa Southeast Asia na nakahimo og decarbonization roadmap nga giendorso sa gobyerno ug sa industriya. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samta ngayon gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: RMN Newsbreak.

0: kumusta, kumusta? La, lingkod, lingkod, lingkod. Kaya padayo na ta sa akong aso ninyo. Nagsipinaw na nga naguluan ang sailot ni Armena. Inom-inom riyan sa mga tao ni Former. Kapitan John Ramos, kaya buhat siya. Bigayel Polyar Fertilizer. Umiga plus nga kadunay yung mamati nato din. Sa mga tao ni Pampay, Bayer Caldia, sa Bayer Calcitari. Sila si Dainile. Hala, lingkod mo riyan. Si Tatay Piano, di, si Mami Mili, diha sa Abusay. Kumusta ka po diha? Tatay Piano, o Nare Mili. Thank you kayo sa kadunay niyong pagsulod sa atong mga programa. Di nalakita mo ng sulti mga bata. Ano yung supay sa silot ni Armina?
1: Maluhoy ka, tabangi ko. Nawanga kong anak ka si Lapi. Huwag ako masayon kung asal ako siya makita. Mata pa ni Putput. Nadakpan ko sa pukot ang among anak.
2: Hola po. Nasayod ako.
1: Ha? Nasayod ka, Raina Alara?
2: Oo. Huwag nahipaw ko kunhain ang imong anak.
1: Ha? Ha? Salamat! Salamat yung tayo kung maugan na, Raina Alara. Asa? Asa ko siya makita? Luwasan ko nga kong anak, Raina Alara. Sa ka lang? Kahayag ka mula. Dahan ka taas.
2: Subaya ka ng maong kahayag. Ug makita mo na ang imong anak.
1: Salamat! Dagang salamat! Raina Alara!
2: Sige na. Ay napaglaban. Luwas sa ang imong anak.

0: sige, langoy! Langoy, yung maayod niya kay karong taut-taut isugpati ka! Sige! Sige, langoy ah!
1: Sa kulang isang naglangoy-langoy, kalahin! Sawa man ako mga ikala! Asa naman ka sila?
0: Langoy, pag-yoy!
1: Ta-ta-na-na!
0: Ay,
1: ista!
0: Ista, kuhaon na tika! Kay kanahan ko isugpati ka! Naglungag man ng akong mama na amay baga sa abuhan. Isugpati ka dito! Ha? Dali na! Gusto na sa imong paglangoy niya! Dali na! Dali na! Yay! Isugpa na tika!
1: Ay, tsaka na! Isugpa!
2: Ah! Aliyana! Aliyana ko si Babaw mabahin sa dagat! Kisubay ko ang kaya sa kahayag! Nagimugla ni Reynala!

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
4: May buhay sa makabuhay!

0: Malaman na itong painom-dom, aliyang sumpay sa silot ni Armina.
1: Armina, gignan di kang ayo kay mga bibi pa na.
2: Awala kay di ay pagpuot na ko. Oh, kakoy oh, mo ay.
1: Magdita gi kay Carmina.
2: Nga magdita, angal ka, ha? Angal pa ka.
3: Ay, init, tata, init ka.
2: Kakyut. Kakyut din ako ninyo. Ay, nagkisi-kisi man mo. Init ka, ayun no. Sige lang. Di naman yan mo initan, inikaloto ninyo.
1: Bajo ka, Ramina. Imang gipatay ang mga baby fish.
2: Ilang!
1: Imang gisok pa.

I

anak! Wa ko'y nahimo! Sakit kayo sa kong dugan nga nagkakita ko niya! Huwag nabati na ko ang singgit niya nga! Di sakitan siya sa kainit! Di sumba siya o man sa iyo mga higala! Nagsinggit ito ang pakitabang! Hanggang na nawag tangan siya sa iyang gininawa! Huwag kina kong dugan nga nagtanaw na biya!

0: Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, o tinuig ang kalikon. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
7: strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

Kagin yung mga mga bata, agatang mo yung sumpay sa kung aso ninyo yung sinunaw ng karagulan. Ang silot ni Armina, dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitala, dalit ka na to sa Armendr!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kay Imbebere!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tinigong lang.
3: Sure ka?
2: Pagkasalata!
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan

0: Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
2: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule!
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul.
12: DTX 500 na.
13: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha.
12: O pag-ayo sa bugas-bugas.
13: Akong katul-katul.
12: DTX 500.
14: Mabalik sa pinatulog ng butik sa iyong lugar.
12: DTX 500.
15: Sa Janice, gupay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
14: Mabali sa mga butika.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Mga kasama, kumusta? Kini kyapon sa pasela taganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsoonan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw kaya nagpatawag sa gan nga Martin. Huwag ganun tayo'y plano nga sultihan si Serene bayan sa akong sitwasyon sa gitapahuan. Pero huwag na akong makalimod niya kaya nakabantay na siya nga nawagtangan ako gana nga makisulti. Huwag ko'y kadasig kung mag-video chat me. Misulti na lang ko sa tinuod. Kaya nagpahunga ako sa akong ipati.

0: Siguro ko bubo ano guys, matag bugal-bugal na ako. Huwag pa na gana. Karoon pa ko kasuway, ano eh, babe. Hugno kayo. Di na ko kaya, babe.
1: Babe.
0: Di na ko patrabaho rito.
1: Kalooy ni mo, babe, boy. Sige, babe. Kunun siya makaayo ni mo, mawi buhata. Kundi li na ka maripayo si mong trabaho. Kuningon ana nga, ma-anxiety na lang inoon ka. Undang na lang di ha. Pagita naglaing katrabahoan ni mo. Total, naka-eskwela naman ka. Dali naman lang ka makasunod og trabaho. Ayaw gisakripisyo ang imong kaugalingon sa environment nga dili ka malipayon o komportable. Sultihin sila siya o si Tito Kari bahina na.
0: Oh, babe. Oh. Salamat sa suporta o pagsabot, babe.

0: No, you don't give up. You're not the one who should live.
1: Tito Gary.
2: Sakto si Tito ni Bogari Martin. Dili ikaw ang angay mo pahawa sa trabahoan, kung dili ka ng tao nga nagbuli ni mo. Kung kinsa man na sila, magmahayra na sila.
1: Oh, ha? Huh?
0: Tell me who they are. How many are they?
1: But, Tito.
0: No, Martin. Tell me who they are.

Ano kang gipatawag nito sila ni Miss Christina? Oh. Hala. Silang tulo pagyod. Ano ka?

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kainit sa ilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tusiran.
16: Tusiran forte.
0: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it!
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
23: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
24: Gigutom.

Priscilla. Human gipatawag sa office ni Miss Christina, sila si Mike, Andrea, o si Paolo. Diin maukini sila ang mga nagbuli kanako. Si Mike suko kayo nga nangipos dayon sa iyang mga gamit sa iyang locker. Ug suko kayo siya kanako.

0: I told the owner of the place where you work what those idiots did here.
1: What? But Tito, why?
0: Because I wanted to. And the owner is my best friend. And even he's my best friend. You go through the right process. It's not easy, like they say. And they have no right to bully you. Like I said, you're not the one to leave. And you're not the one who will lose your job.
1: You mean Mike has been fired?
2: Wa, Martin. Ingon inini ang nahitabo. Gitawagan ni Tito nimo ang owner, which is his best friend. O gisultihans nahitabo nimo dito sa workplace ninyo. Og matod pa, gitawagan dayon ko no ang inyong manager o gihatagan og instruction nga storyahon ini kanang ginganlan og Mike, Andrea o Paulo.
1: Mauday tong gitawag sila o gipasood sa office?
2: Maybe. Mao na to.
1: O tiya, unya, human nila o panagsulti sa office. Isog kayo nga nagawa si Mike. O nanghipos diritso sa iyong gamit sa iyong locker. Gipugnan siya ni Paulo, pero isog man. Iagani kong gipasingitan. Di padungog-dungog ko na istorya. O nakasabot ko nga suko kay siya nako. Di balikas ko maayo.
2: Han, let me be the one to explain, Martin, okay?
0: Alright.
2: Sila ang tulo, actually, gipangkasabaan sa manager. Bahin silang gibuhat nimo. I-transfer sila sa other branch nga layo din he. So, ang nahitabo, si Andrea o Paulo, ni okay na lang. But si Mike choose to voluntarily resign.
1: Unsa?

0: Nakalitan ko sa gisulti sa kong kalivin. Ngagalahan ko no siya nga moapas ka na ko sa Canada. Naibong ko, kung nga nung kalit lang, nga nasood sa iyang unahuna ang pag-apas ka na ko sa Canada. Mga kasama at ang iugmang lay sumpay ning suwatampo ni Martin dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyo. Pag-paminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal mo na itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulog ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis, Bila-Bila.

0: Maopati ai, Menhard.
1: Oh, Rolaida. Kaya nagduda ko. Ngatuan na sa karoon sa mga kamot sa tabagahak ng mga antagonista si Erwin.
0: Kinsa ba sab ka na si Erwin?
1: Akong tao sa Asukarira de la Tierra. Nagisugo na ko pinagiditar sila sa pag-adto sa karaang sementeryo.
0: Ah, di ay?
1: Makadaghanag yung kuhagita ni Barceno.
0: Menhard.
1: Makita o niya niya ang iyang ipangita. Dili ko mahimong palabyon ang iyang mga binuang. Sembergwensa siya.
0: Ay, o niya. O sa may imong buhaton aron mawatong tawhana sa hingpit.
1: Sa pagkakaroon, wapa. Kay dili na siya basta-basta nga personalidad karon. International na ang iyang nabatunan nga impluensya.
0: Menhard.
1: May mga miyembro siya nga mga elitista. Ug may pipila ka mga Illuminati nga nihatag og simpatiya kaniya.
0: Dili na gid siya ang kaning Verseno nga yanong tao lang nga muragway bili.
1: Giswerte lang siya. Ug kana moy wa gyud ako damha. Mao kanang gikalagutan ko sa akong kaugalingon. Kay kadanghag ko ni atong higayuna nga diha na gid unta sa akong mga kamot ang iyang kinabuhi.
0: Dili pa uwahi ang tanan, Menhard. Dasig lang.

0: Suwerte gyud kaayo ka, Laida. Kay gihatagan ka og atensyon ni Sir Maynard.
1: Buhangyo lang ko ni mo, Daying.
0: Oh, unsa man na?
1: Kung mahimo pa, pugilan taw ni mo ang kaugalingon, Ing. Aron dili ka makasulti og mga puong nga maunahin o'y makaingon nga mabulgar ang tinaguan sa kong pagkatao nga to ni Maynard.
0: Ah, kana og dili ka magminaldita. Kay maldita pa sa drabako kay Nimo, Laida. Nahibaw gyud ka, ana.
1: Nahibaw na pud bayakas akong batasan nga dali ra gyud ka akong pasukon, Ing.
0: Aw, karon nga di ka na dinhi. Agwantahon ako ng imong kamaldita. Pero, agwantahasab ko, kay musukul gid baya ko ni mo, Laida.
1: Lamit na gid-unta kay kang suklan, Ing. Prangkahan lang giti kaday.
0: Ay sus, sukul! Sukul! Bakit asi Sir Maynard nga magbugno ta, Laida? Aron makabati sabsir sa ako niyang ipangiyaw-yaw samtang maglinayugay ta og bugno.
1: Hilom, oy! Kanda sad siya ba? Mugara sa gyud na siya, oy!
0: Aw, bugno dayon! Katabang versus abukada! Dili!
1: Ayaw, Ing. Ha? Ayaw, Ing. Dili lagi ko!

0: recording na sa Lantier.
1: Hmm. Mau ba, pa?
0: Hmm.
1: Mainon. Sige na mo lang po ka o glumlum di ang titarulay da pa, oy.
0: Simbergwensa. Wak ko makauyo ni anang ipanulti mo sa mabaring.
1: Sorry pa. Di ko mityahan talang ka. Kay pilakad law na ko din hisukad sa kong pagpauli. Wa pa mugid ka makahunaw na aron makakita na ko.
0: Simbergwensa. Patagad.
1: Natural. Amahan ko taga. Wagod ko inahan.
0: Nahala. Pabutay ko niya. Kaya mo pa uli na ko. Bye.
1: Hinahinay mo lang yung gipalayo ang akong pagpati ni mo, Papa Minat. Karon nga managlahit na gina nga itong pagtuo bahin sa espirituhanon nga aspito. Mura na lang kaglaing tao para nako.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa labi. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
5: Sarap magkasama.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakakaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighto na ang akong kuha. Namang mo po yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Mura dark spot siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Gigutom na ba?
12: Gimo.

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: It's a

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Papa Minard, dugo ko lang ang nahimong kabahin sa mga Benavides. Dili kinatubukan akong pagkatao o prinsipyo.
2: Brenna, tambagin ang imong mga higala ha, nga mo pauli na sa siyudad samtang may panahon pa.
3: Ma, naano sa mga sila kaugaling mo mga prinsipyo? Dili ta sila basta-basta na lang asultihan, ano? Labi na si Jo Marie. Agawan ba yan nato siya?
2: Wao ganing tambagi. Basin pagsangad-tungad, tumaminaw ra sila nimo.
3: Ay, imposible nang mahitabo mamatar sila. Nakailan ako anang Jo Marie. May kaugalingon siyang prinsipyo. Nabisan ka ni ang iyang amahan, dili makatarog ini.
2: Brenna.
3: O si Miss Crescia sab, dili siya yanong babae lang asama na ako. O sa siya ka professional ma. Basta imposible gid kayong paminahon ko niya, kung mao'y itambag ko niya ka ng bahina.
2: Aho, oh, bahala siya kung anhi sila mga matay din eh.
3: Pwes dili ko ka na katugutan mamatay sila.
2: Brenna?
3: Bisag unsay mahitabo ma. Maglina ba naimi? Salaktod, dili sab na ko katugutan nga may daotang mahitabo nila din eh.
2: Isugal ni mong imong kinabuhi sa mga gahig o? Oh. Mao ba, Brenna?
3: Kung mahimo, mamatay sila. Kung mahimo.
2: Ha! Kinsa magigaya mas bugat alang sa mga pagbati, Brenna? Sila o ako nga imong inahan?
3: Palihog lang, ma'am. Ayaw kong patubagaan.
2: Kinahanglang tubagon ko ni Wolves akong gipangutana ni mo, Brenna. Kinsa man. Ha?
3: Ma.
2: Tubag ako.
3: Ayaw na. Kitingalig masakitan raon niya ka.
2: Unsa? Wapang tuod siya mo sulti siyang tubag sa akong gipangutana. Pero may pasumbingay siya. Ug klaro kayong dili pabor na ko ang iyang gustong ito ba? Kinahang lang tubagon ko ni mo sa akong gipangutana ka ni mo, Brenna. Kinsa man yun? Ha?
3: Ma.
2: Tubag ako.
3: Ayaw na. Itingalig masakitan raon niya ka.
2: Brenna, nasayod ko. Nga dili gud 100% ang imo pagbati ka rin ako, isip ni mong ina. Higali, kung mahanaw man ko ini kanibutana,

0: Nakonsensya ba ako, Miss Gracia?
1: Pero gusto mo sa mga imong kibuhat, friend.
0: Miss Gracia,
1: kinahanglan ni mo ipakita niya nga firm ka mo pahayag sa imong sentimento. Nga dili ka magtako-tako sa tinuoray gyud ni imong gipati. Ilawom sa imong dukan.
0: Oo, lagi. Pero dagon yung kusakong kaluoy.
1: Bren, normal naman ang mubati ka kaluoy. Pero mahimo ba? Kaluoy asab ang imong kaugalingon?
0: Miss Gracia,
1: mo take advantage pa yun dayon ng inahani mo. Kung sa tanaw niya, humok ra kay kanyang mata. Mo ginaytiman ikanunay, Brenner.

0: Hello, Minard Benavides.
1: Kunio, dili na kumakuntag ang numero sa cellphone ni Barsino.
0: Oh, Minard Benavides, unsay akong ikalagad sa kanihin akong agaon.
1: Gusto ko masayod, bahin sa akong tao sa asukarira, de la tierra. Dila na kaatlaw nga nahanaw.
0: Unya?
1: Ikaw na lang mo yung pakisairan. Kung may kalabutan na sa si Barsino sa kalit kapagkahanaw ni Erwin.
0: Wa ako ay katungod sa pagtubag bahin niya ng imong mga pagduda, Minard.
1: Sa Tronio, kamay na lang yun kayo kaukuhan na ko. Kana mo itiman eh.
0: Dili na ako ang imong ulipon nga dali ra kay nimong gulat-gulaton.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit

0: Lalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. Maida ang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Kidney Care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, no, na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi arong magtibway ni kanan.
9: Paitiga! No. Banda!
6: Bati asa ni mo nga umuhilak. May uy, masaktan ko sa tagin mo.
9: Isamot ka bati mo nga umi. Gamihilak ka ba'y jigaw?
6: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
9: Dugo! Dugo! Dugo!
6: Silan ko.
7: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
6: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka.

0: nga ikala, kumusta may ngadlaw ka natutunan? Niya na sa inyo higalas kang ina Ray Arellano. Niya, uban sa akong partner, wala yung gwapo sa DYHP si Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava. Inom ta na kada adlaw. Ug pirmihon nato na.
0: Pirmihon. Ay sa kalimot pagigala sa ato. Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. All right. Bueno, magigala shoutout time. Shoutout gyud ni Julius Coronado, Melody Villamor Simbaho no Haro. Anya ni Dr. Rick Samson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Panel Istokuning Milot, si Pio Sol, Idi Labindia, anya si Christian Tabacon og ni Manager Nilo Tadio, gikan gini sa atong BSA founder, bangang sa ilong wilayan ng atong writer-director, Oji Kumpogra Casa. Laing shoutout to sabi sa lutupan, si Nang Tali, Victor, Leo, Linimor, Gabriel, Bimbo, Diana, gikan gini ni Pedro Pungasi. Unya yung man ni Junior Albarasin, biasa Nabunturan, Davao de Oro, Virgie Abuda, Lower Yati Kiyot, Cebu City, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, Diasa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay, alright, para yun tayo mga igala, ito na yung hinumduman ang nangagi, nga andam na kayo nga magpakasal sila si Don Arturo o Gigo sa ilang mga partner. Kunya sometimes sila si Bogart o Lalat, gibilin nga ito sa higala nining insik ng negosyante politiko ang ilang bahandi aron mahalin kini sa higala sa politiko. Unya, pero usabang pagkausa nga uy nadakpan maninuod kini sa gobyerno o giembargo bangag sa ilo. Perting malasa, ingon ini ni tabo. Niya na lang sumpaling atong sugilanon. Bud-bud o bibingka!

0: Madugta ko dini sa bilangguan. Ug ani ko mamatay. Basta dili na ko magpagamit pa sa dautan.
1: Salamat, Green nga dragon.

0: si Congressman Win lose-lose kining nanaw.
1: Ano ba kaya yun? Kay tingalig nagbalita na ka na siya nga nahali na ng atong bahanti.
0: Oh, bitaw, bitaw, no? Okay. Hello, Congressman. O say balita?
2: Hello? Ako na lang good news o bad news ang alalin niyo doon hapokat.
0: Good news o bad news? O sa ka na?
2: O sa inyo, Costa. Ako na ako sa pasulti sa inyo.
0: Ang good news, Congressman.
2: Okay, okay. The good news, kanya nahali na inyong pahandi sa higala na ako negosyante.
0: Oh, very good. O niya, ang samasam ng bad news?
2: Ang bad news, kanya nagpanabayer o nga inyong pahandi.
0: Ansa?
2: O sumay sa balaon din sa Pilipinas, sa Republic Act number 9160, gold bars are high-value assets frequently used to launder money. If you purchase or transport gold bars using funds tied to criminal activity or fail to prove the legal source of wealth used to buy them, the Anti-Money Laundering Council can flag the asset.
0: Naghana itong iningilis. Ay, ano may ipasabutan na, Congressman?
2: Kana-embargo sa gobyerno ang inyong bahante. Kayo sa ka-drug lord, ala ka palit ni Bukat.
0: Unswa!
2: Ako pasailo ha? Pasailo ko po, Kat, ha? Ako wala na may buhani ha? Yan ang gumbiro ay yung bahandi.
0: Biisay! Bangag sa ilong!
1: Bugat, bugat, unsa ko nyo?
0: Wa na nga itong bahandi. Na-embargo na sa gobyerno, lalat.
1: Unsa!
0: Daghan na ka itong aoy. Taas na ito.
1: Ana!
0: Ana! Wala'y dun, Bugat!
1: Huwag na sa inyo niya, manat!
0: Uy!

0: ugmang adlaw. Mo na gyud atong kasal, Daddy Arturo.
1: Oh, Diego. Og mao na kina ang pinakamalipayong adlaw sa kong kinabuhi. Din mahiusa na kami ni Mami Maria Piquet nimo. Og mahimong lihitimo na gyud kitang pamilya nga may bendisyon sa Dios.
0: Lipay na kay ko pa. Kay dili na kong mahimong anak sa liking kawayan.
1: Og madayo na gyud ang among kasal sa imong inahan, Diego.
0: O Daddy Arthur, madayo ni gyud dili na mapugnan pa.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-an ng mga panalangin ko sa mga tambal dikan sa ano nga produkto. Simpli ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang yun po o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sa'yo kapi niya ko to inom na po ko 3 times ini kapi yun ko na paradis nila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
3: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka. Sisang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Makalagsan, ang bukid doon. Gani ay, nag...
5: Ha, abutid sa kulian?
7: O kato ka ng ama nga mo rin na.
5: Abutid sa...
7: Kaneng. Oh. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listo
5: ko. Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na ihaya.
5: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
7: Makakatkat ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulo. Yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Dili pa kanan ni Mulay?
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pilay mo idad?
7: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Sa katapusan higayon dadi, doon ako'y plano sa dili pakita kasroom.
1: Ah, usa man ka na, Iho Diego.
0: Hana, haranaan ta sila.
1: Aw, sige. Uyon ko, Iho Diego.
0: Tanda, daddy. At tuon ta sila sa kwarto kay magbaon kog sista.
1: Tana!

0: Ay, María Picata.
1: Arturo, my Samson.
0: Ah, hijo chico, ¿y qué hablas?

0: kiran ayaw taon dikitid daro dito dikitid asong
1: Alang nimo ang maong awit, Chakla.
0: May luna.
2: Oh, Jago.

0: Dali, dali, dali. Dayon mo ang toro, Zigo. Dali.
1: Salamat.
2: Yan ang mga pamanunang Ati Takla o Ati Maria Picot.
1: Oog man na yung adlawang atong kaswal, Maria Picot.
0: Og naghinam-hinam na kung muabot ka ng adlawa. Excited na kay ko, Arturo, may pungson.
1: Managsama ta og ibati.

0: Wa kabay pagsupak o pagduha-duha nga ugmang adlaw maunang atong kasal, takla?
1: Kagustuhan kong mahiusa kita. O mabindisyonan sa labaw makagagahaw mga itong panakiusa, Jeko.
0: Salamat kung mau ka na.
1: O abi mo, Jeko. Hmm? Misamot ko ka in love ni mo. Ilabi pa karon nga, inyo migiharanahan.
0: Epektibo, Judy. Ay, bisan karon nga mga panahon na ang pagharana.
1: Oo, Jeko, uy. Tungod kay ang pag-awit o sa ka-expression sa pagpagawa sa imong gugma.
0: Yes! Tinuod ka na. Hinungdan nga. Kinasing-kasing ang akong awit. Ipahinungod ko ni mong takla.
1: Sweet kayo ka, Jago.
0: Tamis pa ko sa pure nga dugos sa Surigao.
1: Kabantay ko, Ana.
0: I love you, takla.
1: I love you more, Jago. Og sangko sa langit o niya ang akong kalipay nga batiyon kon makasal na o niya ta.
0: Takla.
1: Tungod kay alang na ko. O sani sa katumanan sa usas akong mga pangandoy. Nga mahiusa kitas kaminyoon og mang adlawa.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, magkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbiko ba kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, ano yung sugod. Muna na ang gibati na ko. Okay. Na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: May kalahatang iyang uban pa mga sumpay ni naginapos ng sugilanon. Borborog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radio Gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Garing. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Kanangi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog o paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
15: Rest time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ahoy! Hooray! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DGX 500.
20: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DGX 500.
21: Pabali sa mga butika.
22: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
27: Biotrop Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
28: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
29: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be MX-traordinary with MX3.
6: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Alan Tagatoledo Negros. Sanguna, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali,

Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

July 3, 2026. Lang sa watang po na usab ang atong paghahatagag pagtagad and this time ang atong letter sender. O sa kanagngalan og Maynard. We understand by Maynard, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana.

kanindot at ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang NAS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbog ko standby Maynard alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ang ako papangayo katahuran nga kani mo ate. Ingon man sa imong mga suking tigpaminaw ning imong programang Sincerely Ate Arlene. Ako si Maynard. 26 anyos ang pangidaron, kasamtangang nanimuyo dinhi sa Agusan del Sur. Sa tinuod lang, usa sa akong rason kung nganong naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian. Mabaghatag o pagtulunan sa mga suking tigpaminaw nga usahay sa atong kinabuhi. Dut antas mga problema. Dut antas mga pagsulay. Apan kining tanan ang ngayan natong atubangon o dilita ang ngayang mawad-an o paglaom. Husgahan man ta sa abang tao, kini ang kanunay natong buhaton. Mas mahalo nato ang atong kaugalingon. Nagsugod ang tanan sa diyang mipanaw ang akong usa ka igsuon. Naksidente kini ate. Close me sa akong magulang na sinong Andy. Sa akong pag-eskwela siya ang nagtabang kanako kay lagi, wa naman mi amahan. Wa ako magdahom nga moabot ang trahedya sa among kinabuhi. Sa diyang na disgrasya ang akong magulang, di masabtan ang kasakit nga akong gibati ate. Nadala pa siya sa bahay tambalanan upon dead on arrival. Ati R, di ko makatuon at higayuna. Sa laktod ng lisod ko sa pagdawat, ngawa na ang akong kuya. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga sa kadaghang tao sa kalibutan, nganong si Manong Andy paman. Wa ako'y laing gibasol. Wa ako'y laing gimahay. Kundi ang kahitasan. Sobra gid akong kahiubos ate. Ambot ba, gisudlan ako ang barkada, inom. Gusto kong malimot sa tanan. Dili mawala sa kung nahunang ako magulang ate. Mebot sa punto, akip ang ginadiling droga ako nang gigamit ate. Marabag wa na ibili ka na ako ang tanan. Sa laktod nalulong ko sa droga. Marabag wa na ko sa kong kaugalingon. Ako pamilya mo tambag na ako pero wa na ko nagpakabana. Netuntungura gusto na ako magpakamatay ate. Pero tingali doon na pa'y plano ang ginuo ka nako. Sa laktod, nadakop ko sa mga pulis ate. Og din hinagsugod. Ang ako mga pagmahay. Sa dihang, na anak ko sulod sa bilangguan. Ate R. Halos kada minuto maghila ko. Di na ako ma-imagine akong kaugalingon nga na ako sulod sa bilangguan, ate. Dili man ko mamamatay tao. Dili ko kawatan. Wa ko'y kapasipadan. Lisod ang mabilanggo. Pagkasayod sa mga silingan, nag-uulusab sila, ate. Nga nung mo kiniginangatan sa akong kinabuhi. Dili sa pagpahinambog, ate. Sadyang naapa ko sa gawas. Kanunay ko nilang mapangayuan og tabang. Ilabi na kung doon ay makalihukan sa among lugar. Pilar may sugilanon, gi-forward ko sa district jail, ate. Ugi ka ni Addo, wa na ko makasabot sa kong gibati sa diyang gisulod na ko sa selda. Ang mga bilanggo dito, klase-klase ang kaso. Pait kayo akong kahimtang. Kay bisag moagi ka lang, magmatngon ka gyud kay kundili initan ka og naay posibilidad nga makulatahan ka. Miingon ako mga kauban sa bilangguan. Nadili na ko na ko makagawas. Pero ako sila gipaminaw. Wa ako napakawala sa paglaom kay kabaw ko nga pagsulay lamang kining tanan. Pagsulay lamang kini sa labaw makagagahom. Ngari ka na ako, ate. Tugod sa kong pagsupak nga ito kaniya. Adlaw gabi eh, sulod sa bilangguan, wa ako'y laing gisangpit. Wala ba makagagahom, ate? Ngayon ako mapasaylo sa kunahimo nga ito kaniya. Nang labay ang mga bulan, unahimong tuig. Miabot og duha ka tuig ko sulod sa bilangguan. Ate, wa ako miundang sa papangaliyo po. Ngaunta mahuman ang akong kaso. Sobra kalisod ate. Bisan pa man sa katuigan nga ng labay, wa ako napakawala sa paglaom o sa wakas.
gidungog sa labawang magkagagahom ang akong pag-ampo. Nagsingabot ang Kapaskuhan 2023. Natagaan ko probation sa judge ate. Pagkasayod ko, nakahila ko sa sobrang kalipay. Nakahila ko, nagpasalamat sa labawang makagagahom. O salamat kaayo nga, iyang gidungog ang ako mga pag-ampo. Dati gayo na abi mo ba ate? Gipaning kamutan ko nga, mamaayo ang dagan sa akong kinabuhi. Pilit na akong gipapa ang pangit kong kagahapon. Milakaw ko sa mong lugar, milangya ko kay gusto kong likayan ang akong mga barkada. Nga mao'y nag-impluensya ka na ako. Nga naghatod ka na ako sa kadautan. Miani ko sa akong magulang nga babae, diri sa Agusan del Sur. Nagsugod sa akong bagong kinabuhi, sa lugar nga way nakaila ka na ako. Sa lugar nga way manghusga sa akong pagkatao. Ako ang ipamanage sa akong magulang sa ilang negosyo o dinhin ako nakaila si Mylene. O sa kababayeng nga probensya na apan gwapa, buutan o relihiyoso ate. Siya ang unang babae nga nakapapitik sa akong kasing-kasing. Dining dapita, dili man sila kwartahan. Apan napag-graduate sila, tanang magsuon sa ilang ginikanan. Busa, naipagkagarbo sa iyang mama, pilian siya sa mga karelasyon sa iyang anak. Upat sila kamanagsuon, og si Mylene, ang ikatulo, ati R.

sadyan nga ulit ako kang Maylene, daghan ka isyag pangutana. Mahitungod sa kong kinabuhi, graduate ba kuno ko sa college, dili ba kuno ko ga drugs, kay matod pa niya, sayang lang kuno ang iyang anak, nga maadto sa lalaki nga tambay, sa lalaki nga addict, o way future. Morabag, iyan ang gihukman ang akong pagkatao ating nga addict. Ugwa na kinipaglaom nga babag-o. Tungod lagi sa akong kahadlok nga mahusgahan sa ubang mga tao, gitago na ko ang akong past ate. Tungod lagi kay maayo man ang background sa akong magulang sa ilang lugar, mausab kini ang ilang lantaw nga rikan ako. Dila sa pagpinambog ate, bago palang gani ko, apandaghan akong nahimo mga higala. Kay lagi nindot man ko makisama, kini ang hinungdan nga ming sugot ang mama ni Maylene nga ipadayo nako ang papangulitaw nga ito sa iyang anak. Tungod man, naging kami ni Maylene ate. Nang labay ang mga adlaw, si Mana og nahimong bulan. Nagpadayo ng maayong dagan sa among relasyon ni Maylene. Apan dili na ako malikayan nga sa matag karon og unya, doon ako'y kahadlok nga ilang masayran ang akong kagahapon. Kaya ba akong dawato ni Maylene? Kaya ba kon yung ipaglaban sa iyang pamilya? Kini ang mga pangutana nga wapay kasiguruhan. Mga tubag ati R kung ako ang pangutanon si Maylene na ang akong gusto makauban sa dibaw kong kinabuhi. Nasayod ang kahitasan nga mahal kay nako si Maylene. Siya ang akong ipangayo sa kahitasan. Apa nagduha-duha ko sa pagkaroon ate. Tuwag kinasaksihan nako kung unsa sila ka makajudge sa mga sama nako. Naay nang ulitaw sa magulang ni Maylene ang ginikanan na priso tungod sa droga. Buutan siya nga lalaki na may trabaho nang inabuhi nga patas. Apang tungod sa iyang ginikanan, akip siya na husgahan. Nasaksihan ako ang panglait sa pamilya ni Maylene. Maayos sila sa atubangan na panpagtalikod, grabe sila makapanghusga. Huwag idawat sa magulang ni Maylene ang maong lalaki kay lagi, mga binilanggo ang ginikanan. Nahon-ahon ako how much kanako na ako gid mismo ang nabilanggo tungod sa ginadiling droga. Ate, malipayan kami ni Maylene sa among relasyon. Apa ni Rikay na kong sugod kaniya. Nasayod ko. Dili ko dawat sa iyang ginikanan. Apan damor na kong buhaton damor gagkakasakitan si Maylene. Ang ayan ko bang? Palayan na lang si Maylene ate kay sayod ko. Masakitan lamang ko sa unahan. Dini na lamang ko kutob. Dagang salamat sa iyong paghatag o pagtagan niya ako sa watampo. Sincerely yours, Maynard.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Maynard, sa imong pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Nararamdaman ito. Dili lalim. Nga niagi ka pagkabilanggo, nga niagi ka pagka-drug addict. Kay bisan o gusto mo nang usbon ang dagan sa imong kinabuhi, apan di gilmalikay ng husgahan ka. Og mo na yung problema karon. Ang ayan ba nga biyaan na lang nimo imong hinigog mga si Maylene tungod kay nakita nimo sa iyang pamilya nga dili gyud dawat ang mga tao nga nahilambigit sa droga or magpakalalaki ka tubango nimo. Of course, kao ba na to? Did you know, Vabaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene. Kapjun, usan na natong mga suking tig-subaybay.
0: And of course, ikaw to URP Professor, Kapjun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema ni Maynard, bubiya ba siya or dili? Did you know, kung ikaw ang nasa sitwasyon, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Maynard, dili siya mubiya. Sa dayon-dayon no. Kanang di siya mubiya nga wa siya paramilit or di siya mubiya nga kanang di niya taga-agrason si Maylene.
0: Mahang ang babae.
1: Oo. Oh, kanang manam, kuhan ka ba? Kanang kung mubiya man galing ka sa usa ka tao or sa usa ka relasyon, kanang naiklarong rason no. Naiklarong kuhan ka ng hinungdan.
0: Pasabta siya.
1: Yes. Kinalapasabton. So kung ako si Maynard, iyan ang angkono niya isulti o kinsagit siya sa kano si ihang uyab. Kaya aron, di amagun niya, dili pwede nga i-judge ni mo ang imong uyab base sa unsay kuan bitaw tratar siyang ginikanan kay pero to nakita yang ginikanan man ang grabe gid og kanang kuano kanang pagkontra ba sa kuan so wata ka baloon sa kanang pag-receive pod ni Maylene sa kamatuoran so testing ni lang sa okay. Mubiya man
0: din ka ano ko gihimo ka nga anam siya kawala unya naguyab sila nang ulitaw siya unya pagkaman
1: kayo
0: mukalit siya kawala listen kay na para sa pan sa pabay daga kay pangutan na nga
1: true murag imbis bitaw ay sala ang bike kay murag mga question ka
0: ba pangit bakuso
1: oh true mga question siya yan self-worth. Tungod kay ang isa sa lalaki.
2: Pag-respond mo sa'yo mong gibuhat?
1: Dili man, ang lalaki, maaiki sa sugod niya. Kalitrag ka kuan, kalitrag ka hanaw.
0: Bitaw ka na bang, sa sinugdanan, maayo kay ka, halos, nakauna ka, nikuana ka. Kalit lang nga mo, walang kalit.
1: Mag-ghost rank ka, no?
0: Magkala ka ghost.
2: Di para mo na sa'yo mong kaayuhan.
1: Mga kinaya sa mga lalaki nga mga bayot, no?
0: Para, oo, muna mga lalaki.
2: Tungod kay na higugma si Maynard, maginahinay sig palayo kay para sa kayuhan.
0: Okay, dili siya magbinugok. Dapat ipasabot niya sa babae kay dili man naman nanagna ang babae.
1: Ano dili man imo istok aran tinod nga di man kamuangkon nga ex-convict ka nga mo maginay mo ang imong realidad nga di man nimo kaya isulti sa iya ha kay para masabtan kaniya nga ana hadlok guro ni siya tungod sa ginikanan.
0: Kay kumuprank ka, ang babae mo dawat man na.
1: True.
0: Di ba?
1: Wata kabalo basin ipaglaban pa dai siya ni Maylene sa iyang pamilya, di ba?
2: Kaya ba
1: nila ipaglaban? Ano nag-assume man ka nga digit ka dawaton or dili ka kanabitang ipaglaban. Wa pa gani.
2: Kita ba yung history nga ang igsoon, ang mama, papa.
1: Or dili na to pwede lagi i-compare.
0: I-judge.
1: Hindi na to i-judge. Testing lang sa.
0: Testing.
1: Kaya malay mo. Testing. Malay mo si Maylene, no, nga kaya di ka niya panghing ka ng mangusog yun para ipaglaban ka.
0: Grabe bitaw ka-unfair.
1: Di ba?
0: Kung mukalit nagkawala si Maynard sa waigo, niho, niha.
1: Mano siya ginaingon ba nga? Paan lagi? Karang sa sugod pa lang, stay true to yourself. No?
0: Correct.
1: Magkanang matinudanon ka ba? Magpailaila ka sa usa ka tao. Oy, ingani ko. Ingani akong history. Ingani akong kagahapon. Dawat ko ni mo. Or dili. Anara ka sa'yo. Hindi kay magpa-pretend pa kang kanang okay lang ang tanan. Ang ending. Nari kay mga sikretong tinaguan. Muna'y nakabati isa ka ng mga lalaki nga. Mag-pretend pagyud ba? Nga nga nung di mang ginaang ko na lang.
2: Para sugtunggot?
1: Ang mo na.
0: Ang pinaka-best bitaw sa usa ka relasyon, honest lang na yes, sa kanan. Yes, true. Huwag yung problema.
1: True.
0: Kana bang musulti ka sa imong tinuod nga gibati?
1: Di ba?
0: Kay ang babae or lalaki nga sultihan ni mo, wala may mahimo.
1: Yes.
0: The moment nga musulti ka, wala, di naman na mo pugos.
1: Mawagin ay best way nga, kana bitaw maayo ang relasyon ba nga, wala gin may sekreto sa usag-usa nga, unsa inyong mga history, para mabalaan gini mo ba, if dawat bagid ka ani nga tao or dili, kaysa ka nang gusto lang ni mo nga magpa-pretend ka para maangko ni mo siya una. Nga ayar pa din ka makakuan nga magduduhan na din ka tungod kay mahadlok kag tugal ug ginsagit ka. So muna'y bati no sa mga tinud nga lalaki dili mahadlok kung unsa ang
0: iyang
1: kagahapon. Yes, magpakalalaki.
0: Yes.
1: Kay especially kung nasa iyang kaugalingon nga tarong naman ka siya karon wala na siya plano nga balikan to na naman ka siya plano nga istrito na gid ang iyang dalan di nganong mahadlok man ka mabal ano ginsagit ka nga.
0: Correct.
1: Part man na sa pagka ikaw no dili man ka mahimong tarong karon kung wa to nimo na nga agian.
0: Correct. dili siya makasulay ngayon. Ano, di kalisod ang kinabuhi sa bilanggoan.
1: True.
0: Kung wala na testingan.
1: True.
0: So, dili.
1: Di siya angay ikaulaw.
0: Di siya angay ikaulaw.
1: Ang mga tao lang yun ang kanang judger ba? Sa palibot bitaw. Mo lang yun. Di naman ito malik kay good realidad mang guna sa tuwa good. Diri nga. Kung ikan gani ka prisuhan, nanagid kay murag ka ng stigma ba? In short, stigma correct. Na siya sa mga gikan sa prisuhan. But it doesn't mean nga, dili ka hatagan ng chance. Or it doesn't mean nga, wala na kay pag-asa nga kanang baguon ang dagan sa imong kinabuhi. So, kani si Maynard, dili ka magtinalawa, no?
0: Yes.
1: Muna, yeah. Face the reality. Kung madawat ka ni Mylene, dawat ka niya. If dili, dili.
0: Okay.
1: Dili kayo mabiyak ka lang.
0: Correct. Dapat musulti yung siyang tinuod.
1: True.
0: Para nga, dili po taon mabitin si Mylene. At least, ay rason.
1: Yes.
0: Diba? Okay, sige, dirita. At ang paminahan, ako tayo retired Playboy, Cap Junjun de Aziz.
1: Katawa na siya una.
0: Nagkatawa na mga Cap.
2: Dili, kay... Looy mong kayo si...
0: Nangugat.
2: Looy mong kayo si Maynard yun, ani? Nga,
0: ano? Looy si Maynard, kumong tinalawan siya.
2: Ang gihimo ni Maynard, sa tinuod lang yun, gisakripisyo niya yung gugma, ngadto sa...
0: O sa pagsakripisyo na ang mawala
1: ka? Sakripisyo ka rin ang ghosting.
2: Para naman ko nang giingon niya, naman ko kayo amigo nga, kering makakita ako kong kalbo, patyon gina ko. Magpakalbo ka pa ba? Wala pa kayo sa kadiga.
0: Unsa ko bakit ang kalpati nga?
2: Wala pa kayo sa kadiga nga ex-convict siya, nadunggan na niya sa mga egsoon, sa ginikanan.
0: Subot ipasabot, bubiya na lang siya di man ang hit.
2: Na kung ing ani ex-convict, drug addict, dili kinila madawat.
0: That's why.
2: Nagpasabot nga, una-una aguro ni Maynard, ni Maynard, kalisod ba rin ngalanan ni nga, kadagangalan, mawag yun yung ginganan.
0: Maynard, basi may-may ang mama, niya Bernard ang mama.
2: Kalisod ba rin ngalanan ni mo, Maynard. Una-una, guro ni Maynard, ni nga, kung ako kikipukos akong kaugalingon, simpre, madawat ko sa ako kuya, pero ang igsoon, ang ginikanan ani, mugubot lang, palayo na lang ko. Total dagkat pa pang binuhi sa kalibutan.
1: Ano'y kabati? Kumubiya ka, pagbiya o sakto nga, yes. Na kay rason nga gibilin.
0: Kung may rason nga, dili ka mo suti.
1: Dili kayo mo, kalit ka lang gino ka, murakag kalag nga, kuan.
0: Nag-ghost, kalit ay mo kuyang.
2: Siyempre.
1: Pangit kayo.
2: Para na ko ni mo, Maynard.
0: Abi ni mo, Kap?
2: Biyain na nga pamilya. Gubot kayo nga pamilya.
0: That's why, dapat.
2: Nga, gina-judge daan nila ang tao nga.
0: Dapat, musulti siya, sinuod yes. Nga. Mamanggid ni no, ako, mamanggid ako kinabuhi.
2: Bulaton pa ba niya masakitan siya?
0: Napriso ko, natural. Napriso ko, niagi ko ka drug addict, ugsay ko, di ko daw sa ginikanan, may ko pa sahilo, ako na lang mo palayo.
1: Oo, oh, ana, period. O, di na nangit sakto.
0: Kuan ba na? Sala ba na? Dili na siya sala.
1: Dili na ma-question, no? Kaysa naman mo kalitra siya biya di ang awa siya pananghid, makahatag siya kasakit, no? Masakit para kang mailin.
0: Oh yes, dili lalimis sa kababay nga mangutan na kasi mong kaugalingon. Nga nung gibiyaan ko, nga nung kalit ba ni siya kausap?
1: Nga
0: nung mahang ang sa kababay nga wag kabalo.
2: Ayaw nga na ipaglaban, Maynard. Biya na diya.
0: Mo gani.
1: Wala man niya gina-insist. Wala niya gina-insist.
2: Inform na lang, true text na... Nagigikan ko sa prisuan, oh, so, adik
0: mabari,
2: ko.
0: Mabari, gentleman, nga paagi, nga
2: yagi lakits. Lang inyong diba, pamilya.
1: Oh, eh, kung kayo ka nang sa pagsugod, pagpanguyab, dasi kay ka mag-atubang yun, nga karon nga nakita ni mo nga alanganin.
0: Mujiipit.
2: Gina-judge bang godaan sa imong pamilya lang ga?
0: Dili man na siya gina-judge. But pasabot, wag makagipugos. Ang problema lang, ayaw lakaw, nga di ni mo atubangon ang problema. So, tisa, what if they gawatan ka?
1: What if, yes.
0: What if they tanggap ka?
1: What if ang laban ka?
2: Ang mayo siguro Maynard na lang buhatin ni mo. Kwan na lang na. Tanan mo na lang yung babae, Maynard.
1: Uso pa rin na ron.
0: Wala na yung uso ang tanan-tanan ron.
1: Uso pa rin ang taban ron.
0: Uso ang tanan-tanan ron. Lang, yun.
2: Sabi gusto rin yung may tabo. Nga nagbiya na ka rin laki.
0: Dili lagi mo biyag ka ng tinalawan.
1: Ang mubiya o tarong. Dili magbinayot.
2: Wala kong pagbaniya nga masakitan siya.
0: Dili lagi. Okay lagi masakitan. Normal.
1: Ginahanglan niya dawaton nga masakitan siya. Kay again, no, nakita naman yung kinaiya sa ginikanan nga dili dawat. So, andam siya dapat sa unsay resulta manggaling kung madawat mo siya di.
0: Ito point, anak. Magpakalalaki siya.
1: Pero,
2: dili na pakalalaki ka ng...
0: Talikod, gawin pa ng hit?
2: Mubiya siya.
0: Dili, ganda. Binayot kita.
2: For the sake nga, kanang ang iyang pinalangga, dili mabisto nga nakauyab o pinirisok.
0: dili lagi. So tihi siya daan.
1: Yes.
0: So tihi siya daan. Mapaka-gentleman siya. Kinahanglan nga mag iyang atubangon.
1: Tarong biya niya tubang ang babae sa iyaha, yes. No? Tarong biya siya gidawat, giila-ila, niya. Si Mabi na makak, dili biya si Mylene. So deserve ni Mylene unsay ka matuuran
0: yes.
1: Para ayha siya mula mulakaw o galing man di siya madawat, di ilayas ka.
0: Mulayas sila nga wapo. Oh. Magsulti si Shepi. Ansay kay sa babae.
1: True.
0: Tabang, naglibog ang babae, unsa pa akong nahimo?
2: Ano man tinuod-tinuod, no?
0: Pagbiya,
2: pagbiya na diya. Sutiin na lang ng kwan diya.
0: That's why.
2: Tiksi na lang, daghan magpamaagi. Biya ko kay...
1: Ayun po ng text. Ayun, saan
2: biya ko kay
1: wako
2: kangay sa batasan sa imong pamilya, sa imong zoon, sa imong ginikanan.
0: So nga heart
1: so mobiya lugar siya kap kay tungod ana nga rason di lugar siya mo angkon sa rason nga tungod kay ex-convict siya.
2: Di ang kuno niya nga ex-convict siya biya ko kay ex-convict ko nya kabalo man ko nga dili mo uyon imong igsoon dili mo uyon imong ginikanan. Ah, kamo na lang uban diya.
1: So dili gini mo ipaglaban ang imong gugma na igugma ko tinod nga nahigugma na si Maynard.
0: Yes.
1: I-try gyud niya yung best nga madawat
0: pa
1: siya.
0: Dili na love kang
2: Kung ako imong pilion, hala, apas ako ah. Ano na lang?
0: Dili na love kang Maynard. Dili na siya love kang Maynard. Ang tinuod nga na yung maipaglaban niya yung relasyon. Gawas kung mag-give up na gina babae.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, dili man niya makita or di na niya mabalaan kung ipaglaban ba siya. Kung niya sutian sa tinuod.
2: Gali kayo lang ni si Maynard masakitan.
0: Kung sakto gin si Maynard, mogi na siya. Sutian niya tinuod. Kung di siya ipaglaban, okay lang. Okay, ipagkanig ka, balo siya sa tinood. What if ipaglaban siya sa babae?
1: Diba?
0: What if kaya nga may nga ng babae si ginikanan, buutan na siya karun.
1: Oh.
0: Biktima lang siya sa panahon.
2: What if di makasabot ang ginikanan?
0: O, oh, di na gani.
1: Di na gani na ito makita na yun if kaya ba siya ipaglaban or di.
2: Murang diligid siguro kaya. Muna nga biya na lang, Nard.
0: Grabe ka, talawan.
2: Duda na ko, Nard. Duda na ko,
1: Nard. Mga isog ni mga retired playboy.
0: Gani, talawan. Pasok na ng talawan.
2: Dili, ang pagbiya, Manggo, dili mo na tinalawan.
0: Tinalawan, gina. Nitalikod sa imong problema. Stand by! Balik naman lamang sa Pingas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og UED Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo, kuan gyud sa Providence tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ngang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan syempre ato sang timbayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ati R, paabot gid ko sa inyong programa matag adlaw. Makatawa ko bisan ako ra usa sa boarding house diri sa Cagayan de Oro from Marlon Bidia.
1: From Albert Moraleda, mayong adlaw mga idol, bisan pa og na ako diri sa layong dapit taganto sa Kamingaw, kamudyod akong sandigan kada pahulay para mawala ang ka-homesick. More power ninyo tanan diha sa studio.
0: Hello mga idol, na ako sa Pantala, naghulat sa among sakyanan padulong Kamigin. Sa sakto gyud nga naka-live mo kay dili ko maboring from Erwin de la Peña.
1: Happy afternoon Ate RDJ Nova og Cap June. Pagkagwapa og batan-on pa man gihapon imo tan-awan Ate. Oy, unsa man imong sikreto? Pa shout out pod ko dire sa Clarin Misamis Occidental from Marites Gumahan.
0: Ate Arlene, pa shout out sa akong asawa nga nagluto karon sa among panihapon. Pareho mi nimo ka fan sukad pa sa una, from Arturo Villaflor of Araketa City.
1: From Kathleen May Alviso. Hi, Ate R. First time na ako mo-comment din sa inyong live sa YouTube. Curious kayo kung anong sige paminaw akong lola, ani. Karon kabalo na ko kung ano. Makalingaw man di ay kaayo mo. Greetings from Karkar City, Cebu.
0: Shout out sa ako mga apo. Nga kuyog na ko karon na mati sila na pod ang nahimong fan sa inyong show sama na ko. From Carmen Talibong of Osamis City.
1: Hello, Ate R. Mayong adlaw po ni DJ Nova o Cap June. Grabe, Jud. Nako ka-fan ninyo. Bisan maglaba ko doon, nag-jud ko'y earphone para lang makadungog sa inyo. Shout out sa taga Bayugan City, Agusan del Sur from Flor de Liza Bueno.
0: Ate Aline de Genova of Cap June, daghang salamat sa iyong pagkasinsiro sa paghata o tambag o kalipay. Permigid ko mag-notify sa akong mga higala kung mag-live na mo. From Samuel Orquia of Tubod, Lanao del Norte.
1: From Angelica Rebamonte, grabe jud kalingaw niyong programa Ate R. Makatangtang sa stress sa trabaho. Permig ko mag-atang ininghuman sa kung shift. Shout out sa mga taga Davao Oriental.
0: From Geraldine sa Balinog, hello Ate R. Pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena diya sa Tubod, Lanao del Norte. Adlaw-adlaw gina siyang mag-atang sa inyo ba sa ating paniod to na. God bless sa inyong tulo.
1: From Leia Montero, happy watching sa tanan. Lahi radyod ang vibes kung kamo ang paminawan kompleto ang adlaw. Hinaw, dili mo mapulaan sa pagpalanog sa inyong mga tingogikan diri sa Mati City.
0: From Geraldine sa Balinog, hello Ate R. Pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena. Oh, humanani. From James Gims, hello po, watching here, Baroy Kadingilan.
1: From Harvey J. Amba, hi Ate Arlene, watching from Takul, Bagsaysay, Davao del Sur.
0: Hi po, watching from Dubai, UAE, si Temp Q7R. Kuya, wasa nga. Okay, Dejinovs, ibang final nga advice para kay Maynard.
1: Maynard, kinahanglan natong timan-an ba nga sa kada sitwasyon nga atong atubangon, kinahanglan mag-una na sa atoa ang acceptance kung unsa man galing ang mga resulta ana nga mga konfrontasyon. Kinahanglan mo kun nato na i-confront, dili nato pwede talikdan kay kanabang kung kalitra kag talikod makapasakit ka no, it's either both ways ba, makasakit ka o masakitan ka. Mas maayo man nang na-confront na nimo at least ang imuha bitong kasakit kay naay ka nang saktong answer ba.
0: Yes.
1: Dili kay ka nang masakitan lang ka nga way saktong tubag sa imong mga pangutana. So
0: correct.
1: Kinahanglan nimo siyang i-confront, kinahanglan nimo storyahan si Mylene sa matuod kanang so tihan nimo siya sa kanang kana bitang sincero nga pamaagi ba nga kung madawat ko nimo mas maayo, if dili ko nimo madawat, di ko nimo kay paglaban, masabtan rata ka at
0: yes.
1: Least man lang
0: yes.
1: Ngayon mo gikumpronta kay wa mangod ka kabalo kung dili nimo kung iistorya sa iya ha, di ka makabalo kung kaya basin di nga kaya
0: ako,
1: kanya paglaban.
0: Ako sa tinuod lang ang lalaki nga motalikod sa iyang pagkasiya,
1: wa
0: na gini chance ako ah.
1: Pero
0: gitalikdan na gud ka
1: tinuod,
0: diba? So ayo na iallow nga buhaton pa niya sa sunod, so
1: tinuod.
0: Dapat kung sakto siya napaka lalaki gid siya, pero gitalikdan ka sa way niho niha na hangka. The moment ka babalik pa siya, ayaw na. Ayaw na tayo i-chance. Sarado na ganyan mo kasing-kasing
1: yes.
0: Sa iya.
1: And tinood po nga lalaki, yun nga, nagugma sa imo ha, musuti yung nagtinood.
0: Correct.
1: Ganyan na magtagot.
0: Concerned ako. Siya sa imong emotion.
1: Yeah.
2: Basig para rapod sa kayuhan.
1: Ay, dilipod.
0: Ayaw ihang. Ayaw ihang.
2: Gina-judge man good ninyo si Maynard dayon.
1: Di siya ramay na kung nag-judge sa iyang kaugalingon. Pero
2: wala man good kabalo ang pamilya sa babae. Nagkakasakita na si Maynard. Every time mo istorya sila, makadungog si Maynard na kiningi ka sa prisuan.
1: Pero ani mo gani kap, dili mabot pa sa bot nga mo eksperyensya sa uban kay mo pod iyahang ma-experyensya. Lay-lay, imang good na. So, dili mo kinanglan i-compare nga, ah, katugay sila, wa sila nadawat, ako po di kumadawat. Wapag ini mo gitistingan.
0: Gani.
1: Di ba? Kanabang,
2: yes.
1: Kanang sampanong tiyon ba nga?
2: Dili na dapat niya tistingan kayo. Masakitan na raman siya.
0: Dili oy. Dili kaya sakto. Diba? Wrong yun na. Very wrong. Dapat makabalugin ang babae. Unsay rason. Kay, muna, I deserve an explanation.
1: Tinuod. Diba?
0: Dili ba kung mananagna? Nga na ni Kalit kang kausap. Kahit katawala. Di ba kung mananagna?
1: At diba? Isa pa, mo mo ganang wait.
2: Abi ko, kini mga babae, investigator, NBR.
1: Hey, mo ano naman na nagna hinon.
0: Dili man tanan babae po nga kanang yes. Dahil mga babae nga magdepende lang.
1: True.
0: Kabalo ka, dunay babae nga kung unsa ka sa kuwa mo pod ko sa imo ha.
1: True. Diba? Kanang kung unsa mo energy ginhatag yes. Sa kuwa mo yes. Pod ko.
2: Yes. Oh, magani ni Bia si Bia si Minard. Para sa kaayuhan sa babae.
1: Dili man na ho ang mahitabo nga ma-feel ni Mylene kay murag kumubiya siya nga way panangid murag mga questions si Mylene. Ah, dili dai ko deserve i-pursue, dili ko deserve nga.
0: Oh, dili dai ko deserve ipaglaban.
1: So, diba? Kinahanglan ni explanation lagi. Mm. We deserve an explanation.
0: Correct.
1: Dili pwede nga magpakakuan lang kadi ano nga. Murag naniguro ra mo gud si Maynard ba? Naniguro siya kag galingon nga. Itong dili ni mo i-confront kay para di ka masakitan. So naniguro na lang siya biya daan bisag wa pa nahitabo kay mahadlok siya nga yes. Masakitan siya sa kamatuoran.
0: Which pero, is wrong.
1: Yes, pero if kuan gid ka tinuod ka na concern sa tao na igugma ka ng tawhana or ka na bayhana, regardless kung unsay resulta, bahala pag masakitan ka sa unsay resulta. At correct. Least, imo siyang gikumpronta.
0: Correct. Isultihan ni mo stick tinuod.
1: Sa kanuna ay kini ang inyong DJ Nova Damarites, ang maring ng bayan.
0: Okay, imuhan ang turn. Kang Junjun di Asis.
2: Shoutout ha kang Mr. Lim nga nagsigig paminaw karong adlawa. Nagsigig paminaw, niya nagsigig inom o an?
0: Migaman.
2: Migaman Gold at Coffee.
0: No? Hello, sir.
2: Mr. Lim, no? Akong amigo
0: hello,
2: nga.
0: Hello, sir Lim.
2: At tuloy kini akong amigo, nagproblema kung saon paggasto ang iyang...
1: Ay, sana all.
0: Ay, sana all.
2: Yung kwarta, nag-abot ang daan o ang bagong.
1: Oh, pwede na kayo niya ihatag ang daan dili sa Coacap. Labo nang inanglan ko.
2: Dili nang... Actually, nangita to sa number ni mo ni Genova pero wala lang ihatag.
1: Patay.
2: Ay, na-interest ko sa kang day, Genova.
0: Ay, ay, diyan na, diyan na.
2: Mr. Lim, na-i Facebook na si Messenger. Dito na lang ka direct. Dili lang ko pa ngayon eh kay... Ay, may mo kong aksesoris, ha? Kung makasinanin ko ng kalim mo. Did you know ba? Pitik-pitik, hirap po ko. Ako ang nagatagay.
1: Mga mission, mga ka.
0: Mga mission daan. Pabira.
1: Ay, nako.
2: Minard, isa rin ako kay katambag ni mo. Ayaw hulata nga masakitan ka pa. Ayaw hulata nga kanang mura-murahon ka sa pamilya.
0: Talikod na.
2: Sa imong hinigugma. Kung love gini mo ng bayhana, biyain na ng pamilya. Pagtalikod na niya, pero sultiin sa daan siya.
0: Manisakto.
2: Sulti po nga, drug addict ko, tungkariyad to, nagparehab ko, dili ko pwede nga, dili ta pwede nga kitang duha, kay ang imong pamilya, kabalo ko nga, dili gin mo sugot.
1: Pero sakit kayo na, no?
2: What patungod if... kay love na ka, mubiya ko sa imo, ha?
1: Diba, ganun, what if nga in love na kayo si Mylene sa iya niya, inga na, bito, ayaw pa siya
2: dili
1: kabalo.
2: Dili kapon...
1: Muna'y pahit nga, aning
0: nga. Pero at least na kabalo.
1: Oh, pero sakit at kayo ba? Kabalo. Anong aya pa man ka nagsulti? Nga na in love na ko ni mo.
2: Hindi, kay karoon naman ko kabalo. Ngayon mong pamilya dahi. Basta yung aning...
0: Nah. That's it, pero at least, sulti siya sa tinuod yes. Kay... Kung masayral mo tinuod, dali naman good ang pag-recover, yes, ang pag-move on. At true, least kabalo siya.
1: True.
2: Yeah. At least kung sultihan mo, makabubo na siya. Mm. Mangita na siya sang kuan, warden.
0: Haom niya.
1: Warden.
2: Sa kihapon, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpulapulaw sa hay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pulapula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Paunor. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang rin kayo, talawa, paminawa yung mga galingon. So akong gitumaran ako yung buhang. Ako gibate na yun nga, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo, DJ Nova and Cap June. Thank you, Maynard. Sa imo papadangat ni mo swatang pa ni atong tulumanon. Susama sa among gilalisan ka ganina, susama sa among gisgutan ka ganina. Ayaw ka talikod, gadin masayod, ay mahindigugma. Kailan siya masayod sa imong stand? Aro sa ingon ni anak, masabdan niya nga nung nagpalayo ka. Ayaw palayo nga wa siya kalibutan kay sakit na paraso sa kababae. I hope na tubag ay imo ha mga pangutana. Thank you so much sa imo papadangat ni mo swatang po din sa atong tulumanon. Kini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon, pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos nawala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.

0: Aho, vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
2: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jude! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang katinit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
12: Bye, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bye, Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bakit RiteMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
21: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jude! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
24: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailani mong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
23: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
25: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Happy Fiesta!
29: Kinahanglan, extra ang handa.
28: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
29: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
29: Wow! Mas maayo pa?
8: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko yung bisita. Ito, daa pa ba'y extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ang katinit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
21: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
24: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
1: This time check is brought to you by Presto Creams.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
1: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
33: Goodbye.

0: pagbago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, inabina ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, inabina sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong angkorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga tong buhi nga sa paghatag ya kanato klay na sab nga adlaw. Dinasab kay gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Biyernes, pitsa 3 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggan tigpaminaw, to mga sukin tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang o sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbayan sa Sugbo. Amayong gabi inyo di ato mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sab diya sa Negros Occidental, diya sa Sikihor, ato ang mga sukindig paminaw, diya sa Sikihor, sa Bohol, o ikaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makiksunan diya sa Mindanao, ha, sa mga dapit nga maabot sa labyog sa pagpanagsibya. Amayong gabiin ninyo diyan tanan, ingon na nosab dito sa kauluhan. Ato mga nagtanaw dito sa kauluhan sa diha nagtanaw sa ato ang Facebook Live ug naminaw sa DYHP application. Amayong pagpaminaw ninyo diyan tanan, nag-ingon na nosab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers, ha, nga naminaw karong mga orasa sa itong programa nga Straight to the Point, ha, evening edition, maayong pagpaminaw ninyo diha. Ito sa gawa sa nasod, ato makiksuunan nga mga nag-tanaw sa itong Facebook, nag-monitor sa DYHP application, anya itong nga YouTube, at is ni balik-balik na mga sukin digpaminaw, agato mga daghan taon nga nag-chat na to. Tungod kay ang ilaha nga hapos nila ang tanawon silang TV kasamang Jerome ang kanang na ang YouTube, no? Sige, no? Salamat kayo sada sa mga naminaw na to kanunay nga nag-atang sa tuang mga programa at diri sa DYHP RMN Cebu.
2: Straight to the point.
1: Ato makiksunan sab ng mga nanay na to, mga tatay, ha, nga naminaw na to karon. Ato ang mga senior citizen na nga naminaw karon nga mga orasa. Mayong pagpaminaw ninyo diha nya ato ang mga pinanggantig paminaw sad nga mga nanikay sikay karong gabi una. May pagpanikay sikay nyo diyan tanan, ha, ato mga nanay, mga tatay nga nagatanday-tanday po, ha. Katong wala na'y partner, wala na'y katanday-tandayan, ha? Wala na'y tanday-tandayan kasama Jerome, usahay unlan mo'y tanday-tandayan, ha? Usahay pad, ganang naampakpak sa mais, ha? Pustog sako, tanday-tandayan, ha? Ang uban, di na mo takilid kasama Nestor, aka ng kasama Jerome, muhayang na, unya, ha? Muhayang na, ikulo ang duha katiil, magdot-doots kabuhi, ha? At ani hatagan og kuan sa bro na ganing ato ang naguban sa ning kasamang Benji atong padidit diha na ta diha. Ani arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una makasama, ha. Ania karon adlaw nga Biyernes, no? Ania Ato ang mga pinanggantig paminaw, ato ang mga sukindig paminaw, sad nga, kanang na ang YJT ugma, munang uba, nagtagay-tagay diya karon, may pagtagay-tagay ninyo diyan tanan ha. Mayong nga pag paminaw, samtang naminaw, nagtagay-tagay, ha, diri sa, naminaw, diri sa tuang programa mga kasama. Okay, arita sa ato ang hisgutanan sad karong gabi una. Ato hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay matod pa hingpit na giyod nga gitawag o super typhoon. Ang bagyo mga sukindig paminaw nga naapagawa sa teritoryo sa Pilipinas. Nga doon ay international name nga Bavi. Ha? Kining maong bagyo mga sukindig paminaw. Musunod ni din sa Pilipinas, musulod ni sa Martes or sa Adlaw Merkulis. O niya, super typhoon man ni siya, tawgon ni siya, si Bagyo nga Inday. Sa pagkakaroon, makasama ang Pag-asa Nasional, nibutiag nga kining maong bagyo, super typhoon kini, apan dili pa nila makita kung aduna ba ni tsansa nga mo landfall. Kaysa inisyal nilang nakita, dili raman hinoon mo landfall, apan makahatag gini siya o ipikto sa pag-uwan o ingin man usap paghangin-hangin dito sa Luzon da area.
2: Straight to the point.
1: Adunay pag-uwan-uwan sa diri sa Western Visayas, sa Western Mindanao o dito sa Kauluhan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad, o niya munang maayo ang atuan timpo, maayo ang atuan panahon, karong simana huna, o niya sunod simana, mga Lunes sa gabi or Martes. Mga sukindig paminaw, Martes, Merkulis, diha na mo kwani ka nang naang posibleng musulod sa par. Panili siya hinoon, murag di man mulanfall, pero muna nga, ato ni madalas ang pag-ampo taon nga mahilis ni siya or mapadpad ni kasamang listo, zero. Diha rataos kadagatan kini nga maong bagyo. O niya gawas ni ining maong bagyo, doon na po'y laing gimonitor ang Pag-asa. Nga doon na po'y laing nga nagsunod nga LPA, gawas pas Pilipinas, apan doon na po'y tsansa nga kung musud manggani siya, mamahimo gihapon nga bagyo.
2: Straight to the point.
1: Og tawgon siya og si Bagyong Juicy Mantingalito kasaman zero. Kining maong bagyo mga sukindig paminaw nga nagsunod nining usang bagyo nga si doon ay international name nga Bavi. Inigsod anim ni Bavi, may musang Inday ang kaning usa. Nakalimot ko sa international name at untuang muragwa pa man tingali pangano na nabatong nanas gawas. Usab nga bagyo inigsod ani tawgon sa nga si Jose. Kining naong maong bagyo mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Ato aning hatagag pagtaga doon. Ato ang i-check po ang dugang kalambuan sa pagmonitor sa Pag-asa makta ni ining maong bagyo. Samtang sa laing bahin na kapulisan, kapulisan ilabi na ang CIDG mga sukindig paminaw. Andam na nga mudakop, bisag unsang urasa, kung aduna na'y mulusot nga arrest warrant, batok ni Senador Rodante Marcolita.
2: Straight to the point.
1: Human kini pasakai mga sukindig paminaw o kaso nga plunder kaganiha nga buntag.
2: Straight to the point.
1: At ani hatagag pagtagad karon ang kapulisan mga sukindig paminaw labi nang CIDG nagandam-andam na karon sila kasaman Jerome. Nagandam-andam na sila karon kay ugaling adunay mo lusot nga arrest warrant. Warrant of arrest mga sukindig paminaw batok ni Senador Dante Marcolita, ha? Og duna na gani warrant nga mo gawas dakop dayon. Dakop dayon kay ang gusto nila nga dili nila paapilon si Senador Dante Marcolita unyas Lunes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Kining maong kaso plunder. Plunder case pasabot non-billable. Dili way piyansa. Way piyansa nga girekomendar ang ombudsman mga sukindig paminaw ngadto sa Digang Bayan. Nga dili papiyansaon Senador Marcolita. So sama gyapon sa netabo ni Senador Jinggoy Estrada.
2: Straight to the point.
1: Apan managlahe ang kaso mga sukindig paminaw ang content sa case ni Senador Marcolita o kan Jinggoy. Ang kan Jinggoy pasangin lang siya nga tungod gani dawat og kickbacks mga sukindig paminaw sa flood control. Dito sa Bulacan ang kaning kang Senador Dante Marcolita ni dawat kuno siya og campaign donation nga 75 million campaign donation gikan sa mga private individual.
2: Straight to the point.
1: Private individual, dili kwartas gobyerno, pero gikasuhan sa plunder. Kaya mo siyang kasukasuhan ra o ganang na ang Mas gamay nga kaso mga sukindig pa mino, dunay piyansa. So karin di ang plunder, arong dili na makapiyansa. Inis boying Rimulya. Bisan pa man og ang iglesia ni Kristo mga sukindig paminaw og mga dumadapig ni Senador Rante Marcolita ni himo og tulo ka adlaw nga lihok protesta pero wa gihapon da matandog ang ombudsman mga sukindig paminaw ni file gyud sila kaso so mo na nga kaning ni ang tanawon karon kay basi og karong gabi iba kaha or ugma mga sukindig paminaw or sa Lunes sa Domingo aduna nay warrant nga mugawas batok ni Senador Dante Marcolita. Si Senador Dante Marcolita andam siya nga magpapriso kay matod pa niya mga sukindig paminaw wa man tay mahimo sa gahom karos administrasyon grabe man kagamhanan pero mo na nga ang mga tao di gyud balipay labi na tong mga katong mga intelligent mga kanang naang mga tao mga sukindig paminaw labi na tong mga kana bitong open minded ba nga may moving bitong makalculate gyud ha pero kun antay Duterte ka unya antay Marcolita ka maingon yung ka nga ay merisi hindi ka may ragbadak pa. Kay mo man na sunan ka Senador Rante Marcolita ipapriso ni mo ngunya ang kaso dili flood control dunay mga angay kasuhan angay prisohon tungod sa flood control wala mga sukindig paminaw nila tinud-a wala gukda ha wa gukda nya guingon sa kang ari ka sa nidawat sa ug kanang campaign donation ang uban nga mga politiko nidawat sad ha si presidente Marcos usa ka tawo lang nakadawat sa campaign donation og 200 million kapin atong pag-eleksyon sa 2022 pagdagan niya pagka presidente. Katos lagdamiyo. Nga iyahang special assistant to the president Matos Lagdamiyo mautoy ni donate niya mga sukindig paminaw og 200 million kapin. Tiaw mo ng 200 million kapin. Kato si Anton Lagdamiyo Jr. Pila may iyahang gidonate? Pila may iyang gidonate ni Presidente Marcos? 247.23 million. Kapila man piloah ang gidonate, ang donation nga nadawat ni Senador Rodante Marcolita kay ni Presidente Marcos. Gigukod ba? Wow! Pareho ni impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ilang gigukod, 612 million. Kay Presidente Marcos, 4.5 billion mga sukindig paminaw. Kaana, million versus billion. Gipanggukod ba nila? Wa. Sumuna nga kanang ang mga tao, dili gyud malikayan nga suko gyud ang mga tao. Kay karon pa eleksyon, amot lang. Kinsa kahay mga bungad, ani karon pang imuong eleksyon. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad karon kay si Ombudsman da Boying Rimulya posibleng pasakaan o kaso nga impeachment.
2: Straight to the point.
1: Niwingon sa mga tao, Mayra. So di ay ipasaka mga sukindig paminaw matod pa nga impeachment batok ni Boying Rimulya matod pa sa iyang assistant mga sukindig paminaw matod pa nga si Mico Clavano nga adunay nagtuyok karon nga reklamong impeachment batok ni Boying Rimulya diha sa mga congressman nga gitawag kini niya og usa ka ridiculous.
2: Straight to the point.
1: Ayay ka. Si Rimulya usa sa mga impeachable official. Lakip siya nga pwede impeach si Rimulya. So muna nga si Rimulya duna kunoy impeachment diha karon nga gatuyok sa mga congressman. Duna kunoy mga kwan diha. Ayay kinsa man kahay kwan ani kinsa man kay author ani kinsa man kay principal sponsor ani. abe ka mga naminaw na to karon ha, sa mga naminaw na to dire og nagtan-aw sa Facebook Live. Uyon ba mo nga i-impeach si Ombudsman Boying Remulla, ha? Ah, samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad kay presyo sa krudo mosaka na usab sunod semana o gauno ngadto sa 3 pesos kada litro. Ah, mao usab ang pagsaka sa gas mga sukin digpaminaw og magpabilin rehinoon ang presyo sa gasolina. So ang mosaka krudo o gas no kunya mo kanang na ang dunay ang gasolina dunay adjustment gamay pero kanang na ang murag peso no piso unya mosaka siya niya mo ubos pod og ganang piso 50 so murag wa ra matandog kay gasolina ang krudo o gas maoy mosaka mga sukin digpaminaw og piso ngadto sa 3 pesos kada litro samtang si presidente Marcos gisugat og protesta ha pag-abot niya dito sa Canada diin gitawag siya sa mga Pilipino nga tua dito sa Canada nga magnanakaw og matod gipun-an pagyod og shame on you. Atod pa way uwaw ha. At least ang atuang nga mga Pilipino taon nga mga OFWs nga tuas Canada nga tua dito mga sukindig paminaw duol sa lugar nga diin tuas presidente Marcos doon na sa nakadayag nga sakto na at least inyong ipakita diha. Ipakita ninyo diya sa mga Canadian, no? Ipakita ninyo diya sa mga tao das Canada nga wa nakauyon ang mga OFW sa presidente sa mut na diris Pilipinas. Na. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw pero muna nga adi ay aligre kayo ha. Ang aligre kayo mga sukindig paminaw kung kinsay utok aning ipa-impeach sa kinsay utok aning ganahang ipa-impeach si Boying Remulla. Ah, unya si Boying Remulla, ipa-impeach ko no, pero kay kani iyang ngalan, Balaan man, na may, kwa, na kaning pirmirong pangalan niya, Balaan, mangurni. At unya tagad pagtagad, karong taon-taon sa magkasama ha, unya kaning bahina sa datod ganato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, may kaila sumakisunan mga pinanggantig paminaw, gado na mga sakit o balatian, nga gihambin sa inyong kalawasan. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, may kini alas ang mga pinanggantig paminaw, nga naminaw sa garon, gado na mga sakit o balatian, gado na mga cancer, o niya aron niya gusto mo nga kanunang uptake ang panglawas, dilit at dali nga kapuyong, dilit at daling magluya. O niya doon na pag-ihubak, mag-inom tas Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, may samin sa mga kingsuna, mga pinanggantig paminaw, ha? Ang naminaw sa nato karon labi na, akay makapagana ni sa kaon, makapanindot sa tulog, nakanindot sa dani kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Ang atong lawas kon puno gani sa mga vitamina, makasiguro gyud ta makasama nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Unsa pa inyong gihulat diha, palit ta sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthy Pharmacy, ug uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Auyon kaayo sir, i-impeach na si Boying. Matod pa ni Felber Boy Vergara. Si Remulla ang anga i-impeach dili si Sara Duterte. Matod pa ni Johnny Fariolin Trias. Good evening Kuya Benji. Big yes nga ma-impeach si Remulla. Matod pa ni Romil Jan Kayao Caballero. As Inday Maricel Tanodra po na, ngayon siya nga, i-impeach nas Boying. Mari nas Boying, there is amo, ako ginang sagpao nas Boying. Isog po nas Day Maricel Tanodra po di ay. Okay, standby lang sa kadali, magkasama kay balik ta karon doon tao, duman lamang sa mga importante kayo, o niya, tuning hatagag pagtagad ha, o niya, kanang inyuhang mga... Kanang inyuhang mga comment no nga naa sa atong Facebook na sa tuang text line kana inyo mga pa-komento di ato na basahon tanan karon to. Sanbay lang sa ha kadiyot lang kayo. Alas 10:36 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na!
4: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
4: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag-2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Hello?
17: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
18: Sarap magkasama.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran.
21: Tosiran Forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ubong makulit? Just stop it.
23: Bakit RiteMed ang binibili mo?
24: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
26: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
24: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
29: Gigutom na ba?

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Mmm, tofu sisig.
2: Huh? With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget? So

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oh, what na sad kay Energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
2: Unilab yan.
3: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ato ang takna alas sa 10:51 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabion na.
10: Straight to the point.
9: O niya, ito mga naminaw ha. Ayaw lang sa mga ganang naang katulog niya ha. Ani doka-doka lang kasama ng Jerome. Dayon, dungan na tamatulog ko yugi ko niya abot alas 12 ha. Okay, nana si kasama ng GQ ha. Ato i-check, atong balikan ron si Radyo Man Josephus Quijano, mga sukindig ba minaw, ha? Sa iyahang report, ha? O niya, dito mga sukindig pa minaw sa France, ha? Dito sa France karon, ha? Nag-panic buying man ang mga tao dito sa nasod sa France, ha? Nag-panic buying sila sa aircon, ha? So muna nga, grabe nga, kainit dito. Dito sa France, unya ang mga tao dito, hurot-hurot ilang mga electric fan dito, ang ilang mga aircon, tungod mga sukindig paminaw sa panic buying. Okay, grabing kainit dito sa ilaha. Diris ato mga sukindig paminaw, kanana ano mo init, unya mo ulan ramansad. Sumuna nga dito sila, grabing inita dito. Unya, naka-sunbuy na speakers linya, ato sang i-check si Radyo Man Josephus Quijano kay... naka-standby na makasama speakers linya. Yes, nakasama ang JQ, si Mong Report.
11: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
12: Yes, salamat kasama ang Radyo Banda BJ. Sa itong pag-inino na rin sa gawas kabahay na karamagrasa sa nag-galaw ng kagabihan huli mga lugong itabo gamit umaw. So, gala sa iyo sa kagabihan doon sa itong karong sunog lang amigo rin sa may Colon sa Kusanik Iconic Mall Colon. Mao'y nasunog ang bingguha. Maong ball mo ay ikataho nga nasunog ba ba ng mga fight na karoon aga mi responde karoon gabi mga alas 9 kaya tayo 9 na daw kini mga garba sa nagipopos kini sa first alam sa to sa alas 9 41 o na kontrolar na kini alas 10-11 o pala paghihibon sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City Fire Office kung sa ginungdan sa pagkasunog sa gingong panel board sa bingguhan sa Maong Mall din mo tawag sa Michael Street ning gadakbayan sa Subo pa sa Matino kung pilay Daniels din taho nga sunog nga karog nga gabi samtag waway mga gingong pasbo nga dunay bumpet kaganina gahapon sa usa ka mall di asod sa IT Park sa may barangay Apas ning gadakbayan sa Subo sa dala City Park na karog nga gabi kaganina nga pastor sitak na sa kagulong ipabalik na sod ang mga tinan, at dito sa kabinunibig ang mga tinan, ang ipagawas mga alas size niya, mga alas city, nga to sa lasutsog, ipabalik o sod, kumakini nga giklaro o gisusi sa magasakop sa inclusive ordinance disposal, ingon man sa SWAT, o gadwa kagrupo sa BAM disposal ang gamisusi sa Ayala Mall diya sa may si Concordia diya gikataw ang gingong bumpit din na pinagi sa ilang sa Viber sa mga trabahante o silang page sa mall din nadawat nila ang maog bumpit na nga dali nga nispo mga otoridad o nasuka nga waray kuida o waray kabalakan si Gusti Mayor Nestor Archibald iabot sa mga lasay sa kaknaga kagabi o karong gabi o giyang iklarong ilang susihon kung kinsan yung mga tao nga ingong mo tawag o magpahibaw lang nga doon ay bomba no? O niya kinasara na to nga kagahapo doon na sa ibampit sa mga eskulahan rin sa may downtown yeah, rin sa may rin sa may pahina sa Central pahina sa Nicolas yung nga nakabay sa subulin sa gapon ka bampit ang gitubag sa kapulisanda.
9: Sunod-sunod na ni ka sa mga GQ, unya, nga tua din ka, kuwan, ane, nga tua nga doon naman tayo government authority na maoy in charge aning ni ang pag-check sa mga binuang bato, cybercrime, atong NBI, pwede man sila makuha ng cybercrime, dili gin sila makakuha, no? O kinsan ning mga nagtagian ni mga nambira?
12: Maunay pa ni Ngwaon ni Gusti Mayor ni Sir Archibald kasama ng radio niya. Matuyag yung kagiri na sa itong live interview sa itong Facebook sa page sa The Wedge Pay. Ngayang, matuyag palang paningkamutan, no? Ngayang masayaran o mahibawan kinsa ng tawhana. Kay nagduda siya nga ni Kuraniba ng binuang ra. Niya, ilang pasikano kaso kung ilan ni Mailhana, no? Kinimaong tao kasama ng radio niya nga mukha ng mga ingon ng hulga na doon ay bumba niya dapita, ni pinaging tawag, pinaging message, no?
9: Teka na niya, sunod-sunod naman, hinoon.
12: Mato siya agapon, iskulahan sa ito, gagahapong adlawa. No, buntag to. Niya, nasuta siya nga, waraday, no? Hinoon, hindi ni kupiasan ka sa mag-radio man binigyan kining bumtrit, kay bumba ko na. No? Niya, dahil ang mga inosinti, mga tao niya suod sa mga kwa, labi niya gagahapon, iskulahan, no? Masityante niya kaganina. Ayala Mall at minsan na minsan namin ganina sa Ayala Mall na kaya Ayala Mall doon ni sa may terminal sa IT Park no POG terminal diya yan ang tao sa diya no ay dagang mga establishment mga
9: oh dako ben na mao nga mall dako nang mula
12: oh mato ka ganina gipagawas no mga pag gumana ko report ni mo ganina mga pasado wapay alasays pasado diya ay gipagawas ang 529 ka mga tenants no apil ang mga customer o nang ipagawas na wala sige pasod sa Maong Mall o niya dayon ipagawas ang tinintos sa delivery ka mga tinan sa Maong Mall o dito diyang wala tao gisuhid na tanan sa duha ka magrupo sa PAM disposal unit kasi mag-radio engine na dito nasuta nga waray kabalakan no waray kuidao ato nga gipabalik Mahala City na imidya ato sa asunto gipagawa gipabalik nagsuhod ang mga tinan sa niya balik ang operation sa Maong Mall kasi mag-radio engine. Patong ingon ni si Busti Mayor Nestor Archibald si lagi paningkamutan o paningkawag na mailhangi kining tao, no? Kaya nagduda siya o saray ni tao rin nagbinuang kasamag na radio medyo. Pinagigtawag, mutiks, nga doon ay akumba niya, no? Niya, maunin dahil yun nga maukay ang tao ng mga tao. Kaya di lalim makadungog.
9: Oh, di lalim mo, labi na o kanang naaka dito sa, naaka sa third floor baka ha, or tuwa ka sa fourth floor o niya. Kanang sunagang uban din na muagi sa eskilator kasaman si Kyo. O dito na sagdan ang kuyawan ni
12: Og. Report ganina si Second Floor pero gawa sa Second Floor ilagi tanaw sa bomb disposal unit ang third floor, fourth floor o fifth floor. Kaya fifth floor naman ikutok sa mag-Radio 1 Benji no? Ang Ayala Mall na nimutang sold sa IT Park kasama mag-Radio 1 Benji.
9: Sumuna nga kaning ni kwantingali kanang na ang kay dugay naman kaayo kana bitawng sa Dias Kimunda kasama si Kyo uso man kina sa miagin tuig pa unya kaning uban pa establishment wa man gyapoy na wa may nabalita nga dunay nasakpan nga kani sa munang hulga
12: mao gyud nya ano magbisuman nga sa high tech karon kasama
9: oh high tech ta oh

0: kuan ni BBM dito kay to mientras tuwa siya dito atong i-text na ng bira dito ipatrace ato nas Canada tingali.
1: Oh, oh. Isik na ron niya. Si Aro ang Pilipinas. Huwag yung ingon na nga mga kuhan. Ang mga ilhan dahil o mahibaw ang kinsa ng mga tohana.
0: Oh, so, naanatay ka ng SIM card registration.
1: Oh, muli oh. Pahit kay Dris na itong nasa sa mag-radio VG, pero kinawatay, grabe.
0: Ah, grabe, kinawatay. Oh,
1: grabe,
0: corruption. Bisag dili pa i-rehistro, ha?
1: Oh, dahil naman tayo pangitaan solusyon ko na rin, ha? Pagmug na mga communication nga, di ba nga, mo detect ang dayon ng taba, ay, ko nanay, sa gawas naso na, sa Amerika, sa ubang mga naso na, mo detect lang dahil kinsa ng tawana, pero di naman ang magsigik ko na rin mga bumprit, magkaiwa, di man mailhan.
0: Oh, di mailhan.
1: Ito lang firme.
0: Oh, muna yung nakakuan, muna nakaapan sa nanay. Mauna nga kwan wa nakaapan ingon ani kay hagbay naman ning naana ang dunay bomb threat niya wa man gihapoy na kwan wa may nadakpan
1: wa na ilhan wa na priso
0: oh wa na priso
1: oh pero ang kwan lang na ang kusinsyon lang in taon ba kana mo lagi pag bomb threat lisod makita nga labi na mo sinti nang kwan nga kadungog lakang dunay bomba diha maratol gi ka
0: tinuodoy oh
1: maratol ka niya, mahadlo ka, mapanik ka. Mamani, ito ang gandipikto aning magpabamtrit-pamtrit ka din, makagagbamtrit niya. Kusinsya lang nila, ha ba? Kusinsya nga, dagha mga inosenting nga mapagan aning, sabi nining dagan tao niya, doon ay mukha nga, doon ay bamtrit niya, maginaganay naman na.
0: Mga umod down.
1: Mga ipikto. So, manang gari na, maton ni Mayor Archibald, ngayon lang paningkamutan, no? Maton niya nga, kay pangutan naman to sa itong laing kauban sa buhat niya. O sa aming mayor, nagsusunod namin ang bomb threat. Ama nang iyang ito nga, maningamutan nilang ilang mailhan ang maong responsable ka sa mag-gradual.
0: Kani, sayon raman ni kayo, kanang nang gigamit, panlitam, kanang nang SIM ang gigamit ba? Kung SIM ang gigamit, unya naamantay SIM card registration, mas may tingali nga antong taga-cybercrime, ang kanang maghimot tagbalaod ba nga mo-cooperate dayon ang mga telcos kasaman si Q? Mupirit ba nga? Sige, at doon ay makontak din na to. Taga-Globe, taga-Smart.
1: Yeah, kanina, hindi naman ito nga page no, sa Ayala Mall, Facebook page, niya, Viber.
0: Oh, so, o Viber, so na number ang gigamit, sila number.
1: Oh,
0: mas dali nga naman, Tris, ang kanang sa page sinoon, murag dugay na kay di man number gigamit, balitan mo gamit og dami account, so dugay pa kay Matris. Kanang Viber, medyo dali kay dunay number, may naota nga, madali na pa. Nga, kuha na na, makinanglang mo, cooperate ang mga telcos, mas maayo gid lagi nga, mudagan kay Congressman, lapu-lapu lagi, mas na.
1: Manasay, mo kay, no, wana, din di maayo, wala yung manasay,
0: oh, mo gani.
1: Pampit na siya, din di maayo na yun.
0: So, ingon ana, murag, ang ngayon naging mudagan kay Congressman, lapu-lapu, wala.
1: Ikaw din may klaro tataw ka sa mga mapapakita ako sa bulang kristal ni Madam Maury ka sa mga radio Beijing nga walang nainindot nga kaugmaon doon si Negros kung may mukhang magbabalaon
0: kung tabang raman ko ni mo din sa kahaginan
1: nalagay mimis ka ingat
0: pamina ba pamina sa ba
1: kung isulo perme magtigyag long sleeve
0: ay lagi apil na
1: pero magbompo ng likuan aron maahin mo ng lumiker
0: mina ay apil tong kuan osan.
1: Oh, bitaw. Di ba Ronaldo, Giraldo? Kondo na, Jerome. Kondo na to si Jerome.
0: Kani, ang usa mga...
1: Wala mo na kang magbabulaon lang yan.
0: At to ka dito sila Lapu-Lapu, balhin may butar, Jerome.
1: Wampo na liko lang ba?
0: Ikaw, willing kang balik Lapu-Lapu, butar, Bayron?
1: Ah, nabata sa bukabula rin ko nana.
0: Oh, willing siya, yes, Gerald. Daan naman dito Lapu-Lapu, daan.
1: wala niya, no? Ato lang mabuto, no? Kasabag Radio Orbiting kay daw pila lang katuigan daw marag mahimo nang ikagkuhan, no? Representante sa mga usa sa mga distrito dito sa Negros, ha?
0: Mga kurog mga tsani mo, eh. Kaya ingal sa alam.
1: Kaya dagang ka mga balaon nung ngayon mo, no?
0: Ingal si...
1: Itong imong, itong kuhan, sa mga balaon yung ikuhan nga itong kausa imong gisgutan nga parte itong kuhan. Dito na ultimate ito, sa itong nga kuhan imong gikuhan. Nakaroon, nag-iawno na sa talikag kuhan, balaon nun nga imong palauman kini mangingon aning yung mga bumtrit-bumtrit, yung mga trit, mga hulga-hulga.
0: Ingon si...
1: Duda ko, okay, imong minanggisgutan ka ron.
0: Ingon si...
1: Simple, mauning sa mga imong balaon nun, sa mga balaon nun nga, kuhan eh, mapalapdan niya pag...

0: Gailhan, pag-ilah, no? Sa
1: si Kwan ba?
0: Kasabag ka, Radio Albinche.
1: Sa mga alat ng kawan ba, ni Arim to dire, no? Niya kay, minaw man sa nato, yun siya nga, tarong ba, wala yun, agdagan si Kwan. Okay.
0: Okay. Okay, matagalan niya kasabag ka, Radio Albinche, sa mga alarma. Mo pala ka tatag, Mrs. Dog, mupindot lang ta, kung sa mong galing na doon ay pa yung mga alarma nga mutumaw, pero nagkalaom lang nga, kagabi on board sa patrol ng Radyo Man Joseph Osgano DPHP Tataga RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osgano sa imuhang report. Abitaw sumuna nga angay tinudon oy kana na abitaw sigig pang sigig pang hasi ba. Ha, palitan sigig pang hasi kinahanglan ni ginang angay na nga tutukan sa tuang authority kay kuan kayo kanang na ang arong makuha na sila ba? Arong mapitol na sila taon? Kaya di ba lalim taon mga bungkag, mga sukindig ba minun ng trabaho? Kanang katong 200 kapin ka mga kuan sa kuan? Ah, tao dito nga sud o sobra pa. Ah, ang ni gawas taon o niya panlitan o ban baka dugmo in taon nagdinagan labi na tua ka dito sa 4th floor to akas 5th floor. Ah, wala nga di lalim po taon. Anya kini bahinasad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot nga 17 ka mga prutas sugutanon nagisagol sa tuang kape. Ania lakip nga sagol mao ang rose hip kun dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magigsuna mga naminaw ha labi na kadto mga mahiligon nga moinom og kape. Ayaw mo makasama kabalaka kay di anatay kape nga maikeng imnon niya tungod sa kadaghan sa mga prutas ug utanon nga gisagol ni ini makahatag og maayong benepisyo sa lawas. Lakip nga sagol ang luya, dunay dulaw or kanitor mirik, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape, dunay arabica, dunay barley, o niya aduna pag yung ginseng, basta nindota. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapa-abtik sa tong panglawas, busa makalahutay tamatag. Adlong panikay si Kai, kung kanunay ta nakaino makasama sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ania sa tuang mga kaigsunan sad nga nangitag haplasa usang haplasa maayong gamiton para sa panglawasa wa na say lain tang gamiton ha ang EXL Makabuhay oil na sad mga kasama ang EXL Makabuhay oil nang atong haplas makasama all in one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyon ana kanindot ka sa mga Jerome no sa tuang haplas mga kasama. At tungod kay mainis panakit sa kalawasan, panglalay sa mga lutahan, ania maisab ni makasama sa tuang mga panuhot, palagputon mga panuhot, unya mga pagngulngul sa kaunuran, magagamit sa EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil sad mga kasama, nindot kisa kay humot ni siya nga klase sa haplas, lahi ira sa ubang haplas, muna nga daghan yung nakauyo ni ining maong haplas nato. Ang nakanindot kong mga haplas, kaani dili pag yung kapaakon o glamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Kanunaya, no? Pag kanunaya magkasama ang paghaplas sa tuang nga EXL Makabuhay Oil, anya dili ka paakon o glamok, busa dili ka magkasakit o dinggi. Mapalit ang nga to ang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil, atong kapi o haplas mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, og sa uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Oy, may gabi ini kasama ng Silito Bintoy, ha? Banhaw mga kasama ng Michael, ha? Ah, asa naman karon? Ngita ra ba to sinday bambina ni mga asa na kuno? Ania si may gabi kasama ng Benzi, always watching and listening sa DYHP. God bless you always, gikan is kasama ng Nene Salvador, Baharias or Nupia, ha? At og diri sa Saudi, kasama ng Benzi, dali ra kaayo nga masakpan kay high-tech diri, pero maglisod sila og kinsay na ay mga kulo kadidang diri. Ah, mauba di ay? Kunay problema di dito kasama ng Jiro. Bahala na lang po dagoy, oy ha. Amay gabi kasama Benji, shout out ko sa kuang Auntie Lirinda Dangoy diri sa Tagbilaran da Bohol nga mo way undang paminaw hantod ka mahuman gikan ni Reyes Villa. Lamat kayo ninyo di ha. Og si Kuan de naminaw sad nato si kasamang Jojo Abapo no sa naminaw karon si Zerzon da Puerto del Aka Boss J og sa iyang wifey Michelle sa Laguna Biasong Talisay. Ni atong malaay. Thank you, Jojo Abapo sa Puok Talisay. Salamat ka sa manjo, ha? Okay, oni atong hatagag pagtagad sa drone, no? Ato ang mga hisgutanan sad. Ha? Mga sukindig paminaw kay Diana. Oni daghan mga sukindig paminaw ang kanang naang niingon nga uyon kuno sila. Ha? Mas maayo kuno nga kana si Boying Remulla ipa-impeach noon. Ha? Kay karon ang mga pulis andam na. Nangandam ng mga pulis, mga sukindig paminaw. Kay pananglitan og anytime kuno, mugawas ang warrant of arrest batok ni Senador Dante Marcolita. Ila dayon nga, dakpon. Ha? So paspas kay grabe, ingon anak ka paspas. Ha? Ang uban ng mga kaso diha, noon kani dagko man niya kaso o niya dagko nga kaso o niya dona pagyoy kontra pagyod nila sa politika so sabot sa tanga paspas kayo paspas manatan uban nga mga kaso nga wa kay koneksyon dito sa taas ang abdag siyam ng ubang kaso ha pero lain-lain manoon og pagtratar ang kortes matag kaso kay nani mga dagkong kaso so mga dagkong kaso natural mauna gyud ang dagkong kaso ha. Oh, so muna nga Ma'am Juliet ko lang naghagman na ay nga kuha ni Modia nang maayong gabi ni Modia. Ha? Maing buntag diya sa kanang naang Sweden, sa orasa diya Sweden. Oh, so muna nga kuan man. Unya si Senador Dante Marcolita andam sa magpapriso taon. Unya karon nagdahom ta mga sukindig paminaw og ang mabilin sa minority. Si Senador Senadora Amy Marcos, unsa man pong pagkaunsaa nga, niingon man po ang NBI nga ilaha pong pasaka ang kaso si Senadora Amy Marcos. Unsa ikaso Senadora Amy Marcos? Fake news kuno, ha? Nagpakatap kuno si Senadora Amy Marcos og fake news. Ila na pong pasaka ang kaso. Naunsa ba ng kalakiha in town, oy? Ha? Si Senador Ruben Padilla, katusang obstruction of justice. Ha? Pila nilang may mabilin. Senador Bunggo, mga sukindig paminaw, nagbantay-bantay po sa karon, kimurag doon na po'y warrant batok sa augikan sa ICC. Ha? Nga Senador Dante Marcolita, si Senadora Lorin Ligarda, mo nalay nabilin, unya mura og ambot lang ka Senadora Lorin Ligarda mga sukindig paminaw og kanang naang basig ila po ni pangitaan karon og bikil ila po ni pangitaan karon og kanang naang pwede ikaso nila kun ugaling para nga mubali ba si Senadora Lorin Ligarda dito nila ha dayon si Senador Pia Cayetano si kaning niyang usa si kaning si Alan Cayetano ha. Ugmaon na lang sila'y mabilin, Pia Cayetano, Alan Cayetano, Lorin Ligarda, Lorin Ligarda. Sa may lain? Kaluoy taon. Uy, tulong nila'y nabilin. puti luoya taon. So muna ngang ilaha, dili mga sukindig paminaw kabahin sa flood control. Ha? Eh, sayaw mo, Rebis, sayaw mo sa kuan, ha? Dili kabahin sa flood control, kung dili, ang ila nga, mahurot o kapriso, ang kaning ni ang mga senador, nga posible mga sukindig paminaw, nga mubutar og no, sa conviction, batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya mamang ginailarong, gipaneng kamuta ni Lagbayo, nga si Vice President Sara Duterte, matang-tangyod og dili makadagan 2028. Ha, bisag unsa lang kasuha ilang mauna-unaan basta kay mapasaka ang kaso. Oh, niya. Akari de, ma congressman, sa flood control, wa man. Ha? So muna, Senador Dante Marculita, magpapriso raman kuno siya, andam sa magpapriso, pero og pananglitag, madakpan siya, og tinuod nga, magpadakop siya kasama ang Jerome, awa na. Dili sa mga sukin di paminaw maka appeal sa impeachment trial ug mang adlawa aon na sa Lunes. Ha? O ni Senador Bunggo at kay Balok ila na po nang ipa aresto. Ha? Sumawa na ma kanang na ang ma wani na mga sukin di paminaw ang number sa minority. Ha? Yahay kaayos Irwin Tulfo. Asila si Chis Escudero, si Joel Villanueva. Ah, yahay kay sila kay nasalbar. Ang ilang mga kaso nga murag naluto na unta to ilang mga kaso, hinog na unta ilang mga kaso, karon ni balik pagkahilaw ang ilang kaso. Anibalik pagkahilaw ilang kaso? Ha? O niya, kining bag-o, ang ombudsman mga sukindig paminaw, ilaha karon nga gikuhaan og affidavit ang walo ka mga ex-marines, nga kadto nga mga ex-marines bitaw nga ga-expose batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez, ha? Nga matod pa mga sukindig paminaw nagkuhaan sila. Nag-deliver sila og malitang kwarta dito ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Gingon sa ombudsman, kuhaan sila ka affidavit. Ha? Pag ingon sa ombudsman, ana. Ha? Pag ingon sa ombudsman, amot, wata kay baluhakon, kining sa ombudsman, duwa-duwa raman ng iyahang pagpasakag kaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez kay hagbay raman ng nag-ingon. Hagbay raman nag-ingon nga, mapasaka sila kaso. Mas nauna pa mas Jinggo Estrada. Mas nauna pa mag-ipailag kaso si Marculita. Ha? Kakanyo Speaker Martin Romualdez, wa pa may ha, ila pa kunong kuhaan, reviewon pa nilag maayo kay muna mauna. Ha? Ikaw Boying. Standby lang sa kadali magkasama kadali lang sa kayo. Standby lang sa alas 11:16 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Siguliang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilove quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilove quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Samok na ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RitePed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Gigutom na ba?

0: 10 sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato ang atak na alas 11.28 na sa kagabihon. Balik na magkasama diri sa to ang pagkulog kabildo karong gabihon na. Unya, sa di pata mo padayon sa to ang isgotanan makasama kabahin sa nahitabo karon, no? Diri sa ato ang nasod. Atong gisgutan nga isyo kabahin aning hingpit na nga pagpasaka nga kasong plunder batok ni Senador Marcoleta. O niya, sa plano sab nga ipa-impeach si Ombudsman Boying Rimulya, nindot niyong isgutanan kasama ni Jerome Maon. So may mga kanang naang mga factors ani kung doon na ay congressman nga nangahas yun pagpasaka o impeachment batok ni Boying Rimulya. Karantong taon, ito sang i-check ato ang pag-asa kay so taon na to unsay kahimtang no sa ato ang musunod 24 oras. Unsa may kuan aning ni nga LPA nga ilaha karong gibantayan agawa sa par mga sukindig paminaw. Ma'am Ana Dumdum, may gabi live taron sa DYHP. Imo makauban si kasamang Benji. Ma'am, kumusta unsay latest update gikan des pag-asa?
4: Mayong gabi sir, may gabi sa tanding paminaw, makantong weather update. Easterlies ang panay nag-apektar sa silangang mga bahin sa Central Luzon, Southern Luzon ug sa Kabisayaan. And natin ginamonitor nga isa ka tropical cyclone or bagyo gawa sa itong PAR and as of kanihang around alas 10, nakinimutang 3,090 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Mm-hmm. In sa itong forecast weather condition diri sa Kabisayaan, nakip na rin sa probinsya Cebu, makasinati tao, panagsang mapanganurun nga to sa managumun, and less ang chance ang kita magulan is na magani mga localized thunderstorms. And sa itong hangin o sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin mga pasalabi, kadagatan, malinaw nga to sa kasarangan sa ang pagbalon. And rin sa Cebu, kadagatan, mo taob o niyang alas 12 sa Kabuntagon, and muhunas inig alas 5.33 sa Kabuntagon uma. Atong temperature forecast, mga adlaw nasa 26 to 32, and ang adlaw mo silang inig alas 5.25 sa Kabuntagon. Maka na itong latest, kinisi Ana Dumdum, maayong hugbii, dalang salamat.
3: Ma'am Ana, kaning ni ang LPA nga niya sa gawas, unsa na himo ni siyang bagyo, ma'am, no?
4: Yes, sir.
3: Oh, so pero unsa man ni ang adlaw ani nga musud sa pila sa ato sa par so possible Martes ba o Miyerkules ka no?
4: Ah, naana sir mga early next week possibly musud sa par but sige lang tag monitor for more updates.
3: Okay, unsa man ni siya ma'am kanang naang tinuod ba ni nga possible or dunay chance nga mahimong super typhoon?
4: Actually, sir, super typhoon na siya as of the moment.
3: Ah, okay.
4: Yes, sir.
3: So super typhoon. Pero, unsa man isa, doon na ba yung chance nga mo landfall?
4: So far, sir, no, based sa mga latest analysis, less ang chance nga na ni siya landfalling scenario, but posibleng ni siyang moduol nung dili sa may parts of Northern Luzon.
3: Ah, okay. So, kung moduol sa Northern Luzon, ang uwan sa ani ma makasinati ba ang kayutaan o mas kusog nga uwan?
4: Kuan sir, if ever magani kusog nga uwan tungod sa bagyo katong mga lugar nga duol ni katong sa may some parts or some provinces of Northern Luzon. But expected nga kini siya yang pakusgon ang kaning habagat. So more parts sa tumong nasod especially sa kasagpang bahin o sa western portion. Itong nasod, kasi natin yung mga significant ang makusog nga mapag-ulan. Tungkol sa enhanced or gipakusog nga habagat.
3: So, possible. So, kaning niya, apektado sa uwan ang Western Visayas, ani ma'am, no?
4: Yes, sir. Expected na, sir, ang Western Visayas mo'y makasinating daghang ulan.
3: Okay. Salamat kay Ma'am Ana Dumdum, ha, sa imong paghatag o panahon diri sa DYHP o pagpasabot na mo. May gabi, eh.
4: May sabayan, sir. May gabi, eh.
3: Okay, moto makasama si Ana Dumdum gikan sa Pag-asa na umaktan DOST Visayas mga kasama So muna ang kuan lang, monitor lang ta kasamang ni Sir, medyo layo ra diri sa atoa. Dili ang ngayang kabalak-an apan makasinati gapuntag pag 101 sunod semana pohon. Dala mga sukidig paminaw sa Israelis niya karon hinuon. Medyo init no nga atoa nga masinati pa. Mura ba na nga katubitaw nga sa audit kasamang ni Sir, napila ka. Adlaw ko to init kayo, kalit lang uga, huros ang hangin. Alit laguan mga sukintig paminaw, so muna'y bantayanan kayo kay kung na dunay mga bagyo, dunay mga kananaang mga super typhoon makasama, ang init, no? Maglagiting ang kainit. Oh. Okay, kinibahin na sad makasama, tod ka na to sa DTX 500. Alang sumagisun ng mga naminaw sa karon nga dunay high blood o kato mga high blood ron o taas o blood pressure. Ha? Ayaw mo kabalaka na o doon mo'y nailhan nga doon ay taas o dugo makasama. Mag-inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama maayo usab ni sa katong adunay taas o cholesterol, taas o blood sugar, mag-DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyon kini nga proteksyon kadto na 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 mayo sab sa ato maigsunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato maigsunan nga adunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ato maigsunan nga adunay insomnia ha kasama nga Jerome, inom ta DTX 500 gyud ha. So muna nga tumakigsunan, maglisod sa pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilahang clinic and pharmacy na mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisa Nomain. Baka mo tawag mo sa ilahang numero ang 0975-079-51330. Onya, mapalit sab ang DTX 500 sa uban nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Onya, dito po sa mga butika sa Negros Oriental. Ang nakanindot kay ang clinic sa DTX makasama nagtanyag og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Bisitaha lang ha. Okay, so arita makasama sa tuang balikta, no? Diri sa tuang tulumanon sab kay kanang na ang daghan man ninyo gyud no nga kanang na ni Uyon. Ha? Muna nga si Geoffrey sa Panta, minaw sa dinato karo sila itan. Ha, si Geoffrey may gabi ini mo di kasama. Na kasamang nisto muna ba ang ay very ironic ang nahitabo karon. Ha? Tungod kay si Vice President Sara Duterte maoy gipanghingusgan sa mga politiko nga ma-impeach tungod matudpas corruption. Apan ang kinabag-ang katawhan wa man maglagot sa gipa-impeach. Ha? Wa maglagot sa gipa-impeach. Naay mga naglagot pila ra ka porsyento. Ha? Ang ilang gikalagutan mga sukindig paminaw ang nagmando sa impeachment, ha? Kabantay ka kasaman, Jerome? Munang Vera Ironic ba? Ha? Mabito yung si kasamang RV nga Vera Ironic. Ha? Nakay punto to. Ka mga tao karon ang kinabag-ang katawhan, mismo mga naminaw na to. Ha? Tingali, dunay mga dako kayong uyon nga si Vice President Sara Duterte mo'y paphaon sa mapas politika. Apan, mas daghan gyud nga hutong sa tuang makaigsuunan nga mas maayo nga ang ipa-impeach ang presidente ko, no? At anawa, ha? Panahon, mga sukindig paminang irap sa una. Ha? Panahong irap sa una ang support sa masa sa impeachment, mga sukindig paminaw. Grabe. Ha? Kakinahanglan nga ipa-impeach gyud kay si irap. Grabing corruption. Oh, panahon sad mga sukindig paminaw sa karon, na panahon mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte, muna ang mga tuod, ang mga tao, di mangod mo tuo. Ha? Dili mo tuo ang mga tao. Nga naman, ang pasangil mga sukindig paminaw, grabe ka mabaw. Grabe kahapaw ang pasangil. So nang confidential funds, nga naman, wa sila'y nakita nga anomalia mga sukindig paminaw, batok ni Vice President Sara Duterte. Katong confidential funds, unya kay dili raman si Vice President Sara Duterte ang adunay confidential funds. Ha? Dili raman siya. So muna, ang mga tao, naglagot mga sukindig paminaw, kaya nga nung gisingle out si Vice President Sara Duterte nga naa may mas dako pa nga nagkupot og confidential funds. Ha? Sumauni na hitabo karon ni Senador Rodante Marcolita. Muni na hitabo karon ni Senador Rodante Marcolita nga pasakaan sa kaso kay dunay ni amot niya panahon sa kampanya. Karon kinsa bang politiko ha nga wala mo dawat og donations atol sa kampanya. Kay Presidente Marcos ha, kay Presidente Marcos mga more or less 600 million ang nadawat niyang donations. Campaign donations kana pag 2022. Pinakadako gihapon. Ha? Unya dunay mga donations nga gikan mga sukindig paminaw sa mga kontraktor nga tuwa na punta ni Presidente Marcos. Ha? Si Erwin Tulfo nagdawat mga sukindig paminaw og contributions gyapon mas dako ikumparar sa donation ikumparar sa kang Marcolita. Si Erwin Tulfo pag 2022 dunay contractor sa Sugbo nga niamot kang Rafi Tulfo pag eleksyon pag 2022. Maunay nga kaning mga Tulfo karon nga mao'y atong gilauman ba? Isog man kay ni sila nga nung karon ni puti man ang itlog karon. Ang ano man, di yun ka mag... Dili, hilom yun sila karon tungod kay adunay anomalia. Hilom sila karon tungod kay nakadawat sila og kanang naang campaign donations. Bata kay balo, basig, apil po tingalis malita, amot ka. Ah, pero tanawa ha. Ah, tanawa ang kadtong mga congressman. Ah, ang kadtong mga congressman mga sukindig paminaw nga grabe kabibo. Namumo mga sukindig paminaw sa kwartas katawhan. Mao'y nagpamisa ha. Ilang gipamisahan sila, nagpabindisyon sila, nagpakuan gyud sila sa pare kay kunuhay gusto gyud sila nga mahatagan yung kuno justisya ang kabanang bayan. At tanawa gud o si atol sa misa gipa istorya man si Gervil Luistro katong kongresuman mga sukindig paminaw nga ningon sa nagbaha ang akap, nagbaha ang tupad dahil kay Martin Romualdez. Ha? Gipa istorya man ato kunong paminawon kasama ni Geralbe. Kasama ni Jerome. Atol ni sa kana humanan ni sa murag humanan tingali ni bendisyon or sa blessings ba ni? Pagka humanan ni mo ami ni ron sila ha. Akan ito minaw na. Okay.
5: We would like to thank.
3: Ah, salamatan nato. Ah.
5: Let us pray hard.
3: Ah.
5: Let us pray hardest.
3: Ah, tanawa kadiyo sa ha, tanawa. Tanawa kadiyo sa kasama ni Jerome, tanawa akan ni Geralda. Tanawa. Ha? Tanawa kasama ni Store. Nga kanang naa nga nagpasalamaton kuno siya nya mo request siya sa tanan nga ato ang magampo gyud tag maayo ato yung iampo og maayo pagkanindot postunos tingog. Ha, tanawa ba kana kita padayon be.
5: Not only for the private prosecutors, tama yung dasal ng ating mga minamahal na kabarian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the Senate and judges. Let us pray for the entire Philippine nation. kung saan po nagagaling ang paninindigan namin lahat. It is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
3: Kanisa. Tanawa ha? Tanawa ka sa mang Nestor? Ha? Asa ko no nagikan ang ilahang kanabitaw, ang ilahang baruganan, ang ilahang kaisog, tungod kay ang Pilipino. Ha? Ang Pilipino kuno kasamang Nestor deserves. Ha? Ang Pilipino kuno deserves better leaders. Ha? Tinuod bitaw. Ha? Kitang mga Pilipino, deserve na to ang maayo or tarong ng mga leaders. Ang pangutan na karon. Ha? Kamong mga leaders, ikaw, Castro. Ha? Lingi ragot. Lingi rip. Ba, tamparos ni karon. Tanawa ha. Mo ko nuna nga ilaha nga ha. Lingi pa ni Dride. Kasama ang Jerome ni tampar. Ang nisulti ba ya? Ha? Ang nisulti ba ya nga? Ha? Deserve, tinuod ba na nga? Kitang mga Pilipino, deserve yun na to. Ang mga tarong ng mga politiko. Pero pangutana karon, kaning mga nagpaila ng mga tarong, limpyo ka ni sila? Ha? Kaning mga nagpa-addog simbahan? Ha? Kamu nga nagsigsimba, hasta na niyong pare diyang kuyog. Ha? Naarabas Plavi, Bilanoy ba diha? Katong pare nga ni Suyop sa una. Karon, muragwa na tingali ni Musuyop ni pare. Orialas mga pare nga tarong, ha? Orialas mga pare nga tarong taon, ha? Ang gabi inyo di afader sa mga naminaw na to mga pare nga mga tarong. Ah, sige, ito'y padayon sa Manjiralbe.
5: Filipinos deserve better republic.
3: Mm.
5: Kay Father Robert, sa lahat po ng mga pari na naririto, sa lahat po ng mga kababayang Pilipino,
3: mm,
5: please walk with us.
3: Ah.
5: Please join us.
3: Uh-huh.
5: Please be with us.
3: Uh-huh.
5: Until the conclusion of this impeachment trial.
3: Ah, kanisa, kanisa tanaw ha? Ah, tanaw ha, kanisa. Ah, tanaw sa mga Jerome ha? Pakanindota yun sa iyahang tingog na pakalumoy yun kaay. Murag yun, guwak kadawat o malita.
6: Huwag gabahin.
3: Tanaw ha? Puntig yung pagka... Kuan na? Rabi nga ka ng tingog bitaw ni mo nga... Tindutas tingog kasama zero. Ha? Ningon siya. Giawag niya kitang mga Pilipino nga walk with us. Ha? Ubanimin ninyo. Ha? O niya joined us. Ha? Kuyog ta kasama zero. Grabe. Kuyog meron yung kausa? Kabura, oy. Ay, Meg, apil-apila, Luistro. Dilip mi magpa, ha? Dilip mi magpa, ha? Di mi mo kuan anang inyong ko. Ingon siya nga pa, kuanon tanila, pakuyugon tanila, kasaman si Rome. Ha, pakuyugon ta nila. Kamura, bahalag asa mo padu. Ay, may giamong-among anang inyong hangka. Ha, okay. Tayo pa na yun. Sige, ka na. Okay. Mm-hmm. Ah, tayo pa na yun kasama ang Gerald,
5: eh. Ito, pag nagdadasal,
3: ah,
5: dapat nililiwanag.
3: Ha? Huh?
5: Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
3: At
5: maraming salamat po and God bless everyone.
3: Ah, tanawa ha. At anakuyugi mi. Ha? Kuyugi mi ni ining among kausa para sa conviction, para makumbikto si Vice President Sara Duterte. Kamura sa inyong baga. Ha, so luha na ninyo di Luis Ro. Ha, matod pa ni Gaudina Dante Montesino kasaman Jerome Causa sa Malita. Castilan Town. Ha, Causa sa Malita. Mali. Ay, suluhan na di ka Luis Ro eh. Naong biya ni mo eh. Ah, naong biya ni mo. Ha, naong biya ni mo murag. Talagta, kinarabas sa sulod sa simbahan. Ay, kinibahin na magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. At mga naminaw rin, mga isunan na to ha. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May ni alas mga isunan nga adunay type 2 nga diabetes ha. Kato mga adunay diabetes, ayaw na ninyo og langana, ayaw na ninyo og ganang naang padugaya. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kanya kung dili gani kayo dako ang budget, pwede ra og tulo. Usa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama, pwede po ninyong imnon pag maintenance lang para malikay sa diabetes o guban ng mga sakit. Duha ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sa panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama, mapalit ninyo sa ilahang clinic na adiha sa Cebu Dock Building, ang Life Extension Clinic ha. Ngutan na lang mo sa gwardiya, Cebu Dock ang naasa ang clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion at Pang Jalibis Consolacion padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental na makasama sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Aso mo na nga naadiahan, nagtanya ko sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, onya, atong oras alas 11:50 naman makasama mo sayo ta og kanang naang human karon tungod kay duna tay mga gipang adjust pa no nga dire agi og pagpalambo sa tuang programa makasama og sa tuang istasyon mo na sayo ta nga mo kuan karon mo humo tapos. Kaya salamat kininyong tanan hantod sunod semana na sab ha. Salamat kininyong tanan ato mga sukindig paminaw ng pinanggantig paminaw. Salamat kininyo ha. Ha, katulad ng dilil na to ni palabian kaya masigma tamparusa na to ni. Tangalan na lang, sigurad kong pwersa sa DYH Experiment Cebu Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kaupandres master kong tulong si kasama ng Nestor Homicilio. Kasama ng Gerald Albiosa. Dres Picas Lawak, kasama ng Gerald Albiosa. Ani Jerome Yap, nasa dirid eh. Si Robil Boyser, atong chief technician. Pag si Oliver Atis. Kung nalang nyo boss, nga lagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, na manamilit kipinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanang dapit usan ng panahon. Tatak, RMN.
7: Straight to the point. This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast

0: Nissan, pag si Oliver Atis. Kung alam nyo, boss, nga lagad sa kahanginan, inyong Radio Man, Benji Olpos Tanghian, na manamilit ko pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanan dapit usa ng panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by Presto Creams.

0: Nissan, pag si Oliver Atis. Kung alam nyo, boss, nga lagad sa kahanginan, inyong Radio Man, Benji Olpos Tanghian, na manamilit ko pinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanan dapit usa ng panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. This newscast,
2: adunay simba ko nga aksidente nga hitabo, no, na fracture ang imong tiil, na sipyat kag you know kana bang katumba, and then natukod nimo imong kamot ug nabali sa imong shoulder, sa imong bakang abaga or sa imong elbow. Dili na siya madalag hilot, ang tendency na mas mahubag pa hinuna. No, kay gikinahanglan na ginag medical intervention, gumikan kay ang bukog i-plaster na sa doktor o ang uban na butangan pagalig semento para dili gid siya nga mag you know mag-angkon og you know kay delikado man gud sa namog mga panghitabo nga katong ilabi na katong mga walang wala gid, no, pasagdaan nila ilang piyang, ang ilang piyang tubuan na lang og unod, and then dili na hino ma-function properly, kay imbis matulid pa unta to, dili na lang matulid kay tubuan naman og unod, no, so
3: namagutay na dungga na ba nga sa ka na mo claim gani nga haplasan unya maayo sa ang kaning bali, ha, so dili na sa tinuod, ha, so kinanglan nga pag once ka bali gani ang buko bawa na ni mga long bones ato ginato na ospital, so dili ta mo claim ni ana sa said marketing, no, dili na ka claim na ang kaayo tag balik, no, so kay dili na tinuod.
2: Lagi tinuod. Sa itong mga kaigsunan di hapod nga naminaw o kanunay nagasunod sa itong mga tulumanon, timani kanunay nga sabtapod ninyo ang mga madunggan na ito sa itong mga radyo, makita sa TV, mga kung tinuod ba, no? Kay narabay nagaklaim lagi, sama sa kong kaingon, sama sa kaingon ni Sir John, nga maulian ang piang or ang bali, no? Pinagi lamang sa paghaplas. Dili na siya madali-dali. Kinahanglan gina siya og medical intervention or pag-intervene sa mga medical people para matabangan ka sa imuhang balatiya. Pero Sir John, salamat kayo sa kagayunan again. Nga nagkauba na po kita kanini nga itong hugyawan sa said panyawan o ginawatong tanga kanini nga itong mga viewers and listeners na na po'y nakatunan sa ato ang tulumanon karon.
3: Yes, salamat kay Sir Rico sa another chance sa pudugunta. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na itong programa.
2: Sa itong mga kaisunan diya, karon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay ng mga produktong herbal sa said marketing, ituyo para makatabang, makahatag og alibyo, and of course, makahatag og depensa nga kitang talan makaangkon sa mas maayong kalawasan. Kini si Mr. Panyawan na gayon, kung adunay mga balatian, pag said Panyawan.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alam mahibog kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap, ug yawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pag

0: kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon. DYHP!

0: RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
14: Philippine Standard Time, para sa 4:36 na.
15: Headlines karon.
14: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Senador Rodante Marcoleta, gipasakaan og kasong plunder og tulo ka mga og ang tulo ka mga donors niini.
16: Samtang nga bagyo nga napaghawa sa Pilipinas, naimo ra usa ka super typhoon.
14: Sa mga balitang lokal, barangay kapitan sa Basak San Nicolas sa Dakbe sa Sugbo, nagatubang kanon og tulo ka mga reklamo gikan sa managlahing reklamante.
16: Kapitolyo ni hatag og balor 22 milyones ka pesos nga kagamitan sa mga manergat sa napo ka mga lungsod sa Southern Cebu.
14: Balita gawas sa nasod, funeral procession alang sa kani Supreme Leader sa Iran og mga kadugo ni nga namatay atol sa pag-atake sa Amerika, gitakda na.
16: Sa negosyo mixta movement, si patuan sa presyos lana karong sunod semana.
15: Headlines karon.
17: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
15: DYHP
17: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
14: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
16: Mabuhay Pilipinas.
14: Mga mahinungdanon,
16: na radyo. Unang balita.
17: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Ato mga impormasyon ng inyong masayran.
16: Ang ayani mo madunggan, una sa radyo. Una sa balita.
17: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
15: Number one. Number one.
17: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
15: Number one.
17: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo.
13: Nationwide.
18: TYHP. Unang Radyo. Unang Balita.
19: Gising na.
18: Bango na. Sa Unang Radyo. Unang Balita.
14: Adlaw may galang Sabado, pitsa 4 na may galang sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa ngaan sa kanitukang parsa sa RUHP, aramin sa buka kami ang mga tigbalita.
16: G'day, Radio Man, Kangaling Nea.
14: Ako sa Mirad Zaman, Arbol Samante. Anton tamig ka na sa Rasay, sa Takna, sa Butang, pagkatod ka rin sa mga lamas ng mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa iyan ng Mindanao, lalapod ganda may gana sa tunga pagpanaguban. Ning atong atunuman ng unang radyo ng balita, Saturday edition. Kamusta, kamusta, kamusta? Mga nanay, murag hayahayron mga nanay. Kaya klase atong mga bata sa elementarya o sa high school. Samtang kato mga nag eskwela sa kolehiyo, pasay klase ro, no? Kato mga nag-abli na o nag-sugod na ang klase sa kolehiyo. Ang uban may gala kasagaran karong pang Agosto. Mubalik ang ilahang tagsa-tagsa ka mga klase. Apan din sa ato sa sunod sa Sugbo, aligri kay kagahapon, daghan kay mga alarma nga gitubag ang atong kapulisan. Doon ato'y bomb threat mga higala diha sa Ayala IT Park. O ito nga na traffic ay mga higala ang sunod sa Sugbo. Kay basta ma-traffic ang sunod, may higala aning mga mall. For example, Ayala. Kinidoha ka mga Ayala. Matraffic na nipita may galang. Traffic sad ang gawas. Kasagaran sa mga sakinan, nulod og mga mall, muhanhag Ayala. Aban mo, agi, paingon, pauli sila ha. Agi ang mga establishment to ha. Matanggong yun mga higala. Mauna kagahapon, perting traffic ha. Nawas-wasan may galang traffic ka. Mga alas 9 na sgabi. Kumusta ang ato nga mga kaigsunan diri sa ato sa sunod sa Sugbo sa ato nga mga silingan nga mga nakmayan. Nakmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag sa nakmayan sa Bugo. Sa ato nga mga kasikpit nga mga lalawigan dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato nga mga kauturan nga mga lunggohaw. Damo-damo nga salamat sa mga pagpamati niyo sa atong waragwagan karumbuntag ha. Karang aga. Damo gid nga salamat ha. Apaw linte gid. Ay muntag, may muntag. May kanga, may kanga, may kanga. Sa ito nga mga Ilunggo, nga mga karay, ang mga kaigsunan ta mga utod tada. Pagbuntag sa itong mga kaisunan po sa Mindanao, nga mabot atong lanong sa CBS sa Rewa HP, Aramin, Cebu. Ah, uy, para tumuha man din, no, ang Visayas area. Ang Bohol, Cebu. Ito po may gala sa kininiang Eastern Visayas sa Leyte. Di may gala sa Samar. Pipila ka ba yan? May gala sa Western o Eastern Visayas. Namabot ang itong Sibya, may gala sa Diway HP, Matanga, Buntang. O dito may gala sa Kamindanawan. Mga lungsunog-sunan, may gala sa Mindanao. Magbuntang ka rin yung tanan. Nag-inout kami nga, okay pa sa all right. Ang inyong kabuntagon. Araw may bagyo, may gala nga, what? Super typhoon, ha? Kanang, ang super typhoon, murag dito rin may gala sa may Eastern Visayas. Wala na atong pangandaman mga higala karong simana ha. O ha, sa sunod simana. Atong monitoron ang maong super typhoon. Samtang sa Vicas Bahin, nagbuntag po sa mga nagtanaw sa itong FBI Karabuntanga. Standby mo ha sa itong pangutana. Alang sa atong answer to win promo. Apasili pa ato sang i-check may galang pag-asa. Atong siron ang kasamtangan. Galakat sa panahon din sa ato. Labi na karon may galang nag kanang doon ay mga pag-on-on kanang sinati dari sa atong area. Last on linya karang may gala si ato sa ato, check may gala ang pag-asa ni OSTV saya.
18: TYHP, una sa lahat, weather update.
14: Last on linya may gala ang atong weather specialist sa pag-asa ni OSTV saya, si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
20: Yes, good morning, sir. Good morning sa tanan tibabinaw mo kitang weather update.
19: Easterly sa mga padayong nag-apekta sa mga silangang bahin sa Luzon ng Visayas, karong adlaw. And nasa tagdabatayan nga kaning Super Typhoon Bobby nga naagawa sa pong par and kini 2,900 kilometers silangan sa Eastern Visayas and nagalihok pa westward sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. And so far karoon lawa wala pa ning nag-apektar sa atong any part sa atong nasod. So, itong forecast weather, karong adlawa din sa Kapsayaan, nakip na din sa Provincia Cebu, makasin natin tag generally fair weather. Gawas lang sa chance sa mga localized thunderstorms or patak-patak ng mga pag-ulan. Sa hangin o sa kadagatan, hinihingat sa kasarangan na hangin ang magpasalabi. Kadagatan, malinaw nito sa kasarangan ang pagbalon. And sa Cebu, kadagatan na ay pagtao ahunas, alas 6:93 sa Kumuntagon, and matao minigalao na city sa hapon. Atong time for forecast, kung adlaw na sa 26 to 32, and ang adlaw mo silang unyang alas 5:27 sa buntag. Makalaan itong latest, ukinisian na dumdum, may buntag, nagang salamat.
14: Ma'am Ana, kung makasunan ni sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon, ang singana ni ma'am?
19: Kini nga Super Typhoon, nga na international name Bobby, inigsud sa itong Area of Responsibility pangalan, o Inday.
14: Inday?
19: Yes.
14: Oy, mag-inday-inday din ni ma'am. pero kusog din siya nga bagyo, pero napatay po ma'am kung asa siya mo agi, maka-landfall ba ni siya?
19: So far sir, ang rough estimate is less likely nga maka-landfall. So muliko siya slightly, so ato siya padung sa Taiwan sir.
14: At paibabaw?
19: Mulanfall sa Taiwan.
14: Paibabaw siya. Pero unsang adlaw ka rin siya makasood sa Philippine Area of Responsibility?
19: Around early next week, sir, sud na siya sa itong boundary, sa itong par.
14: Okay, sige. Salamat kay Ma'am Ana Dumdum. May buntag din mo, ma'am.
19: Okay, isa pa yan, sir. May buntag.
14: Si Ma'am Ana Dumdum sa Pag-asa di OSTV Sayas.
20: TYHP. Una sa lahat. Weather Update.
14: Okay. Arita may gala sa itong answer to win na promo. Ahwa na itong pangutan na unsa epekto ani sa sunod nga semana kasama ang trenda. Pero sige lang, yun to siya nga doon ay mga pagtutaliksik, mga uwan. Ang pangutan na sa atong answer to win na promo. Pwede sa iyo na rin. Kinsa unsay pangan may gala sa bagyo na super typhoon kung makasood na may gala sa Philippine Area of Responsibility. Bagyong! Uy, kini ramang bagyo ha, mga higala. Sus! Kuhaan kayo ni, kanang kuti-kutihan. Inday, pinangga kuy ka. handong mo kay ikaw na ito. Inday! Oh, ano siyang kanta ha? Pinangga ko ikaw. Ang mechanics, ay kalimteng mechanics sa kinangdan nga naka-follow o naka-like kami gala sa atong DYHP RMN Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page. Kinangdan nga naka-follow gina. Ha? Dili pwede nga dili mo follow. Kaya di ka kadaog niya, kaya di ka mo follow. O diyan, labos na naka-share ka sa itong program o ng radyo ng balita, i-share ng itong program, mga kasama. Kantahan lang itong kwan. Itong kantahan na kong ganda mo. Ano itong answer? Super typhoon na naman ni Miguel. Nagsuod sa kwan. Na-edito magdudong ko na. Kamugoy, ginatong mga listener mo. Pagkabuguyo, ginatong mga listener. Ay, so, napay ini, napay dudong. Basta mo ito, may galatong answer to win promo. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesus sa Mampong. Sa ito, may gala mga presyo sa mga nagulang palaliton, may gala sa Merkano.
20: TYHP, tutok presyo sa Merkano.
14: Kasamang Jesus, good morning, Jess.
21: Yes! Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo, kasamang Ken, o mayong buntag usap sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon, DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro, o mga kahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy ron ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Pako, 210 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Liod, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, usagatos ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, unod, 380 ang kilo. Iyan, 380 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Porchat, 360 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaupan ni Risa, RMN Patrol, Radyo Man, Pulauro. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
0: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Nagasala mga kasamang Jesse Samampong, kami ka na sa Carbon Public Market. At oras may ka na, alas 4.50 na. Naroy, kinini ang sunog na may ka na rito sa Rakbayan sa Naga. Samtang sa Bikas Bahay natin ipakita may galang video kaya di ay mga munghi may gala dito sa Thailand. Sus, pagkaluuya naman lang mga higala. Ha? Samtang naa sila sa Daplin sa Karsada, giharos may gala sila sa kinan. Ha? Nag-viral ron may gala diha sa social media. Ato ko na tanaw ning video mga may gala niya. Gawas ani, ato nga i-check po doon yung taon-taon. Ang atong lokalidad, no? Kay kagahapon, ang Ayala, labi na may gala ang sa IT Park, no? Peting nabiha ka traffic kagabi. Gikan ka may galang SM, musud ka may gala diha sa kuan kanang Tesda. Kanang diha napita ka ng flyover diha. Sus, grabiha ka traffic. Kay nga naman, ang mga sakyanan naghuot sa Ayala IT Park. Kanang Central Block ba? Tungod na ng bump threat. So, ang traffic, sus, naabot og SM. Ay. Tungod na diha may gala basta kanan diha pita sa sulod sa IT Park matraffic ani na diha. Tanan may gala nga mga kasikbit nga kasada diha Talamban, Banilad matraffic sad. Kay maghuot man ang mga sakyanan nga di makasud may gala diha sa Central Block. Ato sa tanaw ning kining vehicular accident may gala dito sa Thailand. Kay kining nara ni may gala diha sa karsada ning mga munghe. Onya nadaro na giharos may gala sa sakiran. Samtang na sila sa kilid, na nagbaktas may gala ang mga munghi in tao, no? Tanawa, oh. Sus, ginoo ko, oh. Oh. Katarong na nilang baktas, nasag nagi sila sa kilid sa karsada. Oh. Pinadaghan-daghan na ba na sila, oh. Mga pilahon na sila, mga baintihon. Sus, ginoo ko, oh. Gikuan yun. Murag ka na bitang nga, murag ito, gi-ani nga humay? Or kanang gi-kwan ba? Kanang gi-buldos? kaluoy town sa mga kuan oi sa mga monghe oh. Wa gina kalikay. Naglinya mo tara sa laglakaw mga higala kini mga monghe. Naasa daplin sa karsada town no. Nakuy makitan nga mga monghe po diri sa ato pero nanasan maglakaw sa kilid sa karsada ba. Nadara man sa kilid sa karsada. Nahitabo di may ganan itong Hulyo 2 pa. Napog yun ang patay o niya ubay-ubay ang naangol. Kaya sa akong tanawa ni Kasamangken, mga 20 ni... Ugoy, grapiha ano eh. Ano makunod to Kasamangken? Ang driver ato nakatog o... Kwan? Oh, nakatog tingnan ang driver ato o gistuyo ni sa pagbangga ng mga monghe, mga higala.

Oh, nara, kada mga munghi may ganang nagbaktas gilis kasada o dito rin sa Thailand, mga kaigsunan. Samta nagbaktas, mga higala, na ay kalitlangan ni Daro nila nga usa ka pick-up material ni nga sakinan. Parang pick-up ni siya nga sakinan ang ni Daro nila. Ah. Pang! A pick-up nila yun. Murang karami tao nga Mitsubishi pick-up nila. May nang Daro nila, mga higala, sa diha sa kilid sa karsada. Sus, Ginoo ko. Ang report ani may gala na po ang patay. Unya, daghan ang nangangol. Sa netabong disgrasya may gala dito sa nasod sa Thailand. Kita may gala dito sa Pilipinas. Mura o ga kainana. Mura ga dako na kainan nga balita may gala. Sa asa dito, dako saan nga balita. Kaya ang dinani may gala nga mga karami taong nagana, nagbaktas o niya, Gib. So, kung sa kayo nakaaw na tong driver mga iksor or nakatog ba kaning driver? Murag left, right hand man tali na sila diha kasamang keno, ang ilang mga sakinan diha. Sus, bata diha yung driver. Ang ato nakuha na rin ng informasyon, may gala, 35 na sila nga ng baktas ka mga monghe, mga monks. Oh. Dito ni may gala sa Mukdahan province sa Thailand. Ang istorya, nag-pilgrimage ni sila may gala ng mga monks. Mga naglinya sila may galang nagbaktas diha. Murag sa pikas ni galing nga area, murag diha ang ilahang karang ilahang kuananan sa ilahang pilgrimage. Tara o. Sus, Ginoo ko. Masa man na, left-handed or right-hand man tingali na ilahang mga sakinan diha. Mga nga sa atong kuan, kining naa sila sa left side muro gamit sila hangga karsada, sila hangga mga sakinan. Oh, awa. Nagdapag din sila mga bag, mga higala, oh. Maklaro ni ba mga nagbag, nagdapag mga bag. Sus, tuara. Ang istorya, kuhaan ko rin eh, kuha ko rin sa bata, may galang sakinan, kaya gidriveman kini may galang away pagtugot sa kiri kanan. Kini mag-drive ka mga higala, dili ni kuan, kanang dili ni tiyaw-tiyaw ba, kinahanglan mag-drive ka diha, kinahanglan na kuan ka, kanang presence of mind kay ang mga sakinan ron, labi na rin kung ano ba, kung automatic ni siya, duha ra ba, wala na, accelerator o ang brake ra. Niya kung naanad ka o manual ka sa mga nistor, ang imuhang matamakan nga brake ang gasolinador, nagtuog ka ang kining pikas kwan kanang clutch. Wala nga magbantay-bantay. Pero kini may gala, bata man ang driver ani. Agoy, ang atong nakuha nga kasayuran, child with special needs pagin may gala ang driver. Na! Pero ni sa ato, kasamang kin, ang ginikanan mo ipasakaag kaso ani. Ang mo sa ilahan dito nga balaod sa ilahan, unsay balaod nila dito. Kini mga igala, mga girikanan may manubag ani diri sa ato. Astilan. Murag giharos kamunggay oy. Wala oh, kining mga kuan na maklaro naman sa atong kuan monitor. Mo na may igala ang ilang mga suot sa mga munghi dito kasama ng nems. Mga upaw, ang color sa ilang kuan sutan, murag bitaw ga suot kana bitaw nga orange. Murag si manibilyar, maginan ang color nito. Wala. Onya, 8 monks die in Thailand after being hit by a truck driven by an 11-year-old boy. 8 padre kasamangken ang nalista, pero sa hospital, namatay ang lain pa. So, naabot o napulo. Pero kani, kay breaking news, pamanin sila ha dito, July 2, 8 monks pa ang nabutang sa kuan. 5 monks died at the scene while 3 died later in hospital. At least 20 others were injured. Oh. Wala ilang mga suot, oh. Kana mga monks, monghi dito mga igala sa kuan? Sa Thailand? May pagka-orange ba? Extano. Ecstasy. Nakitaan pagin mga igala sa kuan, no? Sa kamera mga igala. Abtan pa sa mga sakop sa media dito ang pagkarga sa mga pateng lawas. Sa siyam dahil ang namatay, diha, no? Ala, mauna may gala ang incident dito may gala sa Thailand. Di kalas o daghan nga mga kinabuhi.
ang involved, 11-year-old ganun ay special needs. Mga kasama. Sandal sa Bikasbahin. Kagahapon, dito si Mayor Nestor Archibald sa Kwanay, Central Block. Siya nangunay dito mga higalag mando-mando sa Kwan. Kaya nga mga polis o mga sakop sa CDRR mo. Pero doon na kasaway kasamang kin. Kaya nakakadungog man siya sa kanang mando-mando sa Mayor ba. Ano itong nakadungog nga? Ano magmando-mando na siya nga asa mo itong polis? Nga ang polis, kabalo naman ang si Buhatong. Dahil takaan lang, guide si Buhatong. Ano ba? Mayor guna. Kwan lang, kanang gitagaan lang, guide ba asa sa Buhaton, sa priority. Kaya daghan na mga tao, kay gawan man, gisiradaan man ang Ayala, ang Central Block, gisiradaan. Kaya ka na si Mayor Nestor Maygala, di na, mukha na, mugayad gina sa mga, kwan, sa mga polis, sa Buhaton. Parang hindi, pun mukha, kaya engineer man na. Unsa nga mga napit, Maygala, ang angayan ng tanahon, kaya ka na siya, engineer, kabalo na unsay, kwan, design, aning, kwan, building, unsay, mga vital nga, kinahanglan nga proteksyonan. Basigun niya, naanito ang bumba makaha sa kanang vital installation, anang building. Wanay mga gipang tanaw kagahapon adlaw. Hapon pa man ni mga igala naabot ko alas 9, alas 8:30 ang pagsusi pagsiksik mga igala diha sa sunod gyud tibok building mga igala sa Ayala Central Block. Unya ang ingon sa threat nga naa mga igala sa terminal at bang. Naglibog sila at bang sa terminal. Ang at bang sa terminal sa to pa Ayala. Tumato, gikuha na po, gisiksik na po may galang ang tubangan sa Luyo. Hangton naabot, may galang alas 9 sa gabi. Alas 8:30 baka. Dahil ito atong mga kaabanan sa media kagahapon. Ay ka na mga higala, so daghan naman ito ang mga nadawat ka mga hulga. Dito na ka naman yung adlaw, ang kuan, kanang Cebu Eastern College. Nakadawat sa may galang hulga. Hoy, arita may gala sa atong nakinaog sa atong answer to win promo. Congratulations may gala sa atong mananaog karumutanga mao si Grace Ginocor. Ma'am Grace Ginocor, ikaw ang palaran nga mananaog. Unya naka-share ka, naka-follow sa atong programa. Unya naka-like pa jud ka sa may gala sa atong DYHP Aramid Cebu nga Facebook page. Congratulations imo ma'am ha. Congratulations sa atong winner, Ma'am Grace Ginocor. Ang imuhang GCash, ma'am, sa Monday na ni siya, ma'am, kay ang atong admin mga personnel, Monday o Monday nga to na sa Friday naman na ilang trabaho, ma'am. So, madawat ni mo ang imuhang paldo-paldong 200.

0: Oh, naka-follow, naka-share pag itsao sa unang radyo ng balita niya, naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu. Okay, standby sa mga balita may gala. At oras, alas sa 5:02, standby sa mga balita nga masunod ka rin.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
7: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
6: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga naghintin ko, ano ay, pwede na iyaha.
10: Pwede na, makakas.
9: Ano ka, 90 na ka?
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Mention vitamin D3.
1: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the life extension vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take life extension vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
3: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
6: DTX 500!
8: Mapalit sa mga butika.
9: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gano'ng nagkape, magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
9: Ah, lagi. Basig glass na ni.
10: Mauna ang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayaw niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o guban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
12: Galing-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
8: Quintana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
25: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang goiter sa akong liog.
26: Wala na ibukul man.
25: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
24: The original Koy Herbal Capsule.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
28: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
29: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
30: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
29: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
30: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
29: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
31: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
32: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
33: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
34: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
33: Super Fiber.
34: Mabakal sa mga butika.
35: Oras sa mga kasama, alas 5:15 na.
24: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
35: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nagtagbo ang mga senador kagahapon sa Osaka Caucus sa pinakaadlaw sa dilipang pagbuka sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes, Hulyo 6. Ang mga sakop sa majority o minority blank ni Tambong sa Caucus. Gagapanguluhan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Isip kabahin sila ang mga preparasyon alang sa pagbuka sa impeachment trial. Lakip sa nitambong ang mga senador gikan sa mayoriya, masila si Senador J.V. Ejercito, Erwin Tulfo, Francis Cheese Escudero, Mig Zubiri, Vicente Soto III, o Grisa Honteveros. Ingon man, ang mga sakop sa minoriya nga sila si Senador Loren Ligarda o Ruben Padilla. Bato ni Tulfo at all silang meeting, itakaan sila o mga dokumento ilang sundon sa o sequence o ubang butang kabahin sa impeachment trial.
36: Samtang sa dugampag nga balita gitong gihapon sa kauluhan gisumon sa Sarita Impeachment Court si Vice Presidente Sara Duterte nga mutambong sa formal nga pagsugod na sa impeachment trial batok nini karong Lunes Hulyo 6 sa notisya nga pirichahan og Hulyo 2 si Duterte giawag sa pagtambong sa subay sa Rule 7 sa Rules of Procedure in Impeachment Trials ug subay sa writ of summons nga gi-issue kaniya niadtong Mayo 18 batok sa notisya gibanduan si Duterte nga mutambong sa alas 2 sa hapon sa Lunes. Alas sa pagsugod na sa impeachment trial, personal man o kamutambog ang iyang abogado sa maong petsa. Ang impeachment trial himong gikan sa Lunes, Santo na sa Miyerkules, alas 2 sa hapon, sa dili pang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Humani ini i-adjust na ang hearing ngadto na sa Martes hangtod sa Huwebes sa mao gihapon nga oras kung mahumana ang SONA.
35: Di pa iganag security inspection ng Senate Sergeant at Arms o ang Philippine National Police at di pa ang impeachment trial. Karong Lunes, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nangon sa security inspection si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Soto Corpus o ang mga opisyal sa PNP Police Security and Protection Group. Lagip silang gisusi mo ang Senate Complex isip kamahin sa security preparations samtang anugang police personal usab. Ang i-deploy sa palibot sa Senado aron pagsiguro sa kahusay kalinaw atol sa impeachment trial.
36: Samtang sa dugang pa nga balita, pipilagadlaw sa dili pa lang ang pagsugod na sa impeachment trial, malaumon ang abogado ni Vice Presidente Sara Duterte nga maabsuelto kini sa mga akusasyon bato kaniya. Apila niini ang kaso nga may kalabutan sa misuse of funds, unexplained wealth ug grave threats. Usa sa mga abogado ni Duterte nga si Attorney Michael Pua ni Butiag nga masaligon sila sa ilang ligon nga depensa. Naglantaw si Pua og challenging impeachment trial tungod kay mga senator judges nga mga politiko ra usab posibleng madasa opinion sa uban.
35: Alas 5:18 na, nakaobserbar ang Philippine National Police og pagdaghan sa mga hulga nga ni-target sa mga tunghaan. Kadaghanan aron pagbalda sa klase o kaaron mag-cancelar ang eksaminasyon. Normal ni. Eh, posibleng ganito ni sa mga katumang estudyante nga wa makatuon ba. O niya ting exam, maghimuhimo dahil og hulga. Dapat ang inani kasamangkin, patagmon yun ang muhimo og pagpanghulga. Aron nga kapanaminan kani ni nila buhaton ang kining mao nga matang naigala sa pagpanghulga diya social media. Si PNP spokesperson na Colonel Allen Reyko niyawag sa publiko nga magpabilin nga kalmado, magbinantayon o likayan ang pag-share ga unverified nga mga impormasyon nga makamugna lang hinoon sa pagpanik sa katawhan. Maturi ko ang kapulisan padayon nga nakikoordinate sa kadakuan sa mga tunghaan, local government units o mga stakeholders aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tunghaan sa nasod. Ang kooperasyon na resulta kini sa pagkapakang o pagkapakgang sa posibleng mga insidente sama sa nitawo sa Iloilo, Apari, Mandaluyong, din ang kapulisan na ka-recover gerigal nga drugas, armas o mahait nga hinigiban gikan sa mga tinunaan o sunod sa mga school premises.
36: Samtang katapos sa balita gikan sa kauluhan, gidayon gyud sa pagpasaka sa ombudsman ang kaso nga plunder ug uban pang mga kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta gatos sa Sandigan Bayan. Ang kaso may kalabutan sa giingon nga 75 milyones ka pesos nga campaign donations nga nadawat ni Marcoleta sa miagi nga pinilian apan wa ma-declare siyang statement of contributions and expenditures kon sose. Gibasakado sa mga kaso ang iyang tulo ka mga donors nga sila si kanhi kongresista Mike Defensor, mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu ug Aristotle Baloyot Viray. Katulog kahog na ang nadawat ni Marcoleta nga 75 milyones ka pesos nga campaign donations sulod sa upat ka adlaw nitong buwan sa Enero sa 2025 diyang siya pa maoy sa gi-party list representative sa busbay balaunanan ug sa wa pa makasugod ang kampanya alang sa eleksyon nga tumiagi nga tuig.
35: Ang flood control kasamang Ken ba pag yun, no?
36: Dali-dali liman kagahapon pag file Rafo Largo mura gidali-dali gid kasamang Arnold.
35: O niya malusan na ni Siguaran Tobares next week.
36: Anag yun maog yun ang hitabua. Murag maogi na ang scenario.
35: Grabe ha. Limang ka, kini silang duha, may kalamon sila ang vocal kayo sa administrasyon. O niya si Mike Defensor, katuon ko ba? Congressman Mike Defensor kasamang Ken. Grabe sa kabukal, grabe ang pagkakuan ba?
36: So, siya man na, maoy, kauban anang mga kuan, mga 18 Marines. 18 Marines, karon, nadugangan na po nag-upat kabuo. May tidos na sila.
35: Maigiunag, file of kaso, katuon ang flood control. Wow.
36: Yeah, katusang iyang kwangit ka sa mga Arnold, katusang iyang complex ba nga, doon ay girinda nitong NBI, sa kalsyang kasong trafficking, apila yung asawa.
35: Ibahaan ang kaso ay.
36: Niya, kalaraban trafficking, di ba nanbilabol na kasama ang Arnold?
35: No bail. Pero, kamalo ka kaysa itong nakwan, dili ba ito iya kasamang Ken Building, iya ang building.
36: Iya ang complex. Na siya yung mga tenants dito.
35: Ano mga tenants?
36: Na ay karaoke bar. Niya, dito itong na ay kapinsigwinta ka mga girls in town nga
35: iyon
36: Jacob niya atang iya Mike Defensor ya kung kaso pasakan sa kaso apil na yung asawa
35: grabe ha ka holding grabe ka holding ba
36: grabe yung scenario ka sa mga Arnold
35: grabe ha ni kakwa ni sus grabe ha ni Ang diba ka, 1 year na mga higala ang na flood control nga kontrobersyang nahingon si President Mahiya naman kayo. 1 year na.
36: Kuan, karong inig,
35: karong buwan na.
36: Karong buwan na. Aktual man to siyang SONA. Kuan mo, differ lang mo kayo. July 27 man yung SONA. O niya murag ang last and to diribas 24 man siguro to. Basta kay SONA punto niya, ingon siya, Mahiya naman kayo. O mag-iapon niyang kaugalingon, Mahiya naman tayo.
35: Kikabalo bang kisaray na kuan? Si Jinggoy Rao si Bong Rebilia.
36: Maupatay ito, anak, Karsilin Town.
35: Karsilin Town, oh. Sasti lang.
36: Napay mga umaabot kasamang Arnold.
35: Napa?
36: Bilang ka ni dali-dali, uno, kay
35: napay
36: pala.
35: Napay umaabot. Oh. Pero nahilom gani kang cheese o kang bilin mo iba, nahilom man.
36: Mao lagi. Napadaplin sa padaplin gamay.
35: Mao na siya, kuan. Timailhan. Nahala! Pasti lang, musakit ang atong ulo, aning ilahang gihimo ron mga igala sa atong mga politiko nga mo. Suki lang ka sa administrasyon, piti ka.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
35: Ganito nga pabrigoban, gipanayanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule, suplemento gagikan sa palia, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Gamay muhatag, may kalagaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aron nga dita, dalaga masakit po sa ikaw nga nagpaminaw karon. Matasa na ang pag-inom sa original Koy Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mapatok may gana sa mga maritingan sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rhinoma, arthritis, umak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, hugang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koy Herbal Capsule epektibo sa nimigala pagparigon sa atong immune system. Dita dali may galang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamitan sa mga vitamins ganaan ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koy Herbal Capsule aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy Herbal Capsule. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa inyo may kala mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamote sa Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Iskario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
36: Taas ba ang presyon si Modigoy Kabadunay Hypertension na base sa same sugar na kwasin may diabetes kanyo wala kamay bawa. Taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis sa arterial wall sa mapalapot sa imong dugo o sa rakarason. Nga na magka-hypertension ka o mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadawas sa imong kidney o daghan pang komplikasyon sa masa stroke, heart disease, pagkais mga samad, pagkaputol sa terubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dito kini charantin, gikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabu ang imong blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagad lang, magkapanindot ni simong katulog, makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pagklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libreng a consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Naakini mimutang ni sa Maydia, Consulim Street. Sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
35: Mga kasama rin yung mapunggan nga sa kanagin atong edad, mailhan na nato ng edaran na ta kay naanatay masinati ng mga sakit sa lawas, kakinead to sa batanon pa, wala nato ni mabatsyagi. Masakit na may galang hawak, sakit ang likod, dili na ligo ng panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na din may galang atong blood pressure o blood sugar. Unya hanap na sa atong pananaw usahay sakit na mga lutahan. Unya mapiktuhan na magid mega lang atong mga buluhaton sumaday kay na naman tay gipamati sa lawas. Mao man kinahanglan ta mega lang gilngig nga maintenance. Di pa lang dugay masagad nako masinati og pagpangurog og pagpaminhod bisan sa mga simpleng buhaton nako kada adlaw. Ingon gyud siguro ko nga nagkaedad na. Labi na ko nga dunay gipamati nga kondisyon sama sa diabetes og high cholesterol. Maong inibanan sa ako nga maintenance meds, nag-take sub ko og vanular. Tuwag kayo na kini 5B vitamins sa taas nga level B1, B6, B12. Tabang para sa nerve repair og protection. Doon ay additional B2 og B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inibanan sa saktong diet og exercise. Aron pa na yun ang paglihok, di ba? Maong pagutana, o pangutana ang inyong doktor kamahin sa Banular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo natong atong immune system. Kaya kung taas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanalawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% ngayon mo sa America sa Life Extension Foundation ang number one kini atatak na vitamin D3. O niya para makasigurado yung kahang genuine or authentic ka ng makuha ni mo or mapalit ni mo ng Life Extension Vitamin D3. Ado lang yun palit sa mga authorized ng mga butika. O niya kada palit ni mo, tanawag yun ang kada soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung doon may marka or tatak na LE kay mo na initial sa Life Extension. Diba? Ilan ka na nga? Mawag na ang Life Extension Vitamin D3 nga angay ni mo nga imnon. Pwede kang mapalit ha sa lain-lain nga mga authorized nga mga butika pero sa din na sa Life Extension Medical Clinic. Unya, din na po sa mga klinika, pwede po ka maka-avail sa libre quality consultation. Lunes, Santo Salo, ang Sabado, open ang mga Life Extension Clinic o available ang doktor para sa consultation. Pwede na ka mag-diretso dito or mag-walk-in ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin may mutang dari sa May Osmeña Boulevard. Buhin ka na sa May Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon na po Life Extension Clinic, karami mo tayo sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, na Baguete City, na animo tayo sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontak ka lang ang hotline sa Life Extension Clinic, 416-1655, ang 0917-318-1161. Alas ay mundugang pagkutan or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na sa yung tagsatag sa kamanga panimalay. Sa pikas gabay, di ba ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra constipation. Ang saka sachet sa Super Fiber, i-mix lang nimo sa saka baso ng tubig, pwede kang mainom ani kung sa buntag before mag-breakfast. Kung sa gabi ka na before pun ka nga matulog. O para mas nindot ka ng epektos pag-take nimo sa Super Fiber, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Medical Clinic.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
35: Hoy! Arit na mega na sa atong answer to win na promo. Karabuntaga! Okay! Karamay ka na ito nga pangutana, oh! On sa may kaso nga gito bang ni Senador Marcoleta. On sa may kaso may galang nga gito bang ni Senador Rodante Marcoleta nga gipasaka may galang ato sa kuan kining sa umbud man ngadto sa korte mga kaigsoonan sa Digan Bayan ang ombudsman man ni pasaka ni kaso ngadto sa Digan Bayan unsa man nga kaso nanbilabol ra man eh kining kaso ha mga higala niya giraffle din kagahapon adlawas dali araw.
2: Wa gabae.
35: Warag hot doon yung tingali ni mga senador mega lang kalyado sa mga Duterte. Basta di ka mubalirong mga panahon na mga igala, kasuhan. Unsa ka kaso? Ang ipasaka mega lang kaso sa ombudsman ng ato kang Senator Rodante Marcoleta. Hala, tumag! Tumaga mga igala itong pangutan na unya ang mechanics ha, ayaw kalimot. At oras, alas 5.31 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
7: ACS. Sir, health testimonies.
9: Health testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun sa ayo akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kogon. Awan na yung kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bisita.
8: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Kagarong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Igala, nakakape na ka?
14: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
20: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS!
22: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
25: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Seed Cogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Itong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kugon o Panyawan, ipalit na yung kuhaan. One way, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik at paywa naman kung ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Kuhantog ka rin, ayon ako. Hunikan sa Kugon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na bis ka.

breast cancer. Ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Palit sa mga butika.

0: Chocolate, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oras sa magkakasama, alas 5:39 na.
4: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di atong dugo, makafunction na sabog maayo nga atong mga cells, makaproduce kini paragang, makamatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang sa Sosmenia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, na may gala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. O niya, dito po sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utsu Dool sa Kamanhaka Terminal. O niya, pahimang no lang sa ito ka mga Life Extension Vitamin D3 users, ha? Kinahanglan, ato lang kita may gala sa legit nga produkto, ha? Legit nga og authentic. Ang atong pariton may gala sa atong mga suki, nga mga butika. Ganang dapat na ay tatak nga LE ang matag soft gel. Kung wala gani, tatak may gala nga LE ang matag soft gel. Pwede ninyong iuli na. Kaya pasig ko niya peke ang maong matang may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang inyong napalit. O niya, tawag lang may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Samtang sa bigas gabahi, natong sugato ng atong kabuntagon. Pero guys, pag-inom sa labi, anong healthy kain kape? Kining Vita D Plus sa Coffee Mix. Kino'y pinakaunang kape nga dure sa Golga Vitamin D3. Mo na magkakapina ka magka Vitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extra ka dure mga powerful. Anti-tumor at anti-cancer properties. Kini tawag kinig mga polysaccharides with terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikinig mangosteen nga fruit extract makabato kinig sa oxidative stress. So kinindali ka pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga pigan ita sa iyo sa buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka magka Vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika, pinasob din na sa Life Extension Clinic.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. RMN TYHP Police.
3: Kailan tutad, may kailan check, may kailan sa kasamang Paul Lauro, pasilipa.
5: Ariyo nata sa dugang panato nga mga balita. Barangay Kapitan sa Basak sa Nicolas sa Dakbayan sa Subo. Nagatubang karon tulog ka mga reklamo gikas sa naglahi ka reklamante. Kasama mo sa balita, Radio Man na Paul Lauro
4: con
5: Eli Bolonos.
4: TYHP Tatak RMN Report.
6: Nagatubang karon utulog ka mga reklamo ang Barangay Kapitan sa Basak sa Nicolas sa siyudad Sugbo nga si Norman Navarro gikan sa managlahing reklamante. Kini relative sa giingon sa yop kang mga pasangil sa Barangay Kapitan ug sa kapakyas dinhi paghatag og aksyon sa reklamo labot sa road right of way. Ang mga reklamante una nilangkop ngadto sa buhatan sa Ombudsman apan ang anti-graft office sa duso nini ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga nipasa usab ngadto sa konseho sa siyudad. Subay nini ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak diduso na sa mga reklamo ngadto sa buhatan sa SP Secretary alang sa tukmang proseso.
7: To refer in an omnibus manner the aforesaid complaints to the Office of the City Secretary for initiation and strict compliance with prescribed procedure under City Ordinance Number 2621.
6: Si Konsehal Dave Tumulak, ang mga reklamo bato kang Navarro, ibabot yung usap ganito sa Committee on Barangay Affairs sa Konseho alang sa Mediation o Conciliation. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiningin yung Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo Mo Nationwide RMN TYHP Police Plate Ronda Presid.
3: Ate check bagala sa kasamang Paul Lauro kay day tunghaan sa Nakbayan sa Naga ang nasunog. Kasama mo sa balita, Rajaman Paul Lauro,
4: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kasama Paul. Sa messenger ta, messenger. Okay. Atong i-check mega na ang messenger kasama ang Paul Lauro. Kay ang iyang telepono murag dili ma. Okay. Guide kasama Paul, guide Paul.
8: Juman Arnold, yan na taron diri sa Fire C, no? Naugdaw yun kining duha ka grade 10 nga classroom nga nasa second floor. Samtang laing upat ka mga classroom sa grade 9 sa ground level. Diri ni sa barangay Langtad, no? Kining Placido Senior National High School. Naani may mutang sa barangay Langtad, siyudad sa Naga. Nag-imbestigar pa kasama ang Arnold. Antod karon ng ato mga Bureau of Fire Protection Investigator. Alas dos pasado, wala na kumasin pa diha ang ako interview ni tatay, ang watchman. Alas dos pasado, hapit na alas tres, nakabantay sila nga ni Kayo na ning usas sa mga lawak sa grade 10 nga naa sa second floor nga bahin niya ni Katay na yun ni siya nga rin sa ground level nga grade 9 nga building pat ka mga classroom ang naugdaw yun, no? Eto ka bumiruhan, las 4 pasado na sila nakadawat sa maong alarma. Imagine, no? Alas 2 pasado
3: pa na subot. Wala yung nakatawag na yun ng mga tao diha?
8: Mausa ka oras, una na dawat sa atong kabumbiruhan kasama Arnold, kining maong sunog. Kay doon na po'y nag live-live ramanggod. Nag-live-live ra ba? Oo, ma-rescue ka na. Ano mo ito niya? Itawag na lang ang iyang live, no? Karamang tato siya diris dool. Di man siguro ingon nga way para tawag siya. Kaya naka-anggod siya good. Naka-live-live good siya. So, ang nahitabo, doon ay pulis nga nagpahibaw na sa atong Bureau Fire. Kaya doon ay sunog diri. O niya, ato sa ninamonitor sa tanod sa kabarangay, tanod diri sa Langtad, gamit ang radyo, nitawag sa command center, mga alas 4 na sad. Masado sa mga Arnold, ang tawag, no? So bitin na kayo, ang kaya alas 2 pagod, pasado, nagsugod. Pagkabot diri sa partner, kawa na. Ining tibok building, ginlamoy ni Gunis sa kayo. Ambotog na siya na ba diha ang atong video?
3: Na.
8: Ba kasama ang Arnold? Na. So natay mga aftermath na sa diha ang mga picture. So ilan ang gihimo ron? Overhauling na lang.
3: Kasama Paul? Okay, sige.
8: Grade 10 o grade 9. Duha ka classroom sa grade 10 sa second floor. Upat ka classroom sa grade 9 na ground level lang ang maong nga building. So ano yung gikataho nga naangol ni ining maong nga pagkasunog ining Placido El Senior National High School nga niya mo himutang sa barangay Langtad. O padong kag south, right side ni siya niya, musod ka gamay nga eskina kasama ang Arnold. So mauni ang atong update sa iyong sunog ining maong eskulahan. Uban ako si Speed Pilot Jesus Umampong. Live diri sa Fire Scene, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
5: Samtang PBBM, kung Presidente Ferdinand Bobo Marcos Jr. na bahay, ginakong hinungdan na pribadong sektor sa upper middle income status sa Pilipinas, kasama mo sa balita Radyo Man, Raymart Pugoy.
4: DYHP, Tatak RMN, report.
9: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, giila nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Canadian Prime Minister Mark Carney ang dakong kontribusyon sa pribadong sektor sa pag-uswag sa Pilipinas isip usa ka upper middle income nga nasod. Sa ilang joint press statement gipamahayag ni PBBM nga matud pa gihimo sa iyang administrasyon ang Pilipinas nga mas bukas ug mas makainganyo sa mga lokal ug langyaw nga mga namuhunan sa nilabay nga upat ka tuig. Sa nasayran si Marcos ni bisita sa Canada alang sa iyang official visit ni adtong Hulyo 1 hangtod karong adlaw. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw, pinaagi sa pag-inom, o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
4: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pa napod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, lungon sa napatay nga Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei ang gidisplay sa Tehran subay sa pagprepara sa mga nasod alang sa funeral processions niini sa mosunod nga mga adlaw. Taliwa niini ipaibaw sa key mediator sa Qatar nga ang indirect talks tali sa Amerika ug Iran gitak nang ipadayon human sa paglubong sa maong kanhi Supreme Leader. Gawa sa lungon sa kanhi Supreme Leader gidisplay usab ang lungon sa ubang mga kadugo niini, lakip na ang 14 pakabuwan nga bata nga apil sa nakalas atong pag-atake sa Amerika dito sa ilang panimay. Gipanglantawan nga minilyon ka mga Iranians ang mutambong sa funeral processions nga himuon tali sa Hulyo 4 ngadto sa Hulyo 9. Wala pa matino kon mutambong ba ang anak sa kanhi Supreme Leader nga maoy kasamtangang nangu karon sa Iran nga si Supreme Leader Mujtaba Khamenei. Samtang ipasidaan ang Army General sa Iran ngadto sa US ug Israel batok sa paglusad ug pagpangatake ato sa funeral processions. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Sed Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide.
3: Oras alas 5:52 na.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko, makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
14: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mabibili sa mga butika.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka? Mapalit sa mga butika.
15: Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas sa 5:54 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi ang pamilya namin o sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chinecheck at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may proyba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot sa vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
5: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ka ito mga kaisunan? Ganagbata, nagsayo para magdigamo, magbuat-buhat, maghihok-lihok din sa kabalayan kay mag-andam sa pagtrabaho na sa karawad-lawa. Labinag itong physical nga kusog mo ay gigamit. Usahay, di na tumalikayan, pabatiun na ito gamurag manghuy kining atong mga kamot, no? Apil na diri sa tiil. Unya, murag doon ay magpanusok o ka muscle pain. Kining mga symptoms ba, piktuhan ginang atong trabaho ni ini. Mauna nga, kung dili na ito ni siya, asika suhon og maayo pagita ang solusyon dili ta ka focus pod sa atong trabaho di ni angay baliwalaon ha mga kugihan nato dinha nga mga listeners kun pamatiun ninyo ang pagpanghawoy tusok-tusok maminhod kinahanglan nga do na moy buhato ni ana kay dili lagi ta kinahanglan nga muantos ni ini unya dili sad maayo nga undangan natong atong trabaho kay dara pa tay gibuhi nga pamilya. Advice na ko mag Forex B Complex adlaw do ra kini igo nga B vitamins basis sa DOSTFRI PDRI 2015 tabang para likay sa pagpangawoy mga tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP maong kayang-kaya. So mga listeners para sa pangandoy ug alang sa atong mga mahal sa kinabuhi walay mubuhi mag Forex B Complex adlaw vitamins B B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Forex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Duga mga balita kung sinasdakwa sa Subo, itiwang mapatuman na sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa mga proyekto. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
2: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Gitinguha sa Konseho sa Lusugbo nga mapatuman sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini may kinabutan sa mga proposal sa kagayang infrastructure project sa syudad gamit ang Local Development Fund kun LDF. Gitasan sa Konseho pagpatuman sa resultang palisiya mao ang City Planning and Development Office kun CPDO Plans and Programs Division. Kasi di kamusel pinagin ni Konsel Alvin Arcilia ni Panayag na kini magsilbing giya sa maang buhatan. Kini nakutiya sukat sa tuig 2023 hangtod si Meking Tuig why infrastructure project na human sa syudad gamit ang LDF.
17: Sad to say, year 2023, 2024, 2025, we are not able to accomplish one project for infrastructure. So, kahit ni pag-handle of projects charged to local development fund.
16: Si Konsehal Alvin Arcilia, kadto mga project proposal nga dili kompleto sa mandatory documentary requirements, ipapaulay sa konseho nga dito sa mga proponent alang sa pagtuman ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP.
18: Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatihan sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mix movement sa presyo sa lana, ang posibleng ipatuman sunod simana. Base sa wahing dato sa Mint of Plat Singapore o Foreign Exchange sa milabay upat kaadlaw, gimanabana sa industriya nga ang adjustment sa presyo sa lana, posibleng mo paumento sa presyo sa crude og balik piso ngadto sa 3 pesos kada litro samtang mo rollback ang presyo sa gasolina og balik piso o mahimong mutaas usab balik piso kada litro. Gituoan sa tinubdan nga ang pagbangatake sa mga commercial vessel og military strike sa US ug Iran niadtong miaging semana nagpakita sa talandugon nga tinguha pag normalize sa commercial traffic dito sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa negosyo ngayon kini yung Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Los Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants og purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion og pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan og farmasya. Ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang sa bigas bahin do gadetali sa mga balita, bahan ni Cebu City Vice Mayor Tomas Asmenya pagluwat sa katong danan. Dili na mahinayon kasama mo sa balita Radyo Man Eribulon.
2: DYHP Tatak RMN Report.
18: Di na may nayon ang planong pagluwat ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa katunanan. Kini manibasura sa konseho ang realignment sa bus rapid transit yung BRT project. Gikan sa South Road Properties kung SRP paingon sa Ayala. Una nang i-suggest sa Vice Mayor ang pagpabalik sa original nga ruta nini gikan sa Bulacau paingon sa Talamban. Gawas kang Osmeña, paborosab sa proposal sa Vice Mayor silang konseho Philip Zafra, Paul Labra, Michelle Celiona, Cesenio Andales, Alvin Arcilla o Jose Abellanosa. Sila rang konseho June Alcover o konseho Harry Iran ang pabor nga ipinayon ang realignment samtang absent o nga abstain ang sa voting ngayong pagayon. At ulo sa special session ng City Council kagahapon, subling ipinunduman ni Osmeña ang mga Cebuanon nga siya ang ikumbinser sa World Bank pag-finance sa BRT project alang sa orinal nga ruta ni ini.
19: I was the one who went to the World Bank. They want to help SM, palakasan there. That's why I make it very clear. There's only one road going to the north. You know that. There's only one major artery going to the south. And the one who are using it are the poor people, the urban poor. And if we open up a road to Talamban, it will connect to Agsungo, to connect to Mandawi, AS Fortuna, connect to Bacayan, and open up all of this area. So why are we going to help New Star and PhilInvest? PhilInvest, we have a stake there, but that's not my priority. Our basic priority are the people who need help. That's the urban poor in Cebu.
18: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, kenduman nga Vice Mayor, una na nagpresentaan pagluwat sa katunanan na kung uyunan sa konseho ang realignment sa BRT project. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, dera, may galatong winner ka na butaga. Congratulations! Ah, dera may gala, ho. Congratulations sa itong winner. Sakto yan tumaga.

0: Mao si Ma'am Minjola Agustin. Ma'am Minjola Agustin, congratulations. Ikaw ang palaran nga mananaog na to karungod lawa. O niya naka-follow siya, o naka-like mga sa DYHP Aramin Cebu, o niya naka-share pag sa itong program sa unang radyo ng balita. So, kompleto si Ma'am. Ang mechanics, siya diyo nasunod. So, kamundihan nga nag-sunod na ito, mga sa itong mga programa. Kinahalan, nakasunod mo sa mechanics, ha? Naka-follow o naka-like mo sa itong Facebook page. O niya, Ma'am, panihog lang ko chat sa ito ang Facebook page. Aron nga masend mo po dito ang imuhang cellphone number unya sa Monday, ihatag na ang imuhang daog na 200 pesos.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Yay! Yay! Yay! Nanapoy lang tayong winner mga higala, paldo-paldo na saan? Nakadawat may galap, makadawat ik mahanipay, kaman masakpan na. Ganimino sa diwang HP Aramin Cebu. Nasakpan ay kasamang Julius Balili, kasamang Julius Kapanigos.
2: Good morning, kasama nga, no? Good morning, kasama Ken. Good morning, Super!
0: Oh!
2: Lahat na nagtagbihan kita mga nanod. Hindi,
0: ana. Dala, dala,
2: Claudine Barrito nga.
0: Claudine Barrito, oo. Disek, tanaw ni mo?
2: Ma'am, mabuntag.
3: Good morning, sir.
0: Kasama ni Palihog?
3: Cherry de la Cruz, sir.
0: Cherry de la Cruz. Bila may edad ni mo, murug, pangkuan man na imong apelido, ma'am? Pang-artista man na imong apelido? Oh. Kaya
2: mga
0: guwapo. Ah. Kaya, pala edad mo, ma'am?
3: 49, sir.
0: 49 pa? Manghod, yeah. Manghod, tabi ay ka, ma'am, no? Ah, pala na kamok, imong anak?
3: 5, sir.
0: 5? Ay, mong bana, pala edad?
3: 48.
0: Ay, manghod din mo imong bana, di ay.
3: Ah.
0: Masama yung trabaho ninyo?
3: Sa loader basura siya, sir. Sa barangay Kapusaw, sir.
0: Ah, loader sa basura. Maayo di ay. Kaya muna inyong trabaho. Congratulations ninyo, ma'am. Saludo kay ko aning mga mga inanig trabaho kasama ni Julius.
2: Oo, oh, sila. Lindo.
0: Ah, kay...
2: kuhaan ka na ilang trabaho ko sa mga Arnold. Kanang hugaw, pero... Oh. Kuhaan na sila.
0: Tanang... Ah, kuhaan ka ng decente nga trabaho. Kamu, oh, wak mo. Kung wak mo, magkaburitsingin atong syudan.
2: Oo. Oh. Wala sila.
0: Hugaw ang syudad. So, congratulations sa inyo, ha? Kamo ang tinuod nga bayani sa atong katilingban.
3: Okay. Yama, sir.
0: Kining lima inyong anak. Pila na may edad sa inyong mga anak?
3: 21.
0: 21 ang kamagawangan?
3: Kamagawangan, sir.
0: Niyang kamanghuran?
3: 19.
0: 19 ang kamanghuran?
3: Ang 12 ang
0: sinamanghuran,
3: sir.
0: Ah, binang kong 19 kay waray tuig ang inyong ilang gap. Natuog pa, Pero may mong maminag BYHP, ma'am?
3: Permi, sir.
0: Permi, yun. Tungo na damata mo ginagbay nga pahalit pa. Congratulations, yehey.
2: Pizza, what up? Yes. Kaya mo mang nadawat palipay dito sa DYHP. Okay, na to.
3: Dagan salamat sa DYHP, sir.
2: Overall number
0: one!
2: Hello! So, kamo dang naminaw, no? Paabot lang kamo na mo. Basin kamo na sa sunod. Makadawat sa mong mga palipay. Paminaw lang yun. Buntag, handod, sabi. Kininalang yung kaubad kasamang Julius Balili. DYHP. Tatak, karimen.
0: Na kaya itong kapapanagoban may galing pananta sa naman itong ng herbal capsule sa kabisay at Mindanao ang original Koi herbal capsule suplementong ang ikan sa pariya kamungay garlic leog ginseng Koi herbal capsule barato na epektibo pa
4: mga timailhan ngay ikaw adun ay daghang toksing sa balawas mandili ka regular nga magpagawas si mong hugaw doon ka may lisa mabuto ni muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan o glutahan dili paginhamis ang imong cutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ipan na pagkaluya sa imong lawas. Sa huwagdagan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag ino matagal law, OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka

0: Kusog.
1: Ayan, salamat kasama. Birthday day ron ni Kwan, no? Birthday ron ni Ida Obrador. Kaya nag-chat-chat ako. Happy birthday to me ko, no? Birthday ni mo. Wapang man mo reply, bali.
0: Ah, happy birthday to me. Happy birthday to me. Yali, birthday ko rorong Ida, no?
1: Birthday ni Ida. Ida! Happy birthday mo niya, Ida, niya sa Pangdako, sa sunod sa Sugbo. Niya, kung nanay yung mga pamahaw niya, niya, hato na lang. Birthday ko na. Murag, kwanon, ang sa Pangdako holiday. And birthday ni Ida Obrador. Wala man teoras may gala, sa nga na lang, sa ganito magang parusa, sa nga HP, aramin sa buka, may ang mga tigbalita.
0: Kirangin yung Radio Man, kang Galinea.
1: Ako sabi yung Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, at ang imikinas kasama ng Attorney Rufin Fernandez Manyo, gabas sunod ko rin dahil sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagad lang matalan, dahil gang Joe's, praise the Lord, hallelujah. Sabakadri, sabakadri, sabakadri, sabakadri, sabakadri, sabakadri, sabakadri.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
15: Mami, undangi ang drama.
16: Angeline,
15: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas

0: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo!
2: Smart 2!
1: Smart Dishwashing Paste ko!
2: Smart 2!
1: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
2: Smart!
1: Tanggaling for everyday!
0: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
1: Galing-galing mo!
2: Smart Dishwashing Paste!
0: Heavy-duty linis bawat pahit!
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
6: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu, la 6:14.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
14: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
14: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
16: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
13: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
17: Straight to the point.
13: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Kinilang ipon yung boss ng alagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka na may galang Sabado, pizza 4 na. Buwan sa Hulyo to'y gadus mil bintisays.
17: Straight to the point.
13: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Nagunas to may skutanan karong buntaga mga kaigsunan. Bagyo nga naagawa sa Pilipinas nahimo nang usa ka super typhoon. Nahimutang kini 2,985 kilometros nga silangan sa Eastern Visayas og nagda kini og hangin nga 195 kilometros matag oras og unos nga 240 kilometros matag oras. Musulod kini sa Pilipinas sa tunga-tungang bahin sa sunod nga semana.
17: Straight to the point.
13: Pagkakaron, less likely ang posibilidad nga mo landfall ang bagyo sa nasod.
17: Straight to the point.
13: Natarik pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin usa ka mall diha sa IT Park sa may apas ning Dakbayan sa Sugbo, nakadawat og bomb threat pinaagi sa social media nga mensahe pasado alas 4 na kagahapon sa hapon.
17: Straight to the point.
13: Naabdan og hapit alas 8 sa kagabi. Human gideklarar sa kapulisan nga cleared na ang building og nitataw nga wa sila nakuha nga eksplosibo o bisan unsang hazardous nga butang sud sa maong building.
17: Straight to the point.
13: Mo ni problema ro nga mga panahon na mahigala mo na uso maning social media mga kagalaan nga naa mag butang-butang kuno hay og threat din ha. Gitestingan gyud unsa mga higala ang capacity sa atong NBI, unsay capacity sa atong cybercrime unit sa kapulisan. Kaya lisod man kayo mga higala og dunay mag threat sama sa nitabo sa Cebu Eastern College. Dunay ni post sa social media nga mamusil kuno o mga freshmen mga higala. Wa sila'y klase hinoon na ikin, nabungkag sila. Kay tungod sa pang-post, o niya gisusi dito mga sukintig paminaw, gipabantayan o maayo kay uroy o tinuod ng maong post. Naunsa na ning kalakihan ron. Niya karon lain na po mga higala nag-post sa social media nga dunay bumba nga mabuto. Kiniusan ni ka-testing. Unsa mga higala ang capacity sa atong NBI o sa atong cybercrime sa unit sa kapulisan pagsusi ining maong mga bomb threats?
17: Straight to the point.
13: Susiho ni mga higala ang maong mga Facebook accounts unsa ang pagsusi ni masakpan kung kinsa ang tinuod nga naa sa likod niya ng maong mga Facebook accounts?
17: Straight to the point.
13: Muna importante, aron nga mutagam. Ang nag-post ana, o sa mga pag-ilas na nag-post ana, tanaw ni mo ang Facebook. O niya, tanaw ng Facebook account, makuha ba sa NBI o sa cybercrime unit sa kapulisan, kinsa ang naasa likod ana, o kinsa'y nag-post ana. Muna'y dakong pangutana kay kung once makuha na, masilutan, may gila mo tagam na. E karoon, gili pa ganit na makuha, mga sugit, tigpaminaw, sungugon kita ni Indekin. Sungugon tayo ni, ha? Natarik pagtagad rubutaga. Bisag kinsa na rin mo post din ha. Nya, natural. Imo sa iseryoso kasi yung bakong tinood. O doon ay mag-post-post ka rin. Na naibumba na po rin sa may city hall. Naibumba doon sa Capitol. Nya, dili ni mo masuta kung kinsa ay nag-post ana. Magsige na lang na kasamang nistor. Mga tawa lang siguro ng ubang ng umidya lang ng uban.
17: Straight to the point.
13: Pero natandog ang trabaho. So muna nga challenge ni sa NBI, challenge ni sa PNP Cybercrime Unit, unsay inyong capacity nga magukod tani mga tawhana? Unsay capacity nga mahibaw-an kinsay naa sa likod ini mao mga Facebook accounts?
17: Straight to the point.
13: Gipatuo mga to sa una nga naa nang SIM card registration law, di na kuno basta-basta kay naa nang SIM card registration law, na unsa grabe man gyapon mga higala wa man mausab, ni grabe pam gani hinuon ning mga scammers karon.
17: Straight to the point.
13: Natarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan, Cebu City Vice Mayor Tomas Osminia dili na madayon og resign sa iyang pwesto. Kinihuman ibasura sa konsiho ang sugyot nga usbon ang orihinal nga ruta sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project.
17: Straight to the point.
13: Gusto ni Tomas Osminia mahigala Vice Mayor nga ibalik sa orihinal. Nagikan mahigala sa Bulacau padong sa Talamban.
17: Straight to the point.
13: Natalik pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to
13: samtang
17: the point.
13: Sa laing bahin dito sa kauluhan, mga senador nagkaukos kagahapon sa pipila ka mga adlaw sa dili pang pagsugod sa impeachment trial. Kay magsugod ang impeachment trial mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte karon ng adlawng Lunes.
17: Straight to the point.
13: So samtang wa pa makasugod, nagkaukos na sila kagahapon adlaw. Nangandam na ang mga senator judges mahigala sa mahitabo unya sa impeachment trial.
17: Straight to the point.
13: Ang ombudsman mahigala matod pa Og dugang nga balita labot sa impeachment sa Ismail ka mga pulis ang i-deploy karong Lunes palibot sa Senado alang sa pagsugod na sa impeachment trial.
17: Straight to the point.
13: Nagatarig pagtagad sa karong nga buntaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin ombudsman ni Dayon Dios pagpasaka og kasong plunder ngadto na sa Sandigang Bayan batok ni Senador Rodante Marcoleta.
17: Straight to the point.
13: Sa giingon na mahigala sa ombudsman nga kanang karong simanaha ilang ipasaka gahapong adlawa, ha? Ipasaka gyud mahigala sa ombudsman. Ngadto na sa Sandigang Bayan ang kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta.
17: Straight to the
13: og
17: point.
13: Og ang PNP CIDG na mahayag nga andam kining mo serve sa warrant of arrest batok ni Senador Marcoleta kung i-release na kini sa Sandigang Bayan.
17: Straight to the point.
13: Kiniuguban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Ipanumpa kong digyong ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo.
12: Pino Kulabu!
13: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
14: Drink responsibly.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique
15: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45-20. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Ano baon bukas ng chicken ko?
7: Ay, este ng chikiting ko!
6: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
8: Basta baon! Bounty Fresh!
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Ruth Phil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na la size 33 na mga higala sa manuman kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: At sa dawato na higalang report karon sa atong kauban on board sa patrol na maguwang ng hostage o namusil sa iyang manghod na pusilan usab sa kapulisan sa Konsolasyon Cebu. Ato sa ning tagag pagtagad mahigala ni maong report una na stuli niya karon sa Radyo Man Paul Lauro. Paul?
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
10: Radyo Man, Attorney Rupil, dito ni sa Puro Uno, Sinya, Sityo, Sunok, Barangay Tayod, Lungsod sa Konsolasyon, mga pasado ni alas 8 gapon sa buntag. Ang report sa atong kapulisan, nirespondi sila o giingong hostage taking incident. Ilang naibawaan nga kininga maguwang nga si Morpe Montejo alias sa Marlon Brigore, Brigole, 44 anyos ninyo, na nagpuyo sa mong dapit, gingong mi hostage ni sa iyang manghod nga si Ricky Brigole, 38 anyos, og ni pusil pagyod. Apa na pusilan kinis Morpe sa diyang wa ni mo surrender sa mitubag nga to mga sakop sa kapulisan. Matod sa inisyal nga niabot ning suspect dito sa ilang lugar, og nangita siyang live-in partner. Kay wa man dito, may mando ni sa iyang manghod nga si Ricky nga manirado sa ilang bintana o kultahan, og dito na iyan ang i-hostage og iyang gipusil ang iyang manghod. Uman madawat ni sa ato kapulisan ang alarma, dali silang may responde og may pasurinder unta sa maong suspect. Apan instead mo surrender ni, ipabutuhin noon siyang armas tumong sa mga responding policemen, inungdan niya na pugos pagbawas ang ato kapulisan og gipusil siya tumong rahin noon sa iyang paa. Nakuha ang usa ka 22 magnum revolver nga mao'y gamit sa pagpusil ngadto sa iyang manghod. Silang duha puno sa marana, inungdan nga gidali sila pagdasan sa atong kapulisan na mitubag sa maong alarma. Padayon nino nang imbestigasyon sa Konsolasyon Police nining maong insidente. Kasama mo sa Konsolasyon Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tata, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy, Nationwide!
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Now, ato tagad pagtagad mahigalan itong duga mga isgutanan karon. Gumikan mga kaigalaan kay kagahapong adlawa sa gipamahayag na ni Jesus Crispin Remulla nga ipasaka gyud ang kaso within this week against Senador Rodanti Marcolita. Gitinuod gyud kagahapong adlawa, last day man kagahapon, di ba? Ningon ko sa programa day kin nga palidaan na tulong adlawa kay last day ron adlawang Biyernes ngating opisina pa mga sukid di paminaw. So tuod man gidayon gyud sa ombudsman ang pagpasaka o kaso batok mahigala ni Senador Rodanti Marcolita ngadto na sa Sandigang Bayan. Unsa may sunod nga mahitabo niini by Monday mga sukit ti paminaw, ang Sandigang Bayan mo evaluate anang maong kaso. Pwede nga ang Sandigang Bayan pwede kanang adlong Lunes, pwede Martes, pwede Merkulis, depende sa Sandigan Bayan. Kung ilang pagawasan o warrant of arrest si Senador Rodanti Marcolita.
6: Straight to the point.
7: Ibutang tapaspas ang Sandigan Bayan. nga mo evaluate sa kaso mahigala by Monday morning mo gawas ang warrant of arrest, pwede dai. Unya ang PNP si IDJ ready na matud pa nga mo serve sa maong warrant of arrest. Basta mo gawas na ng warrant of arrest ready ang atong PNP si IDJ nga mo serve sa maong warrant of arrest. Inexerve ana mahigala dakupon si Senador Rodante Marcolita malagmit tensionado mga higala karong adlaw Lunes. Diha sa Senado. Ngano matensyonado? Malagmit dakpon si Senador Rodante Marcolita. Unya, kanang adlaw sad mauna ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Alas 3 sa hapon dai magsugod. Sa adlaw Lunes. Muna, nga dunay 6,000 ka mga pulis nga ilang ipakatap diha sa Senado pagbantay basin og dunay mga lihok protesta nga himuon mga sukid tigpaminaw. So anticipated na nila nga butangan mga higalag 6,000 ka mga pulis ang Senado ni Anang Adlawa.
0: Straight to the point.
7: So atong evaluate ning kaso mga higalang Senador Rodante Marcolita ha. Og kanang adlang Lunes impeachment trial na magsugod na maigala ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mahimo nga kung di pa makapagawas o warrant of arrest ang Sandigan Bayan because this is a matter of procedure under sa rules on criminal procedure. Once mapasaka ang kaso mga kaigalaan, mapasaka o kaso ang ombudsman nga dito na Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan mo evaluate ana o angay basta mo issue o warrant of arrest or dili. Pwede ka ng first day, mo issue sila, pwede. Pwede dili, pwede sad og ilangan-langan pa mahigala sa Sandigan Bayan, wa pa mahuman lagi evaluate. Pero pwede og paspasan mahigala. Labi na kay high profile case ni, malagmit mahigalag, buntag pa sa Lunes. Mahuman man kay galag evaluate sa Sandigan Bayan, mo pagawas og warrant of arrest, di pa makasugod ang impeachment trial ni Sara Duterte ni kahapon, wa na si Senador Rodante Marcolita.
0: Straight to the point.
7: So maibanan ang mga senators nga kay Tano Black di pa gani kasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, atong i-evaluate ha. Kini prangka-prangka pagka-istorya mga sukit ng paminaw. Adi lang tama ngayon nga unsa pang daghan pang agi-agian nga mga liko-liko. Ang katuyuan gyud ini nga mga kasong gipasaka tanawa ang majority black wagi natandog. Wagi natandog. Ang natandog ra si Chief Escudero o si Joel Villanueva kay di man sila originally dito sa majority black. Munang doon na sila yung mga kaso pero sa dihang nitumbling na sila mga kagilaan, luwas na sila. Giluwas na silang Jesus. Jesus Crispin. At ang lagi katawa-katawa mga higala kay kininiang nahilaw man o kabalik ang kaso, ha? So, why tandog ang majority? Ang sa minority, muna nga, gukod yun. So, dili makatambong si Bato, di makatambong mahigala si Jinggoy, tiwasan mahigala Marcolita, malagmit, di na sa katambong sa Lunes. Or kung di pa mapagawas ang Sandigan Bayan o warrant of arrest, mahimo nga makatambong siya sa first day. Pero mahimo sad niya na naon nila. Ang mga tao nagtanaw ni day. Ah, sige lang, himo alam ninyo tanan unsa inyong mahimo. Pero ang mga tao nagtanaw nga, naman ni magkadima o ning kalakiha. So kanang pagpangita mahigalag kaso batok ni Senador Rodante Marcolita, isunod pa ng uban. Hasta pala si Peter Cayetano mahigalag kini si Ruben Padilla, pasakaan pagkaso. Ah, kinis bunggo mahigalag, hilom-hilom lang gini ron kay once mo tingog ni, mahimo ning ingnon nga ni ana, ang warrant of arrest. Ipada ka sa dahig.
0: Straight to the point.
7: Malagmit mahurot ning mga senador sa minority. Mao gini ang katuyuan ngano nga gukuro ni mahigalag taman sa ginhawa si Senador Rodante Marcolita. Gipasaka naman gihapon sa ombudsman. Makita na nimo ang pattern. Kana mga technicalities mahigala. Sagol na lang ko na pag-justify ba na kin. Aron lang yun niya ko na. Kay ang kadto mga kawatan sa flood control mga higala o uban pang matang skorupsyon, wa may investigation nga nitabo. Kini maghatag ni og makarealize ang mga politiko nga okay lang ang mga wat, Basta inigpangawat nimo, ay alagyog buwag sa grupo dili sa, ha? Tig-imbestigar. Kay okay man, Nestor. Bisa pag di kakawatan, unya ikaw may imbestigaron, problema ka yun. Nabisa kawatan ka, maghatag ng mensahe nga, pangawat lang, basta importante nga dili kita mo imbestigahon. Mahimo pa mga kawatan, mo pa mga imbestiga kunuhay. Kay may problema ka man, kadaghan ba higa lang, kickback din ha? Kabao ba, 3 trillion ba ng kickback mahigala sa flood control? Pero bisan pagkatong klaro kayo mahigala na kadawa, tanawa, si Marcolita ilang dakpon mahigala ilang ipasod sa bilangguan. Si Bunuan mga kagilaan nga sekretaris DPWH may ilang pag-auso. Aon sa naning kalakiha mga sugid ng paminaw? So, mahimo nga, bisan pa ugwa ka mahigala kaso, kulitugon ka, aron nga imbisigahon ka sa inetabo ni Mike Defensor. Si Mike Defensor mga kagilaan, wa man to'y isyo nga nakita nila nga kuan, anetabo may galasig saba-saba kaysa gunaglid ito mga 18 ka mga Philippine Marines. Sa inetabo, ang iyang building ni Mike Defensor, doon na yung mga nag-abang. Dahil 7-11, dahil ganagahan ang abang dahil na yung mga opisina, anak. Naiusa nag-abang nga doon na may negosyo sa kanabang mga dancers bitaw ni Storm nga nakidap-kidlap pa, anak. Giraid mga higala sa NBI. Pag-raid sa NBI, pasakag kaso, gi-appeal si Mike Defensor. Ang mga Mike Defensor sa may labot na kuwan na nag-abang, alam na, ha? Pariya ba na sa 7-11, nag-abang man sa niya, ilan na negosyo? Ang amo, dawat bis lang abang. Adi, appeal ka yun. So, kana mo yung mga buta nga, bisa pa og, mingon ka nga, wak ka dihay, nahimong sa laod o gukuron ka yun, pangitaan kang pamaagi magukod ka. Pero bisa pag naakay daghan niya mga issues, pasalipod ka lang yun rin napita sa administrasyon mga sukit ng paminaw, na ukiraway investigation. Ha? Ang kaso may glass flood control, hay naman, naunsa naman, hay man to mga higalang mga na-involve ani. Na, kaniha, kining kasong Marcolita may gala, ang tuyo ining kasong Marcolita, kung ato yung i-evaluate, atong i-evaluate ang atong prangka-prangka ba lang evaluation, ganyan kang Marcolita may gala. Atong isgutan at isa, atong i-dive-dive na gamay kay, ari pa man tamang higala sa, karana ang, sa babaw ba? O hinahinay tag-dive mga higala ng kasuha. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 6:45 na.
3: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
8: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
14: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
15: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
13: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
15: Dito na buo ang confidence ko.
14: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
16: easy maging best me.
17: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na lasayos 49 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now, ang atong evaluate yun, kinikaso may galang Rodante Marculeta. Para di kita maglibog mga sugitig paminan, hinainayon talang ha, para maklaro tani. Wa pa man ito nigi, dahil maayo kay wa man ipasaka, kaso gapon, ipasaka naman yun. As hinainayon talang. Kinikaso ni Marculeta mga sugitig paminan. Ang usa kini ka campaign donation. Ay mitabo mo gud ini mang higala. Do na bay basis ang ombudsman. Nanay una to pag-discuss para masayon nga sabton. Ang pagpasakag kaso lahi na, ang pagkonbikto sa kaso lahi. Ang requirements sa pagpasaka og kaso lahi o ang requirements sa pagkonbikto unya sa kaso lahi. So ang akong personal observation ining kasong Marculeta, og base may gala sa plunder case, og imong basahon ang mga elements. Og ang facts nining hitabo ama kay galaan. Ako ha, prangka-prangka ang pag-istorya, ako evaluate ning kasuha may gala, lisod kayong ikonbikto, lisod nga konbiktuhon si Senador Rodante Marculeta ning kasuha.
6: Straight to the point.
5: With due respect, may gala, sandigang bayan ha. Pero para nako sa akong evaluation, lisod. Tanaw ni mga elements. Pero ang tuyo mga higala nga ang kung ang katuyuan kay coordinated man eh. Parang kaprangka lang yung pag-istorya ha. Ang katuyuan nga dili maka-appeal si Marculeta sa impeachment ni Sara Duterte. Pasaka ang kaso mo serve man eh. Sa tuyo, ang tubag maka-serve ng tuyuan. Ha? Ang pagkumbikto lahi man. Ako tanaw ha, ang pagkumbikto lisod. Pero pagpasaka ang kaso, unya ang tuyo mga higala mo gawas ang warrant of arrest madakop si Marculeta ini kadakop ni Marculeta matanggong mga higala kay non-bailable dili makapil na sa impeachment trial ni Sara Duterte mahimo ba na mahimo duol kes tinuod duol kes tinuod mao na man eh kini nga scenario mao na ni ako nang i-forecast daan mao na ni nga scenario unless mobalis Marculeta kay once mobalis Marculeta may higala pwede ba nang maingon sa buhay nga oy nahilaw na. Ay, man, Joel Villanueva, ba? Ngayon, hinog na hinog na. Ha? Nagpa-priscon ko siya nga, hinog na hinog na. Ang nga ba, mapapriscon ka nga, huwag kakabasa, mahigala sa evaluation sa DOJ. So, katong kang Jinggoy, duha gito kang Jinggoy, kang Joel, hinog na hinog na kang Jinggoy. At tuod man, dakop, hinog na kang Joel. Duha sila, ha? Pagbalitok ni Joel, mahigala, kalito kahilaw. But with due respect, may galan Joel Villanueva o ni Chistis Cordero, di man po lalim kung ilan na agian mo na nga kanang ilang mga decisions, mga kahigalaan, dili na lang yung kumupiit pag maayo na. Ila po ng decision, no? Kay di lalim ang ilang mahigalang pressure nga natagantaman, oy. Na mo na nga, naaka sa ilang sitwasyon, medyo makapanawag yung kag bisag kinsang ginuuha siguro, ha? Matawag ni mo, o si Katoliko pa, matawag ni mo Tanang Santos. O dili ka Katoliko, matawag ni mo ang Tanang Hesus. Una ni Kristol, matawag ni mo si Hesus Kristo, matawag po ni mo si Hesus Crispy. Tanaw na ko, mga kagilaan. Kining tuyo ganoon ni nga si Marculeta pasakari, pugos ko lang pasakag kaso ba? O, evaluate to na ko ha, sa akong evaluation lang yun. Gibasa ko ba na yung mga kagalaang plunder law? Anti-graft and corrupt practices act, Republic Act 3019, appeal bigyan sa mong klase kina to. Director Santiago, ginag-lecture na mo anak sa ombudsman. Kunya, kining plunder law, Republic Act 7080. Tanaw na ko, mahigalab bina. Lisod yung kumbitong hos Marculeta day. Pero ang tuyo lang yun niya, pasakaan lang yung kaso para gani ka-appeal sa impeachment. Makaserve ko sa tuyo. Kay, pwede man. Ang ombudsman ba mo pasakag kaso na abay bisis ang ombudsman? Naa. Mahimo ba nang himo ang bisis sa ombudsman kana mga higala nga Duna mahigalay sipyat si Marcolita di hawa mabutang sa iyang susi ka na. Padakon na sa ombudsman. Kaya kung kauban ka, dili na naman nang ilang opsyon, God, na sa ombudsman. Kaya mahimo man, may Marcolita, donation eh. May ombudsman, dili kickback na. Niya ang evaluate ang ombudsman man. So naa sa ombudsman ang ilang opsyon. Ah? Kami may magbuot. Kung sa'yo mong kuwan buhaton. Muna yung itabuday. Prangkal yung pag-istorya ba? Pala ba sa DOJ yung hinog namin yung Crispin? Di man, o aman eh. Kay kanto, guwapa mo balis si Bilinoy ba? Wa na hinog na madayunan to kahinog. Ha? Niya ni bali man yung singon si Crispin. Wala mi. Kay ang sa DOJ nga evaluation na kulangan kami. Tanaw na ko. Bahalag ma-acquit si Marcolita Aguhuman, total dugay pa man ang desisyon. In the meantime, kanikang kasong Saladay, within this year, mahuman, within January, ibutang ta lang. Nya, kanang kasong Marcolita, ibutang tag, abtanag, usakatuig, una pa mga higala ma-desisyonan. So, samtang magpaabot sa desisyon, preso siya, di sa kapensa. Di sa kaapil sa impeachment trial ni Sara. Maunay tuyo. Maunay tuyo. Kay may kag-imong kumbiktuhon si Marcolita, prangkan pag-istorya sa akong pag-evaluate ninyong kasuha, lisod kumbiktuhon si Marcolita ninyong kasuha. Eh. Lisod. Pero inon ta nga, pasaka kaso lang pwede man, bisakin sa mga higalang pasaka, kaso pwede man ang ipasaka. Because to file a case is one thing. And to prove that case in court is another thing. Ha? So ba yung pasakaan si Marcolita? Pala may defensor. Kailangan may defensor, magkailan lisod ka ng kumbiktuhon ni mo ng kaso nga human trafficking. Uy, my goodness. Ikaw tag-iya sa building na yung nag-abang. Appeal de ka unsay binuhatan sa nag-abang. Kada nagpaabang ka mga apartment taken. Nagpaabang mga apartment ron. Nagpaabang ko. O ikaw tag-iya sa hotel. Doon ay nagsaka sa mga hotel ni abang. O doon ay mga anomalia na ikaw de may kasuhan. May kato mga nagpaabang log boarding house. Nag-iimong negosyo ni mo na nangulit tala ka de hagkwarta. O bayad mo ha, pizza 15, bayad mo, o kung sa may kasabutan. O niya, doon na yung babae, hindi daan na dito dahi. Sa iyong boarding house ni mo, unsa na iyang kalihukan niya. Wala naman ta magsunod-sunod na nila. Pero pwede bang pasakaag kasus may defensor? Pwede. Makonbikto ba, lisod? Pero anong tuyo lang yun niya mahilom nga di na ka magsaba-saba kaya ikaw may nag-lead-lead sa 18 Marines, be, tanggong sa ka. So, man, ma-serve nila ang purpose. Kay pilar man yung trial ni Sara Duterte mahigala, ibutang tang, ilang giingon mahigala, mga 3 months, pero ingon man to si Wingard Salian, malagmit, mabot, 7 to 8 months. Ibutang ta lang. Na, kanin ka Marcolita, kay, di man yung mahuwag ko sa katuig. Ha? So, preso siya dito. Di kagawas, dili ka-appeal sa impeachment. Kay, dako mang factor ko maka-appeal sa Marcolita dahi. Unsa ka dako factor? Kamaom ko sa balaon sa Marcolita? Kuyaw ni, nga, paapilon dito, ma-alcances debate ang ubang mga senador. Technical na guni. Nga pila kabuk lawyers may galat. Sa majority, si Kiko Pangilinan la. Kay Christian Scudero, di man niya magtingog-tingog na yun. Kanigod, ang magdebate ini ang prosecution o ang defense. Pero kinigod mga senator judges, mahitabo ini dunay mga ruling na himuon, mapildi yun ang minority, kay gamay naman sila. You know, divide the house, divide the house. Okay, pildi sila. E, iba na nago sila. Wa nago si wa na si Jingoy, wa na si Bato. Ha? Wa na mahigala si Marcolita. So, inig voting, kanuna yung daog ang majority. Inig debate po mga kagalaan. Inig debate kag naas Marcolita na delikado man kay punto por punto mahigalang ang legal nga knowledge si Marcolita. Kuya, punto por punto yun. Na kung imong wag tango na, medyo maibanan sila. Nga kinsa naman na yung habilin. Ngilingig pa rin kay Tano, ikinduha kay Tano, ngilingig pa rin noon. Ha? O ila pong, pasaka si Peter, di usan lang, si Pia na lang. Si Pia fighter, pero babae mo, God. This Picas, si Kiko, may mong tingog, abogado si Picas. Kay kinis si Cordero, maikog ni magtingog-tingog noon. Maparihan ni Mahinglan Joel Villanueva ba? Nga, kumahimo, di lang kita magtingog-tingog. Hindi talaga katakatawa, mahigala medyo alanganin kay magtingog-tingog. So si Marcolita, tangtango ni Muriha, maibanan ang puwersa mahigala sa kanana ang Caetano Black. Dako magkakunan. So by Monday, tanaw na ko ni by Monday morning, pwedeng mo gawas ang warrant of arrest, dakupon siya before ang impeachment trial sa 3 o'clock in the afternoon. Pwede nang maoy senaryo. Pero pwede di pabugawas ang Digan Bayan, pwede po. Ah, kaya ito naman, napasaka naman kaso. So, balikon ko, ang kaso pagkonbikto, malkulita, lisod, konbiktohon. Ako na nanggitan ako, mahigala ang plunder law, my goodness. Pero, ang pagpasaka ang kaso, o ang tuyo nila nga di ka-appeals malkulita sa impeachment sa yon. Kini nga senaryo, mauna ni. Kaya ka ng ombudsman, ilan namang napasaka? Unya kimong pagutan ng ombudsman, technical na. Makakatarungan ng ombudsman dai. Rangka ba lang pag-istorya na makakatarungan ng ombudsman. Bahala na ng korte. Muna nag-ingon niya, ah, dito ka na sa Digan Bayan mapaliwanag. Basta importante nga mapriso ka ng daan ron. Ato lang ni mahigalang. Ato lang ni mahigalang gikuan ha. Kano man, kining kasuha magod. Nga nung maingon ta nga, lisod ang pagkonbikto. Dakong debatihuno ni, kain ane magod ni. Kining ato mga higalang mga public officials, ang basis magod sa ombudsman o ang basis sa Marcolita, nani? Under the law, as a general rule, kining mga public officials nato, di ni pwede mga higalang mudawat o bisan unsang matang sa kwarta, gift, giklaro gina, although doon ay mga exceptions anak mga higala, kaya kita naanad man ta ka ng Pasko bitaw nga na ay mga gift mga kagalaan niya kuan inana nga ipanghatag ka ng ginagmay ra ba mga tokens lang inana panahon nga dunay okasyon ah pero inana may galang kwarta gidili na mga sukid tig paminaw as a general rule so mo nang di na pwede gyud kana mga public officials nga imong hatagan kay kickback na karon ang exception diha mga higala ah. Ang exception nga, pwede kang mudawat ang usa ka public official o kwarta gikan sa private sector kung kana donation alang sa gamiton mahigala sa imong kampanya kay nidagan ka og public office.
6: Straight to the point.
5: So doon ang exception di ay. So as a general rule, balik ko na ko, dili pwede nga hatagan o kwarta ng mga public officials. Dili po po sa pwede nga mudawat. Kay Republic Act 3090 na, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now, kung ang ginawat niya kwarta, 50 million and above, mo-qualify siya o plunder. Mauro ba na siya mga higala? Kanagong Republic Act 3090, Anti-Graft, maura na sa plunder. Mamaura ba? Mamaura. Pero kung ang kwarta nga, mudako nga 50 millions pataas, mabutang siya plunder. Na, karon, as a general rule, dili pwedeng mudawat. Ang exception din ha, kung election gamito na sa campaign mo nga mga expenses. So doon na exception. Muna, kanang mga senador na vice-presidente, nanawat na sila, kanamudagan o pagka-presidente, vice-presidente, mga senador, nanawat na sila o mga campaign donations. Mabitaw na nga, ikaw, mudagan ka, eh, matantas, risa, hunti virus ka ron. Maningkamot na sa libot-libot na daan ron, kaya mo taas ang iyang rating sa survey, kaya once mo taas imong rating, daghay ganahang mo, donate. Kana mo na prangkang pag-istorya. And even in the US Day, allowed na sa US Day, ang ilang donation dito, Democrats or Republicans. Muna siya. In fact, ito nagpusil ni Trump, day. Donor man to, day. Nakadonate man siya sa kananaang Republican, day. Nakadonate man siya sa Republican kanito. Ito. Doon ang allowed na dito. Sumupo na sa Pilipinas nga mo-donate ka panahon may gala sa campaign period. So doon naman kay mga friends, labi na ka ng nidagan ka karon. Ay mo mga friends, nituon ni mo si mong kausa. O sige siya, kami bahala sa mga t-shirts. Nana. O sige, kami bahala sa mga posters. Kay ikaw, nidagan ka di man, kamilinaryo ba ya? May pariha kami galaan ng butanta si Manny Villar, Camille Villar, kanasa si Mark Villar. Dahil pwede na naman awa itong donations. Ha? Pero kanang mga nanagan din ha, tanan-tanan mga higala nang naa. Tanaw ko dai nanawat ng tanan dai oi. Gikan sa private sector pero naa exception ni na. Mo ni tabo ka Marcolita atong tiwasa hisgot unya ha. Kuman lamang

0: News Nationwide.
1: Ay magdadala na ito ng mga pag-ulan sa bansa. Sa ngayon mga kasama, easterlies pa rin ang nakakapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Aarangkada na sa Lunes, July 6, ang impeachment trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Naharap ang bise sa apat na articles of impeachment, kabilang ang hindi tamang paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng sal-in, panunuhol at korupsyon, at pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Personal na pinadadalo ng Senate Impeachment Court sa Lunes si VP Sara o kaya ay magpadala ng kanyang mga abogado. Samantala, handa na rin umano ang mga ebidensya at testigong ihaharap ng House Prosecution Panel sa paglilitis. Tiwala si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na wala nang magiging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial.
3: Nagagalak po tayo, tutuwa po tayo na mukhang wala na talaga hadlang yung pagsimula ng impeachment trial sa wala kami na denial ng kapila na magkakaroon ay sasabihin nila na hindi na patutuloy. Wala rin po announcement ang Senado na hindi patutuloy. In fact, ang kanilang announcement is matutuloy na talaga. So tuloy na tuloy na. Kailangan talaga ay patunggan ang ebidensya at tapusin ang proseso.
2: Hinikayat naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya ang publiko na manood at bantayan ang paglilitis kay VP Sara.
4: Napakahalaga na itong darating na Lunes talaga tumutok ang taong bayan kasi hindi lamang si Sara Duterte ang nililitis ito. Nililitis din ang Senado bilang institusyon dahil titingnan kung sila ba ay susunod sa ebidensya batay sa kanilang desisyon. Pero sa dulo, kinakailang magbantay ang taong bayan na wala ng delays, wala ng paikot-ikot at paligwi-ligwi pa. At sa dulo, matukuha na ng taong bayan yung deserve natin na katotohanan na ilang taon na natin hinihintay.
2: Bubuksan sa publikong impeachment trial kung saan 61 upuan ang araw-araw na irereserba para sa mga nais manood sa plenaryo. Samantala, kahapon nagsagawa ng caucus ang Senado bilang paghahanda sa pagsisimula ng impeachment trial.
1: Sa kaugnay na balita, VP Sara Duterte hindi obligadong humarap sa impeachment trial. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
5: Hindi obligado si Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial nito sa Lunes, July 6. Itong inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kabila ng notice na ipinadala nila sa Vice Presidente para humarap ito sa pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Gatchalian, ito ay dahil magsasagawa rin sila ng arraignment-like procedure kung saan paharapin ang Vice Presidente para basahin ang mga kaso laban sa kanya. Gayunman, nilinaw ni Gatchalian na nakasaad sa kanilang rules na pinapayagan ang kinatawan o abogado ni VP Sara na dumalo sa ganitong proseso. Samantala, sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy ang kanyang paghahanda bilang presiding officer at bilang senator judge kung saan patuloy niyang pinag-aaralan ang mga rules, gayon din ang mismong merito ng kaso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Network News. Magsisilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na base ito sa rules ng Senado. Taliwas din ito sa naunang ulat na ikinukonsidera ng Senado na ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Gayunman, sa ilalim ng inamyendahang impeachment rules, sinabi ni Gatchalian na maaari pa ring magtalaga ng ibang presiding officer kung nanaisin ng mayorya.
1: Mga kasama, nakalatag na ang seguridad sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Kahapon, nag-inspeksyon ng PNP at ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa paligid ng gusali upang tiyakin ang seguridad at ang kahandaan para sa trial. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Police Major General Alfred Corpus, sapat ang bilang ng mga pulis na magbabantay sa loob ng gusali para masiguro ang maayos na paglilitis. Kaugnay nito, aabot sa 6,000 ng mga pulis ay papakalat sa paligid ng

0: Senado kasabay ng muling pagsasailalim sa full alert status ng Metro Manila simula po sa Lunes. Bahagi ito ng komprehensibo na security plan ng pambansang pulisya habang nagpapatuloy intelligence monitoring laban sa posibleng banta. Ayon pa sa PNP, wala pang grupo na nag-apply ng permit para magsagawa ng rally sa paligid ng Senado. Ngunit nakahanda sila sa kasakali na may maganap na protesta.
1: Sa ating mga motorista, magpapatupad ng road closure ang Pasay City simula sa Lunes kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pasay City Traffic and Parking Management Office, isasara ang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street tuwing may pagdinig. Ipatutupad ang road closure mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at maaring tumagal ng 7 hanggang 8 buwan depende sa schedule ng paglilitis. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Macapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Nakatakdang idaos ang mga pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 28. Matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ililipat ang schedule ng paglilitis sa Martes, Miyerkules at Webes. RMN
0: Network News. Ang NCRPO wala pang namomonitor na aplikasyon para sa permit to rally sa Senado kasabay ng pag-uumpisa ng impeachment trial ni VP Sara. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Gerald B. Ulep. RMN Live
2: Report. Hanggang sa ngayon nga ay wala pang natatanggap ang National Capital Region Police Office o NCRPO na impormasyon na may nag-apply na ng permit para sa kilos protesta na ikakasapag tapit ng Lunes yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Azilo, kahit isang grupo ay wala pang nag-apply ng permit, din mana, tiniyak naman ng NCRPO na magbabantay pa rin sila sa paligid ng Senado para masiguro ang seguridad ng publiko. Anya sa kabuuan, nasa 6,000 pulis na i-deploy ay nasa 3,250 PNP personnel ang ipipwesto sa Lunes sa paligid ng Senado, habang ang natitira ay nakastandby lamang kung kakailanganin ng karagdagang pwersa. Sa ngayon, may religious group na magsasagawa ng kilos protesta dito sa harap ng Senado 2 araw bago ang impeachment.
3: Nagsama-sama kami kasi nakita namin na parang dinederail itong proseso ng impeachment trial na hindi tama. Karapatan ng tao na malaman ng totoo tungkol dito. At para karapatan rin nila na umira ng katarungan kung merong ang ginawang. No.
2: Dani Agoncillo ang acting media relations officer ng Kingdom Keepers Coalition ng iba't ibang faith-based groups dito sa Metro Manila. Kasama mo sa Excel RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulep Tatak, RMN.
1: Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kahapon nang magsampa ng 4 na reklamo ang Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan, kabilang na ang kasong plunder at bribery. Ikatlong division ng Sandigan Bayan ang hahawak sa kasong plunder habang paghahatian ng Sandigan Bayan 4th, 6th at 1st Division ang tatlo pang kaso. Nag-ugat ang mga reklamo dahil sa umano'y hindi deklaradong 75 million pesos na campaign donations ng senador sa Statement of Contribution and Expenditures o SOCE noong 2025 elections. Kasama rin sa mga kinasuhan ng Office of the Ombudsman, sina dating kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu, Aristotel Viray, na umano'y mga donor ni Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon ngunit hindi ito idineklara sa kanyang SALN o SOCE. Una nang itinanggi ng senador ang akusasyon at iginiit na bahagi ito ng panggigipit para patahimikin siya sa gitna ng mga pagbubunyag sa mga katiwalian sa pamahalaan. RMN
0: Network News. Sa kaugnay na balita, kinuwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang naging pamantayan ng Ombudsman sa pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Sa kanyang Facebook post, gate defensor na wala namang sangkot o ninakaw na pondo ng gobyerno at walang pabor, pangako at o ibinigay na kapalit na donasyon. Sinasabing isa itong si defensor sa nagbigay ng campaign donations kay Senador Rodante Marcoleta. Kung campaign donations ani ang basihan ngayon para sa kasong plunder, ay dapat imbisigahan din ang pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ng donasyon na 247 million pesos mula kay Anton Lagdameo, tig 30 million pesos mula naman kay Mel Robles at Francisco Tio Laurel na lahat ay na-appoint sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Sa huli, sinabi pa ni Defensor na handa niyang harapin ang kaso sa korte. Hindi umano siya mapapatahimik ng kaso sa paglalantad ng korupsyon sa flood control.
1: Pumalag ang Malacanang sa paghahambing ni dating Congressman Mike Defensor sa campaign donations ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa kinakaharap na plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Punto ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pribadong mamamayan pa lamang si Pangulong Marcos nang tumakbo sa halalan. Samantala, kongresista naman si Marcoleta nang makatanggap ito ng 75 million pesos na donasyon. Git pa niya, kumpleto ang deklarasyon ng campaign funds ng Pangulo sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE.
4: Hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Ang Malacanang naniniwalang nakabatay sa ebidensya ang kaso laban kay Senador Marcoleta. Gobyerno hindi magpapatinag sa anumang protesta. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Canada, si Radyoman Chanel Salazar.
5: RNN Live Report.
6: Naniniwala ang Malacanang na nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang kasong plunder at graft na isinampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa press conference dito sa Vancouver, Canada, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may pagkakataon si Marcoleta na depensahan ang sarili sa tamang proseso ng batas habang tungkulin ang pamahalaan na usigin ang sinumang may sapat na ebidensya ng katiwalian. Malinaw anya ang polisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon anuman ang kanilang posisyon.
4: Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulog. Linisin po natin ang bansa sa mga isyu ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Pangulo po ay natapos ng kanyang termino.
6: Itinanggi ang aligasyong selective justice at sinabing nakasaad sa resolusyon ng ombudsman ang mga batayan at ebidensyang ginamit sa pagsasampa ng kaso.
4: Tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo. Ganun din po ang pamahalaan, ganun din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At masimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa the omen plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta.
6: Git pa ni Castro, hindi kumurap ang gobyerno sa anumang pressure o protesta. Tungkulin anya ng mga investigador at hukuman na mapanagot ang sinumang mapapatunayang nagkasala.
4: Hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya, huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte, para mapanagot ang dapat na mapanagot.
6: Si Palas Press Officer Claire Castro, kasama mo sa Vancouver, BC, Canada, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, Arimen.
1: Pirmado na ng walong nagpakilalang dating bodyguard si Nizal Dico ang kani-kanilang mga affidavit. Gagamitin ang mga ito sa case build-up laban kay Nako at dating House Speaker Martin Romualdez na una nang nilang inakusahan ng pagtanggap ng mali-malet ang kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Attorney Levy Baligod, na isumiti na nila ang mga sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman. Bago rito, sinabi ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na nadedelay ang pagsasampa nila ng kaso laban kay Romualdez sa kawalan ng pirma sa affidavits ng tinaguriang Maleta Boys.
7: He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. And as much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay. So,
1: isinusulong din ang anti-graft body na gawing state witness si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa umano'y kaugnayan ni Romualdez sa anomalya. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez na tumanggap siya ng kickback.
0: Sa iba pang balita, konsehal na isang bayan sa Pangasinan patay sa aksidente. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
8: Patuloy ang investigasyon ng San Carlos City Police sa vehicular accident na ikinasawi ni Bayangbang Councilor John Nazir David Junio sa kahabaan ng Provincial Road sa Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan, gabi ng Hulyo 2. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, self-accident ang pangunahing anggulong tinitignan sa insidente. Natagpuan din umano ng mga investigador ang mga skid marks sa bahagi ng tulay kung saan bumangga ang sasakyan ng konsehal. Nagtamo ang konsehal ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na isinugod sa ospital. Ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nakahimlay na ngayon sa St. Vincent Prayer Park sa Barangay Banibayambang, Pangasinan ang mga labi ng nasabing konsehal. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisyang iba pang posibleng dahilan na may kaugnayan sa insidente. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
1: Lalaking kolektor ng isang pribadong kumpanya patay sa pamamaril sa Iriga City. Ang kasama natin sa balita, Rajman Manny Basa ng RMN Naga.
9: RMN Police Report.
10: Yet on the spot, ang biktima ang nakilala lamang sa alias na Cleto, isang empleyado ng Pentagon Enterprise at residente ng bayan ng Pili sa Camarinesur. Batay sa paunang investigasyon, kararating lamang umano ng biktima mula sa loob ng isang minimart kung saan ito nagkolekta ng cheque ng lapitan at paulanan ng bala ng isang lalaking nakasuot ng puting damit at itim na sombrero. Matapos ang pamamaril, mahinahong sumakay ang suspect sa isang puting Honda Click motorcycle na walang natukoy na plaka at mabilis na tumakas patungo sa Maharlika Highway. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation, dragnet operation at naggalatag ng checkpoint ang mga awtoridad sa pikipag-ugnayan sa Camarinesur Police Provincial Office upang matugis ang salarin. Kasabay nito, i-interviewin na rin ang posibleng saksi at sinusuri ang mga kuha sa CCTV camera habang nagsasagawa ng scene of crime operation ang suko ng Provincial Forensic Laboratory Unit para sa forensic examination. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng pamamaril at maaresto ang suspect na nananatiling at large. Kasama mo sa DWRX RMN Naga, Rajuman Manibasa, Tatak RMN.
0: At mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, isang mall sa Cebu City binulabog ng bomb threat.
1: Dagdag bawas sa produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo.
9: RMN Network News.
1: Bye. Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
11: Telecom Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Right. Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Ang pagliligtas sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: RMN Network News.
0: 7:25 po tayo ng magandang umaga, mga kasama. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: At ako naman si Radyoman Ramsey Tiron.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinihikayat ni Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan na palakasin ang papel ng Parent Teachers Associations bilang frontline partners sa pangangalaga sa kapakanan ng mga estudyante. Sa gitna pa rin ito ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagbabantas sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hinihimok din ni Angara ang mga eskwelahan na gamitin ang PTA meetings para talakayin ang attendance, behavior, mental health, anti-bullying initiatives, responsible digital citizenship at iba pang isyong nakakaapekto sa kapakanan ng mga mag-aaral. Pinag-oorganisa rin ng PTA ng parenting seminars, digital safety orientation, values formation activities at pakikipag-partner sa mga LGUs, barangay, youth organizations at health professional para makabuo ng mas ligtas na school environment. Matatandang ganito rin ang naging panawagan ni Senador Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senado nitong Miyerkules patungkol sa Tacloban shooting.
14: Every time na magkaroon ng PTA meeting, ang palaging pinag-uusapan sa mga eskwelahan ay kung anong project ang pwede nilang aksyonan at pwedeng pagkontribusyonan na para magawa yung project sa eskwelahan yon. Hindi dapat. Dapat sa PTA meeting, ang pinag-uusapan ng magulang at mga guro tungkol sa child development, tungkol sa behavior ng bata, whether sa bahay o sa school. From now on, that should be the direction that should be followed by all schools.
0: Iyan mga kasama si Senator Rafi Tulfo.
1: Umapila naman ang Philippine National Police at Department of Education sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o fake news. Sa gitna ito ng mga natatanggap na pagbabanta sa mga paaralan sa pamamagitan ng mga text messages at posts sa social media. Ayon sa PNP, karamihan sa mga banta ay gawa-gawa lamang para masuspindi ang klase o kanselasyon ng mga pagsusulit. Dahil dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga paaralan at lokal na pamahalaan para mapalakas ang seguridad at maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Una na ring naghigpit ang DepEd sa kanilang mga alituntunin para tugunan ang mga paglabag sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Babala ng DepEd ang mga mag-aaral na nagpapakalat ng maling impormasyon, dangerous prank o bomb threat ay maaaring maharap sa suspensyon o expulsion at kasong kriminal.
9: RMN Network News.
0: Ang PNP hinihikayat ang mga magulang na tumawag sa 911 para sa mga batang lubhang na apektuhan ng karahasan sa internet. Ang kasama natin live mula sa Campo Crame, si Radyoman Marjo Domingo.
9: RMN Live Report.
15: Hinikayat ng Philippine National Police sa mga magulang na tumawag sa 911 kung mapapansin nilang may hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali ng kanilang mga anak. Nanawagan si PNP Chief General Jose Melenche Narataces Jr. sa mga magulang na bantayang maigi ang online activities sa kanilang mga anak at sinabi na ang 911 hotline ay isa ring helpline para sa narapat na intervensyon sa overexposure ng mga kabataan sa online violence at iba pang aktibidad online. Ang apil lang ito ay kasunod ng pagbunyag ni Sen. Risa Ontiveros na nagsiwalat sa umunoy posibleng adult groomer ng mga minor de edad na suspect sa Tacloban shooting, kung saan ito ay may koneksyon umano sa isang transnational online group ng mga marahas na ekstremista. Napatid na naroon ang nagpahayag ng suporta ang PNP sa Guidance Counseling Program ng Department of Education, kung saan sinabi nito na maaring tumulong ang mga personnel ng Women and Children Protection Desk sa pagbibigay na kinakailangang suporta at intervensyon sa mga kabataan. Ayon ba kay Narataces, dapat na magtulungan ang lahat para maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online at magabayan sila sa landas na magpapalakas sa kanilang karakter at makamit ang kanilang mga mithiin bilang pag-asa at hinaharap ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuan Margie Domingo, sa Talk RMN.
1: Ipinagbabawal na sa mga guro na gumamit ng cellphone habang nasa oras ng trabaho, kabilang ang paggawa ng social media content sa loob ng paaralan o classroom. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, tinatalakay na ng DepEd ang pagbuo ng polisiya para sa mga gurong gumagawa ng monetized o kumikitang online content gamit ang paaralan. Paliwanag ni Garma, maaari itong magdulot ng conflict of interest at makaapekto sa profesional na tungkulin ng isang guro. Sang-ayon naman ang Teachers Dignity Coalition sa hakbang na layong maiwasan ang pagkaantala sa pagtuturo at maprotektahan ang mga estudyante. Gayunman, iginit ni Jim Lester Beleno, chairman ng grupo, na hindi dapat malimitahan ang malayang pagpapahayag ng mga guro. Maari naman anyang gumawa ng content ang mga guro kung may libre silang oras, may pahintulot mula sa kinauukulan at hindi makakaapekto sa klase. Kung kasama naman anya mga estudyante sa content, kailangan may pahintulot din mula sa mga magulang nito.
16: Dapat hindi ka gumagawa ng social media content mo during your class hours, during your duty, during your service. Pero yung binabanggit ko lang, ma'am, na hindi naman dapat ma-censor ito. Okay? Hindi dapat din kunin naman yung karapatan ng mga guro para ihayag din yung kanilang karanasan, yung kanilang suloobin, yung kanilang mga puna, kung ano ba talaga yung nangyari din sa kanila sa loob ng paralan. Pwede din po sa school kung meron nga pong proper protocol. Halimbawa, ipaalam mo sa principal mo, ipaalam mo kung sino man yung masasagi ng video mo, ipaalam mo kung halimbawa mag-i-interview ka ng estudyante mo.
1: Si Teachers Dignity Coalition Secretary General Jim Lester Beleno sa panayam ng DZXL RMN Manila.
0: Samantala, isang mall sa Cebu City binulabog ng bomb threat. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
5: RMN Live Report.
17: Mahigit 4 na oras sa ginawang inspection at threat assessment ng mga otoridad sa isang mall sa loob ng IT Park sa Barangay Apa sa Cebu City kahapon. Alas 4 ng hapon nang matanggap ng mga otoridad ang impormasyon tungkol sa bomb threat na idinaan sa social media na mensahe. Ayon sa message, may itinanim na improvised na explosive device sa isang comfort room sa second floor ng mall. Kabilang sa kagad na nagrespondi ang Mabolo Police Station, mga responders mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, SWAT Explosive Ordnance Division at K-9 Units, Bureau of Fire Protection at iba pang mga responders at naglagay ng command post sa harapan ng mall. Maingat na pinasok ng SWAT ang mall at iniisa-isa ang pag-inspeksyon sa bawat palapag at inabutan ng halos alas 8 ng gabi bago na clear ang buong building at saka pa pinabalik ang mga tenants sa mall. Nilinaw ng mga otoridad na walang nakuhan anumang eksplosibo at hazardous material sa loob ng building. Nagpapatuloy naman ngayon ang investigasyon ng kapulisan para matumbok ang responsable sa bomb threat na nagdulot ng matinding perwisyo sa publiko. Kasama mo sa DIY HP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Magkapatid na menor de edad patay ng malunod sa ilog sa Bago City, Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Radio Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: RMN Live Report.
19: Nasawi ang mga kapatid na 5 taong gulang na babae at 3 taong gulang na lalaki matapos naludo sa bahagi ng Porcor Versailles, Barangay Tabunan, Lungsod ng Bago. Dead on arrival ang 2 bata nang dalhin sa ospital. Base sa ulat ng Bago City Police Station, nagpaalam muna ang mga kapatid sa kanilang kama na si Gerald Siwala para maglaro sa labas ng bahay. Ngunit ilang sandali lang, inanyayaan sila ng kanilang 3 taong gulang na kapitbahay na maglaro malapit sa ilog na pinaniwala ang malalim. Doon na natagpuan ng mga residente ang batang babae na lumulubog sa tubig. Samantala, ang kapatid naman itong lalaki ay nakita rin nakakapit at sumabit sa bato. Nailigtas naman ang kanilang kapitbahay na nanghikayat sa kanila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng maturidad sa insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Baclod, Radyoman Albert Hener. Tataka rin.
18: RMN Network News.
0: 17 milyong pisong halaga ng cocaine at shabu na kumpiska sa bypass operations sa Sulu. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Dipolog, si Radyoman Lorimay Romualdo.
18: RMN Police Report.
20: Tinatayang nasa 17 milyon na halaga ng cocaine at shabu na kumpiska ng otoridad kasunod ng pagkakaaresto sa isang pinaghihinalaang notorious na drug pusher sa isinagawang bypass operation sa Hulusulu noong nakaraang araw. Aristado sa operasyon ang isang 28-anyos na drug pusher na kinilalang si alias Bruno na residente ng Barangay Tulay sa Kapitolyo ng Hulu. Sa report ng Hulu Municipal Police Station, matagal nang isinilalim sa surveillance operation ang suspect na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Hindi na nakapalag ang suspect matapos itong positibong mabilan ng illegal na droga at pusasan ng otoridad. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang follow-up operation laban sa mga kasamahan nito. Na-recover sa suspect ang cocaine na nasa 3 kilo na nagkakahalaga ng 15.9 million pesos at 200 grams ng pinaghihinalaang shabu na may katumbas na halaga ng 1.35 million pesos. Sa kasulukuyan ng suspect ay nasa kustudiya na ng Hulu Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lorimay Romualdo, Tatak RMN.
18: RMN Network News.
1: Nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang 4 na bagong kasunduan na magpapalakas sa pagtutulungan ng 2 bansa. Sinaksihan ito ni na Pangulong Bongbong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney matapos ang kanilang bilateral meeting sa Vancouver, Canada. Kabilang sa mga nilagdaan ay mga kasunduang magpapalawig ng kooperasyon ng 2 bansa sa turismo, kultura, enerhiya at joint declaration of intent sa labor at migration.
21: These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future. I would like to thank Prime Minister Carney and the members of the delegation for the warm welcome and productive discussions that we have had today.
1: Binigyan din naman ni Carney ang commitment na makumpleto ang negosasyon ng Canada at ng Association of Southeast Asian Nations para sa Free Trade Agreement. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa Canada.
22: We're also working hard to finalize negotiations on the Canada-Philippines Free Trade Agreement. You and I intended last year when we met for the first time bilaterally to look to conclude that agreement this year. We're making good progress. Filipino workers make extraordinary contributions to communities across the world and across Canada. When they're here, we will ensure they are treated fairly, can work safely, and have their rights protected.
1: Samantala, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Carney sa 49th ASEAN Summit and related summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre.
18: RMN Network News.
0: Atensyon sa ating mga motorista dahil may namumurong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng Department of Energy, nasa piso hanggang 3 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at ng kerosene. Posible namang tumaas o bumaba na 1.50 peso ang kada litro ng gasolina. Posible pa namang magbago ang galaw ng presyo ng petrolyo, depende sa huling araw ng trading sa global oil market.
18: RMN Network News.
1: At sa ating balitang pang-international, milyong-milyong tao ang inaasahang dadalo sa libing ng Iranian or Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na magsisimula ngayong Hulyo 4 hanggang Hulyo 9. Nakadisplay na ang kabaong ng Iranian leader sa Imam Khomeini Grand Mosala, isang bagong gawang mosque at community complex sa Tehran. Magkakaroon din ng funeral procession na pangungunahan ng Civil Aviation Organization kasama ang ibang mga opisyal ng bansa. Inaasahang dadalo rin ang kinatawan ng mga ibang mga bansa gaya ng China, India at Pakistan. Kaugnay nito, nagbabala ang Iranian Revolutionary Guard sa anumang pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa kasabay ng makasaysayang libing ng kanilang leader. Si Khamenei ay napatay sa airstrikes noong Pebrero sa pagsisimula ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran.
0: Mga kasama, nireveal na ng Binibining Pilipinas ang top 10 finalists para po sa National Costume Competition bago pa man ang Grand Coronation Night sa July 18. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Ibinahagi ng organisasyon ang top costumes na inspired ng iba't ibang probinsya at rehiyon sa Pilipinas kabilang po ang kinatawa ng Iloilo, Mindoro, Pampanga, Cavite, Tarlac, Bicol Region at probinsya ng Aklan. Maaring bumoto ang mga fans para po sa People's Choice Award ng National Costume Competition via online simula po kahapon Biyernes, July 3 hanggang sa July 9. Ang top 5 national costumes ay may highest combined na Facebook reaction at public shares ay bibigyang pagkilala sa mismong Coronation Night.
18: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
1: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
0: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa itong mga balita. Kagabal sa pwede sa Sugbo mo pa-demolish sa lima kandana nga Cebu City Condominium. Samtang Alex Iala mudua sa third round sa Wimbledon karong gabi kontra sa defending champion Kai Soto gibasol sa kapildihan sa Gilas. Kini ang headlines sa itong mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
0: That news was ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplang tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
8: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.

0: Sa dilipa sa detalye sa itong mga balita, niyo na tayo laing hugna sa DYHP, answer to win promo. Kaya maghatag ni ninyo kay gayunan nga magkaroon og 200 pesos nga GCash. Alang nito nga makatubag or sakto nga mahatag ang tubag. Alang sa itong simple kay nga pangutana o niya magka-follow pag sa itong Facebook kung na promo mechanics ha, nga mao ang pag-like, pag-follow, pag-share sa itong mga Facebook pages diri sa DYHP. DYHP RMN Cebu o niya ang Facebook page sa sub ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banio na doon ay blue nga mark check diya sa kilid sa iyang pangalan. O niya, i-share po ninyo ang live na programa karoon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Isar ba na sa atong tanawon o niya taon-taon, no? Kung kinsa maoy, maka-follow gid kayo sa ato nga promo mechanics niya. Makatapagin ng sakto nga tubag alang sa atong simple kayo nga pangutana. Nana lang ha, like, follow, og share sa ato mga Facebook pages. Importante sa no nga ma-share ninyo ang programa karon ni Attorney Rufil. Ganag live, straight to the point. Para makita po ni sa uban ninyo nga mga Facebook, nga mga friends. Makakita sila, makatanaw sa mga balita, komentaryo ni Attorney Rufil. O niya, maka-apilo sab sa ato nga promo, DYHP answer to win. 200 pesos nga premyo ha ang inyo madawat ni ini. Pero ato mga winners karon kadlo bang Sabado nya wala tay opisina nga maoro ba na itig send sa atong mga prizes. Ato na ninyo madawat ha pinagi sa mga GCash numbers ang premyo. Okay, so dito maglangan hatag tadaan og question aron tastas pag inyong higayon no nga maka butang mo din ha sa comment section sa programa anang inyohang tubag. Na, sa may atong question, sa energy kayo ni, ha? Sa orasa man, magsugod ang proceedings o niya dito sa Senate Impeachment Court para sa formal ng pagbukas sa impeachment trial. Batok ni Vice President Sara Duterte. Pero na raban ang adlaw nga Lunes. Pero unsa man ang oras nga isugod sa ilhang nga proceedings. So, manay inyong tubagon, ining ang time, ha? Ang oras. Ito namang gihatag ang petsa, July 6, alaga Lunes. Ang oras lang, unsang oras sa magsugod. Na, sige, sugod na mo, tubag din sa comment section. Ito na tanawin ka ng tonton kung kisa mo'y makahatag sa insakto nga tubag. Plus, makafollow pag yun sa ato nga promo mechanics kaya nagpabot ang atong 200 pesos nga GCash nga premium. At oras karon alas 7:49 na. Sige ko, continue lang mo din nagtubag ha. Kahit mo padangat o natas, detalye sa atong mga balita. Ang kagamhanan sa Rakbay Susugbo mapadimolish na sa 5 kaandana ng Cebu City Condominium. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ipadimolish na sa kagamhanan sa Paisugbo ang 5 kaandana ng Cebu City Condominium. Kinumasop irekomendar sa Office of the Building Official kung OBO o sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Ang Cebu City Condominium natukod sa panahon ni kanhi Mayor Alvin Garcia dulaan sa 3 kadekada na ang nakalabay. Apan kinitaw-taw ng gipabakanti wa na paukupahi tungod sa mga defekto na inihuman sa nangaging mga dinog. Mato ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dinalian ang pagpadimolish ni ini aron matukuran o bagong building na himong extension sa City Central School.
3: There is a sense of urgency here because City Central is a very big severe shortage of classrooms and this we intend to build a high-rise building here to supplement the need for classrooms in the area.
2: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, Cebu City Condominium namutlang sa RR Radio Street sa siyudad at bang sa Cebu City Medical Center kung CCMC. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Arita sa atong winner karon kay para matagaan og 200 pesos nga GCash. Nasaktong iyahang tubag ingon man usab. Sakto pa diyang pagka-follow sa atong promo mechanics. Mo na magkanawat kini og 200 pesos. Congratulations ngadto ni Jason Berriar Mente. Jason Berriar Mente, ikaw yung magkaroon sa 200 pesos ng GCash. Kaya nasakto ang imuang tubag. Plus, nakafollow pag ikaw sa itong promo mechanics. Ang tubag, alas 2 sa hapon. Congratulations! Ana lang ka sa yun ha, pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Matagaroon nga niya ato ning ipasupport diri sa mga programa. Ay, mo na mga pamagisan nga mapalipayan o mapasalamatan ng ato mga suki ng mga tingpaminaw sa DYHP o sa IFM. At ang inyo ang musunod nga hugnaan ng DYHP Answer to Win promo. Niya ato maliko na ang ato mga winners karong adlaw nga adlaw nga Sabado kay Warbatay Opisina. O niya ato na dito mag-send no, sa inyo hang 200 pesos nga premyo. Ato na niyo sa Lunes madawat ha ang inyong premyo. Congratulations! Yan na malihog sa di ay kay na wadan siya ga... Dunay nakakita